XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Okay, mga katrupa. All right, doon kita yung just minutos na rin ka na po sa alas 8. Bullseye! Bullseye! Kalo mo mga katrupa, to subgris mo yung kabubuton. Of course, premium D3 soft gel capsule. Premium D3 soft gel capsule. Mauni mga katrupa, nagpalikons panglawas. Lawas gani nga nagluya. Mas maayo, tumaro na to kini nga premium D3 soft gel capsule. Ang mga sangkap din mga katrupa, nga maoy dali nga maghatag o nga energy. O matawag na to nga instant ka energy. Pao kining presensya sa busy o moringawel. Ang pinakanindo to sa mnini, kay doon ay vitamina. Vitamin D3 nga nagahatag pagpaligon sa itong kalawasan na pinagis pagpaligon sa kabukugan mga katrupa. No? Naaniining premium D3 soft gel capsule. Mapalit kinis mga butika o ka sa kakamo diri sa itong Sibiyaan mga katrupa na himutang kita sa second floor Sugano Building Purok 1 Bisaan, San Francisco, Agusan, na Dilisur. Nawala raba sila sa katrupang ading grandiros, no? Itong niyagi kay nag-mission sila. Kasa raba itong XFM?
1: Oo, ahama ito na pita naka-pwisto.
0: Naadri, obos mga katrupa, na yung opisina niya sa PCA, Philippine Coconut Authority, namin sa second floor. Sugano Building. So, dali rin na tuuron.
1: Dali rin na, kay makita naman po nila ng media diha nga patrol.
0: Napoy tower, yes. Napoy tower, babaw.
1: Napoy tower, babaw.
0: Kanang nagtindog nga antina, mga katrupa. Dali rin na tuuron. Sige. Bullseye! Bullseye! Alright, dirita mga katrupa. Medyo manginit malagita basta issue na ganis politika. Itong isigutan, katrupa nga John Joy.
1: Medyo malay kaya na eh.
0: Madamay mamputaan ni oi. Derita sa pagpangandam actually kay kung nadungog na ba ninyo mga katrupa nga dunay presensya sa El Nino. Katrupa nga Junje nga posibilidad na na.
1: Isa na nga gikabalakan.
0: Oo, normal. Kung mag El Nino na magkulang tas tubig.
1: Oh, tubig kay siyempre masubas man ang mga
0: supply sa suba.
1: Kada.
0: So, dili maayo ang epekto sa El Nino nga tus nasod.
1: Kada, isa po na nga makahatag o krisis sa ato mag-uuma.
0: Kini si Senador Escudero katrupang Junji. Gusto niyang gamiton kining RCEP, pundo kini sa gobyerno. Nga diin, makahatag ong tabang labi pa ngadto sa atong mga kagisuna mag-uma sa mga involved dini nga problema katrupang Junji, no? So gani narawagan si Senador Francis Escudero sa gobyerno nga gamiton ang 30 bilyones nga Rice Competitiveness Enhancement Fund o kining RCEP.
1: Okay.
0: Aron matabangan ang mga mag-uuma sa Mindanao, ilabi na karon nga nagsugod na ang epekto sa hulaw o kining dry spell sa pipila ka mga lugar. Mga trupa, sumalas pag-asa ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o NOMCA probinsya
1: ang epektuhan.
0: Yes, ug ang Davao o dakbayan sa Davao karon napiktuhan na
1: pastilan
0: sa kining matawag nga dry spell katrupang Junji.
1: Liki-liki tanas ka init.
0: Gipasabot gani ni Escudero nga ang maong pundo nga gihimo ubo sa Republic Act number 11203 o naila kini nga Rice Tarification Law mahimong gamiton aron matabangan ang mga mag-uuma nga nag-atubang sa kakulang sa ulan, pagsakas presyo sa krudo o sa maabot nga El Nino nga gilauman magsugod katrupang Junji sa Hunyo. Bullseye! Matod niya, adunay 15 bilyones nga bahin sa RCEP nga gitagana kini para sa other priority programs, activities and projects nga mahimong i-realign kini alang sa mga lakang nga magapalig-on sa produksyon o supply sa bugas. Usa pa sa iyang giingon katrupang Junji nga makatabang sa atong mga mag-uma mao ang bahin sa 30 bilyones gikan kini sa Rice Competitiveness Enhancement Program. Ilabi na ang 15 bilyones alang sa ubang priority programs. Kana ang pagpasabot ni Escudero katrupang Junji. Nya dugang pa niya nga kini mahimong gamiton para sa dugang pinansyal nga tabang alang sa rice credit, suporta sa irigasyon o uban pang mga lakang batok sa emerinsya sa produksyon sa Humay. Sumala sa pag-asa, mga katrupa, ang dry spill mulungtad kiningad tos tulo ka sunod-sunod nga bulan.
1: Grabe, eh.
0: Taas-taas yun ay, no?
1: Taas-taas yun, lima ka
0: diin, ubos kini sa normal nga ulan. O kining 21% hangtod na kani sa 60% nga pagkunhod. Grabing pagkunhod, gaday.
1: Grabe,
0: o, so, nakita na sa musunod nga mga lugar, mga katrupa. Kining mga lugar, o, bantayanan ni. Kining Basilan, kanal, Davao del Norte.
1: Davao, oo.
0: Davao del Sur.
1: Mm-hmm.
0: Sulo.
1: Grabe.
0: Tawi-tawi.
1: Mm-hmm.
0: Sambuanga del Sur. O kining Davao City, katrupa nga, Junji.
1: Bullseye!
0: Sumauni ang gipurka sa mga lugar.
1: Nga maapektuhan aning hulaw.
0: Nga direktang maapektuhan aning hulaw.
1: Hulaw,
0: oh, dry spill. Wala pa gani imuabot, mga katrupa, ang El Nino nga gilauman sa Hunyo, kinahangla na to kini nga andaman pag-ayo. Kay kung walay igo nga tabang ang atong mga mag-uma, maapektuhan ang ilang panginabuhi og lakip ang produksyon sa bugas. Matod pa ni Senador Escudero, katrupa nga, Junji. Gani, gibutyag usab niya o gibutyag sab sa pag-asa nga 13 ka mga probinsya usab sa Mindanao.
1: Pastilan, kinumsaka na nga mga probinsya. Oo.
0: Ang ubos sa dry condition nga nasinati ang hinay nga klase sa hulaw nga adunay duha ka bulan nga ubos sa normal ang ulan, katrupa nga, Junji. Hinoon, sa pagkakaron, wala pa'y probinsya sa Mindanao nga giila nga anaa sa drought status.
1: Okay,
0: apan, ang Luzon, adunay mga lugar sama sa Isabela o Cagayan nga naka-experience na og drought o kining hulaw, katupang Junji.
1: Kahilabihan sa kainit.
0: Yes. Tungod sa panayon nga kakulang sa ulan o sa umaabot nga El Nino, giingon Escudero, nga ang mga lakang sa gobyerno kinahanglang forward-looking.
1: Advanced yun.
0: Yes. Aron malikayan ang dakong kadaot sa produksyon o masiguro ang igo nga supply sa bugas.
2: Bullseye!
0: Ang dali maayong lakang, katupang Junji.
1: Ako'y wala ko'y nakitang sayop aning gihimo ni Escudero. Kaya importante mangandam. Advanced na yudaan.
0: Kay kining El Nino, katrupang Junji, actually,
1: di kakumpiyansaan na, katrupa.
0: Di na kakumpiyansaan kay parte na sa itong ekonomiya.
1: Oo, niya siyempre ito mga kana mag kaigsaw na ito mag-uma nga ang negosyo o ang kapanginabuhi basakan. Na sa uman na karoon kong pati ang irrigation hubas. Sa uman na.
0: Unsa may ilihok sa itong mga mag-uma. Mabito na, mga katrupa, kung
1: pangandaman
0: ang atong gobyerno sa mga problema nini atong mga rice farmers, og uban pa nga mga nanguma na nanong mga katrupang Junji, kung mapasagdaan ni siya ang uban ani mangundang sa ilang pagpanguma.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Daghan magipamaagi yung tanag yun, mahimo katropa nga mapadayon bisang pag naiim na iipiktos hulaw.
0: Tinungod. Kinenggiingon ni Senador Escudero nga gamiton ang RCEP na may budget ani diay.
1: Oh, kana.
0: Oh, mas maayo ni billions of pesos.
1: Guapo kay na nga plano, basta maplasta lang yun.
0: Of course naman.
1: Oh, maplasta lang.
0: Dali sa oras oy. Alas 8:19 naman pud mga katrupa. All right, atur gyapon ning balikan mga katrupa, humay ning atong importanteng painom-dom sa CBN. Standby.
2: Bullseye. Bullseye. XFM. XFM.
3: Cup!
4: Ay!
3: Para sa rin mong birthday cup?
4: Ay, November to.
3: Usang tuig ka, cup?
4: Kada tuig. Alangan na mag-sometimes.
3: Hey! Galaw ka! Bungot sa ito ay...
4: Exciting?
5: Exciting!
6: Santo Blas Gold.
7: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
6: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Santa Blas. Plus Coffee Mix user atong paminawon.
9: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Vision Next, daghan na ang natabangan.
10: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga ula ra ba gyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
6: Vision Next, sulay ang ka epektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Dili ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi na-idol lang ang virus mo. Kung permitted ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing po din yun.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Sa mga butika.
8: Turbo Dietary Supplement for Men.
12: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, medyo dalim. Mata ka sayo sa kadlaon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Unsa mo pa sa balay? Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbati. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabii nga pamasahiro. Paguli na ko sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pay gulat ninyo? Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
8: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
6: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Santon Plus Go.
14: Hi, ako si Razor Vasquez, Isip Station Manager. Dili-malikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa stress sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kayod gihapon. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimintin ang Santon Plus Gold. Ako usab, gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katupa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita kaninyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Labi pa sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na doon ay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas ng gatubo ng bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, gano'n na kay balatian, Santon Plus Gold gamita.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.

0: Yes, katrupa, doon kita'y alas sa 8.25.
1: Bullseye!
0: Okay, balik tayo mga katrupa. Of course, kini nga tong tulumanon na ato doon sa kinis, maayong nga kabubutoon mga katrupa sa Sandon Plus Coffee Mix. Sandon Plus Coffee Mix mga katrupa, maukini ang original nga kapi sa Yes to Health Incorporated. Right nga hangtod karon naa og ginapangita sa ato mga katawhan. Na mao ni ang kapi mga katrupa nga kapi-kapi ka lang apa natambalan ka na. Gumikan na ni mga katrupa sa mga sangkap usab nini nga naghatag kayuhan inas kalawasan sa tao mga katrupa og hangtod karon. Kini nga klases kapi ang ginapangita. No, daghan og kapi ang Yes to Health Incorporated. Kini mga proven and tested nya kani mga katrupa pag may yung taga original kining tanan mga original man eh pero
2: nagyo pinasaka pinaka original
0: nay naguna pero kining tulo ka mga kapi sa Yes to Health believe ko kay kini doon nagyo yung mga epekto sa maayong panglawas gani nakaingon po ko siya kung galingon na katrupang Junji nga aw abi ko ba ang mababae rin ka mao mag gustong muputi o gustong muhayag-hayag o gustong muhamis, no?
2: Pabata.
0: Kita man po di ay.
2: Oy. Oh. Abi, wa magita magdahom yun ani nga makatilaw yun ani ka to.
0: Oh, kini nga mga klase nga kape, kini nga Sandon Plus Coffee Mix, Sandon Gold Coffee Mix, o Premium D3. Ah.
2: Wa magita magdahom ani.
0: Pinakamaayo na sa tong panglawas. Sige, alas 8.29 na sa itong, alas 8.27 na sa itong orasan mga katrupa. Hinaot nga tapos na mo diha pagpamahaw. Kay musuluray na po ng oras, alas 9. Paingon na po ito sa panigod doon eh.
2: Pilaray oras, dali arakayo eh.
0: So, balik ta. Kining nahitabo nga kangustuhan ni Senador Francis Escudero nga pangandaman kining El Nino katrupa nga Junjay. Normal na siya og maayo na. Gumikan kay
2: advance manggod.
0: Mas maayo ng advance.
2: Oo.
0: Unya mapukaw na daan ang atong mga ahensya kay kinirabang mga ahensya mga kadrupa.
2: Like di eh.
0: No? Og di kini na maunhan makaingon ta mga kadrupa nga asa man ni sila.
2: Yo dili. Lali man ka, una-una ko di. Na lang yun ni sila, nag-focus lang yun sila ang trabaho katropa nga rin. Dili na nila hulaton nga, ang magbabalaon pa mao'y mudok-dok
0: niya. Yes, so.
2: Oh, kung nag-focus lang yun.
0: Kung mag-focus lang. Kanang panahon ba, example, ang atong weather agency, ang pag-asa, forecast na ganina.
2: Oh, mapahibalo na. Lihok na dayon.
0: Lihok na dayon.
2: Mm-hmm.
0: Disseminate na dayon o pagpangandam. I know nga, nangandam ni sila. Pero mao man lagi na sa nang labay mga katrupa nga mga hitabo. Daghan sa itong mga mag-uuma nga nagmahay-mahay in town.
2: Mao, oo.
0: Gumigyan kay wa magyud kuno sila ka pukusi. O sa pag hatag mga katrupa og ayuda.
2: No, niinda lang ang mag-uuma, wa gyud, wala gyud makadawat.
0: Oo. Normal. Nga naman ay mga katrupang dapat yun ang gobyerno mo tabang nini. Alangan magang silingan mo tabang. Nga dako-dako man yung problema.
2: Oo, gobyerno.
0: So ang gobyerno, dako kayo og dako kayo og tampo nini. Ngadto sa pagtabang sa mga mag-uma, gumikan kay ang ato mga mag-uma mga katrupa in town. Sa dihang sila nanguma, nigamit na niyo mga materyales. Unsa man nga mga materyales katrupang yung Junji, mga pang-spray,
2: tanana,
0: mga abono.
2: Abono, oo.
0: Nagkagasto na. Unya, og atakiho nining El Nino, unsa pa ba ikasarang in town nga igasto nila na?
2: Wala na yun.
0: Nga ang budget, dito raman itong gikuan sa mga abono, unsa pa dito.
2: Nakakuan naman dito.
0: Nadako mga problema ng El Nino.
2: Ya, sa mga magamit ba din ng mga traktor diha? Magamit ba din ng mga gamitonon diha sa mga ekwipo kung uuga kayo ng ilahang basakan?
0: So kung kiningkingo ni Senador Escudero nga 30 bilyones kapisos.
2: Kana og lihokon dayo na.
0: Dako kayo ng suplemento. Kung unsay matabang sa gobyerno ngadto sa mga mag-uma.
2: Kung ako'y sekretary sa Department of Agriculture, katropa gani, asing ganin, hitabo, akong personal na yung nag-istorya ang committee chairman sa Tibuok Pilipinas sa Department of Agriculture sa Kongreso. Sunod ang kinsapod ang kining naka-assign sa Department of Agriculture sa Senado.
0: Anormal.
2: Mitingon da yun. Meeting da yun ka.
0: Dali maguna sila maka-suplemento katropang Junji sa tabang. Labi pag pinansyal. Okay. Himuan mo da yun nag-balaod
2: na. Matan mo na. Pag-endorse ni Muntro, pero naanatanan ang imuhang mga plano. Ikaw nga DA, Department of Agriculture Secretary, naana ang plano. Propose da yun ka dito sa Kongreso, sa Department of Bukinsay Committee niya. Sa DA. Propose, okay ni. Ato ning kuha na resolusyon para maisgutan sa Kongreso. Pag-abot sa Senado, si Cheese man ang kuha sa agriculture, magka-plano na po si Cheese dito.
0: Actually, kanang mga budgets katrupa sa emergency budgets.
2: Kanang mga ngana.
0: Naana ba na? Ang ilan na lang din ha, ang ilang lihok din ha kana, sa mga probinsya.
2: Maugid na.
0: Okay. Kung may nag-budget sa gobyerno, naghulat na lang na. So, anyway, 30 billions of pesos
2: dako na kinang,
0: nga matabang nga dos mga apiktado na ining El Nino.
2: Dako kayo nagtabang.
0: Dako na kayo ni og tabang sa itong mga maguma. Nga nung magkaingon ta nga, dapat i-priority ni Kadupang Junje. Nga madasig nga itong mga mag-uma kay mamagunihinungdan kung walay tabang ang itong gobyerno. Mangundang ni sila sa pagpangubana.
2: Looy atong ekonomiya. Dako ra bang contribution ang mag-uma.
0: Sa may apektado, normal ang itong ekonomiya.
2: Kana, isa na.
0: Niya, ang ilang mga yuta mga katropay, pamaligya na na.
2: Baligya na, nangauga na. Niya.
0: Himuon na lang na siya og kwan.
2: Tamnan na dayon og mga...
0: Tamnan og balay.
2: Mga balay. Moro ba naghihimo ron? Di ba? Daghan kay yuta karon nga naghihimo ng subdivision.
0: Wow, gani.
2: Bis kay basakan, unta na.
0: Basakan.
2: Naghihimong subdivision kay...
0: Gitamnag balay.
2: Gipang tamnag balay. Giabangan. Yuta. Gibaligya na lang baka ha? Kay di na makaya ang pagpanguba. Kay way suporta gikas gobyerno.
0: Mauna din ha. Na, karon may ingon na punta nga. Hangyo-hangyo to sa mga mag-uma. Unsa, pag hangyo-hangyo na to niya nga nangundang naman.
2: Wala naman ito mahimo.
0: Niya karon may ingon ta. Di ito malaka na. Kaya na may export-import naman ta. Baga drupa, kung mauna ang itong panguna-huna, import-export, lisod po kayo na gumikan kay mawala na gud ang atong kini atong nasod Pilipinas ba mawa nang ang natural na to nga nasod mga katropa nga diin duna kitay mga kayamanan duna tay mga maayong kinibang kalikasan unya og mga hurot na puro na lamang taan ni balay unsa may mahitabo sa tong palibot ni ini. Puro taan ni mag-lisod mga katropa. Miskin doon ay supply nga sakto, wala man suportahe. Di, nangundang.
2: Wala na.
0: Nagsalig dito sa
2: import.
0: Importation. Niya karon kay pagmahala na katropang Junji, unsa may atong ibalansya na.
2: Wala yun na
0: wala na ikabalansya.
2: Mora good Japanese buga sa krudo katropa. Wala tay... Nay, mas mayo pa ning humay kaya napatay ka ugaling mong supply.
0: Mauna. Kaya nga no, kanupang Junji, mumabot sa panahon nung maingon nga.
2: Kana ba?
0: Kanang grabe naman yun kalisod, kami nga naso, dili namin muhatag o bugas.
2: Bugas. Kana.
0: Haman ta. Nakaiwa naman tayo mga mag-uma ng...
2: Hurot-hurot naman.
0: Hurot-hurot naman, kaya gipasagdan man ni Rupang Junji.
2: Wa naman pagtagat sa gobyerno.
0: Di, impas.
2: Karon lang daan katropa, Gary, kining katong nahitabo nga krisis. Daghan kinang luod mag-uma. Kaya dapat unta na mahitabo, ana, driver, mag-uma. Ana, unta na. Kaya kinimang duha mo, mga looy kaayo dapat naapod ang mag-uuma unta na. Ya kanay kan human na malang karon wa man wa may balita og sabay dagan.
0: Di ta mo isaba kung unsa ni hitabo.
2: Wala. So kini karon kung suportahan ni uban nga senador. Panawagan ni Cheese Escudero.
0: Kini watay supang ani.
2: Watay supang.
0: Maayo ni.
2: Maayo gyud ni nga plano nga advance na daan.
0: Kay oh, actually dili man ko mag-umara ang mahimong benepisyaryo. Kitang tanan. Kitang tanan mga kadropa. Kaya kung naa kanunin ni atong mga mag-uuma, magkakita patag daghang basakan, magkakaon patag kining humay mga kadropa nga bagong ani.
2: Kining gihimo ni Senator Chess Escudero dako kay ning puntos ka tropa nga nagpasabot man gud ni siya nga dili lang gyud ita ingon nga focus lang tanang pamulitiko nga mga trabaho.
0: Oo.
2: Dapat tagaan na tong pagtagad unsa nay sitwasyon sa atong palibot karon. Kani isa man ni. Atrawa, di ba? Ang uban focus, ang uban tuala sa impeachment ug asa na rin nakatutok dito. O si Chess Escudero wala diri siya sa kaugmaon sa katawhan mag-uuma.
0: Kana gyud.
2: Oo, mo magyud ni dapat.
0: Kanang-kanang isigutan na sa impeachment. Wala man ta nag-ingon nga dili na or pasagda na.
2: Pasagdaan.
0: Pero nang hinubra na bang
2: gud na. Oo, di naman gud maayo.
0: Nang hinubra na nga hangtod na lamang mga katropa, natapos na lamang ang tuig. Naa gyapon. Unya ra bag mapakyas katropang yun, Jay. Mangita, magkabot na po.
2: Naragodog, unsa'y gihimo katropa, ato lang ilihis gamay ang topic, ha? Naragod ang gihimo karon, unsa'y ilahang trabaho. Pag ang presidente ma-fake news, away, warant.
0: Warant.
2: Pero pag once ang mga tao nga mao'y ma-fake news, aw, tunga na yun ang NBI. Di ba, dali na kayo.
0: NBI, yun ya. Ulaw-ulaw raba kay...
2: Kisa may pinakaunan na ka-fake news atong ang sandi ko, di ba ang presidente? Ang presidente.
0: Katungkuan, yan, aristo.
2: Aristo. Ang presidente may pinakauna nga nagpakata for fake news. Nya karon.
0: Nya ang NBI karon kay
2: dali ra kayo.
0: Gi-criticize man mga katrupa gumikan kay.
2: Tagam na may nigawas
0: video. Unsa pay authority sa NBI nga ang sana ang giakusahan mga katrupa matod pa ang presidente pero sa NBI kuno
2: ang moy
0: ani pailo kaso
2: mo na naka pagka
0: so mo ni
2: saman mao
0: ang nahimo nga pagka saway sa mga nagtan-aw aning panghitabo na unsa na mahinaw ning kuanoy
2: wa masabti na
0: isig anyway may ingon pud katropa nga adjun normal mohimo pud sila ana kay giappoint ra ba
2: mao pod isa pod
0: bahala nagsayo basta dunay maingon katropa ang adjun nga
2: accomplishment ang pagappoint
0: akong gihimo ang para nimo bahala gisayop ko to
2: tara bahala gisayop basta kay nakalingkod ko
0: makriticize ra matas tawo ana pero importante nga nakalingkod ko at the same time gihimo na ko ang akong responsibilidad para nimo. Dili para sa katawhan.
2: Mahalag bindalo.
0: Ay, good morning, katropang Tristan Yat Gulay. Good morning nimo dia, boy. Salamat, boy. English katropang Michael da kay ang pista kuno sa ilaha sa hanapta sa
2: Mike. Mike sa Mate.
0: Mate. Pizza disays pa kuno sa gusto.
2: Disays sa gusto.
0: Layo-layo pa ni Mike, no?
2: Problema na Mike, amo ra nang timan-an.
0: Ilistar man puna na mo. Ay, alas 8:38 na sa itong orasan, mga katropa. Dihara mo ha kay, of course, balik rin kapunta.
2: Balik rin
0: kapunta. Human niya itong pinom doon sa Sibian. Stamay.
1: Bullseye! Bullseye! X-F-M. XFM.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko dahil sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi ni Iyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na dinik na tuwid niya dito makatulog dahil yung baon niya. Kumain ako ang tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-iwan ko ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakita anang sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gugo anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
10: Oh, pa, maayo ni siyang imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Oh, mo ba nak? Ala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea kay makastabilize man pud kini sa mood.
9: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man dayon nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanip, itong og dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gaminod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Senton Plus Coffee Mix.
4: Hello, ako si John Jelly Brias. Osa sa baga anchor. Batag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun ako mga pit o Senton Plus Coffee Mix. Dako yun o tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako. Kadlaon pamumata na. Tatanan nga wapakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit. Wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa itong kalalakinhan. Sa babae po ang hormonal imbalances. Kanahan yun ko ani Senton Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho. Tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito nga program. Ang ingredients ni ini, mangustin o suya powder. Dako kayo ikatabang ang maong Senton Plus Coffee Mix mo nang ako gining marikomendahan ninyo. Halas sulayin ninyo ang Senton Plus Coffee Mix.

0: Okay, mga katrupa, doon kita ay alas 8.45 sa itong orasan. Right, kining bahay sa Batod Chris Mayong kabutuan, mga katrupa, sa Santon Plus Gold Rebel Capsule. Santon Plus Gold Rebel Capsule, mga katrupa, nagkatabang alang sa matagusa, alang sa pagputiksyon o pagputiktar, batok sa mga balatian silawas, mga katrupa. Kung doon na kay balatian din ha, mas maayo nga ato kining gamitan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ato kining angkon mga katrupa. Di na sa mga butika sama sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Usap diri sa itong sabihan mga katrupa, pwede ka mong mabisita. Naimutan kami sa second floor, Sugano Building, Purakuan, Pisaan, San Francisco, Agusan, Del Sur. Kinsa pa ning mga ubang na to nga wala na to matagaig pagtagad or wala na to basa kagayina.
1: Basig na nag-message unya malipat ta. Ato ning kuanon.
0: Good morning. Okay kang katrupang tapos na. Sige, abad dito mga katrupa, karong higayon na katrupang Junji actually, gidungog, no? Nag-hearing na usab ang...
1: Oy, so good na po dito.
0: Yeah. Ang Committee on Justice sa Kamara mga katrupa, alang sa pag-review matod pa o pag-aprobar sa committee report.
1: Mm-hmm.
0: Alang sa kining articles of impeachment batok kang Vice President Sara Duterte, no? So taas-taas gud ang yaw-yaw ni Loistro karon.
1: Oh, grabe yang script karon gihapon.
0: All about sa opening niya nining
1: impeachment.
0: Impeachment ni BP Sara. So human ani diri sa kining Committee on Justice katropang Junji ipuruwad na nila ni para dito na ni sa plenary.
1: Oh, kanto ng butuhan na.
0: Butuhan na. Mm-hmm. No? Remember, one-third ang kuhaon niya na.
1: Mm-hmm. So,
0: pero doon na mga issue mga katrupa nga nanggawas, no? Nga doon na ay pangulitaho.
1: Basig na
0: sa mga buto.
1: Oh, akong doon na basig na i-group chat ni sila.
0: Ah, normal. Pero, normal.
1: Ano sila group chat? Kanto bang nakabinipisyos pinakauna nga impeachment ba? Basi na i-group chat ni. Pinaingon diha, kumusta naman mo dun he?
0: Okay pa mo diha?
1: Okay pa ba? Horot na ba tong pinakauna? Kay segundahan na to.
0: May ingon na ba kung pa nga, John Jay nga, di na may okay diri kay lahi rabi ang presyo sa una. Lahi po ng karana.
1: Pinaingon na nga, kato sa una, murag na ikurog pa mato akong kamot pagpirma. Karon, wala nag ikurog ni.
0: Wala may ikurog ni. Ambot ka ha, og mo suwat pa baka ni.
1: Mga buhay yan.
0: Bitaw mga katrupa, no? Ang pangtabo kanhi, og panghitabo karon nga pagtuki sa impeachment case, batok BP Sara, normal, kung tinuod ang mga isyo mga katrupa nga dunay mga promises, doon ay mga pagpanghulga, nga, kung di ka mubuto, wala kay budget sa imong distrito. Kung mubuto ka, sana all.
1: Tingnan na yun.
0: So, atanga na ito mga katrupa, unsay mamahimong update na usap nini. Okay, doon ay miingon nga, dili na kumapil. Sa binutuhay. Kaya itong niagi katropang Junji, actually, sa 300 kapin ka mga congressman, katong niagi ba na binutuhay?
1: Itong pinakaunang impeachment.
0: Halos makompleto, no? Halos hurut-hurut yun nga butar.
1: Grabe to.
0: So, kwartahan pa ba yan? Ito panahon na.
1: Kwartahan.
0: Wala pa ba yan na bulabog ito?
1: O niya karon kay... Unsa kay dagatan ani nga ana ra bay na bulabog?
0: Normal kung tinuod tong giingon ni Congressman Tabi nga dunay mga malita-malita or kining dunay malita ba to yung giingon or dunay pag pamalit sa mga buto. Ang budget na pa i-consider niha kung okay pa ba karon.
1: Oy.
0: Pero nabalitaan na to kay Tropang Junjing nga duna kuno imong nga nangatras.
1: Ayay. Mm. Oo, oh, kinsakali na.
0: Adili totally atras ha.
1: Oo. Oh.
0: Gipang papa sa listahan.
1: Oy.
0: Kay mahadlok sir ko makita kinsay mga nagutor-utor.
1: Ay. Ambot kahaning mga taga Mindanao kaha nato nga mga congressman unsa kay resulta ni katropa?
0: Aw.
1: Oh, kay si Attorney Torion nag-message-message na rabato dito sa iyahang page nga
0: nanawagan.
1: Oh, niingon nga congressman sa Davao del Sur.
0: Oh.
1: Hinumdumi nga naasa na 20% ang makasara diha.
0: Oh.
1: Basig mo rin hinungdan. Basig, magpadala mo sperma-pirma. Ayay.
0: Bitaw mga katropa, no? Haman to si katropang ayunhat kayo. O sa rabat mo may magriya.
1: Oh, isa naman to. Pero si abi ni mo katropa, naagi ko isang abiliban katropa, si kinigid si, kung ano, kinigid si congressman nga Corbera sa may Agusan del Norte.
0: Ah, lahi man ni siya.
1: Oo, kuya, ito siya katropa, kaya nakakita ko ato nag-message siya itong nakalabay ng mga simana.
0: Oo, sa may igi-message.
1: Ningon siya nga, sugot ko, akong, umasuko mo sa ako nga wa tay mga proyekto din he.
0: Oh.
1: Oh. Basta ang akong panindigan dili gyud ko mopirma sa impeachment kang Sara.
0: Oh. Kana.
1: Kay dili ang akong kaugalingon akong gisunod kun dili kamo.
0: Oh.
1: Ang akong gisunod.
0: Oh.
1: Ani hang tingog ningon pod ang uban nga way problema nang kuan, way problema nang proyekto.
0: Oh.
1: Oo. Oh. Importante ayaw lang
0: gyud. Hostage. Eh. Oo. Oh. Ipang hostage sa mga
1: oy,
0: proyekto.
1: Oy, kuyaw karon. Mm. Kuyaw karon kay mga proyekto. Giopiran gyud doon ay mga offer ba?
0: Ay may buntag katropang Rigor na rukla.
1: Oh, good morning.
0: May daw din siya katropang Ray, katropang Junje na gabulusay na daw siya.
1: Nay. Nay mga offer karon.
0: Ingon siya nga maunay programa sa bangag nga admin karon na busy sa impeachment atong
1: pastin.
0: Sa impeachment sa atong vice presidente Tang San Mo Power. Salamat katropang Rigor.
1: So all good back Rigor. Oh, nanigyod ang realidad karon.
0: Mm.
1: O reality. Mm.
0: Igo na lang tas pagpaminaw ni mga katropa at tuloy na may mga kasabot naman ta sa dagan sa kining mga isyo mga katropa, no?
1: Kining dagan.
0: Kining sitwasyon na to sa kasamok nining politika. Gumikan kini sa mga matawag na to katropang Junji nga benepisyo.
1: Oo.
0: Kay kung mga masa, mga katropa, o ang kinabagang Pilipino, nga nung nakiglaban ngadto sa mga nagpasipala sa Vice President, maupunin sila, nakabinipisyo. Nakabinipisyo sa naitabo, mga katropa, nga kalinaw, nakabinipisyo sa mga proyekto niyatong amahan nga si former President Rodrigo Duterte. Ikaw kuno katropang Junje. Og boto na naon. Kinsa may ganahan diha nga pamilya nga ma delikado.
1: Oy.
0: Ang atong pamilya ngadto sa mga kriminal.
1: Pastilan.
0: Ngadto sa mga kawat o unsa pa na dinhaa, nabaday ganahan. Normal, kinsa may nakatagamta mga katropa niyatong panahuna nga nahimong malinaon ang atong nasod Pilipinas. Do, ibutang na to, dunay mga isyo nga dunay.
1: Oh, tanan.
0: Oh, dunay mga personal na sila. Bahala na sila pero ang importante nga gi-secure ang mga tao nga nagmalinawon batok nining mga krimen, batok nining drugs. Unsa pa na dinhaa?
1: Abi nimo katropa re, dili lang gyud kita re nakabenepisyo. Pati ni mga congressman karon nga ni pabor sa impeachment. Kabinipisyo ni sila sa panahon sa kapispol sa Pilipinas kaniya to.
0: Nakabinipisyo. Oh. Actually, daghan.
1: Uy.
0: Oh, unya,
1: dili lang
0: yun katropang Junje.
1: Dili lang yun nila kaya kaunon.
0: Oh. Unya karon katropang Junje, no? Niya tong panahon na daghan ang nagkabinipisyo, gigani. Ang uban ng mga politiko, og tanawon ni mo sa una sa panahon sa Duterte, grabe ang pag-ingon nga, uy, maayon ni nga gibuhat. Oh, yeah, kadumdum ka na.
1: Daghan kayo.
0: Na-appreciate.
1: Na-andre ka rin, mga balimbing. Yan na dito rin.
0: Ayaw.
1: Diba? Sinado. O na sa kongreso.
0: Sila ang isulte. Now, mahibulong ta mga katropa. Nga no, sa pagkakaroon, doon ay dakong kalainan. Ang kalainan is, ang tanan nga nakabinipisyo ang nangabilin ang mga masa in town nga maoy nagtan-aw karon sa higayon nga duna nay nabag-o. Og makita man po nato kadto pang Jonjay nga unsa ilang gihimo.
1: Grabe gyud.
0: Oh.
1: Na, kini lang daan si Congressman Redon kung i-check nimong background ani. Kanhi man dai ning naggusto unta gusto pod mohawid og kwan.
0: Gitang-tang man ani tatay ko.
1: Gusto po dai makakabuo tong position sa gobyerno.
0: Ani kay mao man ni.
1: Karon kay gitang-tang man kina may
0: mao na sila ni Trillanes.
1: Na may record.
0: Mao na sila ni Trillanes. Si Trillanes nang ambisyon sa una nga gusto gyud in taon niya nga maging partner.
1: Okay.
0: Kang former President Rodrigo Duterte. Ani kay na sayran malagi nga unsang nga pagkatao sa Trillanes mao nang
1: dito na
0: wala gyud siya gidawat.
1: Ano nga ayay
0: grabing pagdumot
1: lisod kay kana ko dawaton
0: grabing pagdumot
1: Astilan
0: unya mahibulong ta mga tropa ngano man kini nga mga tao grabe man ang gihimo against sa mga Duterte unya ang mga tao pod nga mga masa kinabag-an yung mga Pilipino hangtod karon bisan og duna na yung mga lain-lain nilang mga katrupa nga dili maayong nga gipakatag nga mga informasyon batok sa mga Duterte pero ang mga masa wala gyapon mautro no wala mautro kay ngano man nasayod man sila unsa ang nahimong epekto sa panahon sa mga Duterte versus karon. So good mga katrupa pagtungko nila nga administrasyon daghana ang nagsugod ang mga isyong kagubot kasagari politika. Unya daghana ang napiktuhan mga tropa nga mga proyekto sa atong gobyerno gani niabot pa sa punto nga duna nay mga isyong makaingon ta mga tropa dili lamang allegation bitaw nga nuli ni tabo. Naagyo inuli ay sa mga kinurakot. Makaingon ta og dunay inuli ay sa mga kurakot.
1: So, nagpasabot nga na.
0: Nagpasabot nga tinuod.
1: Tinuod nga nga na ay pag-release po sa mga kuan, kwarta.
0: Kinsa man nga kaman of responsibility. Mabuto makaingon ta nga tinunto. Tinalo-talo na. Ng proseso niya. Kung kinsa igipailan mga trupa.
1: Maunahin ooy.
0: Ilang tugkaron.
1: Kuyaw gid lagi. Kuyaw gid.
0: Mauman lagi. Ang giingon diya sa mga isyo sa itong mga eksperto po nga kinahanglan po na sila mulihok at upang dun dyan. Kaya hindi na mulihok. Delikado po sila.
1: Basig manukot ba?
0: Dili. Normal. Panuktan. Mangyo na sila.
1: Hingin sila. Nga asa naman to? Kung gihatag. Kung amalagin niyo na himo. Ikaw rabahado. Harabato ka kuan.
0: Gawas
1: ano? Harabato ka malita mo. Yung mga original rabato nga malita.
0: Pero okay rin na katropang John Jay og paninglan sila. Ang dili okay din ha. Nga kung si Inday Sara mapresidente na.
1: Agay.
0: Daghan ko'y ipagukod.
1: Ahay. Oo.
0: Daghan ipagukod.
1: Mabinin nyo. Basig
0: mag- kaya nauso malaging binding dalo.
1: Basig. Basig magtukod siguro si Inday Sara na o kanang lain nga lugar bitas presuhan. Kanya butangan o flood control suspect.
0: Sige na, kaya wala tayo oras mga katropa. Ato na yung alas 8:59 sa itong orasan. Gapupo sa sabang tulumanon mga katropa. Mungsunod na sabang ang programang sintro ni katropang Limwil Ukay. Manamilitaw sa mga kami mga katropa. Huwag salamat sa inyong pagpaminaw, no? Sa ngalan na lang sa kinitibukang puri sa XFM Philippines Network, sa XFM Magusa, nari 1.3, nari 5.7 sa kontrol ni katropang Harvey Rames. Sa ngalan usap sa itong news and public affairs sa panguna sa itong news director, katropang si Gisalban Loy, atong news desk katropang Limwil Ukay, mga anchor reporter sa si katropang Ray Alinton, katropang Ali Vicente. Mga katropa, ako si katropang Ray Celeste Surabascas.
1: Ako sab si katropang John J. Lebrias.
0: Abuntang ganitong tanan.
1: Dalaygon
0: ang Diyos.
2: Bullseye! Bullseye!
3: X-F-M
2: X-F-M.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.

0: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: La la la la la la la la la la la la la la.
2: Ah, tadal sa kinan sa kong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Krupp Gold Buy.
2: Ha? Sa Krupp Gold Buy? Pag-sure na buy? Nga no good.
1: Sukad na nigamit ko sa Krupp Gold, midakuha akong abot sa uma.
2: Unsa din ang Krupp Gold Buy?
1: Wala pa day ka masayod buy. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pag gamit ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker ug hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Krupp Gold naay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
2: Mao di na ang Krupp Gold bay?
1: Ubay.
2: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kog Krupp Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krupp Gold na ta.
3: Kining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kiniunya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanad imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

oras, mga katropa, Philippine Standard Time, alas 9:09. Oras, mga ginikanan, hatod yan nato sa mga tinguha sa mga produktong ayasa Yes to Health Incorporated.

0: tropa, kumusta? Maayong buntag. Welcome ladies and sab, dinhi sa atong naandan nga tulumanon matag alas 9 hangtod alas 10 ang sentro. Sentro. Lunes karon mga katropa. Pizza 4 ning bulan sa Mayo tuig 2026. Dali ra man kayo ang adlaw. Murag bag-o ra man to nag pizza 1 atong Biyernes. Ya karon pizza 4 na mga katropa. Murag atong January dugay na human ang Enero karon murag dali ra kaayo. Tungod siguro pod sa kining daghantag mga trabaho, no? Usay din na nato mahibal-an mga katropa nga lahi na pod nga adlaw karon. Sentro. Akong partner mga katropa sa Technical Division si katropang Harvey Monton Hiramis. Sa ngalan sa among station manager katropang Ray Celeste Sora Vasquez. Sa among news director og admin officer Ma'am CJ Salvan Luy. Sa atong mga kaubanan sa News and Reportorial Division, mga katropa, kini ang inyong alagad sa kahanginan, Limwell Pagalaran Ukay. Gihapon ninyo makauban, alas 10 na? Oh, aratay oras kay alas 9:12 naman. Muna nga 50 or 48 minutes na lang ang atong pagpanaguban mga katropa. Pero kana nga oras, taas gihapon na, labi na guatay ikasulti din he, no? Di biya sayo ng among trabaho. Magsig-istorya din ni sa radyo. Oo, niya guwa na may istorya. Madid-erta.
1: Ayaw!
0: Tinuod na. Muna nga, magkuhan yun midri. Waraba ko'y kudiguin ni karon katropang Ali. Muna maglisod tagun sa itong isulti. Pero anyway, sa kadaghag mga panghitabo sa itong palibot, walay rason mga katropang awatay ikahato diya kaninyong isgutanan karong adlawa. Kay halos gani, di na mahurot ang mga isyo, mga balita. Imagine, gikan pakagaina sa exciting program hangtod sa Express Balita, niya Bullseye. Wag yun na human ang mga balita. Munang atong tiwason karon sa atong pagpanag-uban ang sentro. Kay unya pod human sa atong program, tagbaw pod mo sa mga music, entertainment program. Kay si Inday Erica unya ang musunod inigkalas G's. Sundan po dayon sa balita sa alas 12, XFM News Nationwide. Nya X-rated dayon. Unya na pa'y programang Lolo Jose. O guban pa, kutob na unyang kadlaon mga katropa, music, tagbaw, gitag, paminaw. So, karong oras ha, gaykan gainang kadlaon hangtod karon, magbinalita ay sa takay unya, music na pod. Duha kasibihan, nag-broadcast atong pagpanag-uban. Ang XFM Bayugan, pinaagi sa frequency nga 95.7. Mabati na ta diha, ha? Kay wa naman diha nag-burnout. Gahapon, whole day ang ilahang Y-Kurinti. Ah, muntang ang atong programang asintado gahapon, wa ta nabati. Ilabi na tong way mga radyo nga solar, walay radyo nga debattery. Nagsalig rag kurinti. Deigyod ka paminaw radyo sa XFM 91.3. Pero katong may mga radyo nga debattery nga dagko. Katong radyo bitaw nga karaan nga di kurinti niya, pwede pog battery. Magkapaminaw gihapog XFM. Gawa sa 95.7, mabati po ta diri sa San Frans, ha? Pinaagi sa frequency nga 91.3. Tanan na to na mga panimalay karon. Ato mga nanay o tatay, ate o kuya na radya sa balay kay wa may klase ron. O hapit ng ting klase, sunod buwan. Murag, unsa tong pitsaha tong opening sa klase, June 8 ba to or June 6? Munang karon, kuan pa man, Mayo na pa'y usa ka buwan ninyo dihag relax. Ilabi na sa mga kabataan sa elementary, unya high school, under sa Department of Education or DepEd. So relax sa mo karon, ha? Unya, tabang-tabang mo sa trabaho sa inyohang mga ginikanan diya sa balay. Kaya para pod nga inunta, mapuslan pod. Sentro. Makabawas pod mo sa inyong nanay ba o tatay nga sa June hangtod sa Marso, kamo pod ang giatiman. Diba? Sila ang musayo og mata kay magdungag. Napa ba na karon mga nanay? Sa una kami noon, gitrain pod mo sa inyong ginikanan nga magsayo og mata. Kaya kung ginikanan sa una kay mag-uuma man, masayo man sila adto sa uma. Munang kami gyud ang na-train og lungag sa mga pag-eskwela sa elementary o high school. Pero ang karon naa sa syudad mga katropa, labi na tong mga arang-arang o kahimtang mga ginikanan. Murag lahi ra gyud ang panahon sa unag karon. Kaya mga bata sa una mosayog mata karon. Mga ginikanan may mosayo kay ilang mga anak sosyal na. Di ganay kabalo mohugas og plato. Di kabalo modungag. Uy ay gyud mo pagyunana dapat magpractice gyud. Kay panahon mga katropa nga kamuna pod ang naay kaugalingong pamilya. Mapugos man gyud mo og luto kay inyong pamilya ina naman pod mo yung anak og inyong bana inyo man ang atimanon ilabi na sa mga babae. So muna karon na kay bakasyon ala kumbate gyud. Mga katropa, tabang sa inyong buluhaton diya sa balay. Sentro. Siyempre, dili lang sa Agusan, atong i-recognize po ng atong mga tigpaminaw, dari sa Surigao del Sur, particular dari sa may Barubo, dari sa may Tagbina, abot atong signal diya sa may Liangga, o bisan pa sa mga area dari sa La Paz, Loreto, Santa Josefa, Bunawan o Rosario. Apil na dari sa Bukidnon, no? Lapos-lapos ang atong signal diha mga katropa. Labaw na sa itong mga viewers diha sa itong digital nga media channel. Mabati ta mga katropag makita diha sa YouTube. Pinagi sa YouTube account XFM San Francisco 91.3. O siyempre sa itong Facebook Live mga katropa, mabati kita sa ug makita ang pangalan sa among main nga page XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. Yeah. I-share na lang po ninyo ang atong live program kay para ang inyong mga kailag mga silingan diha makadungog gihapon sa atong mga isgutanan karon kay ubay-ubay ang atong mga isgutanan ilabi na diri sa lokal mga ginikanan no diri sa ato sa probinsya sa Agusan del Sur. Sentro. Yeah, lakbit po taon niya sa mga panghitabo sa nasyonal. Kay ang nasyonal pod di pod ni basta-basta ang mga panghitabo sa nasyonal kay medyo allergic ayo ang atong national government. Gamayng sipyat mga katropa sa mga kritiko, hulgaon, dayon o kaso. Sentro. Taon ang idaran nga former broadcaster o karon murag blogger naman siguro na siya. Aktibo man gihapon ni siya sa social media. Kini si Jay Sunsa, 72 or 71 years old. Ang gidakop mga katropa sa National Bureau of Investigation ni atong adlawng Webes sa gabi. Gumikan sa kaso nga cyber libel o katong unlawful publication, maura man in relation naman sa cyber libel o libel. Diin mga katropa, medyo makasaway taba kay murag gidali-dali man. Ang maong pag-issue sa warrant of arrest unya karon dunay gipahabol nga kamanduan ang korte gikan sa non-billable dili makapiansa karon nagmando ang korte nga makapiansa na makaingon ta ba nga unsa man to dinali-dali ang prepare sa warrant of arrest no pero atong girespeto ang atong halangdon nga hukmanan ang regional trial court nga nag-issue mga katropa sa warrant of arrest. Pero makasaway lang po tagamay ba? Kaya yun sa man to, dali-dali, kay para gyud ang kining kalaban sa administrasyon, mubatig kahadlok, kay nganong nahadlok, nganong mahadlok, gumikan kay kung musulti ka, pwede man ka kasuhan, na? Para dakpon ka, mura pa yung kagmataranta, biya po kaana, labi na ugwa pa kasukad, madakpe. Si Jason sa nakasuhan man po ni sa una o ibn ay don't know ang nadakpan ba to siya sa una pero kinikaron kay napriso siya kay gidakop man siya mga katropa nga huwibi sa gabi eh pagka Birnes holiday Sabado way opisina Domingo way opisina unsa on niya pagpiansa napriso kini siya mga katropa pila ka gabi eh huwibi Birnes Sabado Domingo upat ka gabi eh mga katropa sa prisuhan sentro usay salain ni niya ngano nga gikasuhan siya sa NBI. Gumikan kay nag wa man ni siya nag ang iyang gihisgutan mga katropa sa social media. igo ra man siya nag-question sa kahimtang sa panglawa sa atong idol ba, atong presidente Bongbong Marcos. Okay. Masama po ni si atong idol nga presidente, di mapod musulti good sa iyang tinuod nga kahimtang sa iyang panglawas, iyang health condition. Sentro. Munang kining mga kritiko sa admin, maghimo-himo og mga imagination og unsa na'y kahimtang sa presidente. Ato na isgutan unya, kay bantayanan ng mga susama ni ini, basig kita kamo mapriso pog apil. Sama ining 72 years old former broadcaster nga si Jason sa. Balik taon niya, human sa pipila ka mga komersyal.

0: FM. Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga na kong Surandado de Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So ko pag-ihi, kung putol, may video nga di ko matulog.
0: Sa Thon Plus Gold.
1: Kreatin lami ang natulog na kayo ko. Kung sa kong ihi, okira kayo. Garo, wala kong kreatin. In 94 na lang itong nakapaminaw sa kong ipanultikar. Sa kong mabalatian. Yun ang sulay na alam ko sa history. Aktibo kayo, natapang na sa inyong panglawas.
0: Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zathon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakara kong ulcer. Inagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Hey, adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga-kana.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 kakapin ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.

0: palit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

26 minutos mga katrupa, nakalapas suman ang alas 9 sa buntag. Ang oras sa tudyo nato sa maintingwa sa Premium D3. Ang Premium D3 mga katrupa, mauni ang muamuma sa itong lawas. Duna kini vitamin D3, virgin coconut oil o moringa. Makatabang kini sa mas ligon nga bukog. Musuporta sa resistensya. Og siyempre dugang kusog sa adlaw-adlaw nga mga buluhaton. Mas epektibo nga moabsorb tungod sa VCO nga dunay dugang nutrients gikan sa malunggay. Ang Premium D3 soft gel capsule para kini sa mas kusgan nga lawas matag adlaw. Atong Premium D3 mga katropa, nadiha mapalit na sa Mercury Drug, napod na sa South Star Drug, TGP o Generican Nationwide. Siyempre, napod na din sa istasyon sa XFM San Francisco, niami na himutang sa barangay Pisaan. Now, padayon ta sa atong pagpanag-uban, mga nagpahipi dere sa atong live na minaw, dahil tuod sila ni Madam Lina Pataho. Salamat kay ma'am. Kay Madam Eleanor Caniete, derapita sa may barangay Bukak, Bayugan. Og kay Madam Imar Villar. Kumusta man ka, Madam? Diya sa may barangay Kinamlutan, Butuan City. Sige ra ba ni siya Zumba kada adlaw? Na healthy yun kaya ni si Madam Imar Villar. Bisan og pila na edad mo, ma'am? 61, 62. Sentro. Yang kuan mura pa man og 40. Tanawa, basta magsigig Zumba kada adlaw mo bata dahil ta mga katropa. Sundugo na to ni katropang Ali. Sentro. Padayon ta sa itong pagpanag-uban mga katropa kay kining nahitabo karon ni Jason sa former nga magsisibya, former broadcaster mo lagi. Usa ni ka bantayanan ining kana bitawng makisabay ta sa uso. Kadumdumo ni atong miaging semana, miaging buwan. Kay last week April pa man, so mga tulo ka semana ba ka or duha ka semana gikan karon, mga tulog yon. Nga gikabaniog diha sa social media, ako lang gi picture out ba kay para kahibaw mo usa ra sa ini ni Jason sa. Gikabaniog nga kuno ang kay wawang ko po'y gawas-gawas god po di atong idol nga si PBBM. Sentro. Idol man ni Ma'am Imar. Iyan man yung presidente. Atong presidente. Pila to kaadlaw siya way gawas-gawas. Niya. Ato tong panahon sa kuan? Si Marasanta siguro to? Sentro. Daghay nagduda nga nasakit siya. Kay wagani siya ay kasagaran biya basta kining Holy Week, di ba mo pagawas man sila message. Kining Good Friday, or bisan sa Easter Sunday, tong adlaw sa pagkabanhaw ba? Ang atong idol nga presidente, Bongbong Marcos, wala ni siya may pagawas o video message nga Happy Easter Sunday. Og hangtod pila kaadlaw, daghay na nagduda nga nasakit. Kunya na pag yung mga nagpost diya sa social media nga kuno gidas siya sa St. Luke Medical Center. Sentro. Eh kuno naana siya sa to ICU. Grabe na mga balita mga katropa ni kanat diya sa social media. Unya gani ang XFM ni ato naniid ragyod. Bisag ako maniid ragyod. Bisan ang mga tao, moingon na nga, na mag-post ag mga video ni PBBM nga, ni apil siya atong araw ng kagitingan. Sentro. Nitambong siya, diba? Dakhin kayo mukumin dito nga, AI mana. Edited mana, replay mana, ato pa mana ni aging tuig, kadumdum mo ni ato. Dakhin kayo, di mo toong nga, wa na sakit si PBBM. Moto, kay daghay mga nagdudag, gisakyan pod. Ug naapoy mga nigawas pud kuno hay nga mga fabricated nga mga medical record batok sa presidente. Mao ni ang kuno wa man ko nakabasa sa post ni Jason sa
Muna giingon dito nga iya kunong gi-publish ang medical record ni PBBM, pero na-trace mga katropa nga kini dili gikan sa St. Luke Medical Center nga record. Centro. Pero ang post dito ni Jason sa wa mako ni pabor niya ha, na may question mark dito. Meaning, pag mayon ka nga question mark, nangutana ka. Kung lehitimo ba ni nga balita nga nagkasakit ang presidente. Gani, naaman ni dito sa appeal man ni sa ebidensya mga katropa nga gisubmit sa prosecution. Centro. Kaya nagfile og kaso ni dili si President Bongbong Marcos. Di gyud si Bongbong Marcos atong mahal nga presidente mo iniadto sa prosecutor's office para magfile og kaso. Kun dili ang nagfile og kaso mga katropa ang National Bureau of Investigation kun NBI. Centro. Unsay kaso? Moto gitawag unlawful publication. Related rin siya sa cyber libel. Centro. Og libel nga mga kaso. Karon nagpagawas ang Regional Trial Court o Warrant of Arrest. Unsa ni ang gipagawas nga warrant of arrest? Ang Regional Trial Court na katropa, Branch 118 sa Pasay City. Centro. Nagpagawas og warrant of arrest o giserve sa NBI ni adtong adlang Wibis. Ako man ang gibasa ang warrant of arrest na katropa. Centro. Kanang nasa screen, monitor ninyo sa Facebook, mauna ang naong ni Jason Sa. Dihang gidakop siya ni adtong adlaw nga Wibis. Wibis sa gabi eh. Centro. Ang gibutang dito sa warrant of arrest, unlawful use of means of publication and unlawful utterances. O, mo ni siya. Related ragina po ni siya sa cyber libel. Lagi, nga kaso. Centro. Hindi nga kaso mga katropa, di man ni siya. Grabe yun ka. Bugat, di man heinous crime. Centro. Di man ni siya murder, di man ni siya rape, nga kaso nga gibutang diri sa kinibitawang warrant of arrest, gibutang nga non-billable. Not billable. Meaning, dili pwede makapiansa. Centro. Morning abogado ni Jason Sa, nga si attorney Mark Tolentino ba ni iyahang pangalan? Attorney Tolentino na lang. Kaya para sure ball yan. Ni question. Ha? Og daghan nga mga eksperto miingon nga nagkamali ang korte sa pag-issue sa warrant of arrest. Kaya gibutangan maritog not billable. Non-billable. Centro. Mara makaingon ta ba nga nganong magkamali man ang korte mga katropa nga Centro. Diba, adisir nila ni i-release ang warrant of arrest. Kapila nila ni gi-review. Pila na sila nag-issue mga susama ni ini nga kaso. Karon pakunuhay sila magkamali mga katropa. O, nang ingon ang uban nga, mauna kay dali-dali man. Anong gidali-dali? Kay talaban man sa politika. Tingog man sa kampo ni Duterte. Diba? Kay kini si Jason Sa, naila man siya nga vlogger o niya dumadapig sa mga pamilya Duterte o oposisyon sa administrasyon. Musaway sa administrasyon. Muni karon nga ang kaso di manunta heinous crime. Para gyud kunuhay mag-anto si Jason sa prisuhan, tiguwang narabain tao ni siya. Si Bintito, maghangak na magayinan siya mo istorya. Centro. Giserve ang warrant of arrest na itong adlang Webes. Huwebes sa gabi eh. Nga kay, imbis maning kamot, unta ang iyang abogado nga makapiansa. Unsa ang pagpiansa? Nga Birnes holiday kay Labor Day. Sabado, way opisina.
O Bernes, holiday, why? Opisina pod. Sentro. Domingo. O Huwebes, Bernes, Sabado, Domingo. Paano siya ka adlaw mga gabi sa presyohan? Upat. Sentro. Gipriso bagyo niya siya kay murag diri naman sa custody sa NBI. Pero sa ngalan nga, gikustody siya. Priso yun ang tawag anak mga katropa. Pwede naman gano dato i-serve kay di ba kay ni dako nga kaso ni kay igo raman ka na nasayop or unsabakha ang iyang sayop ini. Nagpataka siya balita nga naisakit ang presidente. Di ba kay na sayop o di ba kay na dako nga kaso? Wa man ka ni anak ni patay, wa man ka diha nangawat og malita nga minilyon ang suod. Ayaw! Pwede raman itong i-serve unta sa lahi nga adlaw nga makapiansa pa unta. Pwede raman itong karon gani i-serve. Kahit di ba na mulaya si Jisunsa siguro nga kana lang nga kaso iyang layasan. Karon katong waran to pares nga gi-issue atong Huwebes, gi-serve atong Huwebes, nakabuta nga not billable. Karon daghan kayo mga banha de social media, daghay na suko, daghay ni saway. Sa maong warrant of arrest kay bisag gamay ra nga kaso gibuta nga not billable. Apo to kun say nakapausab sa huna-huna sa korte. Nga karon nigawas ang balita gabi e. Gipahab na gipahabol nga kamanduan nga pwede na pod makapiansa si Jason sa og 10,000 pesos. Ngano naka-issue man sila kamanduan, meaning nag-opisina dahil sila adlong Domingo, nag-opisina dahil sila adlong Sabado. Abli da yung korte ining mga adlawa. Nanguta na lang kuhawa ko ingon nga ni saway kay ato girespeto maning atong humanga hukmanan. Kaya wala taba nga, makapanguta na lang taba nga, naday opisinag Domingo, naday opisinag Sabado, kay naamay gipahabol nga kamanduan nga naay gifix nga piansa si Jason sa nga 10,000 pesos. Malibog tao sa haiba kay sa first nila nga issuan sa warrant of arrest, not billable. O niya, pagka Domingo, naaday balita nga niingon nga, makapiansa siya 10,000 pesos. Tanawa ra. 10,000 ramang kaya na. Ang piansa, unya, inyo ng prisuhon ng tiguang o upat ka adlaw. Dili upat ka adlaw. Upat ka gabi eh. Tulo ka adlaw. Sentro. Unya, kana ramang kaya nga kaso mga katrupa nga nasayop. 10,000 ang piansa. Makaingon ta ba nga kung kalaban dai ka sa administrasyon bantayanan. Bantayanan kaayok labi na kamudiha nga mga dumadapig sa mga Duterte. Gawas na mo sa XFM kaya ako wa man ko gidapigan. Usahay pa gani na imasuko na mo diha sa Facebook page na mo. Kay magbalita ko no mi og kanang against sa Duterte, magbalita pod mig pabor sa Marcos. Sentro. Nganong buhato na mo na tungod kay mao man ay among trabaho. Pero usahay, di lang ni masabtan sa mga DDS. Duterte diehard supporter. Sentro. Ang among trabaho, pag mabalita kay mi nga, kanang mga statement nila ni Laila De Lima, nila ni, kisa pa ng uban diha nga mga anti-Duterte, dudahan dahin mi nga, anti-Duterte pod mi. Kung mabalita mi kanang mga activity ni Marcos, dudahan dahin mi nga, kuha na sila, nakadawat og malita. Ayaw! Pastilan. Anong amo nang gibuhat, gumikan kay? Trabaho man amo nga, ug unsay nahitabo sa pikas, unsay nahitabo sa pikas, among ihatod sa inyo. Sentro. Among page, tanawa ninyo, di man kay puro sila na pro Marcos or anti-Duterte tanan. Nagbalita man po may og anti-Marcos og pro-Duterte. Morang, kami safe me. Walay kaso na mo. Ngano man? Sentro. Kamatuuran naman yun ta. Maka na inyo makita na sa Facebook. Ay, good mo, patakataka o share. Kaya sa panahon karon,
pag madudahan ka nga, antay Duterte ka. Pwede ka sundan ang imong account, pwede ka i-surveillance. Pwede ka kasuhan para mahilom ka. Mao na gibuhat nila atong kato ganing muraog nguho gani nga vlogger pod, ila man putong gikasuhan. Kabahin na mga katrupa sa freedom of speech unta nga musulti ka. Kung unsay imo nakitag na dungog. Pero kay lagi kung natay na dungog, siguruhon nato nga kanang atong nadunggan tinuod. Dili ta magpataka mga katrupa og sundog-sundog nga mao ni nasakit ang presidente. Ato pong gibalita nga nasakit ang presidente. Aw, kaso gyud ang imong labas ana imong sangputan. Balik taw niya mga katrupa human sa pipila ka mga commercial.

0: XFM.
1: XFM.
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Uy, Mati, kanang uban ba? Wala pa kanang kagikan? Nangayon nagpasalubong. Exciting?
3: Exciting!
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia,
7: taga Puro
6: Diamond,
7: Matina at Playa.
6: 75,
7: pero baskog pa.
6: Ay, kay wala ko'y bisyo kayo.
7: Nagainom kong kape.
6: Dili pa kining
7: akong nadunggan sa mga
6: kauban ako na kining
7: Premium Coffee Mix.
6: Mayo daw kini.
7: Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba.
6: Sa una?
7: Siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta.
6: Kasay, labi na kong lahi ng panahon.
7: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
6: Premium DT Coffee Mix.
7: Okay, kaya akong pumati. Yun.
6: Katong mga parehan ako na senior citizen,
7: hindi na nagagtuhod siguro.
6: Sulayan ninyo yung
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog.
7: Sulayan ninyo.
6: Wala kani
7: ingon nga
6: binuang ko. Basta tinuod yun kini. Kaya nasulayan na yun ako ni.
5: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
12: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
13: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Santon Plus Herbal Oil.
14: Talagang maaasahan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
15: Santon Vitamin C.
16: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
15: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nga kapigyog, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko. Dili ko matiun og kapoy. Og mihamis pod akong pamanit ani. Layo ra kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon og collagen. Daghang salamat, Santon Gold Coffee Mix.
18: Santon Gold Coffee Mix.
3: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
18: Sister Pain.
19: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
18: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Mapalit sa mga butika.
20: Santon Plus Coffee Mix.
21: May man among pagkuan sa kanang Santon Plus.
22: Kumusta sa pag-inom nimo sa Santon Plus Coffee Mix? Unsay nakatabang?
21: Kuha na kadtong akong sakutok-tok bitaw. Nawala murag nawala ang hapdos tapos ang sakumbana pagpaihi bitaw. Kaya prostate na may prostate. Gawa sa maintenance sa doktor nga tayang tambal niinom gyud siya ana. Mo gina pa yang coffee pod kay ang synthetic baya mas maka ano baya sa kanang lawas nga hilig ba gina sa coffee. Nang pinaka nakatambal pa ka sa imong balatian.
3: Mapalit sa mga butika nationwide.

49 minutos mga katropa, nakalapas suman ang alas 9 sa buntag. Murag patapos naman po dahil tayo ni katropang Harbi. Kay kuha naman lang. Dapat alas 9.50 undang ta kay dapat may mga commercial. Pero anyway, isgutan ta gamay ba? Kay ato tong takupa to tong isgutan kaya ina. Nga sa panahon karon mga katropa, di kita magpataka-taka, no? Kana bitong magpadata sa atong mga emosyon. Dili lang mga ilado nga mga personalidad, bisan kita nga mga ordinaryo nga mga tao, ordinaryo nga mga netizen, di ta palabi sa atong gibati nga kana bang musunod ta og unsa bitaw trending, musunod po ta pag moingon nga nasakit ang presidente, hala mukuan po ta, mo apil. Ginahanlan atog yung i-verify, atong i-sure nga kanang mga impormasyon nga atong na nakuha or nadawat, tinuod yun. Sama na mo sa XFM. Di mi mutuo o kanang mga istorya bitaw nga wala mi nakakita. Sentro. Gawas kung Malacañang na imukumpirma na video na picture nga mauni ang presidente, tuwa na dito naglisod na ginhawa sa ospital. Ayha pa mi ni anak mo tuo. Ayha pa mi musulti nga, mubalita nga, tuwa yun ay nasakit yun ay ang presidente. Pero kanang istorya lang nga mauni, kinsa kunoy tao ining room 103 dito sa St. Luke Medical Center. Nga no kunong na helicopter, nga no kunong na mga daghang pulis. Unya, gidudahan na dayon nga ang presidente na kunito adito. Wala, di ta pwede anak. No? Unya ka ng sharing of unverified nga mga document diya social media. E sa panahon karon mga katropa, dali na kay maghimuhimu og mga dokumento, gumikan anang artificial intelligence or AI. Diba, dali ra kaayo ta mo mohimo og mga certification nga mauni sakit ni Tampulano, sakit ni PBBM, without learning wala gi siguro nga kadto verified ba nga document, tinuod ba nga document. Basta lang kay nakay nakita diya sa social media ni gawa sa imong news feed or na ni send nimo diya sa Messenger. Na-publish po kag imo kay para musikat ka. Ha? Mushare po ka kay suko kang PBBM. Gusto ka mamatay siya. Nalipay ka kay na-hospital siya dito. Pero di ay, naaday nagbantay ni mo nagsunod-sunod. Maaday bantayanan. Kaysa panahon karon, di man pareha sa una. Sentro. Nga si Duterte sa una, si panahon ni FPRRD, gina-bully, gina-saway. Si former President Noynoy Aquino, bisan si Lino Robredo, ginatawag nga pinklawan. Si Noynoy Aquino, gitawag pa to sa unag abnoy, di ba? Sentro. Mongoloid, pero kita, kadungog ba mo nga na ay gikasuhan si Noynoy Aquino kay gisaway siya, grabe ang pagpanamastama sa iyang kinabuhi sa panahon ni FPRRD. Ha? Gitawag siya nga na kuno po'y sakit, dili normal po diyang panglawas. Kadungog ba mo nga na'y gikasuhan si former President Duterte ni atong panahon na? Sentro. Wala, nga naman, iya raman itong gipasagdan. Karong panahon na, wa man tayo mahimo kay ang atong idol nga presidente Madam Imar Villar. Sentro. Pag naay mga negatibo nga mga report diya social media, iya da yung ipatris o kinsa may nagpagawas ini. Allergic ay siya, na? Sentro. Iya da yung gamito ng NBI kay para kasuhan ng mga tawhana nga nagpakatag og balita nga mga susama ni ana. Gihimo ang korte kaso-kaso para kana bang mahadlok ang mga kritiko. Iya haman po na, wa man tayo mahimo. Oh, wa man tayo mahimo. Muna ilagay-ingon nga, history repeat itself.
mao man punay nahitabo panahon sa iyang amahan sa una. Wana sa laing kalibutan. Iya mga kalaban sa una, kinsa man. Si Ninoy Aquino, di ba? Iya po itong ipapriso. Oh, hantod in town, namatay pag uli. Sentro. Mapod gihapon sa iyang panahon karon, mo nag-iingon nga, history repeat itself. Iyang kalaban karon, Duterte. O, oh, unsa may nahitabo ni Duterte karon? Tuwa dito nag hinuktok dito sa prisuhan sa International Criminal Court. History repeat itself. Sentro. Wa'y laing mabasol ini kung dili kita, na? Kamu? Ah, di man ako na, wa man ko ni butar niya. Kamu. Di ba, kamu may namutar niya? Lini Robredo, biya ko sa una. Sentro. Uraga, wa dili ko kabahin sa kining hits history repeats itself. Kung dili kita nga namutar mga katropa sa iya. Pero anyway, basin da iPod mo abot rapong panahon. Sentro. Nga mausab rang dagan sa administration, lahi na pod. Ayun, history repeat itself gihapon. Sentro. Anyway mga katropa, wa na tigong oras. Lapas na gani ko kay dapat alas 9:50 muhunong naman ta si Madam Imar Villar. Di rabaday siya mo muangkon nga iyang idol si BBM. Di daw siya ganahan. Kay Madam Ading Granaderos Dapar, salamat. Kay Wilma Joaquin, ako sang gisilip ha. E masing mangluod ni sila ni Madam Ilvi Estorba Ruluna, salamat kaayo. Hangtod ugma pohon. Uban-uban siya punta sa amang takna og istasyon. Ang partner nako sa Technical Division, katrupang Harvey Monton Hiramis. Sa ngalan sa among station manager, katrupang Ray Celeste Soravasquez. Sa among news director o admin officer, Ma'am CJ Salvan Louie. Inyong alagad, Lemuel Pagalaran Ukay, magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Maayong odto naman siguro ron. Buntag lang sa kay, wag pa may alas 12. May buntag ka na tong tanan, ang pinkanunay o dalaygon ang Dios.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

G Foliar Fertilizer. Pwede usang gamiton sa umang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises. Ug mapalit sa inyong mga suki.

mga maring, 4 minutos na nagalabay sa alas 10 sa buntag. Mayong buntag, welcome diri sa tuang tulumanun. Kung ako, ikaw, katropa. Excited!

0: tayo sa sponsor. Anyway, salamat kay salamat mga maring sa tuang kanta karong buntag. Wala pa ka na kahit kuan sa imo prestura dai. Wala pa ka na ka kuan nakaritat sa imo nakita na ni mga bad radicals. Bueno mga higala, 8 minutos na nakalabay sa last jazz sa buntag. Na mati gihapon kay Modria sa tuang panag-uban. Kung ako ikaw katropa live gikan diri sa Studio X. Kami ang inyong mga ex, mga maring. Ako si Maring Inday Erica Dili Guapa Dili Mistensa. Apan dili makopiansaan tungod kay mangunay og silingan. Kaaban ako ni karon mga maring ang usa ka babaeng muher. Daghan na kaayo ni mga gibang tumba ng mga Arabiano. Ni ulit na ni diri ang mga maring wala gitan mo agi sa Strait of Hormuz. Ni asa man kini ana isa pa ana grabe po rin mundungan na dari yao
1: buray magdaghan kayo nagbaraan eh oy
0: lagi so ladies and gentlemen tia Daria
2: yes I'm back.
0: You are so back today.
2: Yes. I'm Tia Daria. Mm-hmm. Ang iyaan sa kanunayng panabang.
0: Aba.
2: Kanang gusto niya magpatabang?
0: Kaya din ang mga power sa gusto sa pakbet.
2: Yes. Pakbet o kanang gabi. Gabi mo itong isa.
0: Kung dito mo kaon ano, ma-membro na biyata daan niya, magkaon-kaon pagkintaan natin.
2: Mama mo na ito ang kuhan.
0: Ito ang putahe.
2: Putahe.
0: Muna ito ang pambansang putahe sa mga gabi.
2: Gabi. Kanang ginataan nga gabi. Yeah, mas lami kayo na maring. Mm. Kaya naaman sa ipadangog ng takway.
0: Hala, uy, speaking of...
2: Yes. Ikaw pa lang ina ko ay.
0: Speaking of padangog maring.
2: Wala na buntagan ay.
0: Hala, uy. Ako medyo may pagkakuan lang ko di. May pagkakuan ko di. May pagka... Uy, luwa lagi ng... Kana malihibo kay sa kapulgada niyang kulot ay lagi ng apila.
2: Suksok mo nga sa kong ba. Uy, lain kayo ay.
0: Ako rin ginako nag-i-apil. Wala rin ko nagatira, anak maring.
2: Ano man?
0: Kay makuan sa kong tilaok maring. Muro ka.
2: Lagi, musuksok siya.
0: Mawala binas gana sa kaon maring.
2: Maunay diferensya maring ka ng kaon ka o balot.
0: Ay, napila ng balot rin.
2: Tagbansin ko ng isa, mahal ka ayo.
0: Ako nag-i-andere sa La Pilipina, tulosin kwintara.
2: Tulosin kwinta? Basit matrang isa o binugok.
0: Parang isa. Ay! Pero kagamay nga mga balut, uy.
2: Ano mo na?
0: Mga, kung ano na, kanang mistisa nga, mga itik ba?
2: Ay, itik? Amin ako sa pato na siya, Maria.
0: O, di mo mo na pato, uy. Nagko kayo ng pato. Mali naman.
2: Pero dili ka malkansi o magkuhan ka ba? Maligya kag balot. Kanan sa pato.
0: Hoy.
2: Or kan sa gansa. Pwede ka na siya mga
0: balot. Pwede hapon na sila pero ang pinakalami nga balot na rin sa itik gid siya.
2: Itik gid siya.
0: Sa bebe.
2: Masigo sila kasabotan ng itik, bibi.
0: No, kanang bebe.
2: Ah, bebe.
0: Bebe ko.
2: Kaya sa ganan akong bebe na kapan, taga La Filipina ang bebe.
0: Mau ba? Dinadapit sa maruyaan. Pwede mga higala, lahat na karoon higikan diri sa studio sa 107.1 XFM Taguo. Anya live, sabta sa to ang mga sister station.
2: Diri sa Mati City sa 99.1.
0: O diri sa mga maring sa Pagadian City sa XFM Pagadian. Sa diri pa kayo sure.
2: Og sa
0: panapita.
2: Og diri po sa Bukidnon. Sa 101.7 Bukidnon. Live kita diri.
0: Yes.
2: Madungong tadiha gikan sa Quezon. Padulong na nasa dito sa imong
0: sa ipasugong.
2: Imong idol ga ipasugong.
0: Og bala po sa diri sa Talaingol.
2: Yes. Maabot uka kabalo mo abot pa yun na sinaglantapan.
0: Hola, uy.
2: O dito pa, on sa to dito kan padulong na Iligan. Patapasaka.
0: Sa Tagugpo.
2: Tagugpo.
0: Og, syempre, live nga live. Punta kayo diri ang mga maring. Kisi-kisi po na to ang programa diri sa dial sa radyo sa 91.3 XFM San Francisco.
2: San Francisco, yan. Yeah. I-appeal yun na. Kay masuko ba yan na ang mga tagtungo din
0: yes.
2: Na.
0: Pero onya, ato nang tilaan mga maring, ato ang mga
2: yes.
0: Kaupanan.
2: Para dili sila magmahay.
0: Araw po nga, mabasa po na sila. Kay Gail, hininyo ba yata diri ano?
2: Uga na doon dyan kaayo, Marin?
0: Kasi uga piti, uga na nga bulasot na mga kuwan, mga lumigas. Bulasot na sa mga liki-liki, Marin.
2: Mabulasot! Kaya pangadlong ka na, Marin, nga yung bigas na nabulasot.
0: Ay, mga tangaon, bira sila, no? Wala bira sila yung mata, Marin. Ang ilang ka ng signal na lang,
2: tig na lang. Dagan mga kanilang lagtiil, pero anong mabulasot yung patin, manggamaya?
0: Ay, abinin mo, Marin, dilit na nang mga gadag ko, makabulasot.
2: Ang bande ay
0: parang kwan na parang gawasod lang tong ayaw ka na
2: parang kabalo ka nga rin musunod mga itong warts ka daggo
0: musa nga warts ka tumura na
2: kwan tagal yung bura lang ni tapon
0: pang kwan naman kunoy at least ba na dili makatitir mga hikatropa hantod na alas 12 sa udto karang adlaw nga Lunes ron ha o niya kay Mayo 4 ron 2026
2: yes grabe paspas kayo ang adlaw
0: kasi paspas pati paspasa na rin
2: hapit na po ang kuan ang mid-dreams
0: o saan sa mid-dreams
2: mid-year
0: mid-year
2: mid-dreams namali mo na ikaw
0: makakuha na po taan
2: eh wala mo sa speaker na mid-dreams
0: makakuha na po taan eh kuan makapag palit na po mga pan o mga braan eh.
2: Murag, wala na ba ko ako mga ako mga itnap ane? Murag, aksyon nagkahulog o mulakaw? Kaya ang mga garter loag na kaayo, Marin.
0: Ako, Marin, pilyalan sa naku, Marin. Gitangag ni Lilo ang isa, Marin.
2: Hala! Basta okay. Masimutan sa iro, Marin. Murag, manik, nanimaho na ang karabaw.
0: Kaya kung siguro sa Lilo, asa man, murag, manik, no kulsa. Ah!
2: Sana all no call.
0: But anyway mga higala ha, ay mo gawa diya kay mabalik ni sa mabalik amo pamong kun sa kalingaw karon lingawon man mo maayo karon dapat malingaw kita sa Lunes mga Mari kay muna sa pirmerong adlaw.
2: Ato silang lipayon.
0: Lipayon.
2: Kaya kuno mga problema din ha. Hala sige paminaw mo kay kung gusto mo matanggal inyong problema. Apel inyong utok ug katanggal ani. Kay og dili lang kay ma-enjoy ka ha. Maganahan ka.
0: Ay nako mga higala. Bueno, ato ang text line alang sa ato ang tila greeting 09663069569. Was bunako mga Maring kay bungulod diyan na sila oi.
2: Ay lang Maring kay
0: pamilya na sila.
2: Yes.
0: 9 9 66 66. Makalimot mo hinayon oi, makalimot jud sa tumoy. 0966 306 309 569
2: Guwapo na ganahan lagi ko siyang ending na last two ay.
0: Ay, muna yung atong ganahan.
2: Kay Juan siya Maring. 69. Muna naman siya sa letter. 69.
0: Sakto ka riha, Maring. But anyway, ang musulod nga kanta mga higala. At sa iro din kanta, giganta na ni Pari Williams. Uyo
2: Tars lang gihapaw ni nagkanta di ay.
0: Si Williams yung kanta ni?
2: Oh, Uyo Tars mo na.
0: Uyo Tars is siya?
2: Kauban ba ni John Bon Jovi?
0: Ay, mga, ay, sila ni Kuan, ni Freddy.
2: Freddy.
0: Freddy.
2: Mercury?
0: Mercury.
2: Ang nangang si Freddy Aguilar.
0: Ay, okay, kalagong taot ko. Siyempre, kini ato ang programa mga higala. Gihaton ni sab kanato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga gasangkig, mga api na nga hiwi. Yes. Inamulan na o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Inabaran sa proper diet or sa proper nga ehersisyo. Siguradong mulungtad ang kinabuhi hangtod na sa unahan. Uh-huh. XFM.
2: Yes. Ang Santon Plus Gold, ang Santon Gold Coffee is available sa Mercury's Drugstore at sa TGP Generica Nationwide.
0: XFM!
2: Exciting!

0: salamat mga Marie sa inyong pag-subaybay karong buntagan. Kami gahapon niya ang inyong mga tigpamaba sa kahanginan. Ako ni si Marie Inday Erica, ang inyong membro sa gabi. Ang gabi nakla. Kaabang po na ako ni Karon Diri Amaring, ang membro po sa gabi ni si Tia Daria, ang gabi nayot. Kami ang mga team Gabi. Nga daghan na kaayo mga miyembro mga Maring ha. Hoy live ta karon mabati mga higala sa to ang Facebook page. I-search lang ang XFM 107.1 Tagum. Onya sa radyo i-dial dayon mga Maring ang 107.1 XFM Tagum.
1: Bangas ka.
0: Onya asa man tong papel diri i-dial sab diri ang mga higala ang 101.7 sa XFM Bukid Nur. Onya sab sa 91.3 sa XFM San Francisco Agusan del Sur.
2: Yes.
0: Og sa sa XFM Mati mga Maria.
2: Dili na ginato na kalimtan ka na adi ang mga Tres Marias.
0: Nga si
2: Inday Bipa.
0: Og si
2: Inday Tatu.
0: Og si
2: Inday Kiana.
0: Ay, kababa ka Tia Daria ang palarong pambansa 2026 ng mga higala nga ipahigayon diriya sa Agusan del Sur.
2: Uy,
0: hapit na mga Maria.
2: Hapit na. Kabalo ka maring ka na sa palaro maring. Apil guguan na ay. Apil guguan na.
0: Mao ba?
2: Ako kabalo kasi ako ang games. Pickleball.
0: Pickleball?
2: Oo. Lagi pa itong pickleball.
0: Basta may naiyo ako ang
2: ato yung pickleball.
0: Duha ka mga ball ni mo magpanggabangga.
2: Yes. Kabalo magigkaan ang dula lagi maring ay.
0: O nag-apil mang guguan na.
2: Atong duha ka mga itmi games imong dulaan.
0: Yeah.
2: Apil. Kabalo mo dahil kayo mo ha maring ng games po.
0: Speaking of palarong pambansa maring, ang 66 palarong pambansa 2026 ay pagayon diri sa may Agusan o probinsya sa Agusan del Sur. O niya ang pag-abli niya mga maring, ang opisyal na pag-abli niya ang iyang opening ceremony gayong Mayo 24, 2026 ang closing ani Mayo 2026. So pila ka adlaw maring 24 to 31,
2: bura siya pito. 7 days ang dula nila, grabe.
0: O niya, diha ni mo makita mga higala ang 25 ka mga matang sa sports. Okay.
2: Okay, but pwede naghana gede ang dula.
0: Naghan ka ayo gikan siya sa 18 ka mga rehiyon. Sa tibuok ni siya?
2: Agusan.
0: Pilipinas.
2: Ay! Klaro ba?
0: Palarong pambansa ka niya siya, no?
2: Ay, palarong pambansa.
0: Mabil diri ang region...
2: Region 1, hantod sa region...
0: Di ko sure kung hanapin na taman.
2: 13.
0: Na kay 18 regions man eh.
2: Apil man ang NCR, Anna.
0: Oh yes,
2: apil. NCR, Anna.
0: Oh, dito niyo makita ang mga himos kaayo mga maring.
2: Diyan niyo makita ang mga player maring. Katong,
0: mga gold medalist.
2: Mga gold medalist. Akong ganahan ato ko itong mga running good man rin. Ang running og ang volleyball.
0: Ay, kaya mag-uyog-uyog man na sila.
2: Yes.
0: Pero ang ganahan ako, boxing, uy.
2: Uy, hadlok mo kayo na yung sports.
0: Makita ito mga 7 abs, 7 packs, bungking mo na siya.
2: Ano na? Asa man ang uno na ibutang? Ang
0: kay,
2: isa ka pa?
0: Kaman doon isa ka ng guitar. Ni kanaog ang guitar.
2: Wala dito sa tiya, nasa liog ang isa ka pa.
0: Anyway, atong oras alas 7:28, so welcome sa tuang Tila Greeting.
2: Yes, may atong tanawon ni mga maring.
0: Hoy, natay tiglili sa Facebook karon 8 million na pieces.
2: Wow, 8 million.
0: 8 dili million pieces.
2: Dili basta-basta kadaghan na nabi.
0: Lang tan-aw karon diri si Kamini. si Donald Trump.
2: Si Donald Trump.
0: Oh, dai tan-aw po diri ang mga maring si kuan gatong gidakop gid ni Donald Trump.
2: Asa ato maring?
0: Magdiayon ba gidakop niya?
2: Ay, kato.
0: Nga presidente.
2: Katong nagpaboto?
0: Presidente sa Venezuela ba ito?
2: Ay?
0: Oo. O, ni tanaw po garoon diri ang mga higala ang mga dagkog itmigim. Si Elrin de Ginyon, ala siya nga.
2: Yes.
0: Maring Erika, pwede ko ni mo request og song nga makita ka nga muli by Sugar Free. Thanks mga Maring.
2: Yes, it's yours, Adiha, para ma...
0: It's yours, Adiha.
2: Yes. Okay. Para ma... One juta.
0: Natanggal ako ang headsets. Mga Maring.
2: Parang nga na headsets ni mo, kaya wala may lain. Pag-ubiyan ng palit, Maring.
0: Abag, away ta ni Lady Morena. Ano siya nga, ay, mauba. Kung sa imang masayaan eh.
2: Mo lang na iyang short na misis?
0: Ambot unsa niya siya, ay, ambot. Parang na, di ba kanya taas on, oy.
2: Short misis o kanak lang na yun?
0: Sali guys, sige na kabisbisan.
2: Naglibong ko na itong live, ganun. Kanina mo gawas, ay.
0: Isa na siya si Sara Niskaya? Isa na siya si...
2: Naglibong ko, ah.
0: Kukuha na lang mga hiring-hiring, ay. Sa komite, ang gusto na ako kay hearing sa lasto. Dapat diri asi. Si Nancy Camilo. Hi, mga Maring, kagwapa ba rin ninyo? O, sa'yo, gwapa, pwede ko pa, ha? Si Tia Daria Morag, si BBM.
1: Ayaw naman.
2: Saan may nag-ihon ka na, ha?
0: Wala na kang si BBM.
2: Kasuhan to kag-libel.
0: Ano si Nancy Camilo, si Tia Daria Morag, si BBM. Ay, ako.
2: Kain lagi kayo sila. Buhay lagi kayo sila, Maring.
0: Bueno, hagitong taning ubang
2: yun. Asa ka nitanaw na, Maring?
0: Nandiyari.
2: Alive?
0: Wala ba sa'yo muda? Kadi mga amigo ni Donald Trump.
1: Ayaw naman.
2: Good morning,
0: Katrama. I-share siguro niya ito ang programa.
2: Yes, kana nakakita na sana, oy. Dili lang kayo kamo ang may enjoy.
0: Gani no?
2: Ihatag ang kalipay sa uban.
0: O, niabot na tag-kinsimel ka mga viewers.
2: Ang inyong kalipay, ihatag po sa uban. Kana inyong asawa o bana, i-share po sa uban.
0: Kung maabot din, 20 Maring, mapatong ko dili sa misa.
2: Masayo ka.
0: Mu-split ko, Maring.
2: Ala! Kini.
1: Ayaw naman.
0: Sige, i-share. Musaka ni 20, mo split ko diri ah.
2: I-share na ninyo para mo abo na tag 20 ani. Oy, unsa man na? Lain lagi na sa ayon.
0: Kato man ang kuan sa
2: tirahan sport.
0: Kato man ang bida sa kuan.
2: Ano man ang kuluras ang gisuot good morning?
0: Kato man ang bida sa katong da katong expendables si Barney.
2: Di man to expendables.
0: Ikuan ba si Sylvester's
2: Sylvester's
0: alone. Oy ni baba man di ko maka-split ani kay ni abot
2: ka 13. Ay. Kini yang naapod ri oh. Yuyo Cards Laborte Am.
0: Unsa man lahi man ang muha diha?
2: Ang iya kapilido ba sa hagot ug sa pagbasa ana.
0: Lahi man ang imong gitan na audio. Anyway, ato ang tila greetings ongoing Mari Murag Construction. Ato ang tilaan ni si Nancy Camilo be kay murad gwapa daw kay ta murad tag si ikaw murad daw kag si BBM. Nga murag gi LBM. Ani anak. Parang Camilo to, kang Camila sa si Nancy Camilo niya. Ay, niya po tadi si Otso, pero maka-split ako.
2: Ala, isa na lang.
0: Og,
2: tila. Patay!
0: Ayaw sa in-town, oy, kay ako ang pinsil, babagisi.
2: Ala, kahapit na.
0: Si...
2: Okay.
0: Si Maring, si Paring Elrin de Ginyo, ito po din tilaan ni Yang Kwan B.
2: Ah, saan nito nga live akong natanawan? Nga dagan
0: kong tao. Dagan po
2: kayong tao.
0: Para kang Elrin, salamat, tinaong
2: kong 16. Siya reklamo pa na siya.
0: O, di ipod palipig, Maring. Ito po din lalaan na rin si Gan, si Lady, si... Dami na skanta siya, no? Sa lady.
2: May, sa kuwan naman rin, katugay yung kuwan na to. Ano na? Taas nga kuwan.
0: Lady, nakit on to ka gabi eh.
2: Ay!
0: Kawa sa... kayo pamante.
1: Ayaw naman.
0: Han mo ko. So, para sa pagtila mga mga si ato dugan sa pagtila si Tia Lady Marina B. At... Ayaw naman. Na po ni kay Kwan.
2: Maring, ano si Josephine din Maring ay?
0: Kisa
2: Maring,
0: si...
2: magpatila ko sa ako ang bana.
0: Kisa man. Kisa na si...
2: Magpatila ko ba? Na. Ano siya?
0: Hoy, imo rang bana sa imo. Bahala sa imo.
2: Si Josephine gani ay?
0: Josephine nga?
2: dalarama.
0: Ay, ito nung tilaan. Wala tayo okay, pili-tili.
2: Apila na po ni Siyo. Si Yuyo Cards. Kaya para dili magmahay si Yuyo Cards.
0: Apila na po si Tiyo. Si Doy.
2: Okay, si Enriquez. Enriquez. Pang-attorney. Iyang pang-attorney. Gili na ka magmahayan na, ha?
0: O, nisaka na po di si Otsumati.
2: Kapit na ang mighty. Doon ka nalang. I-share pag yun ninyo para... mag-split na si Maring Erica.
0: Ay, 90 na Maring!
2: Ay, doon na lang kaya. Parang mag-uba na niya itong lamisa ni Diri Maring, kagamay kayo.
0: Mapasahon sa siguro tao, ay, basig maabot ting... ba, namati po si Michael Ricabo karon diya sa XFM Bukid noon, mga Maring. Namati sab siya sa Bukid noon.
2: Mitira na sa si Morena.
0: Dilang.
2: Ayaw, sigihikap si mong buhok diya, tiya, dariya kay Maharlot. Malarot.
0: Uy,
2: ano nga nila ako tinaan? Di mo suksok sa kong baba. Di mo rin
0: na.
2: O, natural
0: mo na yung hair.
2: Di mo rin na. Gahan, di ka masigil ako. Sige ko, gana.
0: Na po na ako makita dali ang updated ng mga mensahe, Maring. What happened to my Facebook today?
2: Ingon ana magina si Edgar Maring. Dili ko na siya mo update sa imo, ha?
0: Aba. So, share lang ninyo baaya, mga Maring, ha? Kay kung musaka, tagbahinti, ba split ko nganhi?
2: Ganhi.
0: O, gay, ibunal-bunal din ako din sa...
2: Lain ka po! Ay, bura ka lang na tambal sa dupang.
0: O, sa kay porma na itong split na diri, Maring.
2: Dili ka mahiwa niya kung hiwa ulan, Maring.
0: Hindi na mahiwa na imo ang kuhan niya. Hindi ka na mahiwa.
2: Kung may split ko man, patigilo ka siguro, ay.
0: Hindi ka na makuha niya mong bibibak ribs, ya. Okay, sabay lang. Ay, ato lang sa puring tilaan ni si Kuan Diyo. Ay, kay...
2: Okay,
0: basing... Salamatan
2: si Kuan. Nagmahay di
0: ha. Okay, ham kayong salamat. Ano, kang mampili Feliciano dari sa may Mawab, Davao de Oro, Lamian. Kaayo ang ipadangat niya karon nga mga snacks ay kayong buntaga today. Di tabangan, kinub-ub-ub na mo dari Ma'am Philly Feliciano ng Mawab. Salamat kay Ma'am, ha, Ma'am. Actually, mo tagabalaka ni Ma'am Oy. Oo, so... ang wala pagali ni ka sorot diri o mga duster.
2: At ang ano nyo ha, karang makapalit na miwa. Ba't ba Miss Wildo?
0: Wala pa yung Wildo maring kay...
2: Wala pa yung Wildo kay mamalit mi o duster o dustpan.
0: Masa o dustpan?
2: Para sa mabisig mahulog ang it me game.
0: At least malam masauda.
2: Masalo. Dili. Ay, kaya kung mabutang sa salog, Maring, mahugaw.
0: Uy, mabugok.
2: O, mabugok. Sama sa imo ang balot.
0: Yes.
2: Na binugok.
0: Ayan. Bueno, mga katropa, kini ato ang tila. Greetings, giyato ni kanato sa Santon Vitamin C. Yes. Ang alkaline niya, Vitamin C. Santon Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate. Santon Vitamin C, gigamasa, yes to health. Mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide. Ay, this is Joy Bina. Magpakanta na talaga.
2: Gamay na lang kayo. Ay.
3: Pangas ka?
2: Why di ka say Maring?
0: Magpasahon sa ata para makalipso.
2: Tanawa. Ang tubag ni Ilkwana ni Morena.
0: Sa ingon.
2: Ni Day Lady Morena.
0: Ano siya?
2: Dili mag-spread kay mabuak ang pickleball.
0: At least nag-ingon siya. So di ko mag-split today.
2: Bura nakaikiyas ka, Maring. Ayaw ni kayo maluoy ka.
0: Tia Daria, ato mga suke nga namati ay kamo gawa diyak at tangi ninyo ato ang demerites and press.
2: Yes.
0: Ipabuhagay na mo sa kahanginan, wala pa niyo madungog sa mga television
2: ang wala ninyo madungog sa inyong silingan, dirilang ninyo madungog.
0: Kana diha, yes. Mga Maring, sa ato ang demerites and press.

0: salamat sa banda nga Rockstar. Nindot kayo mong kanta karundo. Murag misaka gid ako ang libido. Nakahinomdom ko nga lisod kayong kalimtan yung mga laki. Nga doon na natin mga history, yes. Mga maring.
1: Taas kayo iyang tingog maring, no? Maramarag niyo yung tingog maring.
0: So kuhan siguro niya hang kuhan niya dayang tingle biring ka ng orig. Sa Jiriba, naman natin Jiri.
1: Ang ato, ang sabi niya ato, ano niya, mga replacement?
0: Lokal niya ato, amering, uy, mapalit
1: niya. Replacement, rada niya.
0: Mapalit niya diyan sa, kuan, sa Kirantidos. Mga katropa, welcome kay mong tanan sa ato ang Demerites and Friends. Yes, masaya ito, amering, masaya ito, muna ito ang team song sa Demerites and Friends. So mapailaila sa Tamaring. Okay, basi dahil na mati karon diri sa Agusan del Sur, Agusan area nga wapa nakaila sa tuwa. Kami di ay ang inyong mga host karon mga buntaga, mga higala, ang members gabi, ang mga gabi nakla karon mga taknaar. Ako si Maring Inday Erica del Iguapa del Mister sa apan dili ba kopyan sa antong kay mga ulay ug silingan. Ikaw.
1: Kaya lang yapo niya nga iyaan sa kanunayong panabang. Kung ginsa man to gusto ng tabang, come here.
0: Nadoola mo sa DSWD.
1: Ay kung ngailan na magtabang, ako ni bahala sa kay ipadala ta mo sa DOH.
0: Kung makuan mo diya ka ng kuan, makuan mo din magubaan yung mga dalan diya, report mo sa DPWH. Kaya kung gusto mo mga herbal nga mga nindot kaayo, ato siya sa
1: Y2H.
0: Ay, abot na puta 15 mil.
1: Yes.
0: I-share dahil na ito ang programa. Basta man yung nagali may diri ang iyong mga bigat la sa kanya.
1: I-share dahil yan. Kaya para huwag ka nakashare na ka kayo sa dumagi pa.
0: Hoy, happy birthday di ay mga maringa. Sa ulo siyang adlaw na tawahan si Lawrence J. Si Lawrence J. Gikan kang Anali. Kaya makuha na yung kung ano yun. Di kayo maklaro dali. Ato ng laro niya.
1: Kinsam na si Anali.
0: Si basi si Anali din nga katungkuan. Itong atong kaubanan na sa dapit sila ganyan. Yeah!
1: Anali? Taga panabol?
0: Ha? Sweet lagi ka dahil. Kini ka si Kini to. Sweet to. Joga ayon isa sa mga yung
1: hanggang pa. Taga Cotabato daw.
0: Napadiri si... Si Anali. Si Anali. Kasi magbasa yung panganay mo, ma'am. Si Anali... Mabuha mo niya akong cellphone. Hindi magkaya maklaro po. Ayun, nagdautag niya akong cellphone. Gihulo pa gini Edgar ni.
1: Kasi kinahanglan kang antsuhos.
0: Ipospok ni Edgar. Baka naman nag-chat sa kuha ma rin. Apam.
1: Apam?
0: Si George.
1: Anak kay George. Oh.
2: Wow.
1: Dire, tagamon ako, apelyido na.
0: Kuan siya, ang iyang pangan kay Paul.
1: Di ay amin na kong lahi dito. Kuang.
0: Basta dito imo ha.
1: Oh, George.
0: Ay. Ngay basta dito, basta di nabuta mag-ibot.
1: Ayaw na. Amin man ako si old George. Oy, si Paul George dai.
0: Salamat daan mga guwapas. Birthday ni Lawrence J. Karon, taga Mati City.
1: Yes. Happy birthday si mo dia Lawrence.
0: Anali Palatik. Wi awak imo hang kwarta.
1: Unsa man Lawrence, naloto na kay mo. Going na mi.
0: Si kuan na siguro si Inday Tato lang ato padtuon si kuan.
1: Ano man?
0: Kauban na kalayo man ta.
1: Asa man na napit niya mawa.
0: Sa Mati, uy.
1: Ay, sa Mati. Ngayon
0: kayo, agi pataglo po, agi patagbadan.
1: Ay, sige, amon na lang i-intriga ang Tolo ka Maria din, ha? Nitris Marias di, ha?
0: Sige, aga.
1: Send lang sa mo ang location para mo ang ihatod sila hapon. May na lang mabusog po sila, makakaon sila tinood ng pagkaon.
0: Sakto na siya, mga Maria. Uy, nagkabawa ba ka Maria? Ito ang Marites and Friends?
1: Ha?
0: Di na'y makupiyansaan na Maria ka ng mga bana nga muuli o kadlaon, Maria. Kay basin di ay dito na sa kuan. Saan lagi kang reaction maring?
1: Bakit naman saan maring?
0: O sige, ingon.
1: Ano si Jairo baka? Si Jairo, ano siya? Mura ba kag si Diwata maring? Mura ba kag si maring Ika? Karoon pa kong kita ni mo, mura kag si Diwata.
0: Artist? Nakuyog na si BBM mo si Diwata. Hoy, mga bukat nga pangalan maring.
1: Hoy, Jairo, kinsama niya ka Diwata. Kaya duha mo ka bukang Diwata. Naay, Diwata nga itong namaligi o gatong Paris.
0: O napoy Diwata nga? Napoy Diwata nga kuan? na.
1: Pumatay ko ni mo, Jairo.
0: Asa, layo man. Layo, bisa ang tagom, day. Mapanos din mo sulan, day.
1: Ay, napot si Tuto.
0: Bisa nga, Tuto.
1: Katong taga-kuan, taga-dia, oh. Taga...
0: Taga-sa.
1: Taga-pirido. Ano niya, dili...
2: Yaw!
1: Dili niya. Dili niya, mga anak, pero managan.
0: Uy, kadok ato yung
1: sa ito. Nabot eh.
0: Bakit ang mga kapamulaghan ni Riamari?
2: Yaw!
1: Kino si Jairo mag-unang nakaon naman na...
0: Oo.
1: Ako lang imasa ang gamay.
0: Dahil lang ka, Jairo, ay...
1: Tama ko yung iwan.
0: Hindi na ako misplit na rin.
1: Kahit huwag mag-usimo, Jairo, oy.
0: Hoy, napagingon din, Riamaring.
1: Oo.
0: Timbaya po daw ang mga taga... Santo Niño Ganti Road, naminaw po dahil
1: sila. Ah, diri lang sa Tagom.
0: Si Tagom na rin.
1: Kinsa man ang mga bayhana or mga tawhana
0: si
1: na.
0: Si Marinistor, si Maring Sisil.
1: Sinistor, gabi man po na.
0: Gabi na sa una, pero karon nisamot na kagabi.
1: Saloy. Nasaloy lang na ginayon Asya.
0: Napuyot na kayo man rin. Napagingon din ang... your promo comes with free 8GB. It's zero, Marie.
1: Unsa man na, basig na wrong send na.
0: Oh, napay giingon diri adubhanag mga text diri Amari. Napay giingon diri nga napay giingon diri Amari nga.
1: Sakit ako tiyan na rin ay. Hoy, kain lagi na sila ay marites lang kay.
0: Tagani no.
1: Kino si Jairo ang pinakamarites.
0: Kasi ka Jairo na.
1: Si Jairo A. Sintis. Unsa ni pagmasa?
0: Si Kuana, si Amaring, kataga basi taga Kuana Amaring.
1: Ato ni okay yun iyahang daw ang iyahabi. Okay yun ni Kinit Beo, kinsa ba ni tawhanan eh?
0: Aron nga, oh, yun akadali Amaring na kay...
1: Dili kabalo si Diwatan.
0: Hoy, nagagamay itong oras, Marie.
1: Ay, wala na gito oras.
0: Bye-bye na lang taan eh. But anyway, itong oras, mga igala, alas Jessica, kung ito'y tres, tantag na sa buntag. O kaning oras, hatod ka na ito, kini mga igala, ito sa'yang pilipiliyon. Hatod ka na ito sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Yes!
0: Kung doon na kayo, ipamati sa imong kalawasan, inumi na siya. O,
1: kung kayo mga bukol-bukol, mayuma, goiter,
0: alam mo rin,
1: high blood, diabetes.
0: Happy tagoy nag-bainti, Maring.
1: Ano man, mo isplit? Mo isplit ang
0: jugan din, o? Kaya niyabot ang 17, Maring.
1: Ay, niyatras.
0: Niyatras ang 17. Oo. O, niyabot ang 18, Maring. Oh, siyempre mga Maring ha, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide. O mapalit sab ni mga Maring sa mga Lazada.
1: Sa Shopee.
0: Sa Shopee. O
1: sa TikTok.
0: Daba sa TikTok. Mapalit sab sa TikTok, Maring, ato ang mga produkto ng herbal nga gigama sa Yes to Health.
1: Ayaw mong palit o wala Yes to Health.
0: Unsa kita to Marites and Friends topic karon kay ikaw ba yung kayo na ito?
1: Oo, naagay ko ipukan ni mo, Maring.
0: Unsa to siya, Maring?
1: Amukhang silingan.
0: Silingan ninyo, Maring?
1: Yes. Silingan amo.
0: Unsa yung silingan, Maring?
1: Mag-asawa na sila, Maring.
0: Mag-asawa sila, Maring?
1: Pero ang lalaki, Maring, kada gabi ay maglakaw.
0: Alay mo, magkamang.
1: Lain ko, bitang.
0: Niya, maglakaw asa pa ingon.
1: Makita na ko kada gawas niya short. Nakabidyos taas. May racket. Si tawag padel gandala. Niya, bula nga green.
0: Naibunal?
1: Naibunal. Gadula og pickle bowl.
0: Hala, uy.
1: Pickle bowl. Nagdula siya, Maring.
0: Asa ka, dapit isa sa transcenter?
1: Akong gisip. Ay, gwapo mga tao.
0: Kita na punta diri, Maring. Lang. Dapat butangan, gano'n darpulin niya, Maring.
1: O, request ko rin tayo na SM na nga butangan, kortin na itong sa amin. Kaya natin sigigagi.
0: Kita na. Unsa pa, Maring? Unsa pa?
1: Kada gabi niya magawas.
0: Hala, uy.
1: Nalipat ang iyang partner.
0: Nalipat?
1: Dulag pickle bowl ang kanahan.
0: Asa na pa dito sa mangga?
1: Mangga?
0: Mangga gadawa. O niya, ansa pa?
1: Gisundan ako, Maring.
0: Uy, gisunod ka. Mura ka may sildo.
1: Naay ka pickle bowlain.
0: Ala, uy.
1: Oo.
0: Asa ba na kay pickle bowl niya? Laki o bayi?
1: Taglibog ko, Maring.
0: Diba si Gabi po na siya?
1: Naglibog ko, eh. Siyara mo to akong kita na. Tingnan ako nga, murag hapit-hapit naman sila ang postura.
0: Uy, basi, kaoban sila, Maring. Kaoban sila sa pagtuo, Maring.
1: Oo. Wala ko kagwanta.
0: kanang pagtuo man nga size doesn't matter.
1: Yeah. Ayo di ma. Wala ko kag kwenta mari ako agog gidool ang mangkanahan.
0: Gidool nimo ang kanahan maring.
1: Mutawag kun ta ko sa iyang asawa.
0: Mutawag ka sa 911 mamaring.
1: Yes.
0: Onya unsa ni tabo maring?
1: Pagduol na ako kay lalaki man pud ay ang kanahan ang giduol kay magdula daw sila og pickle ball.
0: Hoy, na dai sila kay babalaghan
1: diha. Yes. Pero wala pa ko nagduda una.
0: Mura sila si Kuan di ay.
1: Oh, nagbinulan na man sila duha.
0: Hello, ikaw.
1: Dili man bula ang gibunal.
0: Gapingi-pingi ay lahat ng mi games maring. Unsa pa gid maring?
1: Natukan mo kumaring, oy.
0: Ay, luwa lagi ng buhok nga isa kapulgada ang taas niya kulot.
1: Sige, mabugsunod. Sige, musunod na gusto kong baba, oy.
0: Niya, unsa pagid maring?
1: Paghuman maring.
0: Ha?
1: Nalak.
0: Ala, kuyawa na maring, oy.
1: Naglak. Gisundan niya po na ako.
0: Gisundan niya mo maring?
1: Gitawag.
0: Asa sila paingon maring?
1: Sa kapihan.
0: Oy, sa Digos?
1: Sa Kapihan, sa Digos.
0: At aba.
1: Hindi mo gusto sa Digos, oy. Santa Cruz, magundo, oy.
2: Ayaw naman.
0: Hindi na sa Digos, di ay.
1: Sa Santa Cruz, maring.
0: Matura kaya.
1: Dito na ako, nakita gilan doha.
0: Aba.
1: Nag-holding hands na maring.
0: Uy, mura sila ka itong nasa TV nga naka-short. Nagkuglawas niya naka-short. Ugmugbo.
1: Gani.
0: Nagi
1: siksika ayo kanang short nga kanang makita na dam igot-igot.
0: Habi ta makita ilahang kuan?
1: Ang habi ta makita ang pickle ball.
0: Habi ta makita ang
1: habi ta makita tong ilang ball nga sa pickle.
0: Habi ta makita ang gout nga built-in. Unsa pagid maring? Nga gisumbong nimo sa asawa maring.
1: Isumbong tanako.
0: Nya on gitawag
1: mo
0: nimo.
1: Gitawag mo kunila.
0: Gyonsa man gyonsa mura na suya ka sir sila ano nakuhan ka na
1: nakahiring na, siguro ang katong si, nakahiring ang kanahan na silingan
0: niya on sa igiingon
1: gingom dat tali
0: uy giabdak tri sa mama ring
1: ay lain ka man ay ay di man una una lagi ka ay
0: niya on sa mo ato
1: ang asya tali tri sa
0: uy tri sa
1: yes
0: uy muta kong hitik san mari para po sa na
1: Sorry kay Manny, nakalimot ko kay dapat more Sunday ay.
0: Matura kay dahil pa kay mga
1: Sunday ka kayo.
0: Dahil pa kay mga balahibo si Bumbaba, Manny nga.
1: Lain ba to si Paring? Di wawa ng hagbas, Maring, oy.
0: Makakay na, Maring, ay.
1: Ako kasi ang giingnan pag uman nga, Paring. Pag mower.
0: Masa yung mower? Mower, maguna.
1: Kau pa mo sa pickle ball?
0: Ah, pickle abba.
1: Wala ka muna, Maring.
0: Okay. Salamat, Maring, sa ibang check-a, Maring, ha?
1: Ato lang ito, Maring.
0: Huwag mo tatu ang Demerites and Friends. O atangin niyo, huwag mapuhon, mga Maring, ato ang Demerites and Friends.
1: Yes.
0: Check-a nga, wak diri, wak po dito. Lapas dito, wak pa sa radyo.
1: Nibawi si Jairo, nibawi.
0: Ano sa ingon ni Jairo?
1: O, para magrahan ka. Ano siya, pero mas guwapa kayo ka kay kang diwata Maring.
0: Aba.
1: Lamang lang kag isa ka banlaw.
0: Murang labunon, Maring.
1: Ay, murang nandiyo kag labunon, Maring.
0: Ay, pag-ana, Jairo, kasi yung kuna met me ginsta.
1: Murang, magulang na lang daw kag isa ka banlawan. Pero at least na kay guwapa man ingo niya.
0: Napubli na ba sa diwata, Maring?
1: Ala, di ay?
0: Napubli na siya kayo.
1: Ay, nga dili mapubli na dagan man kayo o bashers.
0: Yes, niya, kanang kuan po siya, Maring, kanang maldeta man na siya, oy.
1: Apo, ayaw na siya mo, kay butan man ka.
0: Ay, butan ko, Maring. Oh. Nagkukuhin na tagan, Maring. Pinatagan.
1: Mauna yung nagbalik-balik si Kenneth, si mo.
0: Apo na, si Kenneth.
1: Mantura ni Ana, si Kenneth.
0: Alibre naman na.
1: Mantura ni Ana, si Kenneth, gina ako ang luda ni si Maring Erika.
0: Dahil mo, di ko muhatag si Ana, Maring.
1: Ano man?
0: Kasi muhatag na ako.
1: Ay, maligtahan niya ang gabi.
0: Ay, nabulabog ang gabi. At itong oras, mga igala, doon na tayo 11 minutos na, 11 minutos, alas 11 na taknas buntag. Sa mga pagbalik, mga Maring, ato ng tagaag pagtagat, kinato ang swat kaagi.
1: Yes.
0: Mga Maring, diri sa tuang tulamanon.
1: Kung ikaw, ako.
0: Kung ako, ikaw.
1: Yes. Kung mo, reverse ah.
0: Gibali-bali ra, murag 69 ba?
1: Kino lang niya po ninyo hanga, iyaan sa kanunay panaban, si Tia Daria.
0: Ako si Maring Erika.
1: Exciting!
0: Exciting!

0: Balik tama nga igala, kaya na sa mga kamot ang sa kasuat papel nga ato ang tagaag pagtagad garon mga maring ha. Apa sa di pa mga igala live nga live das gikan diri sa studio, makita niyo ato ang live mga maring sa XFM 107.1 sa Tagum. Onya kay madung sa diri ang mga maring sa XFM sa Bukidnon ato sa itimbaya ato mga kaubalan diri sa Bukidnon maring unahin ay birahi.
1: Yes, ato ang ating bayaon kining naa. Ato ang ginunahon si SM nga Inday Mari.
0: Oo, kinsa pa?
1: Marikudino, ang imo ang idol ato ang yapon ang bigyan.
0: Kinsa man si?
1: Kinsa man to kalimot mo goway?
0: Si Kuan si Michael Ricabo ato ang itibaya ako sa kamaayo nga pagpaminaw.
1: Yes. Si Ma'am, namay maestra niya.
0: Kinsa man si?
1: Si Ma'am Hanilo.
0: Teacher na si Hanilo
1: niya. Teacher na siya kanang kanaka mang lako mi sa una maring kay ayang suot pang maestra gud maring ay.
0: Hello, oy, maka good morning teacher po daw na.
1: Ayan na siya ka ana siya ka kanang ka. Mura siya deped.
0: Ha? Deped?
1: Deped.
0: Sa deped?
1: Deped.
0: Ika bala ba ka maring na ako ang panganoy ka niya ito, maestra jog ko maring.
1: O di, ano sa karoon na yung maring? Saan pa na ika karoon?
0: Maestro. So, muna mga higala og live buta karon diri sa XFM San Francisco. Atong itimbaya di ay mga maring kay magpatimbaya gid sila diha. Kuy, kompleto sa to sa Bukidnon kay mangluod sila diha sa to mga kaubanan diha sa Bukidnon. Og
1: mo inom sa kumaring ha kay barang natok ang kumaring kay ang musok-sok mo din buhok oy.
0: Inomis na diha oy kay para ma stop it mga maring. Paki-share sa tuang live drama mga higala sa tuang pinag-uban karon. Oh, good morning pa di ay sa tuang mga kaubanan diri an ay nangutana kung unsa daw ang mga tiradahan mga maring o kang ani bayawa. Good morning sa permenting kapaminaw sa XFM labi na gyud sa kung ako ikaw. Exciting kuno daw kaayo ilang buntag.
1: Wow, dakang kayong salamat sa imo diya maring.
0: Basta kay makapaminaw sila o labi pa daw mga tila greetings musaka gyud ilaha mga libido.
1: Kaya mo pakpak ang ilang pita. Nala po siya gipakita. Tanawa.
0: Kinsa naman po na di ha, Kane?
2: Wow!
0: Batanoon pa ka na kanya.
1: Kinsa man ang bayuta na?
0: Good morning kang mayroon po kami na sa mga taga-XFM book San Franz kang Keanu Sibial, Milani Duran, kang Limuel Okay, Ali Vicente, kang CJ Louie, kang Harvey Hiramis, syempre ang pinakasaktog baro wala lain si SM Ray Suravasquez.
1: Saktog din ang barog na si sir.
0: Napa dia mari awa lagi diri asi anada si Ray Alintor
1: ayaw ginagi kalimti dai
0: ayaw gina si Piata
1: mabuna lang juga ang pickleball anaday
0: ma latusang kita shoulder bang yan yun mari ag diri asab sa kisa pa na matik karoon pag parandam mo maring aron nga matimbaya mo matilaan mo na mo karoon
1: kananalan din na pwede mo magkuan para maapil mong timbaya.

0: Oo, di ato si Piato ning uban kay mangluod da balayo ni dia, sila ni
1: Paspasina.
0: Sila ni Junjun, Jandi, kang Luloy, kang Junjun, kang Jason, kang Anan og kang Madam Sheila diri asan lungsod sa New Corile Gapatila. Apos la pinaminti yes. Pitinag din nilang
1: daghang salamat sa inyo sa inyong pagpaminaw ha kay na. Kamo na pagsugod palandaan mo oh. Among laway diha nahurot sa inyo ha ay.
0: Kay daghan man sila Marie.
1: Daghan man kayo sila. Oh. Okay, pila po ng taga Santo Tomas diha Marie.
0: Mga taga Esto Tomas.
1: Yes. Taga sa motor pole man na sila Marie.
0: Sa mga taga motor pole. Asa pa? Hoy, abot na tag on si Mel ka mga viewers.
1: Yes, grabe yung nakadaghan mo na yung mata.
0: I-share na, oy, i-share. Okay.
1: Dili lagi nila i-share. Ay, sila lang ang gusto malingaw.
0: Kung maabot ako 20, mo split ako diri, mga Maring.
1: Uy!
0: Munit ako kang headline good siya, Maring.
1: Ayan lagi daw i-split kay ang pickleball mabua.
0: Uy, naman ganyan sa ipom.
1: Na ipom ang pickleball
0: na mo? Na ipom ang pickleball sa iuyotar. Na sa iyan.
1: So, naka built-in na daydaan siya.
0: Yes, na sa protective gear.
1: Wala ka panulog mo, gira.
0: Nasa helmet na rin.
1: Ano na siya? Kana full face?
0: Half lang.
1: Half niya, lang na.
0: Aron niya makaginawa.
2: Ayaw naman.
0: Mga igala, din ito maglangay. Ato ang sugdan, kinato ang padula-dula sa kahanginan, mga maring. Diri at sa tuang tulamanon.
1: Kung ako, ikaw.

lang rika og tiya dariya. Mayong buntag kaniyo nga duro ha? Og may buntag sab sa tanang namati karoon sa XFM station sa Tibuok, Mindanao. Saway pagduha-duha, itago na lamang ko sa pangalan nga Zomar. Hamtong ako ang panuigon. Minyo. O itago na lamang nato ang ako ang asawa sa pangalan nga Lingling. Kanya ko ang suwat kaagi, may tungod ni sa ko ang kanalag yung sahay nga motokar po niya itong pagkabigaon, maring Erika o Diadariya ba? Noon naman ko ko'y nakailang nga babae. O aro'y inyo masabtan ang hitabo. So doon ko sa mo ang kaminyoon ni Lingling o ingon-ini ang hitabo.

0: Asa naman po ka?
1: Dari nagpahangin lang ko sa gawas, Mang, kay igag mga sa bayo, munti aircon.
0: Magpalit ka aircon para makatilaw po tagbog daw.
1: Ah, dili, eh, hindi ito magpalit kay...
0: Eh, ikaw, Zoom, ha? Nakoy ng balitaan.
1: Saan ang puna?
0: Kaya sige kang biyahe. Sige mo, hapit-hapit anang kuan. Kaya nandiri sa Santa Cruz. Anang kapihanan din, ha?
1: Eh, sure ano, eh.
0: Dili na maabot sa kuha o dili na ka, dili na mag-istorya ang mga tao.
1: Mang... Sa kanaghan ba
0: laro na, laro na.
1: Istorya nga pwede ni mong ipangutahan na sa kanaghan pag yung lisod ka ipamatudan. Di ba?
0: Pero, kung masakpan di ka, timahan ina, tubol ready mahilot ni mo.
1: Bangas ka, bangas. Wow!
0: Klaruha ka, klaruha ko.
1: Ikaw na mag-
0: ayaw kong binuang eh.
1: Gipakaslan ko ikaw tungod kay kung saan ako na yung kanima atubangan sa altar nga ikaw kung ikaw ragyod. Wa na'y lain mabisan og.
0: Pamatod ina imong gingo. Pamatod ina.
1: Pamatudan ako, gaksun tayo. Oh,
0: Lamming-lamming na yun para araw.
1: Lamitib kayo ka, Mang, ba? Ako ganahan kung patong ni mo, Mang, kay mo bawod-bawod, Mang.
0: Iba na po kung paganahan. Ay.
1: Dalibi. Ingon nila ko, no?
0: Ayaw, Pang. Dilo kayo, Pang.
1: Ingon nila ba? Kaya basta kakinig ko ng mga asawa nga medyo magpasingit-singit ko na sa bana. Nakulangan ko na sa ana-ana.
0: We, kung tinood na, tinood na, dabe.
1: Asawa na ka.
0: Ayaw, ano, imaw na kong ibon na.
1: Eh, bugat naman kayo, Mang. Pila yung timbang ni mo?
0: Napita yun, so.
1: Pinahinay ka o grice, oy.
0: Sakit kayo kong nalikod, Bang.
1: Iloton, iloton, iloton, iloton. Iloton ako.
0: Ay! Anniversary na to, Rampang. Kalimot ka? Wala kayo. Wala mong kay...
1: Tuod
0: mo. Wala mong kay update sa kuwa,
1: Mayo 4 man na iron?
0: Oo. Mayo 4. Unsa ka iron?
1: Mayo 4.
0: Unsa ka na iron?
1: It's our anniversary.
0: Yes! Is correct.
1: Dali, Mang. Bigosan tayo kakaroon.
0: Dali, Mang.
1: Bingaw na kong gabas niyo ba? Gahian naman yung mga gabsun, mura makagbuno.
2: Ayaw naman.
1: Sige, ma'am, magbukas ako, gahis ako.
0: Ang ping-pong sa'yo, guli, ha?
1: Bigosan, tagaw niya nagbalik, ha?
0: Yes, I'll be waiting.

0: ausência, umbigo.
1: Que puyas com viaje. Ai. Birds.
2: Musa, musa man.
1: Nga pisi siguro tayo sa ano, sa Santa Cruz.
2: Ang nindot kayo niya, bus. Dagkay mga amis na bus ba?
1: Sige, sige. Kapita, kay lami mo kayong ikapikot. Mura mag-gikuan ko. Mura mag-kining niya tiining gitugdaw ko.
2: At na, bus. Kapita, daghan guwapa niya, bus.
3: Unsa inyo hang kuan sir kanang kapigatas o pure nga itom?
2: Bus, tanawa yung paa, bus. Dagto kay bus.
1: Birds, ayos, sige. Ay kung kuan na, kung hagita kay kabogi, kasi kukuan na kong kasawa.
2: Bus, ayaw pagkuan, bus. Wa makagabinuang si mong asawa, bus. Ikaw may gitintal, di. Patuli, oy.
1: Miss, ayaw lang butang yung gatas kay luod.
2: Bus, matay ako, bus. Saan man ako, bus?
1: Ikaw ba? Kanang pure ito, mga kaya di man galud anon.
3: Nara, sir, o.
1: Salamat kay. Miss, pwede ba makigila-ila si Muha?
3: Si kuanday ko, sir, si Gingging.
2: Bus, hapit-hapit ang mga si Musa, bus. Si Musa, ling-ling.
1: Mayo no ni Birds kay kung magka kuan ko ta dugay tem bulabog ba kay mamor mangan. Day, pwede ba ko mga number si mo ha kay pwede ba maka-text ko si mo kung paingon mo diri ba?
3: Okay. I-save lang sa imong cellphone, sir.
1: Tawag ko Jumar ko pangan.
3: Sir Jumar, i-save lang sa imong cellphone. Basahon ako ha.
1: Oo, oh, sige.
3: 0966-306-9569.
1: Salamat kayo, ha? Nanag ko yung number niya. Gwapo ni klase, mga babae. May panahon, nagyapo ka sa kuha. Maako, nagyapo ka.

0: Nagabi ang nagigapang ay. Gabi ay nakaayo ka mo uli ay.
1: Layo mo ko na mong gidiliberan sa mga simento, mang. Dito mo niya, paingon sa kuan, paingon sa bansalan.
2: Bangas ka.
0: Bansalan? Uy, basin na hapit tapon mo sa kapihan.
1: Ah, wala, uy, wala, uy.
0: Anong luya mong kayo kalagi?
1: Dito mo ko mahapit kayo, bawon mo ko gining kuan, gining... Kining kuan ako ba? Kining akong kapi.
0: Oh, niya, anong luya man ka, oh? Tanawin, oh. Mura makalaposan.
1: Wala, eh. Lain lawas ako. Mura pamaol ko. Iluta lang siguro ko.
0: Nakapanihapon, nakapang?
1: Nakapanihapon ako.
0: Dali, sa kwarto kayo. Oo, eh. Imasahin ko ka. Dapoy mo na kakaayo.
1: Imasahin ako. Dali. Mubo ko ning ito ang katriha. Mubo ko. Mubo na ko.
0: Ako ang barata rin masayang likod.
1: Siya mo namang mura magagagap. Mura magagamatada o guwan. Mura magagamatada o gining.
0: Ingon ano yung ba na?
1: Kitanaon ako na. Kitanaon
0: ako na sa YouTube. Kanaganaon doon ay pagmasad sa parmawang panuhot.
1: Agay kasakit sa kumbukubo. Ano
0: pang pagaksa ko pang
1: agay mang ayo mang. Kapoy man ko. Kapoy ko.
0: Utang
1: sa ko sa imo. Utang sa ko.
0: Ingon ka kaniya nga mo si kan round ka karon pang.
1: Lagi, pero kapoy man ko. Utang sa utang. Utang sa ko.
0: Ano yung kapoy? Matingala mo ko na imong kapoy. Oy.
1: Pagsulo sa good job, mang big. Kapoy akong lawas, mang.
0: Saan mo nagsulo? Nalipay ganita ka na uli na ka?
1: Mang, tuputag sa'yo, mang.
0: Makaduna naman na imong style. Pang, kung saan ka nga, pang.
1: Ang mga kargar ko, mga kuha na po, mga bakal, mga simento.
0: Di kapoy kanya, kapoy na kayo ka na uli niya. Makaduda.
1: Saan mo rin kuha? Dari mo, dahil lang ako, mang.
0: Ano na ni Maho, magkang 3-in-1?
1: Dari mo na 3-in-1?
0: At saan mo na ito yung order dito?
1: Santon Gold, Coffee Mix mo na.
0: Wala, wala, ni-apit ko tayo mo dito. Ni-apit ko di, ay. Imo kong giatik-atik.
1: Nabuking ko nila.
0: Bantay lang ka. Bantay lang ka makabalo kung sa kami noon eh.
1: Ni-apit ko dito pero may bayan dito eh. Mga laki may tig-serve nila.
0: Pinood ka?
1: Laki lagi. Pagkunta si Borge. Borge, punta si Borge.
0: Huwag na ay may istorya sa kuwa. Bantay lang ni si Borge. Hindi niya matugaan sa kuwa.
1: Tugta. Sige, panilo siya eh.
3: Inay pirmin nagmahay ay kani mo walang pagsut akong kalikay.
1: Ay ging ging grabe juga eh kaging hindi ni maglawas ging uy
0: alak kasi jaman pa niya ako ging ging jaman na po ni ay
1: ging
0: naon siya ka. Ginaman ka!
1: O sa ginaman?
0: Ginaman ka! Nakakagipang litok!
1: O sa ginitok ako!
0: Kinsam ng gingging!
1: Gingging!
0: Gingging! Gingging! Kinsa! Na! Kinsa na!
1: Anak sigbing laki!
0: Alas dos sa kadlawan? Inanak ka, magingging-gapong ka?
1: O sabi, gingging! Lingling mo to kong gingon!
0: O si lingling!
1: Lingling, uy!
0: Lingling ba na ito?
1: Lingling ako gingon! Samang taong ka, mang?
0: Gingging ako na dungog!
1: Nadam ko kumang mga ano to ba? Ganyan
0: sa?
1: Nag-manihu ko nung tama.
0: Naon sa mang kapapang. Anong sa damang kumani mo nang ibuwa to? Amani mo sige personalize.
1: May hapit ko masakpida.
0: Naon sa mang kapapang. Dahil mo itong tagbalik. Matrabaho pa ka huma.

0: Kapag lukaging. Sa dugay-dugay akong hapit-hapit diri sa inyo, ha? Sa inyong yung kapihan. Morbag, di na ko mahimutan kung di ko maghapit.
1: Ikaw, Marbag, jamin juga ka, no? Kapag mga lalaki na para sa mga linyatanan ba?
2: Bangas ka!
0: Geng, lahi ako sa uban. Ako, musulti ko na sa inyo. Tinuod bang gini kong si mo, ha? Tinuod lang, geng. Gigugma ko na ikaw.
1: Gigugma? Kaya nga, no? Nakababi ako, nga minyo ka.
0: O, sa mo dahil minyo dahil? Ha? Ya, salah dia mahigugma. Kung isang minyo dahil, ma. Dinat bawal dia mahigugma.
1: Ang hinoon. Pero, okay naman sa kuha nga. Imo akong himoong kabit. Pero, kaya ni mo i-balance ang oras tiyan. Nga maghahinang ko ni mo oras. Kay ako, sa tinood lang, Mar. Mo, kuhanjig ko. Mo, dimanjig kong oras imo. Basta mahigugma na ko ni mo.
0: Ya, sigut ka nga. Muyab taon, ya. Bahalag minyo ko.
1: Sugot, uy. Basta, hapit ako dari permintih, ha?
0: Boba, salamat kaging, ha? Pwede ba nga maka-advance kung ano si mo, ha?
1: Masa na?
0: Kabaw na ka.
1: Dali, bigay kayo. Dari sa kwarto ka, ako naman sa diri, ha?
0: Kido. Pusa, Iron. Pusa, ganyan. Kapi-kapi, lakarong.

0: matay bus maragimo na magisteryoso ng tindiras kapihan.
1: Seryoso, good town. Ah, jaming-jaming ka na. Kuwa, uy.
0: Jaming lagi, pero ako nakabantay ko sa imo, di na kami mutang kung di ka magkahapit sa kapihan ba. Marag na tagaan na siguro ni magsapi na si Kuan. Si Gingging. Perter magubagag sampot. Banga, no?
1: Uy, ikaw, Birdseye, di ka magsabas kung sawa kang lingling, ha? Nakoy, nakoy didang trip, masig... Masig musulti noon ka.
0: Ah, wala, boss. Imo mang ko. Die hard ko ni mo, you're my boss. Boss, amo.
1: Bantay ka, ha? Sige, sige na, sige na. Kimautop ko kang gingging kay Cameron. Schedule na mo ron.
0: Ah, ba, yaya, yaya, bossing, ay.
1: Yara ka. Ay, sag, bantayin sa kinan, ha? Bantayin sa kinan. Kipasig na, mabuti ba? Inang nga nagkuhan ko, nalibang ko, ha?
0: Sige, boss.

0: Mang.
1: Ah.
0: Oh, dala pasalubong ni mo.
1: Hmm. Ah, papatan-matan na yun ka. Kaya nagsagunso ng kagabi na kayo muli.
0: Brito ni mo na yung pansit, Mang.
1: Ah. Ayan ako, isa rin pansit.
0: Mang Kapoy, magulo kong lawas, Mang.
1: Nagsige na lang kagapoy. Kagabiin na mga... Ang nga ni kagapoy yun. Kagabiin na ka maguli.
0: Di na na ako magaya nga ka na ganing mga street club sayos uli. Kaya, kuhan, Mang Kun.
1: Ikaw ba? Tarong ako, ha? Tarong ako, ha?
0: Mang, nanapunay mo, Mang.
1: Kasi gabinuang na ka. Gabinuang na ka.
0: O sige, binuang.
1: Isumbong tikas akong inahan kasi Josepina. Ipakulata tikas ako ang kuya nga si Viper.
0: Ayo, pud. Uy, mabunog po ta ng lakiha, Mang. Uy, sumang taong ka.
1: Pagtarong yun, tarong ako. Kaya ngano, sa kung saan nakagabian?
0: Wala ko ibay.
1: Nagtrabaho ka, wala?
0: Nagtrabaho?
1: Yung kanang gabiin naman ako, yung trabaho.
0: I-remit ako si Monsildo na ko. Mo, kita gani.
1: Uy, kanakarani.
0: Imunaw.
1: Agkay?
0: Da.
1: Hinay naman. Pagkagapa kayo ng kwarta pang ihapak sa kwan pang sa nawo.
0: Hindi kayo, eron nga di ka magduda ba? Nga, na, oh, masugul.
1: Gabiin naman kung kaon na ulit, kaon na ka pa.
0: Alam, gabiin man kung... Kaya magduol akong trabaho na kuhaan man.
1: Nakakaon na siguro ka ba kay... Nagkira ka ng yaw yaw. Lamiya na ba kaya akong giluto? Nagluto ko kumba.
0: Uy.
1: Ang sa'yo may mga kaning kumba o kining kaning pitals nga nga na ay... Kaning sisi nga gi-stimula.
0: Ganin na gilutuan ko naging kaning kumba. Nga karo kumba na siya.
1: Kasi sige yaw yan mo pang... Ingon ka kapoy kay ka kanong...
0: Ingon busog ko. Busog ko.
1: Ah, okay.
0: Busog ko.
1: Salamat. Ano pila na yung kwarta pang isa kaswildohan eh?
0: Isa kas... Buo gina ha? Buo.
1: Pero pang... Ayaw diyo kong binuang eh.
0: Mang, di mo na po kong ibahara.
1: Ayaw ko. Kita ka na John Castro ng Among Silingan?
0: Katunda ko glawas. Ano mo na ito?
1: Ako akang ipasurveillance. Og makabalo ko nga na binuang ka.
0: Mang.
1: Isumbong tika na yung Josepina. Isumbong tika sa kong inahan.
0: Ang bisa pag imong papilog surveillance ang kuan committee. Wa kay basakpan kay wa mo gibinuhatan gud.
1: Klaruhan lang gyud, klaruhan. Klaruhan lang gyud na.
0: Pagtan-aw nimo si Borge. Pagtan-aw na si Nancy Camilo. Ano ba kay lam gyud ako na?
1: Sao na ko pagkita ni Borge?
0: Si
1: kanang mauli ka dre. Dili man mo dalon si Borge dre.
0: Ay, gamot to pod. Strict ang iyang parents.
1: Bantay lang jud ka. Bantay lang jud ka.
0: Wa lagi ko ilain ba? Ko ilain ba?
1: Okay. Bantay lang ka. Masipiat lang yapon ka. Walay aso nga mau awas. Makom-makom di ay.
0: Sige na kay matug ta kay ugma sayo pa ko bulakaw. Layo ang biyahe na mo ugma. Samantaong ka sige magagayaw-yaw.
1: Lang ang gabi kay ka ti kuli.
0: Dog.
1: Wala na kay kayon sa kuha.
0: Ugma na lang ko mo kwasi mo ugma.
1: Mamiya lang ang galit.

0: Piton diri ah.
1: Gin pasaylo ako kay gipasurveillance ko sa kong asawa.
0: Niya, saan na naman taani? Alangan mag biyaan ko nimo.
1: No. Dili ka na mahitabo tungod kay mahal ko ikaw.
0: Labi pa karon nga mas kinahanglan ako ang imong taas nga oras tungod kay duha nami.
1: Sibut pa sa buti mo duha.
0: Jomar, mabdus ko.
1: Buntis ka?
0: Ang gani no, balik-balik.
1: Ginoo ko.
0: Gusto na ako nga. Di na ako gusto nga. Matulog na ka. Gusto na ako, Jomar, nga makauban ta ka perminti. Ay, nagbangon ako sa buntag, makita ka na ko imong now.
1: Geng, istoryahon tani. Ang tanan-tanan, pwede naman maistoryahan, geng.
0: Na-feel na ko nimo nga mura kang desidido sa kuha. Anong biyaan ko nimo?
1: Geng, di.
0: Kung gusto nimo, bahalag ilahi ko nimo og lugar basta kay gusto na ko nga isaratag syudad. Ayaw lang ko ibilin diri, gusto na ko nga kung tawagan ta ka tiksanta ka. Mahalag muli kasi mo sa asawa basta kay kanang kung tiksanta ka makaadto ka dayon.
1: Geng.

0: Nya, gabiin naman po ni Karon.
1: Ma.
0: Wala na dyan kay tarong nga ulian nga oras. Sige na lang kagkakabian, preminte.
1: Ma, nga yung gawiyawi ba, gano'n ako'y problema.
0: Ano sana po di mong problema?
1: Naplat among ligid sa kinan?
0: Dako na ka ng problema ni mo.
1: Alam mo, kay Gorman, Charles man.
0: Ipapulkit na ito, naman si Randy Santisas ito. Mamulkitay mo na.
1: Kabalong bulkit, may pato si Dunix, si Howard. Mang.
0: Oh, murag layo kayo mong huna-huna.
1: Ano, huna-huna lang ko kung sa itong ugma, ni ba?
0: Oo, oh, isure ko na. Kinahanglan ko na itong future na may imuhang huna-hunaon. Dili kayo mga huna-huna ka sa uban.
1: Mang, mabot ba sa punto, mang, nga ka nang magkasaan ko ni mo? Mapasaylo ba ko ni mo?
0: Dili!
1: Mang.
0: Dili, mahimo na. Kung kabalo lang ka, kay ang ako, ako lang. Matod pa sa istorya, kang Pedro, kay Pedro lang yun.
1: Upot pa sabot ni mo kung makasaan ko naman, sa likway ko ni mo, ano?
0: Kung saan sa likway? Ipapriso dito ka.
1: Mang.
2: Yaw!
0: Kay dili ko gusto na ako ikahati. Nakakay magbinuang ka diha. Makabalo lang ko. Ipapriso dito ka.
1: Mang. Damay. Usap ni problema ako na sunulan, eh. Nabuntis ako sa gingin. Hindi po na ako pwede nga talikdan ako yung obligasyon nga ganto niya kaniya. Isukrat kakasawan ako sa lingling. Saon ko ba niya? Libuga ba niya kita buha, eh.
3: Daria og maring Erika. Muli karon ako ang problema. Nga ako unta duwa-duwa la unta ba kahiliban ko duwa-duwa kayo. O sa istorya ha maring Erika og tiya Daria nga najuntis manon ni ako ang itcabs nga si Gingging. Ang nakabahok iti sa sigbing laki ani mga maring. Ay gusto na gini Gingging mga di man tuod nga mo ipon sa kuha. Pero gusto niya nga magpaduol sa kuha kay kung naasay kinahanglan. Dali ra kuno kay ko makapatimaw. Kanya nagbahad sab niya akong asawa na akong silingning ako masakpan kuno kunya doda ko ilain. Ipapriso jud kuno kunya maring Erika og tiya Daria. Kung ako ikaw, maring Erika o gati-adari. O sabi, angan ako pagkabuhaton.

kailangan ko ba niya akong asawa? Napiliyon ako niya ako ang etcabs na si Gingging. Pero mahal lang ko ba si kasuhan ko niya o eh? Paliog tabangi og tambagi ko ninyo. Inyong swat magtatampo? Jomar.

0: salamat kay Maring Jasmine Trias Ribble Song today, mga Maring. Og mo tato ang gibasa nga kagi sa tuang letter sender nato nga si Jomar na takuban sa pangalan nga Jomar, wala gi tug-an ang address. Basin og mabulabog ang iyang suwat kaagi mga higala unya kay isog baya ang iyang asawa mga Maring. Ang iyang kaagi nga gipadala diri sa tuang sibyaan sa tuang programa nga Kung Ako Ikaw, doon na siya asawa minyo siya pero na bulasot siya tiya dariya sa mga nagkadaiyang mga gingi sa mga tintasyon sa kinabuhi. Yes. Tungod lagi anang hapit-hapit magapi-kapi.
1: Ano mga hapit? Nga, pwede magkamukapi sa balay pag-abo?
0: Pwede magbalon o ganang, tawag ano, ganang tumbler.
1: Tumbler, nga init pa kayo na. Lahat ito, masi pag 24 oras.
0: Uy, kapira gapon, lami gapon. Yes. Butangan niya Santon Gold Coffee Mix.
1: Samot na, o Santon Plus Gold.
0: Ay! Sa mo itong buhay patang ilangaw na ta, Maring. Wala mga yung spray ni Paring Kainet ba?
1: Nagkakilangaw lagi diri ay. Pura na poultry diri ay.
0: Kining masabot lagi, Maring, wala yung mga kuan diri kay ang mga langaw diri, wala yung mga piang.
1: Ay, ako may kusog ba kayo manglayat?
0: Eh kung na yung mga piyala, kaislide sa sinaw, agtang.
1: Yes.
0: So, ang mga langaw din, wala may slay mga piyang maring.
1: Nagkakagunitan.
0: Ang kaagi ni Kuan, kaagi ani ni Jumar, wala pa kayo, uban na kan siguro kayo nahitabuan ni ba? Wala pa lang kayo ng mga bulabog ng uban maring.
1: Yes. Ang uban, may kayo mutago pa.
0: May kayo mutago, niya, kanang ganing.
1: Pero kamala ka maring, wala kayo aso mga kumkum.
0: What the eye?
1: Kaya sakaran aso.
0: Ano yung mga gaseous nga aso? Hindi makumkum to, pero makahilo, gino?
1: Matay to. Tarama tong tagapanabo. Hurot sila kamatay.
0: Hala, oy.
1: Gaseous man to.
0: It's a really sad.
1: Yeah. The old teachers.
0: All teacher?
1: Yeah. Teachers all.
0: Teachers all. But anyway, unta nga naa sila sa mga pagkabutang karon mga Maring sa ato ang makagagahom mo asa man sila dapita but atong sigutan ning kaagi ni Jomar.
1: We're back to our topic.
0: We're back to our topico.
1: Yes.
0: On this day. Our topic is si Jomar. Galaan sa iyo ikatambag sa kaagi ni Jomar. I-text lang sa to ang text line 0966309569.
1: Yes.
0: O dili ka mag-PM sa to ang page 2.
1: Ito na minaw din ha. Pwede mo comment diya sa to ang page.
0: Comment mo yan kaya masa.
1: Tambagin niyo si Jomar kay...
0: Luoy sab. Although nga makasasala siya kaya nangabit siya pero luoy sab baya. Kaya relit biya ta.
1: Kamalo ka outside luoy man eh. Maski huwag kwarta nangabit.
0: Mugani.
1: Sa klase.
0: Pero baya, sa niabot baya po sa punto, Maring, kana ganing kanyanto kung dili undecided pa ko ba? Na dahan kong kwarta?
1: Yeah.
0: Dahan kong kwarta na kanon ako mang manchik-chik, siriguro ko, oy. Kaya dahan mo kong kwarta. Sus, pag kami na, wala lang, oy. Kaya ayaya ko na nila, ikaw na mabilang ka, kwarta na. Kita ka.
2: Ayaw naman.
0: Singot-singot pa ta.
1: Pamula si Jomar nga, kape naman ito.
0: Gani?
1: Kape lang, kape lang.
0: Ay, gani, kaya wala mo sumbong si George sa kuan, si Board sa...
1: Maro-maro magboto si kuan.
0: Dili pasakop.
1: Dili pagtuon sa balay.
0: Hindi pa kayo sa masakpan. So, kana mga asawa karon diha ngayon mga bana na sa mga biyahe, lagyo kay mga biyahe. So, sanig lang gid mo, alam mo, paglaom. Sanig lang good nga.
1: Shout out sa akong amigo nga si Lingan, nga si Maring Erika nga igat sa moang barangay.
0: Hoy, kisa na siya.
1: Igat din kasi niyo ha, Maring.
0: Hoy, ayaw ko, ano ako kay...
1: Si Escalera.
0: Hoy, kisa man na siya nga Escalera.
1: Si Escalera, Hinobiagon.
0: Hinobiagon.
1: Rosel? Kasi ako ng amigo nga si Lingan at si Maring Erika.
0: I'm not familiar with this song. With his name.
1: Not familiar.
0: Oh, not familiar. Because we're not family.
1: Okay. Not also because this is Carabao.
0: Carabao?
1: Yes.
0: Yeah, his profile is Carabao picture.
1: So, not your...
0: Because I like horse.
1: Okay. Because your horse family.
0: Yes.
1: Not the Carabao family.
0: Horse power 2.
1: Yes.
0: Horse power 3. Mag tinarong tama rin. Ay, basig maputbol ta dyan ang mga igara.
1: Masig na last na ito ni Ron.
0: Mabalik niya o man lang sa pipila ka mga pahinomdom. O siyempre, kini ato ang programa. Gipaluyuhan kini mga maring sa ito ang Clear Skin Beauty Soap. Tanawa si Tia Daria o si Maring Erika bisag abuat sa indeterminte. Pero hamis gihapon.
1: Correct.
0: Tagotongod kayo na ka.
1: Clear Skin Herbal Soap.
0: Ang sabon ng herbal gigama sa Yes to Health na palit na sa mga parmasyang butika nationwide.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?
4: Exciting!
5: Si Auntie Nimo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang trabahoan.
6: Oh, sige ma.
5: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapakoy sakit, nanakoy maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
7: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Na Xanthon Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapi.
8: Xanthon Plus Coffee Mix.
9: O si Vivian, conscious dito kaayos sa akong lawas. Nagka-problema dito kung asahon ko pagniwang. Dayon, natunggan ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Disulayan ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, napatsagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na dito ang akong hawa. Nindyo dito kaayos ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dyan si Aaron James Mangkikis. 90 City Anews. Lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong mata magsigi o luha-luha. O hanap ako para na usumbol kayo permi. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karon wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema. Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang. Aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premio D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Ay, pinusin ko. Hindi ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan na binaong dunay batiro sa lawan. Dakong taba sa ko ang premium D3. Kay sukat na nag-maintain ko ani. Namatikdan ako ang amoral lagsik pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
12: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko din.
13: Dili na lagi.
12: Kalit man lang nausap ang imo huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
13: Sa muka, oy.
12: Dumbat. Gimingaw ba yata ni mo? Ayaw ko kinangawa ka gimingaw na ako.
13: I'm tired. Stress.
12: Dong.
13: Ang sabon gan.
12: Nagoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di awa, imnani. Arun ganado ka. Sige na.
13: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Mga katupa, exciting!
3: Well, mga igala, balik testo ang tulumanon diri sa XFM. Alas 11:47 ng ating oras, mga higala. Na matigapon ka sa kung ako, ikaw, katropa, live, ikan diri sa Studio X sa XFM 107.1 Tagom. Nga mabati sab diri og mayong buntag, islas, paniod to mga maring sa mga namati diri sa XFM Bukidnon o sa XFM San Francisco Agusan del Sur. Engon naman diri sa XFM Mati City!
4: Ato pa rin may nungot sa mga driver din sa Baobao.
3: O, sa mga Baobao, sa driver din sa Mati, kang Ma'am Ella, yes. kang Ma'am Nancy, Camilo, maayong yes. Pagpaminaw. O, syempre, kang Ma'am Philly, Philly Feliciano.
4: Magpasalamat siguro
3: tao. Diri sa Mawab. But thank you very much, Ma'am Philly. You're the girl. Bye man siya. Anyway.
4: Ikaw ang the best. Thank you so much. Kaya nag-burp na good sila diri ay.
3: Mauba? Burp. Nakonsa na ay na nag-up. Mura sila. Mura 10 months na bata. Kasi kayo mo. Ora ta magtambag at ya dari ya pang ato sa pangtilaan ni ato ang mga viewers bi.
4: Ato i-rewind bi og kinsa na silip ani.
3: Kay wa ta kabantay ganina kay nagdrama man ta mga maring. So birahan na tug maayo ni sila. Go.
4: Kani si Piper, si Johnny Castro, si Randy Santisa, si Escalera Hinobiagon Rosel.
3: Hoy mga silingan ako na maring.
4: Ay silingan na mo ni.
3: Silingan ako na si may.
4: Unsa man pud ni Gabi pud ni?
3: Gabi sad ni si
4: Juan. Ay Gabi pud ay ni bantong na kay iyang gingon siningan ako ni siya maring Erika kami man itong mga igat sa mga barangay
3: sa barangay Rizal
4: okay. Taga mong kayo dahil
3: dito mo ko nasayin sa kung pag igat sa may Purok Ono Purok 1-A siya sa Purok 3 masiguro na siya
4: das ipon
3: sa dili Purok 3 niya pero isa ramig kaliho kay kami ni Roy
4: maklasmit ni ay mo
3: kami ni
4: nasakpan mo ha.
3: Ox, kensa, aba ako ning himsog sa disek pamarog maring si John Castro. Kamulo ka si John Castro maring? Sa personal ani maring perte, nindutag tiyog ni mga singer ni Saltanan maring.
4: Ano si John Castro?
3: Si John Castro.
4: Dili man na si John?
3: Katugong...
4: Masahag tarong?
3: Kisa man na siya? Si Johnny?
4: Gabi po lagi niya.
3: Katugong si Kuan, alang sa kasayon. Kaya si John Castro maring. Katugong maring, misapagdili pa na ito, flight pa, pero gipasakag, punta dito sa VIP room sa Naiya Airport.
4: Siya dito siya?
3: Siya to maring.
4: Naghangkang salamat. Johnny.
3: Kahit isa sa Naiya Airport.
4: Pa-John-John ka, pero Johnny di ay ka. Gabi, man po di ay ka.
3: Salamat sa pagpamati kang John Castro. Na siya karoon nagpuyo sa Kauluhang Manila.
4: Ang layo mo pala, Johnny.
3: Oh, nag-waxing
4: Johnny, Johnny,
3: siya.
4: Johnny,
3: Johnny, Johnny, Johnny, Johnny, Johnny, Johnny, Johnny,
4: kita kits po hon Johnny, kita kits baka next time makita tayo diyan.
3: Ingon pa si Ma'am Annie Bayawa nga, Maring Erika, di ko ganahan mo tambag anang taong katol bisan na ay asawa mangita pagod og laing langob.
4: O nag-strong si Kuan?
3: Mga Maring, mas lami di ay ang Santon Coffee Gold.
4: Yes.
3: O sinabi pati lami ah. Minaw po ako ang mga anak nga si Daniel A, si Joanna Rica, always minaw jod maring diri sa apokon sa nga laundry ganin siya maring kay basi makapalabat tadi ha maring.
4: Libre man kana
3: sa Labam Laundry Shop.
4: Yes. Madam, pwede maka-freightage diya. Magdalagin ng labo nun.
3: Madam, mong tibak nga dokabuan na malabhi.
4: Amo na lang gitaguan kay Ming Kagin na.
3: Kagin na po rin ang suguon. Og, ato ka na siguro. Wala na yung mga kuan niya, mga...
4: Wala na yung mga
3: kasikas.
4: Hindi ka malamang tambag. Eh, otro po na yung mga tambaganan.
3: Wala na yung tambag sila. Hado sila mo tambag. Gani,
4: kaya otro
3: anyway,
4: po sila.
3: Anyway, patim out at yun mga karaan tapay ani alam na. Gikan kang Bifer, Salamat. Good morning. Katropang Erica watching me from Malaybalay City. Salamat kayo sa mga taga Malaybalay.
4: Malay.
3: Thank you kaayo. Labi pa diha sa mga taga Igpasugong.
4: Yes. Ito ka na paboritong lagaan na di amaring, no? Kaya Igpasugong.
3: Pidala man ko ni Edgar diha.
4: Ay kuya mo kung kayo ka mo horseback riding.
3: Ato ganyan yung mga layo, mga leyon.
4: Ah,
3: sa lugar to dito ba ding?
4: Ay sa Capitol man to maring. Katong likod sa Capitol.
3: Sa Capitol na ito?
4: Oo. Ato Igpasugong. Katong muntong na yung mga kabayo.
3: Ah, katong na yung mga kabayo ang putik tijan.
4: Tijan, yes.
3: Dito na ito siya maring. Si, ay, maayo po nga pagpaminaw kang Richard Garing Pirarin Tuto. Kuya na ba ka di
4: ang si Tuto maring? Ang leader sa Pirido Street.
3: Kung ano, gibiyaan naman yan kay namali naman sa Gasmin.
4: Gasmin na po dahil siya kang leader na po sa Gasmin.
3: Shout out sa mga members sa Gabi Group of Company diniya sa Davor, so Davao Oriental.
4: Yeah. Shout out sa inyong hatanan.
3: Oh, sa mga namati ka rin diniya sa Mati City, maayang paglagubos sa inyong mga radyo, mga mari. Nang sangin na nagdumiro sa'yo sa inyong radyo.
4: Isan ba sa... Dari sa lugar sa ako ang pagkabata po, dari sa Panabo City.
3: Aba, sa Kaganguhan.
4: Dari lang ko sa Grido.
3: Sa Grido?
4: Sa Grido ko. Ang Kaganguhan, dito na to sa mga igsuon.
3: Dito sa Malitbog di ay.
4: Sa Malitbog, ayaw to, kay lahat man to. Lahat to.
3: Masumbagan nyo ganyan.
4: At sa kuha mga amigo kami ganun na sa kuha na yung mga Star Circle Bats 5.
3: Bats 5.
4: Bats 5 may Mr. Star Circle sa una.
3: No ba?
4: Sa kuha sa abs.
3: Huwag ka mo ito mga gipang kaintapan sa mga chicks kani Anton.
4: Yes. Anton, nahimo namin chicks.
3: Anton, ganahimo namin mga bigat laon. Anyway, mutambag na tama rin kani kagamay ng atong oras.
4: Ano oras marin?
3: Ikaw, sa imo ikatambag aning Jomar.
4: Ako ni Jomar. Motokan na lang ko sa tinuon. Kay lisod og yan itago-tago pa. Mapriso jud siya kay suko na baya kayong asawa.
5: Yaw.
4: Nagimhara na hedaan. Nga mapriso siya og magbinuang.
3: Sakto.
4: Para kay Jomar. Isumbong na lang na si mga asawa ang na nakabuntis ka. Nakay anak sa gawas. Ano kapi-kapi pa mangga diha god.
3: Oh, yes, yes, siguro nang ipa-ultrasound. Uy, basigi, jamming rapon siya.
4: Ang sika na ang buwan mo ito, maring kooperasyon po ito.
3: Ay, si maring ganggang ganit, duha kabuwan naman. Ay! Ang ipa-ultrasound nila, murag positive man.
4: Ay! Oh, dapat sa kaya, basig hangin lang to ang sulod.
3: Basig panuhot rin.
4: Panuhot lang di.
3: Iba tamang rin yung haplas
4: di. Pero Jomar, bitaw Jomar, no? O buntis man na, tinood na siya, isumbong historia gina si mong asawa para layo pa daan, makabalo. O layo pa daan, mapriso na.
3: Makapangandam siya. O dapat yung aminaw mi sa San Fran, San Frans katropa.
4: O taga San Frans.
3: Aba, taga San Frans. Atuan yung mga katropa, basig si Ray Alinton siguro ni. Oo, sige. Salamat kayo sa mga namati ha, sa mga taga San Francisco, Agusan del Sur.
4: San Francisco, padulong sa Bayugan.
3: Sana sipit.
4: O magpawala ka, padulong kang Esperanza.
3: O patuo ka, payong ka sa Tagugpo.
4: Padulong ka sa Bisley. Bisley, mga agoy.
3: Wala, sa mga taga mga agoy, shoutout ha, mga taga mga agoy.
4: Agoy, shoutout mo din yan ha. Pero pwede po ka dito maagay sa crossing na Cuevas o pamagoy ka. Pwede po siya
3: dito. Agay ka din sa, kanayang sa 22.
4: 23,
3: 24, 26. Yes. Oh, inintik magunin iyang pangalan. Hindi ako masatan. Basta daw si Chin Chin ni.
4: Ikaw, sa may mong matambag sa...
3: Ako'y katambag ani ni Kuan, ni Jomar. Ani lang Jomar, face the truth. And face the reality and basta ito ba nga, oy? Dagot na siya kayo ko anong...
4: Anong buksan mo kunin mo mag-English, Mari?
3: Ako na, kuan na siya kunin ni Kuan ba, ni George ba? Kuan ko talawag English ba?
4: Dapat na kay Apan.
5: Ayaw naman.
4: Dapat nagdala kang dictionary.
3: Ay, akong Apan ba rin, ha? May Apan. Wala may gang oras. Salamat na lamang kanyang tanan sa iyong pagpadangat o pagsubaybay sa tuang tuluman nun. Hantod og mapuhon ang taking kami mga maring pero ayaw yung tami puspusi. Kaya di may gusto mahimong PWD. Ako si Maring Erica Deliguapa de la Mestaya sa Apan. Di ba kopyan saan tungkol kayo mga unay? Usilingan?
4: Kaya lang yan po niyo ang iyaan sa kanunay panabang. Iyong ma ako nga mas labi pa sa homba o kinilaw. Kaya ako may butilaw sa imo ha.
3: Naghang salamat og thank you for watching!
5: Ayaw na ba?
2: Ay! Kap!
6: Kurain! Usa man imong toyo!
2: Usa ka, oy! Uwes-wes! Naagdaas imong kamot!
6: Kurain! Matod man gud sa doktor. Bawal kuno nako mualsa og bugat.

0: Kalatian, unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Pusimilisa nga taga-bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santo Plus Gold, 2 kakapsula o 3 beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 kasimana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kong sugar, may ubus na o nangin-normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
3: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa 2 kasemana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta o Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaron labi na o madugayan kung tutok sa computer. Magluho o magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Inyo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action Mapod Upula, sir, diri sa ilalim. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Inews at Tagad Jensen.
3: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
4: The Secret of Health,
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Ita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom mo kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: The Secret of Health.
1: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din nyo sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
4: The Secret of Health.
1: Osmo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. YUH Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum.
7: Nasaan ka man? XFM News.
8: XFM News.
7: Nation.

0: Tapos itong magpakita ng lava, fountaining, at apat na pyroclastic density current o uson sa nakalipas na 24 oras. Batay sa ulat ng Feebox ngayong Mayo a 4, nakapagtala rin po ng 411 rockfall at serye ng volcanic tremors na hudyat na aktibong paggalaw ng magma sa loob ng vulkan. Patuloy din ang pagdaloy ng lava sa madalisdis ng Basud, Bonga at Miisi, kung saan pinakamahaba na narating na lava flow sa Basud Galid na umabot sa 3.8 kilometers mula po sa bunganga ng vulkan. Ayon sa tanggapan, bagamat may naitalang pag-impis, may indikasyon din ng pamamaga sa ilagang silangang bahagi ng vulkan kahit hindi dapat maging kampante ang publiko. Dahil po sa Alert Level 3, mahigpit pa rin pinagbabawal mga katropa ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Dahil sa banta ng biglang pagputok, pag-itsa o hagis ng mga tipak ng bato at pagdaloy ng lahar sakaling umulan ng malakas. Pinag-aaralan din ng mga otoridad ang posibleng pagpapalawak pa ng permanent danger zone sa paligid ng Bulkang Mayon. Mula 6 na kasalukuyan hanggang sa 7 kilometro. Nanawagan din po ang otoridad sa mga residente na manatiling mapagmatsyag at huwag magpalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid o drone malapit sa bulkan para maiwasan ang anumang aksidente.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinukoy ng Bicol Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC ang malinis na inuming tubig, face masks at mga gamot sa sakit sa paghinga bilang kagyat na pangangailangan ng mga residente sa Albay matapos ang emergency meeting nitong linggo. Ayon kay OCD Bicol OIC Director Jessar Adornado, mahalagang matukoy ang mga partikular na pangangailangan ng bawat lokal na pamahalaan upang mabilis na maipadala ang kaukulang tulong mula sa national government. Sa ulat ng mga apektadong lugar, nangangailangan ng ginubatan ng 15,000 litro ng tubig kada araw para sa mahigit 1,000 pamilya sa 12 barangay, habang humiling naman ang Kamalig at Ligao City ng dagdag na supply ng hygiene kits at face masks para sa proteksyon ng mga mamamayan. Bilang mabilis na tugon, nagpadala naman ang DOH Bicol ng mga jerry cans, nebulizers at gamot, habang ang Bureau of Fire Protections ay magde-deploy ng 10 fire trucks mula sa Camarines Sur upang tumulong sa clearing operations ngayong araw. Magpapadala rin ang Police Regional Office 5 ng mahigit 200 na tauhan para sa paglilinis ng mga kalsada kasabay ng paglalatag ng mga water filtration units ng Albay Public Safety and Emergency Management Office upang masiguro ang supply ng malinis na tubig sa mga komunidad. Samantala, sinimula na rin ang Department of Agriculture ang pagsusuri sa lawak ng pinsalang idinulot ng makapal na abo sa mga sakahan at kabuhayan ng mga magsasaka sa rehiyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Katropa, ang Philippine Coast Guard tumulong din po sa clearing operations matapos ang pagsabog ng Bulkang Mayon. Katropa natin sa Balita, Earl Saludar, XFM, Mega Manila.
1: Live report.
3: Deploy ang Coast Guard District Bicol ng karagdagang tauhan upang tumulong sa mga pamilyang naapektuhan ng pagsabog ng Bulkan Mayon. Nasa 36 na miyembro ng Deployable Response Group o DRG ang ipinadala sa bayan ng Ginabotan, Albay. Itinalaga ang grupo para magsagawa ng clearing operations sa mga lugar ng tinamaan ng ASPOL, kabilang ang Barangay Poblasyon Social Hall, kasama sa kanilang dala ang mga kinakailang kagamitan upang matiyak ang mabilis at ligtas na operasyon. Pinalahan naman ng pamuna ng Philippine Coast Guard o PCG ang mga tauhan na may pit na sundin ang mga ipinatutupad na safety protocols habang ginagampanan ang kailang tungkulin. Samantala, nanatili naka-istabay at alerto ang iba pang DRG units sa PCG kasama ang Coast Guard Station Albay at mga substations nito para sa agarang deployment kung kinakailangan. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Ursa Lunar para sa XFM 99.5 Peka Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Matapos ang tatlong linggong rollback sa mga produktong petrolyo, sasalubong sa mga motorista sa unang bukas ang pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina. Sa pagtaya ng oil industry companies, posibleng magkaroon ng oil price hike

0: mula 3 pesos hanggang 4 pesos ang presyo ng kada litro ng gasolina, habang maaaring magkaroon ng dagdag na piso hanggang 3 piso sa kada litro ng diesel. Ayon kay Department of Energy Secretary Sharon Yarin, ang paghina ng halaga ng piso kontra dolyar ang maaaring maging pangunahing sanhinang oil price hike. Samantala, maaari namang matapyasan ng mula 2 piso hanggang 3 piso at 50 centavos kada litro ng kerosene. Inanunsyo rin ng Republic Gas Corporation o Regasco President Arnel ang 2 pisong rollback sa kada kilo ng LPG, kung saan ito'y katumbas ng 22 pesos kada 11 kilogram dahil anya sa pagbaba ng shipping cost.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, katropa, ang Pangulong Marcos Jr. ay pinaunahan po yung pamahagi ng ayuda dyan sa General Trias, Cavite. Katropa natin sa balita, Dedo Guzman, XFM, Mega Manila.
3: Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong sa General Trias Sports Park sa Cavite kaninang umaga. Nasaksihan ng Pangulo ang pamamahagi ng 10 kilong rice packs sa 2,000 beneficiaryo sa ilalim ng Local Government Support Fund. Pinangunahan din niya ang turnover ng 6.6 million pesos na financial assistance mula sa Social Civic Projects Fund. Bawat isa sa 33 barangay ng General Trias ay tumanggap ng 200,000 piso na tulong pinansyal. Nakipagpulong din si Pangulong Marcos sa 165 bagong Pilipinas Barangay Scholars sa kanilang ginawang orientation. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay na balita, binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng edukasyon sa harap ng mga Presidential Scholars. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo na bahagi ng bagong programa ang paglalaan ng pondo sa mga barangay para makatulong sa mga estudyante. Ayon kay Marcos, 200,000 pesos ang ilalaan kada barangay. Kalahati nito o 100,000 pesos ay gagamitin para sa 5 scholars na tatanggap ng tig 20,000 pesos. Sinabi ng Pangulo na mahigit 42,000 na barangay sa bansa, maaaring lumampas sa 200,000 ang maitutulong o matutulungan ng Presidential Scholars. Pinaalalahanan din niya ang mga estudyante na magsikap sa pag-aaral dahil sa edukasyon ay kayamanang hindi maaagaw sa kanila.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinapalakas po, katropa, ng Department of Agriculture ang hakbang nila para patatagin ang farm gate prices ng palay. Matapos mo pa ang presyo sa ilang pangunahing rice producing provinces. Ayon sa DA, nasa 16 hanggang 17 piso kada kilo ang fresh palay sa ilang bahagi po ng Nueva Ecija, Pampanga, Isabel at Cagayan. Pero sinabi rin ng tanggapa na hindi ito nationwide decline. Sa Palawan, nasa 23 hanggang 24 pesos naman kada kilo pa rin ang presyo. Itinaas naman po ng National Food Authority ang buying price ng dry palay sa hanggang 30 piso kada kilo. Plano rin nila na palakasin ang procurement sa mga lugar na malaki ay binaba ng presyo. Ayon sa DA, mga katropa, target nito na mapanatili ang 4 na supply habang hindi pa napapahamak ang mga magsasaka.
1: XFM News Nationwide.
0: Pinabibilis ni House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Zandro Marcos ang pagpasa ng Kalinga Bill o ang House Bill 8834 para protektahan ang lahat ng Pilipino anuman ang kanilang sektor sa lipunan. Ayon kay Representative Marcos, layunin ng nasabing panukala na magkaroon ng sistema at kapangyarihan ang gobyerno na agad na tumugon bago pa man maapektuhan ang lubos ang mga mamamayan dahil sa krisis. Anya, sa panahon ng krisis, dapat malinaw na ang gobyerno ay dapat kasama ng bawat Pilipino kung saan walang maiiwan at mapapabayaan.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, nakalakda po na aksyonan ng Senado ang iba't ibang mahalagang panukala, kabilang dyan ang anti-political dynasty law at mga priority measures ng LEDAC o Legislative Executive Development Advisory Council. Ito ay sa muling pagpapatuloy ng sesyon ngayong Lunes, Mayo 4. Sinabi ng Senadong nangunguna sa agenda ang mga reformang pampulitika gaya po ng anti-political dynasty law. Naglalayong limitahan ang mga magkakamag-anak sa mga posisyon sa gobyerno. Gayun din ang Party List Reform Act para naman sa mas maayos na representasyon sa Kamara. Kasama rin sa mga nakalinyang pagdedebatehan ng Independent People's Commission Act. Gayun din, mga katropa, ang Right to Information Act. Kapwa naglalayong pagtingin ng transparency at accountability sa mga institusyon ng pamahalaan. Bukod sa mga reformang politikal, tatalakayin din ang mataas na kapulungan ang mga panukalang pang-ekonomiya, gaya po ng pag-amyenda sa Bank Secrecy Law, State Tax Amnesty Program at mga pagbabago para sa Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. Nasaan ding pagtutunan ng mga sektor ng energy, agrikultura at infrastruktura, kabilang ang Waste to Energy Bill, amyenda sa EPIRA, Rice Tarification Law at ang pagtatatag ng Department of Water Resources. Kasabay nito ay pag-uusapan din ang pagpapalakas sa mga programang panlipunan, gaya po ng 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program at ang masustansyang pagkain para sa batang Pilipino program para matiyak ang kapakanan ng mga nangangailangang sektor.
1: Nationwide.
0: Sa botong 55-0, inaprobahan ng House Committee on Justice ang committee report at kalakip na resolusyon na naglalatag ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang pag-aproba ay resulta ng mga isinagawang pagdinig at pagsusuri ng komite sa mga reklamo at ebidensyang inihain kaugnay ng kaso. Inaasahang isusunod na ang pag-akit nito sa mas mataas na antas ng deliberasyon sa Kamara para sa karagdagang aksyon.
4: At 55 out of 55 justice members physically present manifested their support to the approval of the committee report to the attached resolution setting forth the articles of impeachment as amended. The chair therefore declares the motion unanimously approved.
0: Tinig ni House Committee on Justice Gerville Luistro.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, marin pong ito yung tulak ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano na maging parte raw ng bubuin na impeachment prosecution team. Sina Deputy Minority Leader Shel Jocno at Senior Minority Leader Leila De Lima. Naniniwala si Valeriano na malaki ang maiaambag ng dalawang ito sa pag-uusig sa kaso ni Vice President Sara Duterte dahil sa nila mga naipong karanasan at profesyon. Sinabi rin ng mambabatas na kinakailangan binubuo ang panel na mga mambabatas mula sa majority at minority para may pakita integridad at pagiging independent ng Kongreso. Bukod po sa mga nabanggit na mambabatas, ay nire-recommenda rin ni Valeriano sina Iloilo Representative Lawrence Defensor at Manila Representative Joel Chua. Samantala, mga katropa, nakatakdang pagbutohan ng Kamara kung sino-sino ang magiging bahagi na ng prosecution team sa muling pagbubukas ng sesyon kung saan ang majority group ang magkakaroon ng kapangyarihan na magpasya para sa final lineup.
1: XFM News
0: Senate President Vicente Soto III inihayag na ipagpapatuloy ang flood control anomaly probe. Narito ang report. Tiniyak ni Senate President Vicente Soto III na ipagpapatuloy ng Senado ang imbestigasyon sa umano'y maanomaliang flood control project sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Soto, marami pang dapat busisiin na mga proyektong pinondohan sa ilalim ng 2025 national budget. Kaya mahalagaan niya na may pagpatuloy ang mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Dagdag pa niya, hindi lamang sa Luzon na katuon ang mga iniimbestigahan, kundi pati na rin sa mga proyekto sa Visayas at Mindanao na posibleng may kaparehong issue. Giit ni Soto, dapat masiguro ang tamang paggamit ng pondo ng gobyerno at mapanagot ang sinumang mapatunayang sangkot sa anumang irregularidad. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, sinabi po ng National Union of Journalists of the Philippines, NUJP, na nanatiling pauna yung banta sa media freedom sa bansa ang state forces. Inilabas ng grupo ang pahayag kasabay ng paggunita sa World Press Freedom Day. Ayon sa inyo, JP. Nakapagtalito ng 242 media freedom violation sa ilalim po ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ng grupo na 43% ng mga insidente ay kinasasanggutan ng government agents at state security forces. Ayon pa sa inyo, JP, 10 media workers na rin ang napatay sa kasalukuyang administrasyon. Binanggit din ng grupo ang red tagging, libel complaints, surveillance, cyber attacks, online harassment, at denial of access to information. Bilang patuloy na banta para sa mga mamahayag.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:19, katropa, ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Sabahin niyo rin po napapahinggan sa pamagitan ng XFM Pagadian sa 89.5, hindi sa XFM San Francisco, Agusan del Sur sa 91.3, at sa XFM Antique natin 93.3 sa frequency. Diretso na tayo sa balitang regional. Negros Island, mga katropa, isinama po sa US Travel Warning matapos ang Toboso Encounter. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
5: Naglabas ng babala ang US Embassy kaugnay sa seguridad ng kanilang mamamayan matapos maisama ang Negros Island sa mga lugar na dapat iwasan ng mga Amerikanong naglalakbay. Ayon sa security alert na inilabas nitong nagdaang Biyernes, itinuturing na may banta ng insurhensya ang isla, lalo na matapos ang nangyaring inkwentro sa bayan ng Toboso. Ang insidente ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit isinama ang Negros sa listahan ng mga lugar na may potensyal na panganib. Sinasabing inkwentro, umabot sa 19 ang nasawi kabilang ang 2 dayuhan na kapwa kinilalang mga Amerikanong mamamayan. Ayon sa ulat, kasama ang mga ito sa isang grupo ng armadong individual at mga sibilyan na nagtipon sa barangay Salamanca noong Abril 19. Pinuri naman ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner ang naging operasyon ng 79th Infantry Battalion, subalit nagpahayag din siya ng kalungkutan sa naging resulta ng inkwentro, lalo na sa dami ng nasawi at pagkakasangkot na mga sibilyan. Samantala, nagsagawa rin ng hiwalay na pagkilala ang lokal na pamahalaan ng Toboso sa 79th Infantry Battalion dahil sa kanilang naging aksyon. Kasabay nito ay dineklara rin ng bayan na mga miyembro ng rebelding grupo bilang persona non grata sa kanilang nasasakupan. Patuloy ang paalala ng mga otoridad sa publiko na maging mapagmatsyag at sumunod sa mga inilalabas na abiso para sa kaligtasan ng lahat. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaroon isang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
0: Gang ban sa Cebu, sinimula na para sa ika-48 na ASEAN Summit. Katropa natin sa balita, Alvin Mata ng XFM Cebu.
1: Live report.
6: Simula kaninang alas 12 na madaling araw, ipinatupad na ng Police Regional Office o PRO 7 ang total gun ban at ang suspensyon ng lahat ng permit to carry firearms outside residence sa Cebu. Ang naturang restriction ay mananatili hanggang alas 11:59 ng gabi ng Mayo 11 bilang bahagi ng pinaigting na seguridad para sa ika-48 ASEAN Leader Summit. Saklaw ng gun ban ang Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City at buong lalawigan ng Cebu. Sa loob ng nasabing panahon, hindi rin magiging balido ang mga permit para sa transportasyon ng mga baril, kabilang ang operasyon ng mga gun club, dealers, manufacturers at repair services. Sinuspindi rin ang mga permita para sa mga eksplosibo at ipapasara ang mga firing range. Kasama rin dito ang pagtigil ng produksyon at pagbibenta ng mga paputok at pyrotechnics. Papayagan lamang ang mga miyembro ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at iba pang otorisadong law enforcement personnel na nasa opisyal na tungkulin na magdala ng armas. Samantalang bilang pagpapakita ng kahandaan sa pagtiyak ng seguridad sa isa sa pinakamahalagang pagtitipong diplomatiko sa rehiyon, formal na na-deploy ang PRO PRO 7 na mahigit 7,300 na mga security at medical personnel sa isang send-off ceremony na ginanap sa Mactan Shrine. Ang mga tauhan mula sa PRO 7 na Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines, Department of Health, Lapu-Lapu City Traffic Office, Presidential Security Command at mga force multipliers ay ipinuwesto sa ilalim ng isang komprehensibo at pinagsama-samang security framework bilang suporta sa lakas ng kanilang hanay. Nag-deploy din ang PRO 7 ng 2,850 na mga operational assets, kabilang ang mga mobile patrol unit, communication equipment, motorsiklo, drones, watercraft, fire truck, ambulansya at iba pang mahalagang kagamitan upang matiyak ang kandaan sa anumang sitwasyon. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santo na vitamin C, ang alkaline base of vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
2: 1,000 taxi drivers dyan sa Iloilo City. Beneficiary po ng fuel subsidy program ng city government. Katropa natin sa balita, Eres Pinosa, XFM Iloilo.
7: Benepisyo sa fuel subsidy program ng Iloilo City Government ang 1,000 mga taxi drivers. Ayon kay Mayor Raisa Trenas, makakatanggap ng 1,000 pesos sa fuel subsidy coupon ang mga taxi drivers simula Biyernes, Mayo 8. Agad namang magagamit ang mga taxi drivers ang kanilang matatanggap na coupons upang makatulong sa kanilang arawang kita. Ipinahayag ni Mayor Trenas na layunin ng programa ang matulungan ng transport sector, lalong-lalo na ang lubos na naapektuhan ng hinaharap na crisis ng bansa. Nakaraang buwan ang nagbigay rin ng fuel subsidy ang city government sa mga miyembro ng TODA at POJ drivers. Inanunsyo rin ng alkalde na may inaasahan pang fuel subsidy para sa transport sector sa mga susunod na buwan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
0: Pulis sugatan ang mauwi sa barilan ng pagsisilbi ng warrant of arrest sa probinsya ng Quirino. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
8: Wanted na individual ang naaresto matapos mauwi sa engkwentro ang pagsisilbi ng warrant of arrest sa Sitio Masog, Barangay Disimungal sa bayan ng Nagtipunan, Quirino. Kinilala ang suspek sa alias na Mario na naharap sa kasong other light threats sa ilalim ng revised penal code. Ayon sa pulisya, magsisilbi sana ng mandamiento de arresto ang mga operatiba ng Nagtipunan Police Station, katuwang ang 2nd Quirino Provincial Mobile Force Company, nang umano'y paputukan sila ng suspek gamit ang improvised shotgun habang papalapit sa kanyang tirahan. Dahil sa insidente, nasugatan si Patrolman Jimboy Erang, 36 anyos. Agad namang gumanti ng putok ang mga pulis, ngunit nakatakas ang suspek kasama ang isa pang individual. Nabigyan ng paunang lunas ang sugatang pulis sa Barangay Hall ng Disimungal bago dinala sa Madela District Hospital at kalaunay inilipat sa Santiago Integrated Medical Center para sa karagdagang gamutan. Nagsagawa naman ng hot pursuit operation ang mga otoridad na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspek sa Sitio Sangbay nitong kahapon ng umaga. Nang madakip, napag-alamang may tama ito ng bala sa kaliwang bahagi ng dibdib na pinaniniwala ang tinamo sa naganap na engkwentro. Kasalukuyang nasa ilalim ng hospital arrest ang suspek habang nagpapagaling at inihahanda na ng pulisya ang karagdagang mga kasong isasampa laban dito. Samantala, patuloy din nagpapagaling ang sugatang pulis. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
2: At panghuli, suspect sa pamaril sa mag-asawang negosyante sa Pikit Cotabato, arestado. Katropa natin sa balita, Sam Sally, XFM Cotabato.
9: Nadakip ng pinagsanod na puwersa ng PNP, Local Government Unit at Barangay Local Government Unit ang suspek sa pamamaril sa mag-asawang negosyante at iniwan sa Barangay Poblasyon sa bayan ng Pagalungan, Maguindanao del Sur. Nanguna sa operasyon si PCL President Dato Salik Mamasabulod at Pagalungan Municipal Police Station. Ang suspek ay kinilalang si Max Montera, taga Barangay Nabundas, Maledagao, Special Geographic Area Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, habang nasawing biktima ay si Baididu Ebos, negosyante sa bayan ng Pikit, at ang mister na sugatan ay si Aladdin Osman. Matatanda ang iniwang wala ng buhay sa gilid ng kalsada ang babaeng biktima habang nagawa pa makataas na mister na sugatan sa pamamaril noong Labor Day. Sa maagap na pag-responde ng mga otoridad, agad na nakip ang suspect at ngayon nasa kustudiya ng pulisya. Paghihiganti ang motibo ng suspect sa pamamaril matapos na itinimbre umano siya ng mag-asawa sa isang transaksyon na smuggled cigarettes kamakailan. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Samsali. XFM News.
1: XFM News Nationwide. Weather Update.
2: Katropang Brian, makaranas tayo na maulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan, pag-gidlat din. Alalti kitang Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, and Palawan dahil sa Easterlies.
0: Katropang Buddy, habang makakaranas din naman ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may panakanakang ulan at pagkidlat ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa dahil pa rin sa Easterlies.
2: Tatama po sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, 43 sa Sinait, Ilocos Sur, Lawag, Ilocos Norte at Bacnotan, La Union.
0: Habang aabot naman sa 38 degrees Celsius hanggang 39 degrees Celsius sa Metro Manila, partikular na sa Naiya, Pasay City at Science Garden sa Quezon City.
2: Sumikat po araw, 5:32 na umaga, katropa, lulubog mamaya alas 6:14 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Atin po sa atin to ng Santon Gold. Subukan natin ang Santon Gold, mga katropa. Maringginong din na ni Pope Leo XIV ang malawakang pagpaslang sa mamamahayag sa iba't ibang panig ng mundo kasabay ng pagunitan ng World Press Freedom Day. Sa kanyang lingguhang panalangin sa St. Peter's Square, sinabi ng Santo Papa na mga nasawing journalist ay binubuhis ang buhay sa gitna ng isyu, digmaan at kaguluhan sa kanilang tungkuling makapaghatid ng napapanahong balita sa publiko. Dahil dito ibinigyan din ni Pope Leo na paigtingin ang pagsasagawa po ng seguridad at karapatan ng mamamahayag sa lipunan sa gitna ng lumalalang banta sa kanila. Hinimok din ang banal na Papa na mag-alay ng panalangin at alalahanin ang mga journalist. Mag-alay po ng panalangin at mga alaala, mga journalist na nagbuwis ng buhay para sa katotohanan.
1: Showbiz News!
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Naging mainit na usap-usapan sa social media ang aktor na si Ralph De Leona matapos ang isang hindi inaasahang technical issue sa kanyang guest hosting stint sa Miss Universe Philippines 2026 nitong Sabado ng gabi. Sa kasagsagan ng final walk ni Miss Universe Philippines 2025 at isa manalo, napansin ng mga online viewers ang paulit-ulit na paghinto ng aktor sa kanyang spiel na nagdulot ng kalituhan at espekulasyon na nakalimutan niya ang kanyang script. Bagamat naririnig ang kanyang boses sa online broadcast, lumabas sa mga video ng mga attendees na hindi pala siya naririnig sa loob ng SM Mall of Asia Arena dahil sa palyadong microphone. Makikita sa mga kuha sa loob ng arena na nakipagpalit pa ng microphone si Rob sa floor director at matapos ang apat na pagtatangka ay matagumpay niyang nabigkas ang kanyang linya na may biro pang 4 times the charm. Hinangaan na maraming netizens ang pagiging professional ng aktora na nanatiling nakangiti at kalmado sa kabila ng insidente habang binigyan naman siya ng suporta at palakpak ng mga taong nasa loob ng venue. Sa kabilang banda, hindi naman nakaligtas sa batikos ang ilang netizens ang production ng Miss Universe Philippines. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila, exciting.
1: Balitang sports.
2: Ang balitang sports atin po ng Premium D3, katropa, lakas natin sa bawat kapsula. Pinatunayan ng Gin Kings ang lakas matapos talunin ng Rain or Shine, 114-90. Bumida si Justin Brownlee, kumamada ng 40 points. Nagliyab ang shooting ng koponan sa 21 three-pointers. At hindi rin nagpahuli si RJ Abarrientos, may 23 points, 11 assists. At si Scottie Thompson, nagpangita ng all-around games, 17 points at 16 rebounds. Pagamat dikit ang laban, katropa, sa unang bahagi, tuloy na pong kumuwala ang Hinebra sa second half.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumainyo po XFM News Nationwide. Ngayong Lunes, May 4, 2026.
0: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian Depan.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
11: Mga katropa, excited!

0: Kalusugan, the secret of health.
1: Katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa nag-atid ng mga kalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanya nasa likod ng mga programa po na ito at nasa likod ng ating po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Ang kumpanyang Yes to Health at ang ating po mga Yes to Health Wellness Center na pwede nyo pong mapuntahan at mapagpakonsultahan. Sa ngalan po ni Doc Remilito Uy, atin pong CEO, ito po yung lingko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong po mga certified naturopathic practitioner, makakasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, makakapanayam din natin ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Baclan. Doc Algie, magandang araw po.
1: Magandang araw at welcome sa The Secret of Health sa lahat ng ating katropa, Luzon, Visayas at Mindanao.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong palatundunan sa pamamagitan ng pagkapadala ninyo po mga text messages, mga inquiries po ninyo about your health. E-text nyo lang yan sa atin pong numero. Ang atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po ngayon kamasailan yung mga katanungan. Lagyan po ng pangalan po niyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Kumusta po mga katropa? Kumusta mga kaibigan? We hope and pray na nasa maayos po at malusog po tayong sitwasyon at kondisyon. Ayan, pinakamahalaga sa lahat ang atin pong pangangatawan, ang atin pong kalusugan. Ay atin po laging naiingatan, ha? Kaya po huwag kalimutan uminom araw-araw ng atin pong mga suplemento, especially ang atin pong Ultimate Trio. Ito yung katawang po natin sa pagpapanatili ng lusog at lakas ng atin pong pangangatawan. Makakuha po tayo dyan ng mayaman ng mga antioxidants para mapangalagaan ang atin pong mga selula. Meron din yan siyang mga essential fatty acids na napakahalaga sa atin pong pangangatawan. And of course, yung atin pong vitamin C. Ang alkaline base na vitamin C na napakahalaga na meron po tayo laging supply. Ano? Kung hindi man natin ito makuha ng sapat sa mga pagkain na ating ginakain, see to it na meron po tayong santo na vitamin C pang dagdag na suplemento sa atin pong pangangatawan. Ha? At buwan ay bibili na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyo pong mga lugar. Pwede rin makabili nito ha sa mga wellness center natin, Doc. Ano? Pwedeng makabili po lahat ng produkto ng Yes to Health. At ang maganda dyan, isabay na rin ang pagpapakonsulta once na makabisita po kayo sa atin pong mga wellness clinic. Meron tayo, Doc, ano? Iba't ibang mga modalities, mga program na pwede nilang subukan.
1: Yung ating mga naturopathic modality gaya ng ating cleansing and detox, yung ating nutritional therapy and other modalities, pwede nyo i-avail sa Yes to Health. Itanong lang sa ating mga consultant kasi sila naman yung nandyan sa ating Yes to Health Wellness Clinic na magbibigay sa inyo ng mga recommendations.
0: Yan, ha? O, sa mga kababayan natin na naghihintay ng samot-saring mga sakit, marami na kayo ng mga napuntahan ng mga pagamutan at still na tili pa rin yung karamdaman sa inyong pangangatawan. Kaya subukan nyo naman ang mga programa, mga services ng Yes to Health para po sa inyo, mga katropa, mga kaibigan. Sa mga gusto pong makabisita sa ating pong mga wellness center, narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Guido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Company. Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch. Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Santon Gold Live Testimony.
3: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Jennifer Padre Buhiner ng Barangay Sumbo sa Ponyo Espanyola. Ako po ay nagpapasalamat sa Yes to Health dahil po malaking tulong po sa aming mag-asawa. 6 na buwan lang po kami nag-take ng Santon Plus Gold. Ang bukol-bukol po ng asawa ko sa paa, sa akin po sa kamay, natanggal po. So sa pamamagitan po ng Yes to Health, malaki pong tulong sa aming mag-asawa. Hanggang ngayon po, 2 years na po kami gumagamit, umiinom ng Santon Plus Gold. Tuloy-tuloy, lalo na po ang aking anak. No? Ang aking anak po ay meron ding bukol. So, nagsimula na po siya. Napapansin niya rin po na unti-unti po itong lumiliit. So, para po sa inyo, kung gusto niyo pong gumamit, ako po ay nagpapatutuo talaga dahil proof po na yung mag-asawa na totoong-totoo po talaga. Kaya, kung ako po sa inyo, ngayon po, kung meron po kayong nararamdaman, bumili na Santon Plus Gold. Maraming salamat po.
2: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
0: Health info po mga tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santon Gold Herbal Capsule. Sa mga kabangitan na nakakaranas, pagdubo ng mga bukol sa kanilang pangangatawan, ito yung mga uncontrolled growth of cells sa pangangatawan po natin mga kaibigan. Inuman kagad yan ng Santon Gold Herbal Capsule. O yung isa nating capsule, yung Santon Plus Herbal Capsule. Para po mapigilan yung pagdami ha, ng pagtubo ng mga bukol po na yan at maisaayos ano, yung kondisyon ng atin pong mga selula sa atin pong pangangatawan. Actually, Doc, yung katawan natin, meron naman itong innate ability. Meron siyang self-process na kung saan pinipigilan niya yung pagdami ng pagtubo ng mga bukol na iyan. Ha? At meron siyang, meron siyang paraan kung paano aalisin yung mga ano na yun, mga bukol na yun sa katawan po natin. Kinakailangan lang natin i-supplyan ng sapat na kagamitan, yung sinasabing tools, ano, yung gagamitin ng katawan natin para sa pagkasaayos na iyon ng atin pong pangangatawan, ha? Kaya uminom po, araw-araw ng Santon Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule. Yung pinaka-importante, Santon Vitamin C, dapat meron po kayo lagi niyan. Sama niyo yan sa inyong diet, inyong pong lifestyle, mga katropa, mga kaibigan, ha? pag-usapan po natin dito sa atin pong programa, itong isang uri ng problema, Doc, ano? Hindi naman siya ganun ka fatal, pero very disturbing na karamdaman. Ayan. Ito pong mga pangangate sa atin pong pangangatawan. Ikaw ba, Doc? Ano ka ba? Mamumuhay ka ba ng maayos? Kahit makatulog na maayos, pagka napakarami kang iniinda ng mga yung itching sa katawan natin, ha?
1: Sabi nga nung iba, pwede mong tiisin yung sakit, pero yung kate talaga.
0: Yun na nga.
1: Napakahirap i-ignore niyan, ano? Kasi yung pangangate, malawak ang pinapahiwatig niya. Mm-hmm. Iba-iba ang ibig sabihin yan.
0: Mm-hmm.
1: Yung pangangate, yan ay, kumbaga, protective sensory response ng katawan yan,
0: mm-hmm,
1: na paraan ng katawan ng pagbibigay ng signal na may nakaka-irritate sa ating balat,
0: mm-hmm,
1: o nakaka-apekto sa ating internal balance. So, scientifically, ang pangangate ay involve yung mga factors na ito. Ano? Meron tayong mga specialized nerve fiber sa ating skin na siyang nakaka-detect ng sensation. Tapos sa katawan natin, meron din tayong chemical messenger na tinatawag na histamine.
0: Mm-hmm.
1: Itong histamine, ito yung kumbaga, lalong nag-i-initiate pa ng symptom ng itching. Ano? And yung communication ng ating skin and the brain. Yan yung mechanism na nasa likod ng pangangati. Ano? Na alinman dito, kung yan ay lahat active at meron talagang common threat or irritation sa katawan, talaga makakaramdam ka ng pangangati.
0: Mm-hmm.
1: O kapag natitrigger yan, yung nerve signal papunta sa utak, nagki-create ng sensation na tinatawag na pangangati. So yung pangangati, may temporary relief naman yung pagkamot. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Pero kadalasan, nagkokosto naman ng paglala ng sitwasyon. Oo, nadadamage yung skin barrier natin, nag-i-increase yung pamamaga, at nag-i-create ng cycle na tinatawag na itch-scratch cycle.
0: Mm-hmm.
1: Kakati, kamot, mawawala, din kakati ulit. Mm-hmm. Minsan palala ng palala. So, that's how itching mechanism in the body works. O kaya, pag nangati po ang balat, ibig sabihin, mayroong warning ang katawan na there's something irritating na hindi natin dapat walang bahala.
0: Mm-hmm. Kadalasan kasi, kamot lang talaga ang solusyon para mabigyan ng relief yung mga pangangati po na yun. Pero madalas, Doc, actually, naranasan ko yan, ano? Kahit yung insect bite lang, and then kinamot mo ng kinamot, hanggang sa lumaki, at nag-create na ng mga pus po doon, mga kaibigan. Ano? Mas tumagal pa yung inflammation.
1: Oo, tama.
0: Mga pangangati na yun.
1: So, maraming iba't ibang uri ng nagkukos ng pangangati.
0: Mm-hmm.
1: Una dyan, yung tinatawag na cirrhosis, o XE had the cirrhosis of the liver.
0: Mm-hmm.
1: Cirrhosis or dry skin.
0: Mm-hmm.
1: So, common cause niyan, kapag tumatanda ang tao, nag-worsen yung dryness ng skin kasi as we age, kasi bumabagsak yung collagen sa ating balat. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Natitrigger din ang dry skin ng lamig. Or ng anything like hair soap o mga sabon na matatapang ang chemical na nakakapag-irritate sa balat, so pwede mag-cause ng dry skin. So pag mayroon kang dry skin, mas malapit ka sa pangangati. Ikalawa naman na dahilan na common na nakikita nila is yung allergic reaction. Yan, yung mga food allergies.
0: Mm-hmm.
1: Yan. Kadalasan, maraming tao mayroong allergy sa mga seafood, sa mga nuts, sa egg. Yan, yung mga common food allergens, ano? Meron naman mga environmental allergens katulad ng alikabok, yung mga pollen, no, di ba? So yan yung mga pwedeng maging dahilan. Saka mga skin products na may mga chemicals na nagre-react yung katawan natin
0: in terms
1: of allergy.
0: Maraming mga ganyan, yung maraming ginagamit ng mga cosmetics.
1: Mm.
0: Sa halip na mapabuti yung balat nila, nagkaroon tuloy ng irritation.
1: O, kasi may mga iba't ibang response kasi ang tao, ano?
0: Mm-hmm.
1: May mga response naman ng kasi ang allergy naman actually, hindi naman ibig sabihin na na-allergic sa isang bagay, masama na yung bagay na yun.
0: Tama daw.
1: For example, yung iba kumakain ng mani. Pagkatapos makakain kahit na a little amount of peanut, halos di na makahinga.
0: Mm-hmm.
1: O kaya nangangati na.
0: Oo.
1: Hindi ibig sabihin na yung mani ang masama.
0: Mm-hmm.
1: Ang ibig sabihin lang nun, hindi normal yung response ng immune system mo doon sa isang particular na yun.
0: Oo.
1: Pero yung common kasi na na irritant, walang pinipiling balat yun.
0: Oo.
1: Kapag ang isang chemical ay nakalagay sa isang cosmetics at ito ay nakaka-irritate, talaga makaka-irritate yun kahit anong skin. May mga allergy din naman dahilan sa insect bites saka mga common irritants katulad ng kagat ng lamok. Ako, ang pinakang kalaban ko yung kagat ng pulang langgam. Basta makagat ako niya kahit isa lang, ha, surrender na kasi mangangati na ang katawan. Pero kapag kagat mo ako sa hamtik o yung, yung ibang langgam,
4: tolerable pa.
1: Okay lang yun. Pero wag lang yung pulang langgam talaga. Ewan ko ba kung bakit ganun. Yun lang naman yung aking naaalala na allergy ko. Ano? O, saka yung mga chemical exposure natin, may mga halaman din, katulad nung alingatong, o sa ibang bansa ang tawag nila poison ivy. Ano? Na once na mapadikit sa balat mo, eh, talaga namang kapi at sakit talaga. Na nga abuti mo. Sa aming ano, farm, napakarami noon mga ganon. At talagang hindi biro, para kang napaso kapag napadikit yung
4: walang
1: balat
4: mo. Walang pinipiling balat din yun.
1: Naku, lahat. Oo. Kahit hayop, patamaan. Ano? Yung iba naman na nagkukos sa mga pangangating mga infeksyon, usually fungal infection, ano? Halimbawa niyan yung mga sa fungal infection, hadhad. O yung buni. O alipunga. Yan, mga fungal infection yan. Pag talaga tumama yan, ay talagang makati yan. Walang katapusang kamot yan, mga katropa. Bacterial infection, saka yung viral. O katulad ng mga chickenpox, mga ganyan. O, at meron din naman mga ano, ilang internal body condition na nagkukos ng pangangati ng balat, katulad ng sakit sa liver. O kapag ang liver mo hindi masyadong healthy, tapos maraming toxin na nare-retain sa katawan, ang balat ng tao talagang hindi maganda. O parang lagi na lang may, alam mo yung parang kung titignan mo yung balat, parang yung iba nga nagkakaroon ng goose flesh. Eh. Alam mo yung goose flesh, yung pag ikaw eh nilalamig, tapos nanggigirahaw ka. Ganun ang goose flesh. So may mga taong ganun ang balat kahit na hindi sila natatakot o nilalamig, makikita mo sa skin nila yun. So yung mga liver disease, kidney disease, actually pag may sakit ka sa kidney, isa yan sa ano eh. Isa yan sa manifestation ng pagkasira ng kidney. May mga pangangati talaga. Kasi yung toxin ng katawan, hindi na ilalabas ng tama, so nai-irritate yung skin natin pag pinagpapawisan tayo. Thyroid disorder, saka diabetes, nagkukos din ng itchiness yan o pangangati sa ibang parte ng katawan po natin. Mayroon din naman mga psychological factors, like yung stress, anxiety, nagtitrigger siya ng pangangati.
4: Focus din.
1: Sa ating katawan. So, iba-iba yan, ano? Kaya kinakailangan, pag meron kang matagal ng panahon na tinitiis mong pangangati, you need to consult a doctor kasi aalamin nila anong dahilan. Di ba? Pag wala ka namang, ang madali lang naman malaman yung mga fungal infection eh. Kasi syempre, nandyan yan. Yung buni, madaling malaman yan kasi parang, kaya nga ringworm eh, parang bilog na nagtutubig, ano. Pero yung mga other factors ng skin itching na may internal, ano na, reason, yun ang hindi madaling malaman. So, kailangan talaga magpapa-check up tayo.
4: And take note for the triggers. Ito yung madalas, doc, na nasa set aside nila. Or, kumbaga, nababaliwala, ano? Dapat kung may naobserbahan ka na isang bagay, either chemical man yan siya, ano, or kung ano pa mang ginagamit natin or ini-intake natin, na sinususpechahan mo na yun yung nakaka-trigger, mas maganda doon, ilista siguro nila.
1: Tama. Oo. Yun naman ang standard sa allergy. Dapat i-observe. Kasi, syempre, hindi natin madaling hulaan kung ano yung mga ano, mga pwedeng nagkukos sa irritation.
4: So dami ng mga bagay na na-expose tayo. Kinakailangan meron tayong mga hint kahit papaano. Na kung ano yung mga triggers na yan. Ano-ano ba doc yung mga possible, mga kadalasan na mga nakakapag-trigger nito?
1: Isa dyan yung init, saka yung pagpapawis. Maraming ganyan. Pag mainit ang panahon, pinagpapawisan, nangangati na. Meron akong kakilalang ganyan na talagang namumula siya. Basta mainitan at pagpapawisan, sabi ko, alien ka ba? Parang hindi taga-Earth, ah. Hindi rin niya maintindihan yun, ano. Madalas din yung ano, masisikip o mga synthetic na mga damit. Ano ba yung mga synthetic clothing? Ito yung mga man-made fibers na usually yung iba derived from petroleum or chemical process. Ano. Yung mga damit na yon commonly mura, matibay, pero matindi yung irritant niya sa katawan kasi nagtatrap ng init tapos na-irritate yung skin natin. Kabilang na dyan yung ilang, alam ko, yung polyester, nylon, spandex, mga ganyan. Mga synthetic yan na mga damit, ano, o tela. So, kung meron kayong mga pangangati, i-consider nyo rin na baka yung damit nyo mismo ang nagkukos ng irritation sa inyong balat. So, ang pinakang safe daw ay wool at saka ano, cotton. Kaso ang mahal.
4: Yun ang
1: mga cotton and mga anong ganyan, di ba? Ayan, yung wool naman, di naman pwede dito, mainit tayo eh, di ba?
4: Mm-hmm.
1: Oo. Yun, yung mga damit na possible man-made fibers, pwedeng may mga balat na talagang nagkukos yun ng irritation. Yung mga matatapang na sabon na ginagamit natin, mga detergent, yan, maraming nagkikwento na ganyan ang kanilang nagiging problema. O, even yung alcohol, ha? Yung mga laging naglalagay sa balat na mga, ano, di ba?
4: Mm-hmm.
1: Every now and then, nag-alcohol. Yung iba naman sa mga spicy foods, pero bihira lang yun.
4: Mm-hmm.
1: Yung iba naman, sabi nila, pag nai-stress sila, kulang sila sa tulog, nangangati. O, something with the immune system na yun na mga dahilan. No? So, maraming triggers na pwedeng kailangan nyo bantayan at para maiwasan nyo na next time. Ibig sabihin, hindi maganda yung response ng katawan po ninyo.
4: Kinakailangan, Dok, sa mga ganun, habang iniiwasan nyo yung mga nakapag-trigger na yun, what can they do? Ano ba yung pwede nilang gawin na mga pamaraan na if ever man na in the future ay maka-encounter uli sila or maka-ano uli sila ng mga nakakapag-trigger, possible ba, Dok, na hindi na nila maranasan uli yung mga reaction?
1: Oo, marami naman. Basta mahalaga yan, malaman kung ano yung specific condition.
4: Mm-hmm.
1: Kasi marami mga sakit eh. Pwedeng eczema.
4: Mm-hmm.
1: Tinatawag din nilang atopic dermatitis. Oh. Ano? Tinitingnan ng mga ano yan, ng mga derma, kung ano yung itsura ng skin disease mo. Mm-hmm. So, pinag-aaralan nila. Kasi minsan pare-pareho eh.
4: Tama doon.
1: Yun ang mga psoriasis. Hindi ito basta-basta kasi autoimmune disorder ang psoriasis. Yung parang nagkakaroon ka ng flaking sa skin, especially sa mga scalp mo.
4: Mm-hmm.
1: Parang may mga langib-langib. Tapos, commonly nakikita mo parang nagkukulay ori, ano? Pinkish.
4: Pinkish. Oo. Yung balat.
1: Yung psoriasis, hindi siya simple. Yun namang urticaria or hives. Ayan. Pwede ito dahilan sa mataas yung histamine release ng katawan natin. Common allergy. Pangopungal infection, yung mga ganyan. Pwede ma-resolve. Depende sa kung anong klaseng skin disease. Pero mayroong general advice, ano, na kung gusto daw natin na maging matibay yung skin natin laban sa pangangati, kinakailangan patibayin natin yung kanyang, yung integrity ng skin. Unang-una, hydration. So, alam mo, nangati ka, specific doon sa mga pinagpawisan daw ay ano, na-irritate. Take a cold shower. Mag-shower kayo. Kasi yung hydration and water in your skin can relieve yung mga ganong klase ng mga ano, mga irritation. So, kumain din daw tayo ng mga healthy fats, especially yung mga omega-3 fatty acid sources, kasi ito nagpapatibay ng natural defensive mechanism ng ating skin against irritant. Ano? Vitamin A, yan, kilalang-kilala yan bilang best support for our skin, yung mga vitaminang yan. Vitamin C, ang isa sa pinakang number one na vitamin sa kailangan ng balat natin for allergy. Kasi ang vitamin C is actually, yan ang unang-unang kailangan ng ating skin to build collagen.
4: Mm-hmm.
1: So without enough collagen o vitamin C, hindi makakaproduce ng collagen ang ating balat. So ang balat natin laging pwedeng mangulubot or matuyo. So, na nagiging dahilan naman kung bakit na tumutubo yung mga pangangati. Vitamin E, also zinc. Vitamin D3 is also important for our skin integrity. Ano? Yan yung pinakailangan natin. So, mga functional food naman na based on study, malunggay. For example, may irritation ka. Yung katas ng malunggay, pwede mong ipahid sa irritation. No? Pwede mo rin kainin, siyempre, malunggay araw-araw kung lagi ka may allergy to give you antioxidant and anti-inflammatory. Garlic, sa mga fungal infection, ginagamit yan noong unang panahon pa. No?
4: Mm-hmm.
1: Kasi ang fungus pala ay namamatay sa ano, sa sulfur content ng ano, ng garlic.
4: No?
1: Turmeric is also good. Yung mga may mga common irritation, turmeric pwede mo rin gamitin yung katas na turmeric. Even yung kanyang external application. Probiotics, para patatagin naman yung ating good bacteria sa katawan natin. Yun yung mga pwede. Ano. Marami pang mga ibang pwedeng gawin, like yung mga oatmeal bath, aloe vera, coconut oil, cold compress. Kaya lang, yung ibang mga sinasabi natin, minsan hindi available, ano, agad-agad. So, sa Yes to Health, meron tayong mga products na pwede nyo mapakinabangan.
2: XFM.
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nagdungo na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisiwaya na ako sa kaning kalamig. Kapag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung sa inong kong kape na Premium D3 Coffee Mix. Parang sa mga driver, dapat siwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
8: Hello pa. Dali sa kukorta pa be. Kay hurot na ang korta. Buslot na pala ang brief.
9: Aguntahan lang sa ranat. Ako gani. Akong brief. Garter na lang.
8: Ano pa? Igata po ni mo pa oy. Nagtibak na po kadra.
10: Exciting!
6: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Tila ba may hangin sa tiyan?
11: At masakit sa pakiramdam?
12: Kabag yan!
11: Mag Santone Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang,
11: tanggal agad ang kabag.
12: Santone Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
12: na all-in-one.
11: Sa presyong
12: magaan.
11: Santone Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
13: Si Michelle Dainey, taga-sipo.

0: Ang galang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Call your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskip ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
3: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
4: Abli na!
5: Abli na!
3: Abli na!
6: Yes!
3: Abli na!
6: Yes to Health Clinic.
3: Yes to Health Clinic. Abli matag-Lunes.

0: XFM. Zanton Plus Gold.
1: Ako si Zio, nagka-diabetes ko. Akong gusto na yan ang Zanton Plus Gold. 2 capsules a day. Nabamatud-an dyan ako ang kapiktibo ni Ini. Kay karon na-normalize na dyan ang akong blood sugar level.
0: Zanton Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar. Zanton Plus
2: Coffee Mix. Ibili na anas. The New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
3: Bili pa ka magkape.
2: Zanton Plus Coffee Mix. Katilaw naman ko. Mayang tulog. Normal yung ihi. Sa istasyon tong una, tungkol pa bitaw yung clinic dito sa palengke. Ito po nagpalit. Itong mga kaiksunan ako, naminaw karon, inumok Zanton Coffee Mix, kay lami siya, lami inong tulog. Parang po sa mga kukul-kukul, sa imong pag-ihi, kay may imong tulog, dato pag-undisin yung lawan.

0: Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Joy, 27 anyos, sa akong trabaho, dilijod malikayan, maulanan, mainitan, usahan. Unya gamay taligsik, hilantan dayon ko si punon ukon. Ginan ko sa akong uyag, maminom aning santon vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud, akong lawas, dili na ko, dali masakit. Salamat jud sa santon vitamin C.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Mas panahon karon dita no kasagaran sa mga bata mamistay sa umstisa na
3: Mogid ka mogid na
2: ikaw tita naka idea unsaon pagbuhat anang bata nga batignaw
3: idea pa kadiha ano ako magini imong pangutan on katiguang na nimo wa gyud ka nakapangutan na sa imong mama.
4: Ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Kung nagpana ko mata, nagpangog Vision X. Kung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Pero ko ganang malipong, masakit akong ulo niya. Pag gitry na ko ang Vision X, kay sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala tong kahanap, unya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako makaigsuunan, nga nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, at na kita sa produkto nga, sa itong lawas baka kung sa itong mga ipangbati. Hindi man diha-diha dahil yun, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Help, naagi

0: na-discourage na ba ka? Pag-exercise, tungod kay dali ka po yun. O wala'y nakita nga na kung improvement sa lawas. Sulayi ang Premium D3. Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3. Ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties. Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
1: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting.
2: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagawa naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
1: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
2: Sure ka?
1: Oo.
2: Exciting!
1: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
2: Ngunit na mahal, later ako makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
1: Like yun. Basta nakaturbo.
0: Food supplement from Hihimo sa maca o clavuasca o sa ka-herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sancton Plus, herbal soap.
4: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, tatlo ako nagamit ang Sancton Plus herbal soap. Dura ang atin itong sumapanit. Panit.
3: Plus Herbal Soap.
5: Nanami Gin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
7: Abli na.
6: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health.

0: Palit ni mo din ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhilan sa may Sapatera Bill. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
1: Mga katupa, excited!

0: lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santhrone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santhrone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santhrone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhrone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santhrone Gold Herbal Tea.
2: Man, ang parangan ni ate.
3: Eh, dito man lang mo siya gihimo na.
2: Kuya, ako si Kuya Man. Kay Sugu.
3: Ay, kisamog ba? Ay, sige, pangunta na diya kasagbutan.

0: better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Sakit ng katawan? Mag Samsung Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Samsung Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Samsung Plus Herbal Oil. Sister Pain.
4: Ako din si Randy, taga Cebu, sa Kaselsker ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay efektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Ibilis sa mga butika.
5: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
7: Abli na.
6: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
8: Yes to Health Clinic.
9: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
8: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo.
9: Libre na magpakonsulta sa doktor.
8: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
9: Ug mapalit nimo dinhi
8: ang mga produkto sa Yes to Health.
9: Yes to Health Clinic.
8: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
9: Hilid sa Barangay Hall.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
10: XFM.

0: Ako sigari, grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagkadungog lang ko sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanata na ribinom, 3 times a day gina. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Hello, ako si John Jelly Brias, o sa Saraga Anchor. Matag buntag sa'yo, before sa ako ang program. Nahabit ka yun na ko, mangapi o Santon Plus Coffee Mix. Dako yun o tabang para sa ko ang lawas. Labi na kay trabaho na ko, kadlaon pamumata na. Tatanan nga wapakasulay ni ini, ubay-ubay nga mga sakit, wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa itong mga kalalakinhan. Sa babae po ang hormonal imbalances. Sinahan yun ko ani, Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho, tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito nga program. Ang ingredients ni ini, mangustin o suya powder. Dako kayong ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining ma-recommend ninyo. Halas rolayin ninyo ang Santon Plus

0: sa mga butika nationwide.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ga problema, isakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili takot ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, na wala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, bumili kong pagyod ko.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
3: Nanay, dali.
4: Nay!
5: Oh, lingkod, lingkod.
4: Ay, Nay.
5: Kung saan pa na na?
4: Kuan bo? Na ako'y crush bo?
5: Hmm?
4: Pero, di man ako masulti sa'ya kay mahadlok man ko.
5: Ano yung kadlok, anak? Naunsawang ka?
4: Iya, sa may buhato na ko, Nay.
5: Ani, anak? Ato ba nga siya?
4: Kunya, totoki ang mata.
5: Kunya, sabay sulti nga.
6: Pretty school, you are trying.
4: Pretty school? Kuan, di ko niwa, Nay?
7: Ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Eh, ni karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo, labon na pan. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab, action siya kawala. Mas guwapo kayo sa Vision X Plus. Dali lang yun siya magkawala sa kungkwan sa mata, mga gabon-gabon. Kamo, mga kauban ako na nasa Matina. Sa stingin ninyo na eh, ang driver lang dahil sa tricycle, mga po nilang ginainom. Dali lang yun sila mga kwan kayo, magkahalap-halap ilang mata tungkol ka. Kamo po, stingin ninyo kamulang katilaw para makita gininyo ang utapik niyo ang

0: Energy Premium D3. Premium D3. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule nga muhatag ug instant energy. Tungod sa VCO nga adunay taas nga MCT o medium chain triglyceride nga nakita sa pagtuon sa mga expert nga muhatag kini ug instant energy. Mao nga kung pirmi nagluya ang lawas, mag Premium D3. Mag Premium D3. Mapalit sa mga butika.
1: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
2: Para sa dynamis?
1: Para sa turnyo ni Mrs.
2: Tour?
1: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
2: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
1: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
2: Sige, sugayon na ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kuso o resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Septon Plus Herbal Soap.
5: Yan is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms, hindi ma kuha. Try Septon Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
4: Septon Plus Herbal Soap.
6: Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis.
4: Septon Plus Herbal Soap.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
9: Abli na.
7: Abli na.
10: Yes.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
11: Yes to Health Clinic.
12: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
11: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
12: Ug matag Domingo.
11: Libre na magpakonsulta sa doktor.
12: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
11: Ug mapalit nimo dinhi
12: ang mga produkto sa Yes to Health.
11: Yes to Health Clinic.
12: Dinhi lang sa may Sapatera Bilgi.
11: Dilid sa Barangay Hall.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic sa C.

0: sa XFM.
1: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga na kay anak sa gawas.

0: FM.
1: La la la la la la la la la la la la la la.
2: Ah, tadal sa kinan sa kong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Crap Gold bay.
2: Ha? Sa Crap Gold da bay? Pag sure da bay? Ngano good?
1: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
2: Unsa din ang Crap Gold bay?
1: Wala pa day kamasayod bay. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
2: Maudi na ang Crap Gold bay?
1: Oh bay.
2: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kumbay kay mupalit kong Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Crap Gold na ta.
3: Bush abo, magpakilo ko sa hubay be.
4: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
5: Uy, unsa man ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
3: Bato gold taon, maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
7: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente, sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagita mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Selco 24/7 Customer Service Hotline.

nang mahay ai kani mo wala pagyud ako kali ay ambus na no usha bagyud kahay hinugdan ako pirmi man lang ni mo sa at sa aran tugani ko ako inday labing matuon unsa may nakaingos imong pangluod pandang liday kun imo ko nga balibaran iluong ko na lang unya ang tanan pagkasakit pagkapait sa kong kahimtang igo man lang ako inday dumadulaan may adlaw ra unya inday ikaw magmahay sa gihalan kong gugmang imong isalikway sultian ko ikaw inday sway lipon-lipon ang gugma ko pulos kayod kinikinood tigulang na ako ligong pagtuhod ang gikaibgan ko ikaw ikaw ragyod busa maluoy ka down ako sugta ay ang dako na kong gugma aron na lugnot na hindi ko gugma ikaw pagasakiton kanunay ko ikaw inday hapyuton magpaduoy ako kanunay simong dunghan unya ikaw ako dayong paray-paraygan hindi gayon ikaw inday nako magmahay ihatag kong tanan unyang mga kalipay busa inday ayaw intaw kung paan busa ang gugma mo kung mahimo tilawan ta busa maluoy ka.

0: sakti don tanui nai ko kau indai hap yut hap yuron magbadu ul aku kanunai stimung dughan unya ikau aku dayun parai parai gan dili gayus ikau indai nyaku magmahai ihatak kung tanan unyang mangang halipay busa indai ayaw intaon kung paan tusa ang lugmamu kung mahimu tilawan ta ang lugmamu kung mahimu tilawan ta ang lugmamu kung mahimu dilawan ta.
1: Lawin.
2: Aya.
0: May kami mo.
1: Hello. Maayong hapon. Another day, another Halloween.
2: Aya.
1: Sa Halloween.
2: Aya.
1: Mayong hapon mga igala, mga soke, mga katropa, mga student permit. Hoy!
2: Aya!
1: Kamusta naman mo diha mga katropa? It's alright, baba.
2: Aya!
1: Oh, diyan na po ta. Halo-halo, special na po ta mga katropa. Pinaka mga unas mga tanan. Ang atong pagyokbo o pagpasalaman sa tuang magbubuha tungod sa lain na poglugway. Ugwaya na po ta. Diyan na po ta sa lain kahaponon. Sandorot na punta.
2: Ayaw!
1: Sandorot? Sandorot may tawag. Maghugoy-hugoy.
2: Ayaw!
1: Dinhes kalibutan sa mga kag...

0: mga katropa. Siyempre, dere sa FM Agosan. Wait, well, po ginagmay. Abi na ko din na musunod mendegap. Mga katropa, diyan na po ko makighogoy-hogoy sa mga tanan. Ang atong pinakauna, niyokbo naman tao nagpasalamat. Kamu po diyan, nagpasalamat na ba mo mga katropos? Dere sa atong programa, susama sa miaging simana, maurag hapon eh. Bintras, nga niapatay kwan, niapatay yayay.
1: Ayaw!
0: Kay mo og sa battery pa mga katropa wala pa man na full charge. Pag ma full charge na ni basin diha na siguro. Pero sige lang naara man gihapon panahon na mo abot kanagingon nila og when the time comes when the time comes ba yan na? When the times comes, I will. Sana, sa ganyan na nagkantahan na, wala ng patakataka, ramatanig, sumay-sumay, ano na sa kanta nga, wala na yan na mao.
1: Doon ako kanunay sa imunod.
0: Prestal mo, mga katropa, itong programa, gatol kinikaning yaw sa Yets to Health Incorporated. Itong mga nagmerienda niya, mga katropa, i-appel niyo sa merienda ang halo-halo. Labi na itong mga nangumpra karon. Nangumpra sa mga gulay, mga itsda, mga karne, mga tao, tatao. Ano mga kanunon ba? Kanang inyong mga kanunon niya? Ayaw lang mo og kaneng kadag-kadao. Panghatag lang pod mo sa inyong mga ero, inyong mga ereng, kaya di mo manghatag, sungkabon mo na. Panghatag yun mo. Mga katropa, ang atong numero sa gihapon 0981152525 para na sa inyohang mga gustong ipadangat dire sa to ang programa. Ang atong programa dun, kung dunay naghato doon na po'y nagtokmod mga katropa. Ang nagtokmod ang LJ Okay Travel and Services. Ay bisan og mahal-mahal ng mga palitonon sa palibot. Wala gyapon ay rason nga kandi mo mo abroad. Baka maka-abroad pag gyapon mo sa Manila, Cebu, Davao, Siargao. Sakay mo gidro. Pagpabok na lang mo daan sa LJ Okay Travel and Services. Para nga hayahay. Katong mga naas bay ay mo palabid ya o kuan panapo po ng taon mo kaya mo agin ang silingan makitaan makitaan ang kanang kuan kanang sala ninyo nga walay panilihig siratin ang kurtahan. Kine si Jose X Kaiteng sunata sa tabaga katropa.
1: Uy ka.

0: Exciting!
1: Yo, yo, yo, yo, yo, my spring day. Yo, yeah, my last spring day. Yo, spring day. For it's merenghoy. Oh, makatawa mata ng merenghoy. Ay, nako, naman na sa December ng merenghoy. Mayong hapon lo, attendance ko lo, nakauli na melo. Gabi eh, alats 9 evening. Kapoy lo, nagkumbawad biyahe na mo. Ah, adi ay? Kaluoy sa diot nakaabot nakadunggo radzon ang barko tugo amo gisakyan gikan Cebu alas 5 hapon mene abot pantalat sa nasipit adi ay from Mama Julina Turalba spring keteng keteng spring keteng keteng ayaw. Nama teman saya sekarang ketek. Woi, dana dari Mama Julina, Mama To. Aku Mama To nga umaabot pun aku nga oganganon. Okay, si Mama sain sain murag niluib naman to. Wak namai pa kita, wak namai pa ram dam dam dam dam. Kumusta naman si Jelen Mama Julina? Daghan di ako na naglaway-laway ana sa Cebu. Isod ko nagsakubag si Dayan Jelen karon wa nay maglaway-laway. Si Madra, God PM lo Jose mag-attendance ko from Maring Gloria Bayogan. Oh, ako nang get-check scan Madra. Si Maring Anel, mayong hapon pare koy mag-attendance ko today para okay kayo. Kanang attendance yun. Okay, para maka-award pag-abot sa Garwis yun. Hello, mayong hapon. Present para Buenas Gracias de Tarascogon. Kanalang lo, salamat sa pagbasa o gabreksyon. Lo, wala nang tingog ang ra... Aha, wala nang tingog! Ayaw! Ako naman itong gipatingog, ha? Be, gipatingog na ba? Ayaw! Pagsama lang na, guwaga po ni tingog, kaya guwaga na ni tingog, na paong gina, basta wang tingog. Oh, no! Mayong hapon, lo, Jose, kumuksta ang among guwapong lolo. Ayaw! Senyor Santelmo, para nagwapo na may noong ko. Ayaw! Sa kahanginan presenteng nakunaan lo shout out po dayon diri sa Highway 23 Scott Station lo salamat gablet may gani kay nay naingon og gwapo murag naganaganaha ko karong kahapon no. Pero si Mama Julina wag gid ingon nga gwapo si Lulo si wag ay panis sweet sard gums. Nanas maring adeng o. Mayong hapon, pare, ngoseng, sa tanan na minaw, present ko, pare. Ako naman ang gichikskan maring. Ayoy! Gichikskan na nako kay parang nindorps. Ayoy! Great na ko lo, nga kung mama o papa nga naminaw sa emo o sa tanan, nga naminaw sa emo o sa emo. Og sa emo po, mayong hapon, puro naman ni silang lang emo, emo, emo. Wa may ako, ani. Ayoy! Sana makadala ko, puro naman imo. Minaw sa imo. Tanan, minaw sa imo. O sa imo, puro lang imo. Ayaw! Manamlay ako, ane. Way ako, ane. Puro na imo. Ayaw! Yo, assistine. Ayaw! Katong mga nagmerenda niya, panghatag yung tao mo, ayaw mo mo pagbinaroho. Niyabot narba si Mama To. Mama To, Zulina. Niya, wagi ko dalhi o kaneng kuan. Kalamay. O di baka kaneng bingka. wa genes kuan ai ba logot PM atikon mangka ingong ka wala na ka nag on say wala nag on oi dugar ma kung nag on
0: ayan
1: pero wa lang ko na ko tay na yayay pamangko ayan na yayay man siyose
0: ayan
1: mga katropa, balik na tayo-teod humans mga importanteng pahinomdom di aram mo kay dirirapog ko.

0: programang Halo Halo Special.
1: X FM.
2: Santon Plus Gold.
1: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat pas kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natuma na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
4: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha ng kuhana, ayaw kay ba? Kana ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang yung kutukutok. Salamat gani ko na nakadungugan ni sa doktor sa yesto, na kuhan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro, banana, mangkilam.
3: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next. Daghan na ang natabangan.
5: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na ko Sir Ice gid to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran ako og paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
2: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
3: Premium D3 user.
6: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, katrabaho, putka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, ba't iunog kapoy? Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
3: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo.
8: Pakusog.
7: Turbo.
8: Pagdugay sa away.
7: Turbo.
8: Doble.
9: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
10: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
9: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
10: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
11: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klavuwaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
11: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Pili na!
13: Santon Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
16: Si Michelle Dayani, taga Cebu, sa Sales Lady. Nakasulay ko 1 week dalisod at tindog kay gamingod akong tiil. Taog likod, sobrang kasapiro. Pag tumar na ako, Sister Pain. Grabe, ipigtino kayo.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
17: ODI, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginuman ning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasool ako ang migraine. Ginahan sa kuani nga kapi, kay aduna kinigrotatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide. San Juan Plus
1: Coffee Mix. Sirisita, basay. Mag-itin ako rong July 7.
2: Katong wala pa ka nakagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ako sa may ginabati na mo sa una?
1: Ang kutu-kutu lagi, sir. Half dose per me.
2: So, sa una, hingapit yung ka. Wala pa naman na ilan lang sa 2 Coffee Mix.
1: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
2: Kape na, di ka mo inom magkape sa Sagadlaw.
1: Na, katulo, na ikaduha.
2: Sukat mag-inom ni Manny sa 2 Coffee Mix. Sa may ginabati na.
1: Mora, naulian. Naulian ba ya, sir?
2: Katong half dose yung
1: mga. Naulian.
2: So, kinipalit gani mo.
1: Ipalit na
2: ko. Ubay, upat ka box. Tulo ka box nga Santo Plus Coffee Mix o usa ka box nga premium D3 mga lodi ha. Ang ipalit ni nanay.
1: Arang-arang lagi ang kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kay sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa nga tanan, oy. Bahala din ko kakaubuntag ka noon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santo Plus o Santo Coffee Mix. Kayon ko, no? Kaya ko nakayon mong ko. Kape na ka.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: FM.
1: Exciting!
2: Natog na ba ang tanan? Dali ara kayo sa orat. Ang atong pagbalik, mga katropa, gaton kinikarinyo sa kape nga makapadanag sa mangit-ngit nga mga pamanit. Santon Gold Coffee Mix. Naiglota tayo, naikulajin. Basta, yun, masamot di kang kagwapo. Masamot kang kagwapo. Sisting nga gani, di ba kayo? Anda, ako rin nalungkot lagi sa kanang mga wak pa kasisting. Mapalit na sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP, o Generica Pharmacy sa Tibuok, Philippine Penis. Muna din ha. Hapon, anakon, mga attendance ko. Ako nang gitsik scan maninay. Sir Dan ako, no? Si Kalin, anas day Kalin. Present lo, maineton nga kahaponon sa tanan. Makadumdum, masamta na itong kagahapon na nang imo ang kanta lo. Kadang na yung mga gahapon na mga kahinomdom ganda. Pero katong wala yung mga gahapon, wala po na yung ugma. Watching from Bayogandos, ang akong maninay. Nga sexy kayo. Isa kalakang tuloy kayo. Muraog si Amlew. Nanas Amlew. Good afternoon. Kumusta naman ang tanang naminaw sa Lulo Jose? Kini si Amlew. Kay kuan man po ni. Unsa ganito ni si Amlew? Isay. Unsa na? Isay atras tuloy kambyo. Ingor ba siya itong miaging... Miyagi mga adlaw nga pista ko no sa kuan ko no pisaan. Niya wa man day nang hatag. Usaw mapaghatag nga muraho man din. Nalibog kulo kay sakit kayo ng akong o. May sakit imong ulo. Gay delikado na kay sakit imong o. Basin o gimingaw ra kang Dodong Chris. Kay wala na mo date. O di ba ka nasubrahan na sa sige ninyong date. Muna nga naglaban na. Lulo Jose, pangumusta ko kay Maring Erika sa buntag programa. Ha? Maring Erika? Tuam na sa kuana sa Maring Erika, tuana sa Tagong. Si Maring Erika. Lo, wala na yung radio game ni mo. Nabaw. Wow, maday na. Napa pero wala pa ron. Kay nagkuhan pamanta, napamantay yayay. Sugod na tag-enrollment ane sa sunod pohon. Pagkanindot ba analo? Sumoy na kanindot. Ang mga song kay naay mga kaulugan. Siyempre, ano mga na mga song? Kanos abago ka ka dungog og song nga walay kahulugan. Na mga na mga kahulugan, ikaw gidlew. Saan naman, nabanga naman noon si Bernard. Nabala naman ka, Lew. Kanong mga sunata na mga kahulugan. Mga kamingaw, mga kahingwaos, mga kabalaka, kapungot, kalago. Alam na. Lo, pwede ko mo risquet sa og kanta, lo? Osman, ikaw mo yung mukanta? Dapat makarealites na siya. Kinsa na siya? Kinsa siya? Nganong wala pa nakarealites? Kinsa mo nang giingon ni mo, Leo, nga makarealites? Sana all, nindota sa imong sounds, lo. Nagbuto-buto nga kong kasing-kasing nga nakabati ko sa... grabe, kinailang-lang. Unsa rin na sa inyo, haday, New Year, haday na sa inyo, sa imo ang kasing-kasing. Basig New Year na ang imong kasing-kasing, kay buto-buto naman yun. Ating... Di basta-basta gan lang iba basta ko ana ma kanang New Year na kasing-kasing kay mo buto-buto na. Lo, narama ko na minaw ra ko nimo. Wala lang ko ilo, nag-alert call ra ko. Alert ko ra dai. The bits man ang emo sounds makahinomdom ta sa atong kagahapon sa dalaga pa ko. Ay, ning akong mama to, Mama Zulina, na po na kung siya gahapon. Ano siya gahapon? Ang mga uyab na break ay nailog ni Andy Pakumios nga banan ako karon. Pang ilog gina ni Andy gina. Ayaw! Lain na makunod ng mga palailog kay mailugan po. Ayaw! Ako pong ilogon si Dijilin. Ayaw! Oh, ako po ning ilogon kay arong nanak ko'y inilog. Ikaw ang kanta, lo? Ana, ako pa may inoy pagkanta. Imbes kay nayayay pa ko, ako pag inoy pagkanta ho, lo. Ayaw! Nayayay pa man ko, Mama Sunshine, ma. Ayaw! Para ba ko rin mo girigard ni that stain? Ayaw! Ambot ni si Mama Julina, kung girigard ba ko ni Kuan? Girigard ba ko rin ni Jilin? Akong attendance, lo, timada. Nag-checks ka naman ako ni Mama Sunshine, ma. Basta kay mo presenting lang. Checks ka ganyan ng attendance. Kay sayang makayo ang mga attendance ng mga papel rin. Atong clutch record. Ang clutch record, di mama gamit. Sayang kayo kung kuan, dili checks ka ng attendance. Dapat six kan yod ang attendance para nga magamit yod di ba maring ading asa naman to squad si maring anid ikaw godlo mo ata na hawala kay ayaw wala ero sigurso squads di ako dahil mo ipakantaho ayaw ayun natan lang ako na po ay mong pabutan na ng imong kamingaw ni Dudong Chris. Grabe, basag pila na kagotlo sila nagkuyo. Ayaw! Mingaw na dayon. Ayaw! Mura po si Amlew, basag kadaanlaw nagkupras. Ayaw! Mingaw nga po, mayroon na yun na ang sonata ko no kay na ikahulugan. Ayaw! Dapat makarealites. Ayaw! Nakarealites naman si Daikalye. Ayaw! Si Mama Julina. Ayaw! Kaya lights na po. Ayaw! Hindi ako nung mga uyab sa una. Nga break ko no, kaya giilog ko no siyang ande. Ayaw! Di ka rabag Cebu niya, wagi ko dalhi o kanang kuan. Katong kusingan yung papay. Ayaw! Grabe po ni si Mama Julina. Dito, grabe gikan sa Cebu, wagi ka na, busag dakoy-koy. Ayaw! Mumisage lang rin, lo, nagdalabi akong dakoy-koy, lo. Busag ka na lang, malilipay na unta ko. Ayaw! Pero, wagi na yun. Lisod lagi kayo na yung kuhan ba, kanandilita palang lang. Pero og palanglang pakuana ni Mama Zulina, gidalhan gi ko karna na ba kanang dakoy-koy pero kay di magko niya palanglang mo nang wa lang. Ayaw! Pero sige lang. Kay kana si kwan si Dijilin. Ako mo nang palanglang. Ayaw! Hello, ming hapon. Oh! Nabas day ima ko pras day atong palakpakan day kinaas day ima ko pras nakakumin oroy si day ima ko pras. Ikaw godlo sige rakag hunahonag dautan laoy mga maghunahona matanan dautan. Ayaw! Di ka maghunahona ng dautan. Hugaw yun, di mong unaw. Si hugaw, bago pagay ko nanilhig. Ayaw! Inis lang lang ba kay himuor ako niya hugaw nga bago bagay ko nanilhin. Regards, ay, rebound daw lo, ingon ni Zilin. Love you daw lo. Ay, ay, love you daw.
0: Ay, ay!
2: Ay, ay! Love you.
0: Ay, ay!
2: Grabe na naman, love you. Ingon ni Zilin lo, ako gidala-dala ang ako ah. Ha? Sige, dala-dala. Ako, ano kayo? Anong gidala-dala mo?
0: Ayaw!
2: Isun po, ibilin.
3: Ayaw!
2: Ayaw yung ibilin kay Kawato ng Jose.
0: Ayaw!
2: Balik rata mga katropa, tiyon-tiyon, human sa mga importanteng things. Diharam mo kay Direra Pogo. I love you lagi daw.

0: FM.
1: Exciting!
2: Kini ang XFM excited. If I could, then I would. Butang. May tinos naman niya yung mga katropa. Mga student permit ang orasan sa alas 4. Sa itong panaghugoy-hugoy sa kalibutan sa mga kakining orasan mga katropa, gaton kanikanin nyo sa premium D3 coffee mix. Nagkape ka na. Nagka-vitamin D3 ka pa. Asa ba man ka? Di rin na. O, palit di rin. Suway di rin sa among payag. Di ba na di rin? Kita pa yun ka sa tindira. Kung lalaki ka. Pero kung babae ka, makakita po ka sa tindero. Aman na yung mga brandas niya. Imong sonata na kadaog ko ato sa una loog o sa kasako. Yawa akong mama side-side. Si Mama Julina kay... Mama Julina, ipatik-tik na si Jilin sa kuwa Mama B. Okay, kanang, di pa mga tog ba? Magtabi-tabi mo ba? Pati pong tagawa ni si Mama Julina. Tagaw kayo, di pa tikskon si Jilin sa kang husi. Wala mang yun ba? Makalimot ni Bolose na arami si Emma Koprat. Matun ka ni... Ang saan na ka? Silingan na mo? Ni... Kwan? Lew? Silingan mo, Lew? Kaila na mo ni Emma Koprat na yung Lew? Ambot ni Mulo! Kinis lang nang magsiging ingon nga. Palaway ko no kundi ay. Siyara na yun ng palaway. Pero sige lang. Bahalag palaway. Okay. Nengon man ang kanta ni Jom Jobe nga. Thank you for loving me. Lolo Jose, halo-halo et special. Nagkadugay, nagkanindot, paminaon ang maong programa. Bayaman. Pag-sorya, Mari, ha? Maring ano, sure-sure nang imong nagkadugay, Mari, ha? Nagayay ba ako, Mari? Ikaw lang ni ikatawa ni akong yayay. Pagani ko nagpakita sa TV kay wak pa ko hilamot. Hindi pa na ko ipakita ni akong naon kay nagkayamukat pa ni. Magpakita na ko sa sunod puhon. Karong-karong garwisyo na. Okay, siyempre mo hatag mata ng karlang sa mga student permit. If I could, then I would. Mora ginay, timan-an ni mo lang-lang day. Timan-an ginaday. Si Kato, day Jilin. Si Dutch, day Dutchton. Wherever you will go. Naras Jose. Mahala mo niya. Palag di mo musugot. Na wherever you will go, Naras Jose. Murag anino ba? Gasunod-sunod. Katong mga naada sa merkado, nasa mga bakiri, nasa mga meriendahan. Maayong pagpaminaw ninyo niya. Nagtuo manggag ko, ngawa mo naminaw po. Mura na ako mga pagtuo. Mga pagtuo o mga tinguha o mga paghandog. Nga, pagkataon-taon, mukanta na yung biskay, warong tato, thank you for loving me. Thank you for loving me. Pagbali sa plaka, gibali. Pag-abot sa chorus, kay ngayon naman yung taksil ka ba sa sumpaan. kayo, nailog na lang uyab ko, no? Atong pa ni Mama Julina, nailog ko nung Andi. Kinsa mo na si Andi, Mama Julina, mo nang akong papa. Nailog ko nung ex, dahil ko, no? Ang ex? Kung magsige mo'g away si Langlanglo, loyo ana, maluoy mo na sa sunod buwan. Wama mo nang gaaway mo na yung naglaglag. Takar mo na si ex nire. Basi sila ni Dodong Kretz, nag-away na sila. Maton pa ni kisa mga kaning kita mo na wala na may noon to, asan na to na kuan man ito na sa basura. Lang, nag-away ko noon talang. Huwag ito, nag-away lang, no? Huwag mo may nag-away lang lang. Si kuan raman, si Langlang raman si pang-away ni Jose. Pero si ako, huwag mo ko nag-away kong Langlang. Nga no, kung awayo na silang lang nga, narabas Dodong Kretz. Basing magukdan ta nag pinote nang na din. Lain na ba ng pinote kay puti na ba gina? Nabaday pinote nga itom. Hi, hello, lolo. Kung gwapo, kumuksta ang buhay mo. Nanas beans yun, no? Kumuksta nga. Ang buhay ko ay parang life sentence. Tuloy pa rin ang buhay ko. Nangaway na ako sa ibuhalo, wala po lo, buutan biya ko. Ganun mo yung makag-ambot ni mo lo. Mano na, pangaway na biya na, parang ambot ni mo lo. Maaway pa na. Makaulit, bayan na, slolose. Kinsa man rin makaulit, number 446. Okay, makaulit. Basig si Kuan Gorone, si Amleo Gorone. Sakpan na si Amleo. Huwag may laing mga ulit ni Jose, si Amleo Roman. Kaya kanil si Amleo, mo maning maulit kayo, nasakpan ba ni Jose nga, buraho mo dahil. Nasakpan mo nang maulit. Lolo Jose, magsayo ka. Sayo, di ko magsayo. Magpangkuro, mag-unto-unto ko, di ko magsayo. Taksel, kamba. Naday na ulit na sa ako, ane, kilid-kilid na ilang. Lyrics na kayo, kisa na lang na ulit, wanay lain, si Amleo na atong palakbakan. Lapatan kay na ulit. Ganar ba sa osen ang mga maulit? Balik ta mga katropa, teo-teo, humans mga pahinomdom, bebe.

0: programang Halo Halo Special.
1: XFM.
2: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
3: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanawanan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang yan na babayhana.
2: Ma, pasag din na lang, good ko, good. Kalipay man ako ni.
3: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
0: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, dagan akong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Pag inaw, Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na Premium D3, sir, ting arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Sa mga butika.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
10: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like yun. Basta nakaturbo.
7: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Santone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Santone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Sister Pain.
13: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko da yun. Yung Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Kahir rajin kayo ang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Mabibili sa mga butika.

Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.

0: Mix FM.
1: Exciting!
2: So if you're stay else bring ding ding.
3: Ayaw!
2: Mga alasayos na lo. Alasayos. Lo, masok ko ganin na si Chris. Yahag yung kong buwagan ana.
3: Ayaw!
2: Na, wakulabot ang buwagan.
3: Ayaw!
2: Ayaw ko. Maubad lang, maubaday lang. Bahala mo dyan. Tanawa na. Nanay mga nangaulit lagi. Yes, bida ang maulit. Artista si Lolo. Si kanindot kag ma-artista ko. Makita na dayong ko sa TV. Makita na dayong ko sa salida sa sine. O nang pagtanaw ko ang sine, maoman si Jose. Kay Jose may salida. Oh, murag sa amlew gini ba? Di ba, Leo? Oh, nag-bye-bye-bye-bye na si Kwano, amlew, oh.
3: Ayaw!
2: Bye-bye na ko no sa all.
3: Ayaw!
2: Mga kong bye-bye nga na kanang nabalaan kay Katumang Kwan, kanang nasa daplin sa dagat.
3: Ayaw!
2: Oh, muna'y bye-bye. Mamudyot may o kanang sigay.
3: Ayaw!
2: Sauna, dito may sa kanang Kwan, di Samis. Magbaktas-baktas mi sa baybay, manguha mi og sigay.
3: Ayaw!
2: Among isod sa butay. Ah, butay?
3: Ayaw!
2: Dahil mo na yung butay sa lubi mo na yun.
3: Ayaw! Ayaw!
2: So, if you stay, I hold your hand.
3: Ayaw!
2: Asa na to si Kwan, Mama Jilin. Mama Jilin! Mama Julina di ay.
3: Ayaw!
2: Si Jilin. Lahe mo na ito si Jilin. Mama mo na itong kwan di ay. Ito mo na itong it's stewardit.
3: Ayaw!
2: Si Mama Julina. Mama to.
3: Ayaw!
2: Duha na may akong Mama Drias Kanginan. Duha na akong ugangan.
3: Ayaw!
2: Si Mama Sainsain o si Mama Julina.
3: Ayaw!
2: Yan, ana po ko'y Maninay.
3: Ayaw!
2: Si Maninay Elvi.
3: Ayaw!
2: Nga, kusog kayong mukiay.
3: Ayaw!
2: Kunya, napagyo ko'y kaneng mala.
3: Ayaw!
2: Maring na luna.
3: Ayaw!
2: Kay naaman si Kwan.
3: Ayaw!
2: Sa to, Maring Gloria, kasi ganito, pangalan sa'yo mo nga po, Maring, nakalimot, may noong ko, katong... Tulitos Manila Eva.
3: Ayaw!
2: Si... nakalimot na ginoon. Si Jilin, mag-uwi permente, mahisugutan ngon permente.
3: Ayaw!
2: Ang si Daydat Tenret, nakalimot na ginoon ko atong isa.
3: Ayaw! Ayaw!
2: Sorry!
3: Ayaw!
2: Ito mga katropa, kiling atong kuana. Ang atong radio game sama sa pangutana ni Daikali.
3: Ayaw!
2: Pahibaw rin na. Enrollment is going on pa rin.
3: Ayaw!
2: Enrollment sa radio game.
3: Ayaw!
2: Okay, sa naman to ay nakapa-enroll.
3: Ayaw!
2: Okay, nag-enrollment naman to. Kay di tamog sogod o kanang gamay na.
3: Ayaw!
2: Kansi sa biyahe ka na yung puno-puno ba?
3: Ayaw!
2: Na'y front set, na'y back set, na'y taplon.
3: Ayaw!
2: Kung mahimo pa gani, na'y mo kabit.
3: Ayaw! Ayaw!
2: Nindot ba yung na'y mo kabit kaya para nga puno?
3: Ayaw!
2: Pero kung ako ay pasibot on.
3: Ayaw!
2: Magpasabak na ko nila ni Jilin o ni Kwan at Sten Gray.
3: Ayaw!
2: Kaya mao man eh ako mga future.
3: Ayaw!
2: Mga future tense.
3: Ayaw! Ayaw!
2: Lima ka na, nanay stewardess puhon. Kung yan, nanay po'y napulkom puhon.
3: Ayaw!
2: Basta napulkom, pulits na napulits.
3: Ayaw!
2: Ma'am, yes, ma'am!
3: Ayaw!
2: ba? Katong mga walay mga ikaw Jose, muragwa naman siguro kay Kwan.
3: Ay,
2: hindi naman ka pwede ma kay tawag ano ma CBO. Kay Kwan naman ka, 90 naman ka. Hindi na, hindi ka pwede ma CBO. Kung ma pwede manggaling, murag ko na lang na kanang kinaluoy na lang.
3: Ayoy!
2: Tama gyud ay ko nga bugoy kalo.
3: Ayoy! Ayoy!
2: Sabada. May na lang nang bugoy kontras buraho.
3: Ayoy! Ayoy!
2: Diba?
3: Ayoy! Ayoy!
2: Oh, pwede ka lang ma... di ba lang, pwede ka lang maulit lang.
3: Ayaw!
2: Gingan lang ko ni Amleo nga bugoy.
3: Ayaw!
2: Samot na tong ka... Samot na siguro matuli na.
3: Ayaw!
2: Wapagali na natuli, pero gingan lang na ni Amleo o bugoy.
3: Ayaw!
2: Samot na og matuli.
3: Ayaw!
2: Pero okay naman na, gingan lang tag bugoy.
3: Ayaw!
2: Di lang tangan lang buraho.
3: Ayaw!
2: Ang maulit buraho. Oh, ma, manan yan.
3: Ayaw!
2: Ang boy! Wala na, bangteng na manay na. Wala na ganyan mga katropa. Mawa na ganyan ang timailahan na.
3: Ayaw!
2: Nga nahog na po ang tabel sa itong paguguyuhogoy ng kalibutan sa mga kag. Ugma na po tapuhon mga katropa. Murag hapon. Naara ko dire o naapod mo dyan.
3: Ayaw!
2: Salamat kayo sa inyo hang paguguyhogoy ha.
3: Ayaw!
2: Ng atong programa Halo-Halo It's Special nga gatod kaninyo sa Yets to Health Incorporated. O kung doon ay naghatod, doon na po'y nagtukmod ang LJ Okay Travel and Services. Salamat kayo. Sa nga na lang, kinatibok ang puwersa sa XFM's Network Philippine Pinis. Kauban na to, Spikas Kwarto, si Katropang Harvey Hiramit. Alang sa nagkayosang Pilipino sa Philippine Pinis. Kini na lang si Jose Moingon. Ayaw pa daog sa dautan. Tagang dautan, pinaagi sa maan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
3: John Villanoy ba? Aga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Copimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, marag-bula na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. Itry na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, Tikwana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag-ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako sa likod, mubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panin dako kay katabang sa kuha.
2: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
4: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat alas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Na magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, manapahanap. Higir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
7: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag abtan paggabi. Tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag ini usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo kondisyon gyud akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Usa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Oh, eh, miss na kita. Uy, babe, kisig.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: Mag-turbo. Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yun is galona, senior citizen. Burn skin go forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin go.
1: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
10: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta. So Assess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ipili sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: ODI, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginuman yung Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasool ako ang migraine. Ginahan sa kuanin nga kape kay aduna kinigrotatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamani. Usa kamo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee

0: That song was brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh! Sauna! Sa wala pa ko ka paminaw, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, sukad na ka paminaw ko XFM! Weh!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
2: Baguha dira! Wabag ko na wag pang laba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa sagong plato! Weh! Makalagot!
4: Itay!

0: Kapitan!
1: Unsay kalahian sa una o garon?
0: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban dayon!
1: Oh! Unya garon?
0: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukon sa basig bayot! Exciting!
2: Exciting!
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang itrabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayo tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Sa 100% extract supplements natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong tapit.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Bibian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsa akong kapagniwang. Dayon, nadunggan nako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan nako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Xanthon Plus Coffee Mix.
6: Xanthon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Xanthon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Xanthon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Anews, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyag to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema, Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Ay, kini si Nicole. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako tabang sa kuha ang premium D3 kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikdan ako ang moral relaxing firme nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in tag hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumba. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo.

0: Supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
4: Santong Gold Coffee Mix.
5: Kodi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginuman yung Santong Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Kinahan sa kuan ni nga kape kay aduna kinigrotatayon o collagen nga kapahami sa atong pamani. Usa kamo, sulay na mo aning Santong Gold Coffee.

0: sex.
1: Sa una, pobre kami. Ang sud at nag-isa na yun kabuok bulan.
0: Kung maminaw ka sa ex.
1: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi. Ang sud at duha na kabuok bulan.

0: Utana ko ba?
1: Uy, unsa man ang imong pangutana?
0: Unsay Spanish.
1: Sa unsa man?
0: Kanang, the boy is running.
1: Kasayon rana?
0: Si Katabe.
1: Akuan, El Niño Misotoy.
0: Exciting!
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nangguha kong babungog. Katul kaayo to, dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dudyay, isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Kuday sinil kanyero, nagasityo pagakpag, barangay bungabong, antukan, yabaw di oro. Sa akong test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sansong Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Sansong Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansong Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sansong Plus
1: Herbal Oil. Sansong Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sansong Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
1: Sansong Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sansong Vitamin C, Sister Pain.
5: Ako si Roldan Nakabaker. Pasalamat kayo kung dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. May kong uban pang painkiller, walay epekto. Dahil rajin kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
6: Sansong Gold Coffee Mix.
7: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tambay.

0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
3: Exciting.

0: paringlode. Krabiyas damgo na ko paringlode, oy.
1: Bauba, usa ba din ang imong damgo de pare?
0: Paringlode, nag-inom ko na ko ba o niya? Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napiting hubugag yun.
1: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usya may problema.
0: Pagmata na ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
1: Usya ila siya.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pati exciting kayo.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalan, Davao del Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 years, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard niya, Permi Mabilar kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong na balaka ko kay Bastion og mabuta na hinoon ko. Sa akong pag duty, nakadungog sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali rasa bug palinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa Pirming kong tulog. Jobert tennis, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon na ako na, miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap. Ito
14: si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanami gin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
16: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa Sales Lady. Nakasulay ko 1 week dali sa itindog kay gaminod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itindog kayo ang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya. Magkapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.

0: Pino ka sa XFM.
1: Oy, nao sa mangka nga sige mga tungo, galuya mangka. Abtig, oy! Exciting!

0: ikaw yung mataaga, tapulan jud gayo ka.
1: So, ay?
0: Layas dire kung di ka masugo.
1: Asa?
0: Unsa ka garon? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
1: Kissin! Bye-bye!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Sandong Gold Coffee Mix.
4: Puti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong pasi o stress reliever po niya nga kape.
5: Sa una nga, wala pa ko kasulay.
4: Akong pamanit, itong o dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Sandong Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby

0: Dalton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
0: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Sirminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako sirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
5: Claire Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
1: Garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansong Plus Herbal Oil.
3: Atako, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa, putang nga mesa.
4: Uy, ang imong vitamins, nakainom na ka?
3: Sato. Pwede na siya? Hala, himot ko!
4: Wait lang sa ha, yagkukuha, okay? Yaro, unya, igdala sa kanyang tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom!
4: Next time, ayaw din kalimtig pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: May malamang pagkwan sa kanang Santon Plus.
10: Kumusta sa pag-inom niyo sa Santon Plus Coffee Mix? Usay nakatabang.
9: Kuha, nagatong akong sakuto-kuto bitaw. Nawala, murag nawala ang hapdos. Tapos ang sakumbana, pagpaihi bitaw. Kaya prostate, kaya naman sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor, nga tayang tambal, niinom gipot siya, anak. Mugin na ba yung coffee kay ang synthetic baya, mas makaano baya sa kanang lawat na hilig mugin na siya coffee. Nangapi na ka, nakatambal pa ka sa ibang balatihan.
8: Nangapi na ka, gitambal ang pagkao. Santon Plus Coffee Mix.
5: Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Sauna! Sugarol kayo ko!
13: Oh!
12: So, kad galawin ako sa X, di na ko sugarol.
13: Ah!
12: Alangan nga! Kurot naman akong kwarta. Ah, kanako bungot ito'y exciting!

0: Acum mamino ka sa XFM.
1: Grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay. Maningil man dayon. Exciting.
2: Exciting.

0: sa XFM.
1: Uy, ang pagani, mura lang yuk, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga ano, anxiety?
2: Exciting!
3: Usa ka adlaw sa sayong kabuntagon, dinhi.
4: Hoy apa, hoy apa, apa.
2: Kap.
4: Estudyante ba ka?
2: Ano man?
4: Usingan naman ha? Alas 7 na bangon na, gimalit na ka. Hoy, ay bangon na.
2: Exciting!
5: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
6: John Villanoy ba? Aga, Purok Bunana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obemix. Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likot. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. Itry na ko, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, Eko Ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. O na, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako ulit sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na pandin dako kay katabang sa kuha.
5: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
7: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
7: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
5: Vision X Plus, user, atong paminawon.
9: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, o pasok sa kumata, na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, mga napahanap. Higir man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po doon yan. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
10: Ako si John, sa taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikagini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon niya akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
5: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Oh, eh, miss na kita. Uy, babe, kising.
7: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
11: Mag-turbo. Oh, yes.
7: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Seven Plus Herbal Soap.
13: Yan is galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
12: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sister the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Ipilis sa mga butika.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Oy par, alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?

0: sa XFM.
1: Weh, sauna! Sa wala pa ko kapaminawag, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na kapaminaw ko XFM! Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
1: Pagawa diya! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Weh! Makalagot!

0: Arce. Oh. Marika, ikaw mag-ampo ha kay. Kay mga unata. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Oy, Dudong Arce, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
1: Gampo today ka.
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santone Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya, matapabata o sa atong pamanit. Santone Gold Coffee Mix.
2: Santone Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
0: Santone Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
3: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Usa, santang dili pa kaayo musakit. Tumaran dayo na ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabili sa mga butika.
5: Santone Plus Gold.
6: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod nga po. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sa niini nga Santone Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santone Plus Gold. Ako usab, gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, hindi na akong ginagamit kining Santone Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ni ninyo nga proteksyon Santone Plus Gold. Labi pa sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na dunay bukol-bukol sa suso. So, Twitter, uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santone Plus Gold. Labi pa, ugan doon na kay Balatian, Santone Plus Gold gamitan.

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!
2: Exciting!

0: Casino Car sa XFM.
1: Oy, nasa man ka nga sige man kagtungo, galuya man ka. Abtig, oy! Exciting!
2: Exciting!
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang trabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tabi.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious dito kaayos sa akong lawas. Nagka-problema dito kung unsa akong kupagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot na kaayos ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako di si Aaron James Mangkikis. 90 City Anews, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kayo, permi. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamudiha na doon ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbad sa iyong problema, Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Ay, tinu si Nicole. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan na binaong dunay batiol sa lawa. Dakong tabas ako ang premium D3. Kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikdan ako ang amoral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na po nagatukar akong migraine. Certified user ng premium D3.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo.

0: supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay biktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
5: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
4: Ay, nakapalit yung gaso.
5: Oo, kapalit yung
4: gaso. Nagiday, oh, basiyo. Asa ka nagapalitan eh?
5: Dito sa baba.
4: I-check yun mo, nga naitatak ng Yestrel.
5: Oh, Yestrel na ba yun?
4: Sure yun dapat
5: na
4: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
5: Daghang ngayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong ang kabuhi.
4: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
5: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mo. Kapitid, muna akong gimintin ka ron.
4: Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
5: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nahanag yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw pa itong panihapon para yung makuhaan yung ang epekto ane kakiting pika sa akong likuran niya mo kuhaan rin ang gabuhi.
4: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inuman eh. Sa
5: okay, na. Okay na siya. Ayahay ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog niya. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamong akong mga silingan din sa Santerin eh. Maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya naku kaya na ikatabang.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Maring, alin pa gud, Maring? Pagkuratira gud ang imong bana? Ing na nga, nanam yung anak sa inyo ang driver?
3: Mga katrupa, exam!

0: Tita.
1: Mm-hmm. Oh, ikap.
0: Puta na ko niyo ba? Mm-hmm. Kitsa kita mas bright. Ang Amerikano o kining mga Pinoy?
1: Sus ka sa yun. Kablo ka, Kap. Mas bright ang mga Amerikano.
0: Mm-hmm. Yun naman.
1: Siyempre, bata pa lang. Howd na kayo mo English.
2: Exciting!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: So, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong naturopathic practitioner na kasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magbabahagi na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. At syempre, kasama pa rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa at mga kababayan nakikinig sa buong Pilipinas na nakatutok. Saan mang himpilan po kayo nakikinig? Ha, kumusta po kayo? Sana healthy ang inyong katawan, yan, at ang inyong family, ano? Iligtas ano mga problema. At syempre, tayo tuloy-tuloy na mag-uusap tungkol sa mahalagang information sa alternative healthcare, naturopathy, and of course, sa tulong po na ating po mga produkto sa Yes to Health, ano, na napakarami na talaga natutulungan, sigurado pong mag-i-improve yung ating buhay at pangkalusugan. Kasi yun ang pinaka-importante sa atin. Ha? Ngayong panahon, lalo na kung ang hirap ng buhay, ang hirap kumita, dapat hindi tayo nagkakasakit.
4: Tama, Doc. Sa hirap ng buhay ngayon, bawal magkasakit. Yan yung motto. Ano? At mahirap talaga. Ano? Hindi lang yung nag-suffer ng karamdaman yung nahihirapan. Nadamay, pati yung mga nag-aalaga. Nasalip sana na yung nagkatrabaho. Hindi naman kailangan po, hindi naman na maiwasan na ano na lang, pabayaan na lang, Dok. Alagaan talaga yan, ano? So yan, sa mga kababayan po natin, ha, ingatan ang atin pong kalusugan gamit ang mga natural na pamamaraan. Atin pong mga Yes to Health products, katuwang po natin dyan sa pagpapanatili ng lusog ng atin pong pangangatawan. Sa mga gusto maka-avail yan, puntahan ang pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Ganun na rin sa atin pong mga Yes to Health clinic, available po lahat ng atin pong mga produkto. Kaya puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Freeway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Mabigyan din kayo ng mga program, ano? Especially yung detox program and also yung atin po mga dietary guidelines. O paano po natin babaguhin yung atin po nakaugalian ng mga kinakain na yun po yung madalas at pangunahin na nagdudulot ng karamdaman sa atin pong pangangatawan. Eh, babaguhin natin yan as well as yung atin pong lifestyle, mga kaibigan, no? Na yun yung mga contributory, ha? Sa pagkakaroon po ng samot-saring mga sakit, ano? Na nagdudulot pa ng mga malalang komplikasyon sa katawan po natin, ano? Kaya sa mga kabayan din, ha? Puntahan! Bisita natin po mga Yes Well Clinic. Open po tayo mula Linggo hanggang Friday po yan. At syempre, araw-araw nandiyan ang atin po mga trained consultant. 30 consultant, no? Para gagabay po sa inyo, mga kaibigan, na mas mapabilis, ano? Ang inyo pong recovery, ha? At huwag niyo pong kalimutan, i-like and i-follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. At sa mga kabayan po natin na gusto maka-order ng atin pong mga produkto, pwede kayong mag-order sa atin pong official Lazada and Shopee page. I-search nyo lang Yes to Health 2011. Mag-ingat po, ha, sa mga counterfeit, mga fake, mga kaibigan, na mga produkto. Marami yan ngayon, Dok. Nagsilabasan, ano? Mm-hmm. Ang mumura pa naman. Kaya minsan iba, nakiklickbait.
5: Oo, tsaka may ginagamit yung pangalan, tapos ibang forma ng supplement, nakabote, iba, liquid. So wala, ang atin ay capsule form na naka-blister na naka-box. At tatak ka Yes to Health. Mm-hmm. At ito po yung mabibili sa mga authorized reseller, mga butika, at sa mga authorized natin sa Shopee, ano, hindi kung saan-saan lamang.
4: Mm-hmm. So yan na, so mga kababayan pa tayo, mag-ingat po, ah, sa mga fake products, ano, since nalaman siguro nung iba, ano, talagang sikat nito mga produkto natin, ginagaya. Mahirap na hindi natin alam kung ano yung mga components ng mga ano nila, ginagawa po nila, ha? Kaya para makasigurado, mga kaibigan, na yung inyo pong napapakinggan, yun yung inyo pong maiinom, hanapin lagi yung tatak Yes to Health. Sa blister, meron yan. Ganon din sa box mismo, no, ng atin pong mga products. Ay meron pong nakatatak dyan na Yes to Health, mga kaibigan, ha? Para sure kayo na yung mga napakinggan nyo, yun yung maititake nyo po, mga kaibigan. Okay? At sa mga kabayan, if meron kayong mga katanungan, inquiries about your health, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
3: Secret of Health. Health Info.
4: Health Info po natin, mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papanatilihing malusog ang atin pong pangangatawan. Ating pag-usapan po itong problema, ano, na ang karamihan din sa mga Pilipino, Dok, ay nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. Ito po tinatawag po na CKD or Chronic Kidney Disease. Ito po ay walang pinipiling edad, mga kaibigan, ha? Walang kasarian na pinipili yan. Mapababae, lalaki, matanda, kahit bata, Dok. Maaring makaranas na rin ng problema sa kanila pong kidneys, ano? Eh, ang kidney pa naman, isa yan sa pinakamahalagang bahagi, ano, ng mga eliminative organs. And without its proper and normal functions, mga kaibigan, maaari pong magdulot ito ng matinding banta sa atin pong kalusugan. Kaya ating konsulta kay Dok Algie, ano po ba, Dok, itong karamdaman na CKD?
5: So, ang CKD meaning chronic kidney disease. Mm-hmm. Eh, pag tinawag na chronic, eh, hindi ito simple, ano? Mm-hmm. Ibig sabihin nito, it's a deteriorating condition. Okay? Tinatawag din na chronic kidney failure. Kasi nga, pag nagkaroon ng sakit yung kidney mo, ng ganitong klase ng kondisyon, pwedeng nagkakaroon na ng failure at nagkakaroon na ng gradual loss yung ating kidney function. Yung mga advanced chronic kidney disease, delikado po yan. Kasi yung level ng mga fluid, yung electrolytes, yung mga toxins na nabibuild up sa ating katawan, tumataas. At kapag tumataas yung mga yan, katulad ng mga creatinine, mga acids na maririnig natin, byproduct of metabolism, na responsibility ng kidney na yun ay i-dispose palabas sa ating urine, yun ang nagkakaproblema. Pag tumaas yun, yung mga pasyente, parang nalalaso na sila dun sa sarili nating toxin. Mm-hmm. Sa early stages ng chronic kidney disease, may mga konting signs lang na pwedeng nararamdaman natin, mapapansin natin. Marirealize mo lang na yung kidney mo nasa advanced condition na kapag talagang full-blown na yung mga symptoms na ating nararamdaman. Kaya medyo kailangan bantayan natin yung early onset ng mga signs and symptoms. Kasi nga, hindi ito, ang kidney natin, katulad din ng puso at ng liver, isa ito sa matibay na parte ng katawan. Ibig sabihin, hindi ito basta-basta bumibigay kasi nakadisenyo siya sa pressure . Mm-hmm. Diba? Kaya lang kapag ito po ay nasira, dahan-dahan, medyo mabibigla na lang kayo. So yung mga signs and symptoms ng chronic kidney disease, nagdi-develop yan over time. Kaya it's a chronic condition. May mga tinatawag na acute kidney problem na kung saan, halimbawa, nangyayari yan doon sa chemical, toxicity, or anything that affects the kidney ng mabilisan. Pero iba ito. Itong dahan-dahang pagkasira at progressive failure of the kidney. So pag nawawala na ng kidney function ng normal, nagkakaproblema na tayo, tumataas ng toxin, pwede kayo magkaroon ng parang nausea, parang nakakaramdam kayo na parang nahihilot na susuka, no? Yung iba, sumusuka talaga, lalo sa umaga, no? Yung iba naman, walang ganang kumain. Tapos, hinang-hina sila. Parang lagi silang masasakit ang katawan. Yung iba, hilong-hilo. Yung iba naman, may problema na sa pagtulog. May iba namang case na ang pag-ihi nila halos hindi na normal, konti na lang. Nagkakaroon ng pagbagal ng mental ability, yung sharpness ng brain natin dati na talagang sharp tayo, para nagiging dull na. Commonly, muscle cramps. Yan, pag may nakikita tayo sa ARDK na electrolyte imbalances, tapos lumalabas din yung kidney, nagwa-warning din. Usually, ang tanong natin sa mga pasyente, meron ba kayong muscle cramps na nararamdaman? Sabi nila, matagal na po. Yan lagi namin nararamdaman. Okay? Yung iba, lalo na kung talagang medyo hirap na yung kidneys natin, nagkakaroon ng pamamanas sa kanilang mga paa. Yan, yung binti. Habang tumatagal yung paghina ng kidney, lumalala naman yung mga pamamanas na dumarating. Ang isa sa pinakampangunahing makikita mo sa paghina ng kidney, yung balat. Nagkakaroon sila ng very dry and itchy skin. At saka yung kulay ng balat, partner, medyo
4: nag-iiba.
5: Iba. Medyo maputla na hindi mo maintindihan sa normal na color. Yung iba naman, pwedeng nagkakaroon na sila ng hypertension o high blood. Kasi nga, ang kidney natin at saka yung blood pressure natin, laging related to each other yan. Pag mahirap nang i-control yung blood pressure, lagi nang mataas, so malamang, isang palatandaan yun na yung kidney nahihirapan. Yung iba naman, laging kinakapos ng hininga, nagpapacheck up ng baga, okay naman yung baga nila, okay naman yung puso nila. Pero nakakaramdam sila ng panghihina at kakapusan ng hininga. Kasi habang tumatagal na hindi nahahandle ng kidney yung kanilang tubig na ilalabas dapat, pwede rin itong makaapekto sa baga natin. Magkakaroon ng tinatawag na fluid buildup, yung pleural effusion, na parang nalulunod ka. Kasi hindi na normal yung ng tubig ng katawan, yung process, which is sinahandle ng kidney yan. Chest pain, kapag yung puso naman natin ay apektado na because hirap na yung lungs natin. Diba? Kahit walang tama yung baga mo, pero pag nagkaroon ng tubig yan, medyo mahirap yun. So yung mga signs and symptoms ng kidney disease, hindi minsan ito specific . Ibig sabihin, may mga ibang sakit din na nagkukos nito, no? At dapat nating titingnan kung meron ba tayong mga other conditions. Katulad, halimbawa, type 1 or type 2 diabetes. Pag may diabetes tayo, isang kidney sa pangunahing naapektuhan. Ang tawag po doon ay diabetic nephropathy. na kung saan yung kidney natin nahihirapan dahil malapot yung dugo natin dahil sa diabetes. Mm-hmm. Isa pa yung high blood pressure. Kapag malapot ang dugo mo dahil high blood ka, hirap din yung kidney natin. Kaya nga yung mga tao, di ba, minsan taas ng BP nila, mga 160, 150, mm-hmm, ayaw mag-take ng maintenance. Eh, ang pinakang panganib doon, yung kidney mo masisira eh. So, pag nagkaroon ka ng inflammation ng ating filtering unit ng ating kidney, yung tinatawag na glomerulonephritis, mm-hmm, eh, isa yun sa pwede mag-cause ng kidney failure. Pwede rin yung polycystic kidney disease. Pwede rin matagal kang, para may birthday dyan, mm-hmm, matagal kang nagkakaroon ng mga obstruction sa ating urinary tract. Mm-hmm. Pwedeng malaki yung prostata mo o prostate enlargement, pwedeng kidney stone, pwedeng some form of cancer na nakakaabala doon sa daloy ng ihi mo. O pwede rin meron kang recurrent kidney infection or UTI din, mm-hmm, na pwedeng maging dahilan ng pagbagsak ng kidney function mo.
4: Mm-hmm. So, ang dami yan, Dok, ha, na mga pwedeng pagmulan ng problema sa kidney. Kaya dapat bantayan nila ng host, Dok, ano? Kung ano ba yung mga, siguro maggawa sila ng screening, ano? Mm-hmm. Kung ano yung mga maaaring makaapekto, yung current condition nila na maaaring nakakaapekto dun sa kidneys nila. Kasi ito pa namang mga problema sa kidney, Dok, tinagurian na silent disease. Isa sa, kumbaga, ano lang siya, silent siya. Mm-hmm. Magpapakita lang siya ng mga simptomas, yun nga nabanggit nyo kanina, Dok, pagka medyo advance na, ano? Saka maliban na lang siya kung nagpapalab test sila, Dok.
5: Oo, pareho din kasi siya ng ilang mga sakit. Mm-hmm. Kumbaga, yung pag may kidney failure ka,
4: yan,
5: pwede kang magkaroon ng anemia. Mm-hmm. Kasi apektado yung blood making mechanism, mm-hmm, natin. Pwede kang magkaroon ng pamumutla, paninilaw. Ang daming mga associated symptom na sa ibang sakit ay nakikita rin. Mm-hmm. Kaya dapat babantayan nyo, ano, lalo na yung mga binabanggit natin kanina. Kung may mga sakit kayo, ito yung risk factors. Mm-hmm. Kung may diabetes ka, high blood ka, sakit sa puso, o kaya naman naninigarilyo ka, mm-hmm, obese, yung malaki yung katawan mo, mabigat ka. Sabi nga nila yung mga ano daw, mga Black or Native American, mm, or Asian American, kadalasan yun ang tinatamaan ng mga ganito, ano? Or if you have family history of kidney disease sa family nyo, itrans in your family. Kung meron kang tinatawag na congenital defect, abnormal yung kidney structure mo mula pagkabata. Or habang umiidad tayo, medyo humihina yung kidney abilities natin dahil, mm-hmm, tumatanda tayo. Dami na nating nakaing maaalat. Dami na nating mga naipasok sa katawan natin ng gamot. No? Oh, speaking of gamot, yung mga medications that are not actually prescribed na inaabuso natin, mga, mm-hmm, painkillers. Even prescribed medication nga sinasabi nilang in a long period of time can affect also our kidney. Kaya nga, kung yun nga prescribed, nakaka-apekto, mm-hmm, yung pakayang mga tayo-tayo lang yung nag-iisip na iinom ng mga gamot, ano? So, yun po. Kasi lahat ng kinakain natin, lahat ng iniinom natin, ay hindi dadaan sa kidney yan. Kasi ang kidney nga, isa sa organ of elimination or excretory organ na naglalabas ng lason na nabubuo mismo sa loob ng ating katawan mula sa internal process of metabolism at saka yung mga ipinapasok nating galing sa labas mula sa pagkain at inumin.
4: Mm-hmm. So mga kababayan natin, ha, magdobli ingat, triple ingat po tayo mga kaibigan at susihin natin ang gusto kung ano ba yung mga currently condition na maaari pong maka-apekto sa atin pong mga bato, sa atin pong mga kidneys. Kasi parang link yan sila, Dok, ano, magkakaugnay. Mm-hmm. Ibang mga karamdaman na maaari pong mayugnay sa pagkakaroon po ng kidney problem o yung ibang sakit naman na maaaring yun yung pagmulan ng problema sa atin pong kidneys, ano? Number one na dyan, yung hypertension. Pwede silang vice versa, ano? Mm. Pagka hindi na-control ang hypertension in the long run, magdudulot siya ng problema sa atin pong kidneys. At pag may problema namin kidneys, maaaring maka-apekto rin to dun sa pagtaas ng presyo ng dugo. Yung iba, kahit na anong kain ng bawang, Dok, hindi bumababa yung blood pressure.
5: Oh.
4: Ang taas pala ng creatinine.
5: Ayun, ang problema nga dyan, pwede ka maging high blood na anemic ka pa.
4: Ayun na nga.
5: Oh, di ba? May mga
4: meron ganun.
5: Commonly yan sa mga may CKD.
4: Mm-hmm.
5: High blood sila pero yung putla nila kasi doon lang sila sa hemoglobin.
4: Mm-hmm.
5: So it happened kapag ikaw ay may CKD.
4: Yun na. Sa mga kababayan po natin.
5: Kasi pagtaas ng creatinine mo,
2: hindi naman pwedeng hindi yung tatanggalin sa dugo, so mapipilitan ka magpa-dialysis.
4: Yan na nga.
2: Mm. And dami nagtatanong sa akin, "Dok, yung taas ng creatinine ko, magpapa-dialysis ba ako?" Natural, kung kinakailangan mo na ng dialysis, you need to undergo it, dialysis. Mm. Bakit? Kasi yung kidney mo failed na eh. Mm. Ang trabaho ng dialysis, gawin yung trabaho ng kidney. Ang dialysis, hindi siya gamot. Na pagpa-dialysis ka, magaling ka na. Hindi, gagawin lang niya yung trabaho ng kidney mo na hindi nagagawa kasi nag-fail siya. Oo, kaya huwag nating hintayin na humantong tayo sa dialysis.
4: Nako, mahirap na kondisyon yun, mga kaibigan. No? So, bago pa humantong sa mga ganun, lagaanan na po natin ang atin pong kidneys. Ano? Gawin natin kung ano yung mga nararapat. Enough fluid intake, yan yung isa sa pinakakailangan ng atin pong kidney. Eat lots of makakatas na mga prutas, mga gulay na mga katas. Lagi po tayong kumain nun. Buko, isa sa pinaka, ano talaga Doc, ano? Advisable na inumin ng ating pong mga kababayan para mapangalagaan ang kidney po nila.
5: Lalo na doon sa may mga problema na sa electrolytes. Mm-hmm. Pero may certain time na kapag may CKD ka, ibinabawal nila yung buko, ibinabawal nila yung maraming ipag-inom ng tubig dahil nga nagkakaroon na ng hindi na kaya talaga ng kidney. Namamanas na tayo. So kaya nga yun ang mahirap eh. Yun yung very crucial pagdating sa kidney failure kasi kailangan mo ng fluid para mabuhay ka.
4: Pero kailangan mo kontrolin.
5: Kailangan mo kontrolin kasi hindi na kaya ng kidney. Hindi na kumbaga nire-reject na yung fluid. So nagkakaroon ka ng retention. Pwedeng pumunta sa baga mo yung fluid, pwedeng pumunta sa puso mo, pwedeng sa paa mo. Kaya talagang very important yung prevention pag may alam niyo na mahina yung kidney niyo, kailangan niyo na talaga maging careful.
4: Ayun na, so mga kababayan po natin, ingatan ng atin pong kalusugan, especially yung mga vital organs sa atin pong pangangatawan. Ipanumbalik natin yung pagiging healthy state po nila mga kasama. Gamit tayo ng atin pong mga produkto, especially ang atin pong Santong Plus Gold. Nakakatulong po ito, ano, para tulungan ang atin pong mga organs, especially, ano, ang atin pong mga eliminative organs, ano. Nakakatulong po ang atin pong Santong Plus Gold. Meron po itong mga antioxidant na palakasin, ano, yung bawat organs ang atin pong pangangatawan, especially sa kidney area po natin, mga kaibigan. Ang Santong Plus Gold is very beneficial para po dyan, mga kasama. Ano? Siyempre, pagka masyado pong maraming toxins as well as pag mataas din yung presyon sa atin pong pangangatawan, apektado rin yung atin pong kidney area. Yung nabanggit ni Doc, pag mataas yung sugar, affected din. Ano? Isa sa malaking naapektuhan yung atin pong kidney. Yeah. So, yung atin pong mga products, nakakatulong po yun sila para ipanormalize yung mga problema po na yun na maaari pong makaapekto sa iba't ibang organs pa sa katawan natin.
5: Kasi meron itong mga sangkap na may mga antioxidants. Okay? For example, may compound na meron tayo, yung S-allylcysteine, isang anti-hypertensive agent, at folisulfide na makatutulong para ma-relax yung blood vessels natin. Yeah. Kasi itong supplement natin, yung Santon Plus Gold, meron siyang tumutulong sa blood pressure, tumutulong sa sugar, na siyang pangunahin naman na nagtitrigger ng paghina ng ating kidneys. Mm-hmm. Okay, kaya pag ang inyong ihi medyo mabulaan ng masyado, mapanghina sobra, sikapin nyo na gumawa ng preventive approach, mag-detox na kayo, prevent nyo na yung pagkain ng mga refined foods, di ba? At kumain ng prutas at gulay, lalo na yung pipino, ayan, napakaganda niya sa ating kidney, ano? Yung sambong, at uminom ng supplements na talaga aprobado ng FDA, yung Santon Plus Gold, premium D3, vitamin C is very important din niya sa ating kidney. At ito ay sama-sama na magtataguyod ng mas malakas at malusog ng mga kidneys.
4: Yan, sa mga kababayan, kung gusto nyo pong maka-avail niyan, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. At laging hanapin ha, ang Tatak Yes to Health para po makasiguro kayo sa mga produkto po natin na inyo pong iinumin. Pwede rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Puntahan nyo po yung mga Yes to Health Clinic po natin, ano, sa Iloilo, dyan po sa Bacolod, soon. Ano, pero meron tayong dyan, herbal store na pwede nyo pong puntahan, mga kaibigan. Ano. Dito po sa Quezon City, ganun din dyan sa parteng Santiago City, Isabela. Meron po tayong mga Yes to Health Clinic dyan na pwede nyo pong puntahan. At magpakonsulta na rin kaagad, mga kaibigan. No? Isabay na rin yung pagpapakonsulta. At lahat ng mga products natin ay pwede nyo pong ma-avail po dyan. At kung meron pa kayong mga katanungan, pwede kayong mag-text atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Lalo sa mga kabayan po natin ano, na nagkakaroon ng problema sa kanila pong mga mata, uminom po kayo araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. O sa mga kabayan po natin na ayaw naman nilang magkaroon ng problema sa mata, Doc. O gusto ma-prevent ano, yung iba pang mga karamdaman sa mata, pwede rin kayo mag-take. Ano? Mas lalo na dapat mag-take tayo ng Vision X Plus.
5: Oo. Lalo yung mga diabetic na.
4: Mm-hmm.
5: Yung number one kasi na complication ng diabetes, yung diabetic retinopathy.
4: Ayan.
5: Kaya lumalabo yung mata, nagkakaglaucoma. And also, dun sa mga taong laging ginagamit ang mata sa trabaho, yung computers, mm-hmm. yung driver, so you need to supplement yung protection para sa inyong mga mata. At yan ay mula sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Mm-hmm. Ayan na, Vision X Plus, mga kaibigan. Meron po yung lutein, zeaxanthin. Hindi lang yan, meron din po yan siyang vitamin E and beta-carotene. Lahat yan, mga powerful antioxidant yan, no? Para sa pagpapanatili ng atin pong healthy eyesight. Siyempre, para mapanumbalik, if ever man na nagkakaroon ng panlabo, blurry vision, yung iba, nagkakaroon po ng night blindness, ano? Yan, very beneficial para po sa inyo, mga kaibigan. Mas maganda, sabayan po yan ng Premium D3. Ang atin pong mas pinalakas at mas pinawisan ng Premium D3. Kasi meron siyang mga essential fatty acids na kinakailangan ng atin pong pangangatawan para ma-absorb ng maayos, ano? At syempre, magamit ka agad yung mga fat-soluble vitamins, ano? Mga fat-soluble vitamins, yung tinatawag na ADEC. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. Yan lahat sila, mga kaibigan. Mas na-absorb sila, mas nagagamit ka agad sila sa katawan natin with the help of essential fatty acids. Ano? So, yung mga essential fatty acids, makukuha nyo na mayaman yan sa atin pong Premium D3 dahil meron po yan siyang VCO, ha? Yung virgin coconut oil, mga kaibigan. Ano? Kaya yung D3 na nasa Premium D3 natin, mas mabilis din siya ma-absorb kasi meron na siya mismo ano, na VCO, mga kaibigan. At meron pang moringa seed oil. Yan yung nakapayunik sa atin pong Premium D3. Ha? Sa mga kabayan po natin na medyo mahina ang kanila pong resistensya sa pangangatawan, huwag kalimutan, ha? Santone Vitamin C. Atin pong alkaline na vitamin C. Itong vitamin C, Doc, ano, nung mga nakaraan na, ano, mm-hmm. na kasagsagan ng pandemic, talagang nagkakaubusan ng vitamin C.
5: Oo, naalala ko noon. Kasi sa amin, ang nangyayari noon, pipila ka.
4: Mm-hmm.
5: Napakahabang pila pagdating mo doon, isang banig lang per person yung pwedeng mabili mo. Grabe, ano? So, ibig sabihin, ganun kahalaga ang papel na ginagampanan ng vitamin C sa ating healing mechanism. So, walang repair or building na mangyayari sa katawan if ang vitamin C is mababa or kulang. Kasi almost every phytochemicals or nutrients na pumapasok sa katawan ay umaasa sa vitamin C for metabolism, for breakdown. At para magamit siya, yung functionality niya, essential key. Kaya nga tinatawag na mother of all vitamins itong vitamin C. Mm-hmm. So, kaya lang, minsan may mga tao na hindi na sila yung vitamin C, pag iniinom nila, kung acidic sila, naghahanap yung tiyan nila ng suitable na kind of, kasi maraming klase ng vitamin C. And yung ating vitamin C is non-acidic vitamin C ang klase niya. So, the best po itong inumin araw-araw na walang worry na pwedeng hahapti yung ating tiyan.
4: Yan, so mga kababayan po natin na hindi nakakuha ng sapat na amount ng vitamin C sa kanila pong pagkain o sa mga ini-intake po ninyo, take kayo ng supplementation na vitamin C.
5: At yan ang pinakang lacking every time.
4: Mm-hmm.
5: Kasi unlike yung mga hayop partner, nakakagawa sila ng sarili nilang vitamin C. But tayo, sa katawan natin, yan ang laging kulang kasi, bakit ba? Yung excess, alam mo, may sobra man, ini-pina-flush out ng katawan niya. Kaya laging kulang ang vitamin C sa katawan kung hindi everyday talaga yung pag-sustain natin o pag-susupply natin.
4: Mm-hmm. Kasi yung mga ginagawa pa natin, yung mga kinakain natin, yun pa yung malakas makapag-deplete ng vitamin C sa atin pong pangangatawan, ano? So, nangyari po, kulang na kulang. Eh, ang dami pa namang ano, halos lahat siguro ng ano sa parte ng katawan natin nangangailangan ng vitamin C. Yung iba nga dok, sa paglabo ng mata, eh kulang na kulang sa vitamin C pala.
5: Ano? Kasukasuan din natin. Collagen production.
4: So yan, so mga kababayan po natin, para masapatan yung tinatawag na RDA, recommended daily allowance ng atin pong pangangatawan, take kaya ng Santone Vitamin C, ng atin pong alkaline na vitamin C. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. Ano dok, nako, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa namin sa atin pong mga tagapakinig.
5: Yeah, siyempre, pasalamatan natin mga katropa natin sa buong Pilipinas. Ano, saan man ho kayo naroroon, thank you very much for tuning in. At abangan kaming muli sa ganito ring oras, siyempre, at himpilan para magbigay pa tayo at sama-sama nating pag-usapan ang mga bagay na makapagpapalusog at magpapalakas sa atin. Siyempre, katuwang natin ang mga produkto ng Yes to Health. Thank you very much. Ako po si Dr. Algie Bakla.
4: Thank you so much, Doc. At maraming salamat ha, sa lahat po ng mga katropa natin dyan. Lahat ng mga kababayan po natin na tumatangkilik ng atin po mga produkto. Nawa po ay makatulong ng malaki ito sa pagpapanumbalik ng lusog ng atin pong pangangatawan. Ito naman yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam hanggang sa araw po ng bukas, magkarinigan po tayo at magkasama-sama sa atin pong programang The Secret of Health. Magandang araw sa atin pong lahat. Ang ayon pong dalangin ang pakinanwa na magpapagaling sa lahat ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
6: X. X.
7: F. M.
6: X. F.

Sakit ang kanta, no? Kanang murag kanang you're trying to force someone na piliot ka. Kanang you're trying to convince someone nga ikaw gihapon ang piliyon, no? Kung maibalik lang yun lagi daw niya tanan. Ingana day mo. Pag nagsawa na gani sa inyo, ha, ano mo, balik-balik, tama daw. Uy, dili na siguro ta mag-beg-beg, uy. And that's coming from you, day, ha? That's coming from you, Cinderella. I remembered, mura isa po ka sa nagbuhat, ana, sa una. Kata mga panahon gani binga medyo buta pata sa kamatuuran nga abinato og kanang if maghangyo ta sa iya kinas

0: Kasing-kasing, magstay gihapon siya. Ooh! Unfortunately. Hello, baby! Mayang gabi po sa inyong tanong. Welcome po sa itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. Ako po ang inyong makaupan ng inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella po inyong madungol sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Ingon man sa ato mga official radio station sa Radyo Amigo. Kumusta man mo din ha? Unsa may gikabisihan, unsa may mga gipanghilak-hilakan, unsa may gikatauan ninyo karon? Kumusta man ang inyong mga emosyon din ha? Kumusta man ang inyong mga feelings din ha karon? Wala ba mo gibati og kanang kala kaaligut-gut? Giigang ba mo? Gipanugnaw ba mo? Or inyong relasyon ra gid ang tugnaw? Yun lang, o mo lang na. Mo nang kung unsa may mga ganap sa inyong kinabuhi karon, I hope you stay strong. Kung naay mga nawala sa inyo, always remember na ay mga mapuli nga mas maayo pagid-ana. O kung naay nadungag sa inyo, ha, always treasure them. O tagaay og pagbili, tagaay og ganang importansya. Kay at least kung mawala man sa imuha, dili ka magmahay pag-abot sa panahon. Oh! Amen. Amen. Karong gabi na siyempre ang ato ang program magipalayuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Bi ayaw mo kalimot ha, kay dili naging best stable lang ato ang panahon karon, medyo ulan tapos nagainit, tas ulan na po tas init na po. Dili ta magkumpiyan sa ani nga panahon tungod kay naa kini siya yung mga bitbit nga mga sakit-sakit that might as well affect your well-being. Dili ta pwedeng nga magano lang kanang unsa tawag ana kanang pasagdaan ang kaugalingon, ikabalo mo bi sa panahon karon, as per saying, mahal ang magkasakit. So dili gyud pwedeng magkasakit ang mga bibi ha, mo nang kung naakagipamati din ha ang di maayo, inom dayon sa to ang produkto sa Yes to Health. Particularmente sa to ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C para po sa to ang Sir BB question for tonight. Unsa daw? Ang atang Sir BB question karong gabi una hatod ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Dobi, tanaw na to, B. Re-reflect na ba? Saan po ning gag-blur-blur? Po ni akong kuandari pa. Isa ha? Ako saan tanawon ha? O kung nigawas na ba? Unsa daw? Ang mga childhood memories na di yun ni mo kayang kalimtan. Aside, atong nakakuan ka ha, atong nakaika. Kalimtin na to. Sa inyohang mga kuan, sa inyong mga komento ko ng gabi una, pwede na ninyong i-text sa kuha sa to ang hotline, official hotline number 0975-474-9153 o pwede-pwede sa itong mga official Facebook pages nga naka-live kayo. Paliwag ko pa-follow ha. 101.7 XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment. Ingon man, live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Tapos live usab kita sa XFM Pagadian City, Cotabato City, Ipil, Zamboanga, Cebugay, and sa official Facebook pages po sa Radyo Amigo, sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental, and madungog sa tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Tadaw na to ha. May gabi kang Tristan Wyatt Gulay. Thank you! Kay Mami Jacqueline Labis sa Hong Kong, may gabi po. Si Kuya Lem, may gabi Kuya Lem of Radyo Amigo. Thank you! Umangod si Aljane Adaya. May gabi din ha. Kanang ingnon ka nga binayloan ra ka og taklub sa suka. Oh! Kisa nag-iwi mong classmate? Si Ma'am Maria Flor. Ako ganit ma'am, kay giingnan kog anak daw kus diking kawayan. Mo nang gi-embrace na ko siyang tug nga nagdako ko. Sakit no, sa tinuod lang, kato mga panahon na when we were still young, usually sa mga elementary days na to eh, kanang kong mga ipang-ingon sa itong mga classmates. Unang-una, akong garden, giingnan kong akong garden, murag lubnganan. Di ang ending, so suko kay ko, gidunggab na ko siya og lapis. Grade 3 pa lang ko na principal's office na ko. Mauna. Okay, giingnan man ko nga. Ako ang garden, syempre garden na ako, nag-effort ko, di ba, sa unang panahon. Kung na-remember ninyo sa mga panahon na to, way back 90s, di ba, lahi ramangid kayo itong mga panahon sa una, kay exposed man ta sa gardening, maglampaso, magsilhig. Usually, sa likod sa to ang classrooms, dito ta nag-garden-garden, nagatanom-tanom ta dito. Ang atong madali-dali, og tanong kay tangkong man. No, di ba? Unya, by group na siya. Group 1, hamtod group 4. Tapos pagwapan nindo tayo mo kung sa inyo ang matanom. Oh. Ang sakit lang. Kaya syempre, hindi maiwasan nga kayo mga classmates ng mga hinawayon kayo. Labi na ni mga laki. Na, nagdumot pa ba ako ato niya? Joke lang. Si Elgem Strazo. Hello daw ko sa kong family, sa Bido family, Trazo family, Commission family from Elgem Strazo sa Purok 5, Magsaysay, Malaybalay City.
1: Thank you!
0: Childhood memories, dula, kundi si Chimes, Garter, Batulata. Chinese Garter. Hawd kay kuana mi, hantod liog. Ano ba may nakataas sa Chinese Garter is katong ibutang niyo si mong kambot niya, yung itaas gamay, di ba? Di na ako na maabot ni. Tumbalata, hawd kay kuana, tigso. Hawd kay kuana. Hi kay Ma'am Aba, Ma'am Ann Aba po, all the way from Singapore with love.
1: Thank you!
0: Ihang childhood memories, tanan, memorable, happy naman, bisan pobre, but na ay specific every time. Makita ko punuan sa bayabas, mahinumduman na ako, nabunalan ko og sanga, kana padjud pinakagamay nga sanga. Pinakasakit kay ang nag-cutting classes na ligo sa sapa, I was in grade 3. Hindi na siya maiwasan. High school ko nga nag-over the bakod ko. Kauli, nakay ko kay alas ko, alas dos imidya. 2:30, gibihian namin sa mga teachers kay walay klase kay program. Hindi ba ko ganahan mag-attend-attend ng mga program? Gusto na ko muli. So, ang likod sa mong school, that was Jose Tuazon Jr. Memorial National High School. May gabi isa ko mga teachers din sa may barangay Madaom. Salamat kayo.
1: Thank you!
0: Ni ambak ko na sa likod. Pag ambak na ako sa likod, nasangit akong saya. Or, kung di man mo ambak sa likod, na may kanal dito sa kanal, buagi. Merese. Spartan RC.
1: Thank you!
0: May gabi din ha sa imuha. Kabalo mo, kung ako lang paistoryahon, mas, kanang, wala ko kabalo sa inyong mga memories karon ha, sa mga bagong kabataan karon. Pero kami sa una, when we were still in elementary and high school, lahi ragin ang mga experiences ay kay dili man kami babad sa cellphone. Perhaps. Dili mo babad sa cellphone. Wala mi cellphone sa una. Kung nakay cellphone sa una, katugong, kung sige itong pinakauna nga cellphone gani, Ma'am Maria Flor. Murag 5110. Dili, Sony Ericsson to eh. Wala, kung nakay cellphone sa una, nga naay antena, o niya, imo pang itaas kay walay signal, ikaw nang pinakadato sa tanan. And we never experienced that. Ato na siyang higsgutan o niya taod-taod ha ang inyong mga childhood memories na di gid ninyo makalimtan. Kay kung ako lang paistoryahon, muraghurot ni, murag di pa ni enough ng programa ha giyod. Wala dyan ko'y cellphone sa una. Never ko naka-cellphone sa una, elementary o high school. Wala ko'y cellphone sa una. Malipay na kung magtumbalata, misdi ko sa eskwilahan. Nga na ragid mo ang kalipay sa una. Swerte na kahit mga nice cellphone lagi. No? May baon sa una, pinakadako lang mong baon, 50 centavos piso. Kung isa ka sa mga naka-experience ng piso ang baon, pinanay mong anak ron dapat, pito. Pito na. Si Rostom? Rostom? Naka-experience sa piso iyang baon? Si Ma'am Maria Flor, 5110, Nokia. Mao ni siya itong naay antena-antena eh. Huwagin ko kaagyana. Pinuang ng istorya ha. Mugunit ko anak, malipay na gid kaayo ko, proud na kay ko. Unya na ato na siyang isugutan unya taod-taod. Kabalo dyan ko daghan pa kay mug mga ipang share. Si Sir Monsky nag-share na po sa iyahang Sige unya taod-taod ha. Sa mga mag-asawa din ha, akaroon, labi na kong shaky na gid kay ang relasyon, di ayaw kalimot. The only way na mas mapaliguna to ang inyohang relasyon is dapat honest mo sa usag-usa. Oo niya, dapat nga na ay pagminahalay, dapat na ipagsinabdanay. Huwag kukulang na sa kusog, both asawa and bana. I am introducing to you and super duper recommended po ang atong Turbo Men Enhancer. Aduna kina siya yung maca and clavo huasca. Dakong tamang gigina siya biaro matagaan ka o extra nga kusog. Ilabi na sa panahon na kinahanglan makiglabing-labing kasi mong partner aron mas muligon ang inyong relasyon. Once again, ayaw kalimot kapag ka-shaky ang relasyon, kulang lang na sa gamayng lambing. And syempre sa pag-inom sa Turbo Men Enhancer.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
4: Purma da gani, pre. Pero may problema.
3: Ay, ano na aw?
4: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
3: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
4: Turbo?
3: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
2: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala ng me-time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hiig o higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amo gi-try. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
5: Yahoo! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
7: Turbo. Wagas. Ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: sa Phone Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Complement. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay si Rin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one na. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisma. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako rin sa likod, humubag na ako sa kong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na kanyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsini, pangatol niya kumata, usahay mo, blood-blood na niya kumata, mga napahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya, nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yan ang ikaw lang na, senyoro citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpilay niyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural protection araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
1: How do I get you love? Ayaw mag-anak ba? Sige lang, kita mo. Abot, ito ang panahon nung. Gwapo na kaya kong tingog. Huyo kayo sa akin. Kita, oy. Welcome gihapon sa taong programa. Karong gabi una, ang putahe sa gabi-i. And of course, ang ato ang Sir BB question ato gihapon pagahisgutan. Hatid ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Sa mga katropa nato din ha, ang buntis or mga nakay na if you're planning nga mga anak, unya karon wala mo'y budget kaya wala mo nakaipon or nagamit niyo for emergency purposes, pero na kay PhilHealth, nakubi kung gusto ka nga maka-experience sa nindot kaayo nga customer service, mga buutan kaya nga mga midwives, oo niya, free pa jud. O, free ang mga anak, tapos naapadyog kay pa-cashback. No? Ibig sabihin, ikaw na gani ang mga anak, ikaw pa'y tagaan, no? Dindot kayo ng inguna anak, baby. Bisitahan na po ang Mommy's Child Maternity Clinic. Libre po ang magpa-prenatal check-up, libre ang mga anak, libre ang tambal, libre po ang pedya sa imuhang baby before kamuli. Libre pa gid ang family planning counseling. And may pa-cashback pa si Mommy's Child. Oh! O, diba? Nanganak na ka, tagaan pa ka-gwarta. Kami ang anak. Magbuntis siguro tabi. Ang ato ang Mommy's Child Maternity Clinic anaa may mutang sa may corner Moreno Street. Barangay size, diri sa Malaybalay City. Kilid lang gyud sa Arby's Bake Shop. Og sa desk marketing or pwede po nga ang inyong landmark is at Bangsya sa terminal. Pakanayan ka ng mga habal-habal. Bisitahan ninyo ang Mommy's Child Maternity Clinic ha, o kung mga buntis ang gusto magpa-check up, pwede gid kaayo dito. Ang atong Sir BB question gihapon, childhood memories na dili gyud nimo kayang kalimtan. Murag ubay-ubay gyud ning ako. Snake games. Oh, snake games. Katuman to sa Nokia, di ba? Oh, sa Nokia. Naka-cellphone ko, nagtrabaho na ko. Ingon si Mama Maria Flor, pareha gyud ta mom ay. No? Mind me, Cinderella din. Ang akong di malimtan gitagan ko og Nokia 3310. Wow. Huwag yung naghatagan na sa wala, nag-dare. Mami, ka-experience anong tagaan sa una. Hi, kay Andrew John Habagat. Salamat kaayo, ha? Monski, anin yon? Cuerpo, o 3610. Mura, wala ko nakaabot anang phone. Si Erwin, ala Erwin, try na ko, ha? Si Gabriel Daigdigan Jr. Thank you! Salamat kaayo. Naka-cellphone ko pag-eskwela na ako, college 3210. Whole childhood, wala o'y musibat pa sa sugo kay nagdula og nagdula nagriskati. Ako sa una gidaog-daog ko ako misukol kay kahibaw ko nga buutan ko. Okay ra ko. Okay ra ka di ha. O, salamat kay Arman sa pagpangumusta ha. Nakaremember ba ka na ako? Double D. Diri sa Alegria Compostela Davao de Oro. Double D? Wala ko yung na-remember na double. Di mo rin dugay-dugay na ni. No, nakalimot na ko. Bong-bong ng buhol!
2: Lame kayo!
0: Thank you!
1: Salamat kayo sa imuang pag-silip sa Facebook live. Ang si Bong-bong ba? Salamat din kaayo, Bong. Thank you so much. Hello, di kong basa na. Ang dilin ako malimtan, nay nang ingon sa ako nga cute daw ko. Dad! Si June ng Tagum City, sana all. Mayong gabi, Bibi, ang akong di malimtan kay nabunalan ko og sanga sa bayabas sa kong papa, Bibi. Majority magod sa tuwa sa unang panahon, mga kuan manggod ka nang badlungon manggod ta. No? Nana siguro sa ato ang panahon ba ang kanang mga hilig magsibat? Tama ba? Musibat sa eskwelahan, ng unsa pa ba? Daghan makita mga kabuang gidpod sa una. Uy, ina, unsa man ta, uy. No? Makig-shatong. Ka-try mo anang shatong. Luwi kay ang mga balanghoy sa una kay mga balik, good. Mga man itong ginagamit, di ba? Ka-remember mo atong baboy-baboy? Katugo nga, di ba, yuta, or ka nang, siyempre, like, murag buhangin siya something, tapos murag naa siya whirlpool. Oh, wow. Whirlpool? Dito ito whirlpool, eh. Basta mura siya ka ng, ano, mura siya ka ng ipo-ipo sa yuta. Kanya, imo na siyang huyupon na ay mugawas nga baboy-baboy. Or di kaya katong mga kisses sa puspuro na butang amin yung og pulbos kay ingon sila ang pulbos daw ang pagkaon nyo mudako daw na si Zan. I remember na ninyo daghang kitag mga kuan sa una no sila karon kasi gino mo sila kuri-kuri sa ilang cellphone oy. Si Ate Wilma disuyo friends ana siya o sa ko moadto school sa buntag ating mamaligya o sa ko ugulay nga tanom namo aron na ako ibaon na 2 pesos. Tas o sa ko nag-graduate og elementary, nag-helper ko harvest og saging aron na ako ikabayad o sa ko graduate palit sapatos. Nga anak pod ko ti sayo sa buntag o manguha sa kog pako. Or kay na abab sa pako niya ako na siyang ibaligya tag 5 ang buok. Diba? May man ang pako kay wakay kahati. Ang imong kalaban ra anak bitin mga halas dito samtang nanguha kaluyan ako kaagi nang hugpakos balon. wala mo kay gripo-gripo sa una sa unang panahon kay ang source na mo og tubig kay kana deep well. So mugabo pa mi mga isa pa ka kilometro. Isa or duha ka kilometro ay hami maabot dito sa balon. Sa unang panahon, baktas mi gikan sa among balay padung sa among eskwelahan, which is kind of like 7 to 8 kilometers away from home. Oh, maktas mi anak niya. Dili mi mag kana magistoryahan ay midala duko mi sa dalan kay basig na nahulugan og baon. Oh, na nahulugan og piso, lipay na kay mi anak. Makita mig piso, makita mig 25, kita mig 50 centavos, lipay na kay mi anak bi. No? Hay nako talaga. Kung niagi mo og kapait, mas grabe po ang akong naagian nga kapait. Hindi na lang ginato ma-recall pero grabe gid kayo like na makaingon jud ka nga kung unsa may naabot nimo karon makaingon jud ka nga deserve gid nako ni kay sa unang panahon wala gid ko nakatila og mga ingon ani sa una gani. Hi sa kong partner nga buwagan daw ko niya kay mahuman na amo ang relasyon. Oh, good luck na lang kay manguha kog bayabas unsa ni manguha kog bayabas og sambag babayloan og papel og lapis. Good luck sa inyong duha, ha? Wala na, Sir Dudong. Dudong Morillo sa Alegria. Wala na, sir, nakalimot. Naging ko pa sa iluwag ko. Murag, it's been a long while nga wala ka naka-message or nakatawag sa kuwa. So, murag, wala na ko yung na-remember. Sorry, id ka, ayaw ha. Pero karon na-remember na tika kay nagparamdaman ka. No? But anyway, B, kay nagmuraga... Oh, sige lang, ato na siyang hisgutan nun niya, ha? At ang ininyo niya, taod-taod ang ato ang putahe confession kun asa o sana po ka bibi na to ang nagsalig sa to ang programa. Magpagawa siya sa iyahang gibati, pinaagi sa tong official Facebook page 101.7 XFM Bukidnon. O kung ka mo din haagi na awagpud mo na ako, ha? Nga kung naamo yung mga kasakit sa kinabuhi, ayaw ba yan ninyo siya iluom kay lisod kayo inyo ng luom-luomon, magsakit inyo hang dughan. Importante gyud bi nga inyuhag gyud nang i-voice out ng inyuhang mga problema. From that, makakuha kitag mga pagtulunan, mas ma-clear ato ang mind. And if naa kay problema karon, ihangad gyud na sa langit. Trust me, tanan man gita nag-aagi na man gita mga kanya-kanyang struggles karon sa kinabuhi, pero wala gyud imposible sa Ginoo labi na kung kanang tarong kay kang tao. Daghan man tag memory sa una ati kay pobre raman mi pero na ako'y dili gud nalimtan ati nadala na ako hangtod drone. Dili na ako makalimtan gyud. Same gid dati. Naa gid tay usa ka childhood memory. O usaha usara. Nga dili ug dili ginato kayang kalimtan hangtod sa atong kamatayon. Kung unsa man na, I hope na naanan na siya peace of mind sa imong kasing-kasing, may it be bad or may it be happy. O unsa man na siya, I hope nga na-heal lang ato ang mga inner child. I hope nga nakapasaylo na punta kung naamay ang mga tao nga na hiubsan sa unang panahon. Ito mga kuripot. Mga kuripot na itong classmate. Sa pag Mali sa tuang programa ato ng pagkasugdan ng tuang putahe confession ay mo panghawa o timplahan ng inyohang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Kay taod-taod ato ng pagkasugdan ang ato ang rated SPG nga programa ginatangan sa tuang mga katropa. Ang ato ang putahe confession. Dili gihapon po sa XFM Network Philippines. Ako gihapon po ang inyong kaubang karong gabi una, Cinderella Hangtod, alas 11:30.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Tuntun Plus Gold. Dahil tumanggod, sir. Hindi igandong akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Tuntun Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
0: Zazon Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zazon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zazon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zazon Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zazon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zazon Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zazon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zazon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zazon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zazon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 24 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na dahil ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang o gabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maungka mo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun kong nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Daghan nangutanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavuwasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zazon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zazon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zazon Plus Herbal Soap. Gamit na. Zazon Plus Herbal Soap.
10: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
11: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na-addict ko.
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala gyot?
11: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita ha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
13: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
12: Usa may akong gamiton, boss.
13: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
14: Oras, alas 10 sa gabi.
15: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
16: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawag!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede, pwede, pwede.
6: Uy, huwag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession. Puntahe.

0: exciting.
1: Welcome sa toang programang Putahe Confession. Hatod ka nato sa Santon Plus Herbal Soap para po sa mga bibi nato nga na ay problema sa ilang mga pamanit, especially kung naakay mga allergies, mga kagid-kagid, ayaw na pasagdihi, o ka na nga baho ang imuhang ilok, might as well, imuhagin na siyang dapat tambalan as soon as possible kay mag-create na shock identification sa imuha nga ingon anak ka, machismis pa ka, lisod. No? Dito mo sugot nga, machismis tabi. Mahalag dagang gig mga kagid-kagid sa imuhang lawas, di lang ka machismis, nga baho ka. Ha? Kapag ka naaga ni ingon ana, solusyonan dayon. Ayaw kalimot sa paggamit sa tuang sabon na Santon Plus Herbal Soap. Pinaagi sa mangosteen, kini usan ni siya ka anti, naana siya antibacterial effect. Gamakatabang nga mawala, mawagtang ang mga baho-baho, mga allergies sa kalawasan. O syempre, kapag ka ikaw po din, nagkakaedad na, namang gina mga wrinkles sa mong naong, magpa-tight na siya sa imong skin. Again, para po sa solusyon sa itong mga problema, mga bugas-bugas or any skin abnormalities, gamit mo sa itong sabon na Santon Plus Herbal Soap, mapalit sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Welcome once again sa Putahe Confession. Kini ang panahon kung aso pwede kang mag-voice out ka sa imong mga hinanakit. Ayaw, lagi luong ma! Niingon na ba ako ni mo, ha? Diligin na niyo siya paliluumon kay ikaw rin gigihapon ang mag-anto sa anya. Or, if wala kay salig sa imong mga friends, kaya basig i-chismis uroy ka, we can be trusted. Ipadalangin mong istorya sa 101.7 XFM Bukidnon. Ako ang pamilya rin nakabalo sa kung kaagi sa una way back grade 5 ko, forgive but not forget, hangtod sa hangtod. Valid na siya te, well, okay ragid kaya na siya nakasabutsog ko kay naagi mga panghitabo sa to ang childhood, mga child memories na to, naagi usa ka mga panghitabo, ilabi na kapag kagitawag na murasyag kanang sige term ana ha. Kanang murag papang-aabuso, o it could be emotionally, physically, or any types of abuse nga imong naagian, those are the things na dili gid nato kaya kalimtan. Memories, mangahoy, mangalos og tubig, manguha og baka painom og tubig, oh, bitaw. Akong crush sa una kay. Muagi sa mong balay kay tuyoon gyud dito siya muagi. Dili sa mong balay nakinakipuyo ra pug kwento. Tuyong ganyan nga dito siya muagi sa amo ang sa dingding sa ako ang gikatulgan kay muhunghong siya sa kuwa. Matulog na dayon ko nga malipayon kaayo kay inspired kaayo ko. No? Bahala nagkasaban ko sa kong auntie pagkaugma. Basta kay inspired kaayo ko kay nihunghong siya sa bintana. Minyo naman siya runuhin. Langay pa, ang ato ang Putahe Confession is rated SPG. Mohangi umi sa mga ginikanan nga na ay mga maistorya siguro ani nga mga dili gid pwede nga dili ipasabot sa ilaha. Again, strictly, unsa parental guidance is strictly observed. Maliugong na, ma, pa. Maulaw ko sa inyo ang maingon, pero basig na yung maingon ng ato ang letter sender ba niya. Maistorya po na ako niya, di sila kasabot. So at least naamo din ha, nga anda magpasabot sa ilaha. Din ako maglangay pa, kay nagpanikad na po ang atong letter sender for tonight. Once again, welcome po sa ito ang programang Putahe Confession.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo o paghiya. Ilabi na sa mga tema.
3: Tame!
4: Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahe.
5: Tekining yawa. Haskang yawa agyo.
2: Violence.
6: Saksi mo, apriso ka. Agaw!
2: Sexual.

Mayong gabi, Cinderella. O sa mga naminaw, sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Janjan, 35 anyos. Dugay naming bulag sa kong ex-girlfriend, halos mag-upat katuig na. Kulag ibinag-break og tarong Cinderella, tungod kay iya akong gibiyaan para sa uban. 6 years ang ilang relasyon. 6 years rather ang amo ang relasyon. Munang dili kayo basta-basta Cinderella nga makalimot sa iyaha. After adto, wala na gid mi nagkita pasukad. Nay mga time adto Cinderella nga ni try jug ko nga makibalik sa iyaha. Pero dili na gid siya. Ug maski pili gini ang iyang bag-o kaysa sa tagaan ko og tsansa. Fast forward Cinderella. Minyo na di ay og naa na sila'y anak og bag-o lang ginahuman ang first birthday sa bata. Wala ko nag-expect pero daghan sa mga friends og family na mo ang nag-ingon nga kaparihan ako og naong ang bata. Sigurado ko nga dili ako ang papa kaya wala na gibi nagkita after sa mo ang pagbulag. Magkatawa na lang ko maminaw pero wala gid nako gipansin Cinderella. Hangtod sa kaadlaw na tingala na lang ko na ay nag-message na ko. Iyahang bana. Amo tog asa siya nagkuha og lakas ng loob. Nangayo daw siya og number sa ko ang barkada nga nahimong matchmaker namo sa kong ex-girlfriend sa una. Di mong gud daw siya katulog. After sa birthday party sa iyahang anak ug tungod sa iyahang mga nadungog nga istorya sa palipod. Cinderella, iyahong gipangutana kung nagkita ba daw mi sa iyang asawa while sila na. Ug kung ngano daw, nagkaparihan akong naong ang ilahang anak. Cinderella, sa iyang mga gipang-ingon, iyang gidungag na nakahuna-huna gid daw siya tungod sa mga gipang-istorya sa tao sa among palipod. Cinderella, nito karang ako ang pagkabuang adtong panahuna ug ako siyang gitubag. Nga basing samtang naghimo sila sa iyahang anak, ako ang ginahuna-huna sa iyang asawa. Or basin pod, tinuod nga sa panahon na kamo pa, basin nakapustit ko sa imong asawa. Diba, imo siyang giilog sa kuha? Never sila nakadungog mga sakit ng istorya sa kuha sa una. Nihilom ko, nag-move on ko. Di pasagdaan na ko nga makarma silang tanan. Pero happy ending maghihapon sila. Kabalo jud ko karon. Tungod sa iyang pag-overthink. Tungod sa mga panghitabo sa ilang kinabuhi karon. Angay ba nga akong kunahunaon Cinderella nga nakarma na sila karon sa ilang gibuhat sa kuha. Pinaagi sa ilang pag-contact sa kuha, ilabi na ang iyang bana. Nanungutana sa ko kung ako ba daw ang papa sa iyang anak. Ang tanang kasakit. Akong naagian sa una, tungod kay maski pili siya. Iyan ang natagamtaman karon. Angay ba ko nga magsilibra na Cinderella? Nga karon murag ako na ang nakadaog ug murag naa sa kuha ang huling halakhak. Sa akong kasing-kasing, murag nalipay ko nga nakabalos ko. Pero ang tinuod Cinderella, dili ako ang papa sa iyang anak. Pero wala ko'y idea kung anong kaparihan akong naong ang ilahang bata. Kaysa kadugay sa panahon, wala ko misamok sa ilaha. Para sa Putahe Confession, Chan Chan.

0: sa Avon Plus Gold user atong paminawon.
1: Si Gideon Galawil pag anong surandado dito. Wala kong kreatin yung taas. Kung ihi, so kapag ihi, kapag putol, ay gabi yung hindi matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kerting lami ang natulog na kahit po. Kung ihi, okay na kayo. Pero wala kong kreatin. Yan, 94. Alam kung nakapaminaw sa kung hindi pang-multicar. Yan, kung nabalatian. Yun ang tulayan na ang loob sa Yesto. Kaya hindi mo kayo matapang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malungay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, ipakarap ng ulcer. Inagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Namigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna, makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kay adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI tagana.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Dong, nagpila inyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid uga maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usap kita branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: Santon Plus Gold.
1: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tuluka tuig, ako rin yung gianto sa daladalang akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Imi. Karon, wala na dyan ang bukol. Natuna na dyan.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix kay sa una mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuwalang kuwan na. Ayaw kay ba? Kana ganing buntag, Santon magabi eh. Buntag na po. Walay halang yung kutukutok. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa yesto. Na kuwan yun, dako kay katabang sa kuwa. John Villanueva iba sa puro banana, mangkilam.
2: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next. Daghan ang natumangan.
4: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na ko Sir Ice gid to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran ako og paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
0: Vision Next. Sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyan kay Kuksay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best dude ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble.
8: Pre, atong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement for men. Ihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Pili na!
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
16: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
15: Uy bay, nga nung dirimang ka magpagas, permi?
16: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
15: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
17: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhina sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Ato Blast Gold.
1: Ako si Jubilin. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
3: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next, daghan na ang natabangan.
4: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
0: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Dili ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydal lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing po din.
0: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, medyo dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Unsumo pa sa balay? Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag nako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayrog. Paguli na ko sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa lat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta, siguradong di makulangan. Huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
0: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
8: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Nga naman, unsay na adid to?
8: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Tinuot? Wala gyot?
8: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
7: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pa yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita ha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
9: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
10: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
9: Unsa may akong gamiton, boss?
10: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
11: Oras, alas 11 sa gabi.
12: Time check brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: Balik kita sa itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. And of course, yung ganina bi, inyohang nadungog nga ito ang putahe confession. Kung asa, usa ka istorya sa usa ka ex. Oh! Ex na naman! Diligini mo, wala-wala ito ang problema kapag pag-abot sa mga ex-boyfriend or ex-girlfriend, no? Kung namuraga, saan man ipag-move on, ha? Namurag lisod man kayo. Anyway, kiniprograma ha, hatod gahapon kayo na ito sa Turbo Man Enhancer. Para po sa mga mag-asawa din ha, ang kulang na sa kusog, importante yun being a ma-fulfill gihapon ninyo ang inyong obligasyon sa inyong mga partner, especially when it comes to satisfaction sa matag o sa ilabi na karoon na tumang gabi, ino. Deserve na po sa imuhang asawa or imuhang ba ng mag-moment time pud mo. Wala nagikusog, naagigitay solusyon ana nga to ang Turbo Man Enhancer for as low as 75 pesos lang per capsule. Imuha nang ma-experience ang kagahi, kabaskog sa tuhod for 2 or 3 days. Mapalit kini siya sa mga duol na butika like Mercury Drug Stores, South Star Drug, The Generics Pharmacy, Generica Nationwide, ug pwede pud ninyo nga i-place ang inyong mga orders through Shopee, Lazada, and TikTok. Oh! Sa inyong mga tambag karon sa tuang letter sender, abri na po nga to ang linya ha, 0975-474-9153. May gabi po kay Ma'am Bobby Parame.
2: Thank you!
1: Good evening po. Hello sa kung apo nga si Thea, si Bobby ni again sa Victoria Heights, Davao City. Salamat kayo, Mom Babs, ha? Sa imuhang always nga pagsilip sa to ang Facebook Live. Basin buntis na imuhang ex pagbiya niya sa imuha sender, maong nakaingon ang lalaki na ka-face ni mo ang bata. DNA test the best sender. Pero ang kunmangod, ang question mangod is, 4 years na silang bulag. Oh, 4 years ago na. Tapos, bago lang nag-birthday ang bata, like, nag-1 year pa lang. So, dugay na kayo. Imposible nga. Or basin sa gipangalaan, padbita, matuo ba mo, ana, nga, kapag kapangalaan ni mo o sa katao kay muliwat sa imo? Basin, o. Maing gabi, sindi, ang akong limalimtan, gitagan ko, o, oh, wow. Nokia 3310. Tambag na ako kay Janjan ka nang mulang niya siya araw makalimot siya sa bata o niya. Ha? Dili man guto niya anak? Ni si Arman, patakara po ni si Arman o ganang hatag o tambag ay. Ang iha karon is gi-question siya sa bana sa iyang ex. Kay naghuna-huna sila nga basin lagi daw ang papa sa bata is siya. Pero huna-hunaan ninyo, binadudahan lang siya tungod kay ang bata is kapareha lang niya og naong pero diligid siya ang papa. Legit nga dili siya ang papa kay 4 years ago na silang nagbulag. Unya ay ha pa nag 1 year old ang bata. So na yung posibilidad na basin niya. Hello, may gabi eh. Hello po.
3: Hello po, may gabi.

0: Siya. Mauto na kumbaga nakahimo siya problema niya sa sarili niya kay mauto na ibugal-bugalan man niya tong bana sayang uyab nga. Masige imagine siya.
1: Kuan man, actually, dili man gid siya ang sabaas imong iring, ma'am. Dili man gid siya ang naguna-una adto. Bali ang nitabo is after sa birthday.
0: Gitawagan siya.
1: After sa birthday sa bata, dito sa birthday party mismo, ang kaning pamilya sa pamilya nila dito is mura sila naghisgot ba nga ang bata lagi kay kapari lagi naong sa iyang ex. Wala gid siya labot adto. Nabalaan na lang
0: niya kay in love pa kayo siya, Cindy. In love pa kayo kay yang uyab. Mauto tinuod man na kay ang akong manghod nangala ang akong mama sa silingan na mo, niliwat ta, silingan na mo akong manghod.
1: So, na yung posibilidad na basi nangala lang, no?
0: Nangala lang mo, tapos nag-secret, nagtanong sa picture.
1: Ah, basi.
0: Okay, mo to, paglilisin din ang akong manghod, niliwat sa mong silingan nga. Ah. Na mabudya sa silingan.
1: Ma'am Bina, kung saan mong iring ng wag na?
0: Nangayo pagkaon.
1: Oy, nagkaon naman siguro na. Ba, sure jug ko. Ano yung mga iring ba? Anyway, basi no, kay, basing bito na, basing atong time nga nagbuntis siya sa iyang anak, basing nga nakarecall siguro
0: basing
1: siya.
0: Basing na picture nga nabilin, tapos iyahang gitanaw-tanaw mo, tuniliwat ang bata.
1: Niya kanipod siya, kasi siguro ni Gara po, sa panahon nga nangutaan na po ang bana, yan na lang po ang gisakyan, nasamutan.
0: Nasamutan, eh, ang problema.
1: Na. Kasi maayong buhato ni
0: mauna
1: Ani,
0: to, Cindy. Dagan kayo salamat, kaya nga kung ngiring samok kayo.
1: Salamat kayo. Katawa ko si iring, ay, sabok kayong iring, ay. Ay nako, maulagi na kay tungod sa pamilya hinuon, nagkagubot-gubot, maugid na siya. May pang iring ng wag. Naalasan ka, ti? Naalasan si Ate Wilma. Binabati ko po yung mga pinsan ko dyan sa Kidapawan, pati dyan sa Panabo. Kagawad, Sita Ong Peak, especially sa inyong lahat dyan sa Bukidnon. Si Dats Abdul ng RH10 Malagapas, Cotabato City. Abrigi hapon po ang ato ang linya ha, 0975-474-9153. Basing ganahan mong kamaghatag o tambag sa to ang letter sender for tonight. Pwede ba? Ngayon ana, no nga. Kanang, dili lagi tuod siya ang papa or dili... majority pangapangala manggod ni siya. No? Kita mo ano mga ginapang post nga mga I don't know if nag-aagi na sa inyo hang wall sa Facebook. Mingon sila ko yung akong anak parehag naong sa anak ni ingani nga artista. Oh, yeah. Posible gid ba di ay siya kay ngano nangala man siya sa picture sa anak atong artista. Kapareha jud kay naong. Let's find out. Hello, may gabi. Hello po, may gabi. Hello po, ayaw sa radyo paminaw po. Dari lang diretso sa cellphone. Palungon lang na ako, ha? Sige. Tawag balik. Kung sakaling manawag mo, anya matubag na ako, ayaw mo paminaw sa radyo kay delayed, kay na diha. Dari mo paminaw sa ano sa cellphone. May gabi po.
2: Hello, may gabi.
1: Ay, may gabi. Madungog na ko ni mo.
2: Ah, madungog ra.
1: Ah, sige. Ayaw paminaw sa radyo ha. Kay delayed kay to din ha. Kasi ah. Pangalan ni mo?
2: Ako ba sa itong may kagisulay ang matumar ko yun? Dari ang lalibot.
1: Ah, pangalan gani?
2: Fredo?
1: Ha?
2: Fredo, itong marabis karkar.
1: Fredo? Sa so, pangalan gini, sorry. Pangalan gini mo?
2: Ang sabi?
1: Pangalan ni mo po?
2: Sige, putol-putol ba?
1: Tawag balik. Tawag balik ba? Kaya wasig. Lain po kayo ako'y mag-adjust diri. Ipagsibog ko niya kung mga gamit. Sige, tawagi ko balik ha. Tawagi ko balik eh, para magkasinabod kita. Kana sir, madungog na ko. Hello?
2: Hello, B.
1: Madungog na ko. Madungog na ko, sir.
2: Okay, B.
1: Pangalan ni mo gani?
2: Dito.

0: Ah, sige. Unsa may matambag nimo sa to ang letter sender karong gabi una?
1: Ah, ako lang nagwanan mo. Sakto tong sakto tong kwan be. Sa tong tambag sa una, nasundan ako be nga. Napangalakan na lang. Napangalakan na lang siya kay X na ba na siya.
0: So, na yung posibilidad nga tungod lang kay napangalaan or basing ka tong pagbuntis, basing sigtanaw sa picture or sigtanaw sa Facebook, no?
1: Ada. Masi nga si picture na bilhin ba or sa Facebook ba si tanaw. Kaya pa sa kamulbon.
0: Ala?
1: At siguro.
0: Tama.
1: Yeah, sige.
0: Tama ba na iyang ginahuna-huna karon nga murag na karma daw ang babae sa iya ha?
1: Mga karma ang babae. Tungo lagi ha. Tungo lagi sa niya na lagi. Pero, hindi mo gano'ng rason ngayon. Nga. Kadugay naman na ito niya. May posibilidad din siya man. Asa yung makuan?
0: Basta kay kapareha lagi doon niya gnaw. Yan mo nang karang i-confront siya sa bana kay nangunta na lagi daw kuno o kanang nagkita ba daw kuno sila itong before nga nahitabo ng ang bata kay basta lagi daw kuno siya ang papa kay pareha lagi daw kay kunog na ho.
1: Pagkali niyo. Iyan lang ang isakyan lang niya. Isamot.
0: Na. Sakyan pag yun. Unsa may maayong buhaton? Unsa may maayong buhaton anak ni Aaron Bing nga murag nag-create magini siya og kagubot karon sa pamilya sa babae?
1: Ako pa na niya magpalayo na lang na siya.
0: Aaron,
1: aron sa pag malinaw sa lang iyang ex. Bisa siya mo makamugna og kagubot sa pamilya.
0: Anak na lang siguro no.
1: Kailangan niya ng buhaton.
0: Kuha na lang siya, palayo na lang siya niya. Before siya magpalayo, i-clear lang sa gid niya nga, murag, kumbaga, kung for your information, dili gid ako ang papaanay mong anak. Ano na lang, guru?
1: At, ano yung sa yun niya, para bito nga, bisa siya ma-hassle o di, maka mag-ubot. Ano, bagay naman pinakasayon, good. Bisa naman nga, love doon yung ulo.
0: Maog yun.
1: Nga naglab doon yung ulo, nabaw na itong naglabad ang uusa, pamilya na iyang namug na kagubot. Unang nagsipan na lang.
0: Anak na lang, isa tala lang sa niya, guys, kung mahimo, makipersonal na lang siya istorya dito, kung dili po lagi siya tigbason lagi.
1: Hello, ano, tigbason?
0: Kabalo, so na ho, nasa ba na, basi mo yung nga, ikaw ha, basing gisalisi, kunin mo itong mga panahuna. Ano?
1: Di, ang iyo na, ang para sa iyang Rasip kisad siya. Ang waya lang na unang buhaton, manawag sa cellphone o chat siya. Dili na mga haraw sa paglikay. Siya lang mo. Biya na lang niya. Magigisuri ng cellphone, di lang siyang personal. Iba siya niya. Ang siya mahimos bana niya.
0: Maulagi.
1: Nag-init ang ulo.
0: Maulagi. Delikado po, no? Di po naka-trust mo yung unang. Kaya basi bitawag ka ng lahi ang unang-unang sa mana.
1: Na masamot na bi kung makita na gisa sa personal. Itandi itong naong sa bata. Masamot na ginugalago itong bana.
0: Na. Diha na. So, dili na lang. O, tawagan na lang or i-text na i-chat na lang na ingunaan i-explain.
1: O, pasipisad siya. Na dili sad siya mo. Dili mo sa mutog kagubot. Ano lang. Chat na lang or text. Mara na.
0: Mara lang na.
1: Sige. Manawag siya. Ano lang.
0: Muna labi niya. Para dili na lang siya mabutang pod sa alanganin, no?
1: Oo, nga. Dili na sad siya maka... Dili na ba ito masamot na huwag kalagot ang bana? Kay... Tingo na huwag na pagitan, huwag na pangalaan na siya, di... Huwag, giga... Same huwag naong sila. Bata.
0: Anak, yun.
1: Huwag na huwag... Pagtanaw sa ama... Pagtanaw sa bana karon nga parihagid sila. Di magto... Magtuhay din yun ang amahan.
0: Tingo na huwag ipagbiyag ka bunga, mani silang duha, oy.
1: Makayo ug samot be.
0: Mao gyud. Likay na lang gyud as ko na lang kanang murag. Ko na lang sa kaugalingon likay na lang gyud.
1: Lang siya. Or napa og napabay siya contact lang babae or sa laki. Ana lang.
0: Ana na lang. Salamat kay sa imong tambag diha. Naa kay mga gusto i-greet ay hatakabuhian.
1: Ana lang ba kay nagtutulak ko signal.
0: Ah, sige sige, salamat bihan.
1: Salamat po, okay. Bye-bye,
0: bye. Bye. Tama jud. Likay lang kita sa kuan ha, John kay. Tama ang giingon bitaw sa imo sa to ang last caller nga. Ilikay ang imo ang kaugalingon kay nagi posibilidad na basi mo tiurok ang utok pud sa bana. Noon. Unsa ni basing lab pa sa babae ang sender. Hoy. Basi! Wala ta kabalo, ha? Basi, wala ta kabalo. Basi yung bitaw niya. Dili namang stock. Kung mabuntis, di namang stock, B. Basi nga pang stock siya sa account. No? I have that strong feeling. Basi nga pang stock siya. Dili namang stock, B. Kaya basi mo, liwat naman hino. Simbak ko. Alam na lang, dili na lang mang stock. Kaya basing siguro, akong duda, during sa pagbuntis sa babae, basing sige siya pang-stalk sa yahang ex to check or to see if kumusta na, unsa na iganap, ana siya, nabuntis na niya yahang ex, kumusta na kayo, unsa na kayo mga gipangbuhat karon. Di ba, Ate Will, ma'am, or na'y possibility, no? Wow. Yung muna karon ng paggawa sa bata, oh, look alike. Ay, nako. Ay, nako talaga. Hello, maayong gabi,
2: Ay, did you change it na gabi eh?
0: May gabi po. Sir, yes, go ahead po.
2: May ka naka-contact mo, DJ, kay Dries mo, brown out, yun, sige, brown out. May ka naka-contact ka?
0: Ah, unsa man ang imong matambag sa to ang letter sender karong gabi una?
2: Karong pag ko kapamay na ako, hindi, kay brown out, yun, mo, niya, karong ko kablay niya, naulian, tulang na, brown out, po, dahil, huwag ko ka, kalarong paminaw niya, karong pag ka,
0: Ah, sige lang, greet na lang ikaw kay para makapaminaw po itong uban nga bago lang po nakakuan siya. Basi na yun, naminaw ito yung muhang BB Labs kay Ron. greet na lang ikaw kay wala na po tayo igong oras po.
2: Sige, mag-greet na ko kaya ang Ma'am Cindy. Mag-greet na lang ko. Ako greet si Juan, si akong hinigugma si Angela Maribilia. Ay mga tusang sayang mga isoon mga ginikanan o sa tibok na niyang pamilya di disinde niya ako tatong di oswan ako sigila naman itong katong nabihin niya agay ba
0: wala naman tayo wala naman tayo oras go dun sa nang oras sa 11:22 na mag out na ko.
2: Sige lang. Salamat lang.
0: Ugma na lang, ha? Ugma na lang kung hindi brown out, matawagi lang ko.
2: Okay. Salamat. Ugma na lang.
0: Thank you! Naoy, taas-taas yun ang istorya sa iyang kinabuhin. Lugaran, mag-inisabilito, wasawa siya hang na... Di ba kaya, oy? Love life, ha? Bago pa lang gani sila, taas-taas na iyang istorya. Ingaan na, pununta ako, no? Nga ka nang... Napurunta ko yung makwento sa inyo, ano, regarding sa kong love life. Asa may nag-gaila? Ang saan naman pag-gaila? Kung si Among Ikaon? Kung si Kaunon? Ay, naku, nainggit ko. Sana all, nahihinigugma, napildi na ka Ate Wilma. Wala na, pildi na ka Ate Wilma, ha? Naunhan na ka ni Isabelito Wasawas. Anyway, B. John, maura ganito siya, John. Tama ang iingon sa to ang mga caller kaganina noong for your safety. Ayaw na lang ipakita dito po sa'yo lahat. For as long as kabalo ka, nga hinlong imong konsensya o wala imong gi-surot yung asawa, wala kay angay nga, wala kay tulubagunon. Wala kay tulubagun sa ilahang problema. What you can do for now is maybe makareply ka in a nice way. Purayo po na. Sakyan po lagi ni mo. Samot na lang, mag-create na noon na siya o chaos sa ila. Mag-create na noon na sila o pagdududa. Prangkahan ni mo, nga dili ikaw ang amahan sa bata o wala kay kinalaman, ana. Simple as that. Kung gusto ni mo ka malayo, palayo kung gusto ka. Pero dili ni mo kailangan mag-adjust. Dili man ikaw ang nai-problema. For as long as hinlongi mong konsensya, dili ikaw ang may problema, dili ikaw ang need nga mag-adjust. I-explain lang sa ilaha via chat or pwede video call or mag-text mo, magtawag mo. Basta ayaw na lang pakita dito ka delikado at dili na to hawak ang huna-huna sa iyahang bana. Oh! Isugdan na pag nimo ang ipaselos-selos nimo, so na'y posibilidad. Na basing galawin ka. Huwag naman sana. May wala naman kita igong oras sa mga nagatawag gihapon. As much as gustuhon man muna ko nga i-insert sa to ang programa karong gabi una, wala na kita igong oras. But then tomorrow, pwede kayo manawag sa kuahan. O, lahi na po nga po tayo confession na nga to ang i-share sa inyo haugma po hoy. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella gihapon para sa putahe sa gabi.
3: Baka ayo ang atong gabi kay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usata diri ayaw kalimot kita kits tapos sa sunod nga episode sa putahe sa gabi diin ang mga damgo ninyo mahimo tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayaw pag inusara dalha imong partner o pangita o bago hangtod sa sunod nga gabi sa programang putahe sa gabi putahe sa gabi.

0: Mina og Ka sa XFM.
1: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka pamina og XFM. Andir-andiron ra ko sa kong asawa.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka paminaw ko og XFM. Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog. Lampin dire!
1: Bago wa dia! Wabag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Weh! Makalagot!

0: XFM.
1: Oi pare, kung dugay ka ni kasugton sa imong panguyaban, ayaw pagsugusuko, hulat langgon, usagog ka. Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Katiko. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Eh, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igot ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, Mag-Santhon Vitamin C.
8: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: face the pain.
1: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Seize the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Seize the Pain.
0: Seize the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Seize the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.
3: Stand on plus coffee mix.
4: Ibili na anas. Ga New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
5: Bili pa ka magkape.
4: Sa plus coffee mix. Katilaw naman ko. Mayang tulog. Normal imong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbaw?
4: Arangkot. Karong mga panahon na. Lami yun sa kanang. Lami sa glasag yun. Ako nga gituyo. Agad to sa istasyon tong una. Tungkol ako pito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaiksuna na ko. Naminaw ka ron. Inumog santon coffee mix. Kay lami siya. Lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukul-bukul. Sa imong pagihi. Kay may imong tulog. Nato pagkondisyon imong lawan.
6: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: palit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, parli, pagod. Pakuratira mo ni mong kumpari nga. Nakay gusto niya. Charot.

0: Maminaw ka sa XFM.
1: Hala, oy, di man tayo siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting!
2: Exciting!

0: nga, parehas mo gusto nga lalaki?
1: Mga katupa, exam!

0: Usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi. Hoy apa. Hoy apa. Apa.
1: Kap.
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Usingan naman ha? Alas 7 na bangon na, kimalate na ka. Hoy, ay bangon na.
1: Exciting!
2: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
3: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na bandugay na to, na ako ipiang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one, ha. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako isisma. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na. Ito, kanyang produkto sa Yes Toil na panunod, dako kay katabang sa kuha.
2: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
4: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Vision X Plus, user, atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
7: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: Turbo. Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
2: Synthon Plus Herbal Soap.
9: Yan ang galon na, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Synthon Plus Herbal Soap. Nakuha.
2: Synthon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Synthon Plus Herbal Soap.

0: pagpapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpapalit sa mga butika.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, Madi, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagbulag dayon. Excited?

0: Minaw ka sa XFM.
1: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na minaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Apat sa dihang, sukan na minaw kong XFM saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
2: Exciting!

0: Cik. Oh. Mereka itu menggambar hake. Gimana unata? Okey?
1: Okey. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Oi, dudung Arce, pagsyur dia. Gampo kau ga order.
1: Ga ampu, today ka.
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Etris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, matapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix. Santon.

0: Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, santang dili pa kaayo mo sakit. Tumaran dayo na ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist.
2: Consult your doctor. Sa mga butika.
4: Zentone Plus Gold.
5: Hi, ako si Ray Sero Vasquez. Isip station manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kayod gapon. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sa niini nga Zentone Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni hiyos. Maunang iyang gimintin ang Zentone Plus Gold. Ako usab, may gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gapon mga katupa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Zentone Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ni ninyo nga proteksyon Zentone Plus Gold. Labi pa sa itong mga kaingsunan, mga kababayanan, na doon bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Zentone Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Zentone Plus Gold gamita.

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?

0: XFM 5, it's 1 o'clock. Time check. Brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: XFM. XFM.
2: Mga katropa, exciting dito.

0: Hoy, Mitra!
1: Libog ko ba?
0: Anong naglibog man ka?
1: Unsa ko bilion kanang gapa o pangit.
0: Ay naara na siya imuha, Dodong Mitra. Kung dito ka sa gwapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa pangit, nga magsakit imong mata.
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambot rin nimo. Gahi kagyog o. Sige, tanawanan bitaw na ito. Unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ay, ambot rin nimo. Bitaas ang pressure sa akong dugo nimo da. May pagkuhaon nimo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Dagan akong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pag inom mo premium D3, ragyo na nakapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na ko premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dara

Sheila Tampos, 30 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Ginahan sa kuani nga kape kay aduna kinigrotatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky.
3: And I'm proud Sister Pain user.
2: Kaya one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist.
1: Consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
5: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kariyanto, magsigit ang atubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo, gikan sa gadget, paingon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang, sa dihang nakadiscovery ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gid siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Una kamo kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X

0: kapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uyang pagani, mura lang giyok, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya ang ano, anxiety?

0: sa XFM.
1: Hala, oy, di mo tari siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.

0: Diba lugaron? Kanyado, ₱5. Makagrocery na ako. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrilo, quintas.
1: Ha? Karun di pa?
0: Karun? Dili na. Kaya na ay CCTV.
2: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
4: Marlene, Ochia, gasiyok. Akong dumulang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, napoy mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor ng kape ka na akong ginainom.

0: dyaning kape ha.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
6: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Mahal, kumusta na ka desa abroad?
8: Nagpadako nilang babagika sa Pinas. Nagpapalit na sub ko og Santon Vitamin C para sa mga bata.
7: Ay, salamat.
8: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
7: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal. I love you.
9: Vitamin C, Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon.

0: Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen, Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon ako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Hello, ako si John Jelly Brias, usa sa mga anchor. Matag buntag sayo before sa ako ang program. Nahabit na yun na ako, mangapi og Santon Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako, kadlaon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay ni ini, ubay-ubay nga mga sakit, wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae po ang hormonal imbalances. Kailangan yun ko ani, Santon Plus Coffee Mix. Kay sa akong trabaho, tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito. Nga program, ang ingredients ni ini, mangustin o suya powder. Dako kayong ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining marekomendahan ninyo. Halas sulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

0: Bumalik sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Adlaw-adlaw ng Zumba. O niya, kusog kayo muhab-hab. Excited?
3: Mga katrupa, excited?

0: cool Mamino car. Sa XFM.
1: Par, par! Ali ba gul, par? Pakuratira ko di mong asawa, par. Ina nga. Nagbulag na mo sa imong uyab na matan noon, par. Sige na, par!
2: Exciting!

0: acum Mamino Ca sa XFM.
1: Oi, Mamino, pagod. Pakura, tiragod imong mama nga. Buntis ka?

0: Oy, master.
1: Oy, usa man, kap.
0: Klaro ho na to ni ha. Niingon man kuno kang nawungkog unggoy.
1: Dili, kap. Oy, ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong dipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Dabis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao nga nabalaka ko kay Bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pagduty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Ang mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatoon o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3, lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi akong tulog. Jobert kayo ni sir, tagamatanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turn nyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sagayon ako na, miss. Yeah!
8: Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero, taga Putiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanami gin.
14: Santon Plus Herbal Soap.

0: Stephane. Ako de si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisurog tindog, kay gabinuan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, si Stephane, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang si Stephane.
1: Stephane, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Stephane.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ipilis sa mga butika.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Hidrata Bolong. Tagadere, Santa Irene. Porok Nueve. Prosperidad, Dago Sansor.
5: Pilay edad naman ay?
4: 61. Kuhay man ko, itipay ba ko ang timbang? Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas o kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Iskat ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
5: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
4: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
5: So kung ito'y nakapa-sexy sa imo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
4: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsunan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero pila na

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pakuratira ko ng imuhang mama o papa nga. May pasarjog ka, bisag wakay sulod-sulod.

0: sur XFM.
1: Hoy, Mrs. Pakuratir ko ng imuhang bana, Mrs. Nga, kanang imong kamaguhuran nga anak. Dili na iya, ha?

0: sa XFM.
1: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa gani kagikan? Nangayo nagpasalubong.
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba. Sa una? Oh. Siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun na ko ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
12: Sanfon Vitamin C.
13: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na akong kutis. Kinaadya ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor. Mapalit sa mga butika.
3: Stand on Plus Coffee Mix.
4: May man among pagkuan sa kanang Santon Plus.
5: Kumusta sa pag-inom nimo sa Santon Plus Coffee Mix? Unsay nakatabang?
4: Kuha na kadtong akong sakutok-kutok bitaw. Nawala murag nawala ang hapdos tapos sa kumbana pagpaihi bitaw. Kaya prostate na may prostate. Gawa sa maintenance sa doktor nga tayang tambal niinom gyud siya ana. Mo gina pa yang coffee pod kay ang synthetic baya mas maka ano baya sa kanang lawas nga hilig ba gani sa coffee. Nang pinaka nakatambal pa ka sa imong balatian.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Par, pakuratira ko si Mrs. Nimonga. Di na mo gaya imong tamadidoy kay gidiabetes na di ay ka.

0: sur RXFM.
1: Sauna, wakikuyo, yup. So, kan ka namin na kong XFM? Kwartahan ako!
2: Wow!
1: Naapagigoy, Uyab! Listen po, nagmamayot ko. Ayos, suman mo niya, masuman mo niya, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Grabe kayo, napilato-lato, libre, oo. Oh. 150 lang, 150.
3: Mga katupa, exciting!

0: sa XFM.
1: Hoy, Madi, kumang laki gani ka. Bayadaan bago chula. Exciting?
2: Mga katupa, exciting.

0: Isda, isda, isda mudra, isda.
1: Oy, anche.
0: Isda kap.
1: Beligyan ng imong isda, che.
0: Pahiwa ka. Asam ka makakitang isda nga panghatag. Natuog ka.
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si JR, taga-Bilita, Malaybalay City. Adik gid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
4: Zanton Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kodi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka cyclist, firm gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Unsa man gyud?
7: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Gold Coffee Mix.
3: Ako ni Ay, si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Santan Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, magkapabata o sa atong pamanit. Santan Gold Coffee Mix. Santan.

0: World Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ipili sa mga butika.
6: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Pinik karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo labor na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang kata. Aksyon siya kawala at mas gwapo yun ang picture ng class. Dalirag yun siya magkawala sa kumpan sa mata, mga gabon-gabon. Kamu, mga kauban ako na nasa Matina, sistingin ninyo na eh, kay ang refill lang lang sa tricycard, mga po nilang ginainom. Dalirag yun sila mga kwan kayo, magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po, sistingin ninyo, kamu wala magkatilaw para makita gini nyo kung sa pektibo ang picture ng class.

0: ugali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apat sa dihang, sukan ko naminaw kong XFM saon man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
3: XFM!

0: sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang gani kayong away, nagbulag dayon. Excited?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid niya, dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kaya ito, dili man, basta mag-inom ko sa Santon Plus.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa busa, epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
10: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubo sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Aw, oh, mo ba nak? Ala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paim no nato og Santon Gold Herbal Tea kay makastabilize man pud kini sa mood.
9: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man dayon nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever po na siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanip, itong og dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Dayani, taga Cebu, sa Cafe Street. Nakasulay ko 1 week ganisod o tindog kay gaminod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ipigtino kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mapalit sa mga butika.
4: Uy, Apo, monkeypox mana.
5: Unsa mana?
4: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
5: Hala, imot ko inom.
4: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
5: Opo, Lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, Lolo.
4: Atong putitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
5: Santol, bayan.
4: Magsanton, vitamin C.
6: Vitamin C, vitamin C. Magsanton, vitamin C.
7: Santon, vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?

Oras sa XFM, doon na kita ay 5 minutos ang milabay sa alas 4. Exciting Pilipinas! Morning na, morning na, morning na, morning na, morning na, good morning! Good morning, Pilipinas! Caraga Region o Gagusan del Sur, kumusta? Welcome! Nairapunta mga katropa sa itong panagmanuban sa programa Exciting Pilipinas. Adlaw ng Martes mga katropa. Pizza 5 na sa bulan sa Mayo 2026. 5-5-26 mga katropa. Kumusta mamo tanan sa mga nagmata diyan? Nakapasalamat na ba mga katropa? Sa ato ang Supreme Provider. Lain na po nga adlaw, lain na po nga pakigbisog, lain na sad nga mga hagit sa kinabuhi mga katropa ang atong sagubangon ni ining panahuna, ni ining adlaw. Apan na matong ipangalyup ho nga ato ning makuanan mga katropa, masagupaan, maantusan. Grabe antos giday. Okay, kuan maligay mga katropa, ni amta sa kining gitawag panahon sa kalisod. Apan bisan pa man dinhi mga katropa sa gihapon ato mga pangalyupo nga makabaton kita og himsog hypsay sa kapiskay sa tuwang panglawas og matagaan tigdag kita og giya makaalam nga langiton mga katropa, proteksyon sa atong mga gimbuhaton. Aiway kita sa tanan nga mga disgrasya, mga balatian og siyempre ang kalit nga kamatayon. Atong pagpagaliw po nga atong mga mimbros pamilya, mga kaparintihan o kahigalaan nga mas safe niining adlawa mga katropa. Sa mga wa pa nagmata diha, alamata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na bago na tangtangan na ibna na kaya buntag na ho! Di na mag palabi o umok-umok. Labi na tong mga dunay lagyo nga trabahoan. Kaya magbiyahe pa biya. Taas-taas pa ang biyahionon mga katropa. Labi na sa mga lagyo nga dutihanan. Naay mag duty sa ining kapitolyo. Naay mag duty sa syudad. Sa mga nagkalinlain nga mga LGU o sa mga pribado po nga mga buhatan mga katropa. Okay, mostly ang uban na sa distansya ng pag-abot late na sa may sulbad mga katropa nga dili late sayuhan para di ma-late sayuhan. Kaya kung di ka makasayo, kaya kini magod nga malate ka mga katropa, panagsa, marag ma-okay-okay rin na ka na malate kag panagsa. Pero ganig, sige na ang imuhang late, marag dili na na kwan. Marag dili na na normal mga katropa. Mo na gina. Marag tinuyuan na gina ni mo. Kay sige naman lang kagka-late. Mora na og wani mo tagai og pagtagad mga katropa. Kamo na gyud magsabot ana. Kamo na magsabot. Bitaw la binasa kaning mga kon bitaw mga katropa, kining mga biometric na. Gilahang kon pag punch in og punch out. Di gid pwedeng mamalihog ka kaya imo magkumagko mo itoslo dito. Kinahanglan yun nga ikaw mismo mo imo kuan kay biometric man.
pero kining mga daily time record lang, mga DTR, pwede ra. Pwede ra ipanugo sa kauban. Labi na og na ay mga importante kayo. Samot na og karang tinugutan. Pero og wa gani. Murag lain po kayo mga katropa, no? Sa mga nagsaunog sila mga adlaw na tawan, happy happy born day ninyo mga katropa. Pizza 5. Lahi na po nga adlaw mga katropa. Nga dali ragi kayo ga ligid ba, no? Perte na magdali gahapon 4 pa man to, karon 5 na. Ugma, siyempre size na po na ni ugma. Na sa mga nagsaulog na sa ilang natawhan sa anibersaryo sa Kaminyuon, anibersaryo sa Panagbuwang, anibersaryo sa Panag-uli. sweetheart, mo biya ron ang anibersaryo sa itong pag-uli. Diba? O, sa ulog, yapon. Kaya, kwangon, nag-uli na. Uli na ang kabubuton. Ang atong programa mga katropa, giyaton kini kaninyo sa Premium D3. Ang Premium D3 mga katropa sa kini ka food supplement nga makahatag og instant nga energy. Gama ni sa Yes to Health mga katropa, ipakusog ni sa Virgin Coconut Oil, Moringa Oil og ingon man ang vitamin D3. Kalambitaong ba takbuyan ka sa pinakalit o trangkaso mga katropa? Pwedeng labada imong o maalibyuhan gina mga katropa. Kaya kami mismo sa mga mimbros, pamilya,

maatangan unya sa Express Balita sa buntag, mga kontrola. Kay doon ay panawagan karon si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano og mas lawom og mas komprehensibo nga imbestigasyon kalabot sa giingong mga irregularidad. Hindi naman takalito kung noon. Irregularidad. Tagsa-tagsaon, mga katropa, para malitok. Sa kaning mga naisgutan nga mga flood control projects sa nasod, katropa. Okay, maton pa. Human nga gipahayag sa senador nga dili pa igo nga magpasalig lamang sa partial report sa Senate Blue Ribbon Committee. Ano mo aning nakabahog ang hit aning partial ra, mga katropa. Kidahanglan nga adunay posibilidad nga malimtan ang kamatuoran kung ang basihan maulang ang draft report nga gipagawas ni Senate President Pro Tempore Famphilo Lacson ni atong Pebrero pa, kadugay naman di ayaw yung pitang matabuan nga hangtod karon wala pa mapirmahan sa igong gidaghanon sa mga senador. Maning matingala kamo diha, mga katropa, wa mo na tinga nga nganong wala may kasika sa kining flood control. Ang ipakusgan ninoon, mga katropa, ang impeachment. Perte ng daghanang nagtabang. Pila na ni ka mga kuan, mga katropa, ang nagtabang sa impeachment. Unya ang katong flood control. Mura ba og daw wag tingnan. Unsa may kuan ato? Kay katupang si Senador kuan pa Marculita. Daghan man tong mga kuan sa Blue Ribbon Committee. Pipila na to kang mga testigo sa mga nilugwa. Unsa man nga doon na may kuan replacement, mga katropa, pati pa ang liderato sa sidado. Gipulihan. Muna karon nga gipasabot. Gipasabot sa baong senador nga mas importante ang pagpangita sa systematic issues kaysa magdali-dali o konklusyon base sa report nga wala pa ma-pinal. Kinahanglan yun nga doon na ipinal nga report ani mga katropa. Ang kulusab sa senador nga og nabasa na sa ang maong report. Wala magkasinabot ang tanan sa sulod nin. Giklaro niya nga wala pa nagpasabot, dili gusto nga mapirma ang uban nga mga magbabalaod, kundi kinahanglan yun kining dugang pagtuki og pagklaro. Muna bitaw ni mga katropa nga naanay katubang mga suwestyon na ipatawag ang kinsa din dapat ipatawag o niya punto tinabunay man. Di na kinahanglan. Okay, na ay daghan ka na daghan mga kuwamita, mga katropa, daghan kaayo og mga kining pagtabon, mga rason, mga alibay. Mo na giduntana ang kuan kay aron mahayagan yon. Wa man kay ambot ani katropang Miloy. Si katropang Miloy ra gay maka kuan ani unsa may dagan ani nga nganong wa man jud. Nganong wa man jud ipatawag nga pwede naman to ipatawag yon ta. Diba, katropang Miloy? Oh, nanas katropang Miloy. Good morning sa iyo, Sir Al, og sa naminaw sa Exafan. Oh, sayo og mata kay magbulad sa tas humay. Oh, mayo na.
nga lugawon.

Tanaw na to. Two hour bus dryer. Matiwag ko ka katilaw sa lugaw ni kwan ba, katropang Miloy ba? Parisan na itong nilitagan or kwan, gitagaan sa slingan. manok nga gitagaan sa silingan mo nang di ka singgit ang manok ay natagaan man. Ana maginuktok na lang ng manok basta matagaan na. Ana napa ba to si Kaplodi at Udre? Ibalin lang si Kaplodi sa Cebu. Ang to nihawa na lang. Ang lugawon wa pa gyud. Basigi kuan ni kuan. Bitaw mga katropa. Kuan. Ang atong numero sa ganaan nga motimbaya pod. Pwede po ninyo i-text mga katropa ang 0981-1525-275. Siyempre, sa ganahan po mo comment sa atong Facebook Live sa XFM San Francisco 91.3 sa entertainment. Wala lang ta dito sa main mga katropa kay basin og makuanto. Maparihas mayon ba? Tungod kay stricto mo kay Smita. Diyan magpakuan kay kining music lagi mga katropa. Kay dire sa tong programa mong god sa Exciting Pilipinas. Combination mo guni mga katropa. Naay mga kuan. Ay mga pagbato na to sa mga balita, labi na sa mga nagkalain-laing lugar, mga regional o pati sa national. Kaya parang sa serbisyo na to, nga 24 oras mga kontroma, wa nagid mo'y laing kapangitaan. Di rin nagyan. Sa itong pagbaling katropa, dugang mga katikara naman sa mga importanteng pahinomdom. Standby! Exciting Pilipinas!

0: alam niya.
1: Ah, gadog abdog abman? O si sudan ni mo, master?
0: Ako ang kanang bronze green leafy veggie. With a crushed sweet tomato and sparkling salted seafood. Ano lang?
1: Lami, ana, oy. O siya ba na?
0: Ay, kanagong ulod sa kamuti. O niya na'y ginamos. Ha, na'y pinisplat nga kamatis ba? Ano niyo hakap?
1: Fish fillet de El Nino con todo salsa de hulga.
0: Ako sana?
1: Kuan God, bulad, nga tuslo sa sukang pinakurat.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudil Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ko. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirminga sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi akong tulog. Jobert Daly, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turn nyo ni misis.
11: Tour?
10: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko ni mo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni misis ni mo.
11: Sige, sagayon ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanamigin!
14: Santon Plus Herbal Soap. Wow!

0: Sex.
1: Sa una, pobre kami. Ang sud at nag-isa na dyan kabuok bulan.
0: Kung maminaw ka sa ex.
1: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi. Ang sud at duha na kabuok bulan.
2: Exciting!
3: Exciting Pilipinas!
4: Balik kong panay kita mga katropa doon na kita ay 37 minutos ang milabay sa alas 4. Kini oras sa mga katropa, gayon kini kaninyo sa Santhon Vitamin C. Ang Santhon Vitamin C mga katropa, makahatag kini og instant nga pagpa-boost sa ato ang immune system. Aron nga mabatukan mga katropa ang mga bacteria o viruses nga posibleng musulod sa itong kalawasan. Labi na sa doon na gihambin nga mga balatian mga katropa. Kay kinimagong Santhon Vitamin C. Sa kinig alkaline nga vitamin C mga katropa nga dili maghapdos ang imuhang tijan. Matod pa nila mga katropa ang tijan at imana. Kay kung di matiman ang tijan, mo na ikuan. Gitawag nga maglain. Dison mulain ang tijan mga katropa no. Mora ka na og ba sana balbal. Mulain. Anyway mga katropa, pwede na inyo mapalit sa online. Og siyempre sa mga nag-unang mga butika diyan sa inyong mga lugar. Og makasuroy mo diri sa Sibian mga katropa, pwede po ninyo mapalit ang Santhon Vitamin C. Gama sa Yes to Health Incorporated. Mayong morning kay Tata Libradilla. Morning Sir Al from Puroc Otso Alegria. Dyan po si Beverly Pataho. Marajaw na buntag. Shout out sa tanan na taga Habunga. Galantaw sa Ijo Live. Exciting Pilipinas. Murag wa na guru. Mayong pagpaminaw dyan sa Habunga. Habunga. Ano man gitawag mo naghabunga. Okay, dili man mubo. Mubunga. Okay, kung mubunga pa, mo nang mubo-mubo. Ya, taas man, mo nang habog-habunga. Mo na siya ang kuhan siguro. Ganong katropang Beverly, ganong habunga mo nang habunga. Mga meaning yun mga katropa. Sa atong pagbalik, dugang pa ang mga katikaran naman sa mga importanteng pahinumdom. Standby!
3: Exciting Pilipinas!

0: Skipper Lodi, så sätta bass och din hi. Sa mga nga hinuktok ang ganiha.
1: Konsensya kayo ko mutanaw sa babae ba nga nagtindog o niya ako naglingkod?
0: Kunya, sabay mong ibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katupa, exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Centum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Centum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Centum Plus Herbal Oil.
5: Kate, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daang ko palagi, ikaw gini ba?
6: Layo, ikaw? Naka malagi sa mall.
5: Ako yung mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Waoy. Dali na kay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayo nung gusto ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kayo siya sakitin. Dali na siya dali si unon. Immune booster maguning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, Magsanton, Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Ay, master!
10: Oyo sa man, kap!
9: Klaroho na to ni ha? Niingon maguno ka nga, nawungkog unggoy.
10: Dilik, kapoy. Ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
9: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
10: Exciting?
11: Exciting!

0: torne.
1: Oi, ganong na magalisa ko ang law office?
0: Atorne ka nang mag-ilis unta kong apelido?
1: Kap, mahara ba na? Gawas kong balihon.
0: Balihon? Di lang ko atorne, oy. Samot magkamaot.
1: Usap na yung mga apelido, eh, Kap?
0: Lobot.
1: Okay. Pero kung bungot sa ito'y exciting.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Exciting Pilipinas!
4: Balik ko, padayin kita mga katrupa, din sa itong panagkupanuban sa programa Exciting Pilipinas. Ang orasa mga katrupa, alas 5:01 ang tutkinigarin nyo sa Premium D3 Coffee Mix. Kape nga doon ay vitamin D3 mga katropa para sa mga diabetikon. Kaya mahadlok na mga pi mga katropa dirita sa Premium D3. Kamaga po na sa Yes to Health Incorporated, Premium D3 Coffee Mix. Ato karon nga sayron mga katropa ang update sa panahon. Kay kaganiang alas 4 mga katropa, nagpagawas ang pag-asa sa ilang bulletin para karong adlaw mga katropa sa adlaw ng Martes, 5 sa Mayo 2026. Sterlis gyapon na makapigto sa ato ang nasod mga katropa. O nang diri sa ato ang area sa Mindanao, labi na sa Caraga, makasinati kita og mapanganuron, madag-umon nga kalangitan, inubanan sa mga patak-patak ang mga pag-ulan, kilat og pagdalugdog. Tungod kini sa Easterlies, ang hangin inoon hinay lang adto na sa kasarangan samtang ang balud adunay punto size adto na sa 2.1 metros ang gihabugon og ang adlaw mga katropa mo subang karong taon-taon sa may alas 5:32 sa buntag og musaw pasab kini mga katropa sa may alas 6:14 sa kahapon. Maning atong update sa panahon para karong adlaw mga katropa. Samtang sa laing bahin, ato usab nga siren ang report sa tong kaubanan pinagi na ni katropa ng Ray Alinton. May kalambigitan ng mga katropa sa presyo matud pa sa lana. Balik saba na usab. Apan kerosene may konton. Ato ni siren sa report ni katropang Ray Alinton. Katropang Ray sa ibuhang report.
3: XFM Report.
5: Yes, katropang Ala, sugod karong alasay sa buntag, Mayo 5, 2026, ipatuman ang bagong price adjustment sa produktong petrolyo sa nasod. Una nini, ang presyo sa diesel nga misaka sa 2 pesos punto 66 centavos matag litro, samtang bisaka usab ang gasolina sa 2 pesos punto 21 centavos matag litro. Sa laing bahin, mikunhod ang presyo sa kerosene og 3 pesos punto 53 centavos matag litro. Nagpasabot kini nga mas dako na usab ang gastos mga motorista og commuters tungod sa pagsaka sa diesel og gasolina. Gilauman nga makaapikto kini sa pamasahi og presyo sa mga batakang palaliton. Samtang ang pagkunhod sa kerosene mahimong makahatag gamay nga kahupayan sa mga panimalay nga nagagamit niini. Gidasig ang publiko nga magplano sa ilang konsumo og biyahe aron makasagubang sa padayon nga pag-usab sa presyo sa lana. Mga katropa, aron kanunayng himsog ang imong panghuna-huna. Gamit kanunay og inom sa santo na vitamin C. Alang sa Rekursang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, alang sa programang Exciting Pilipinas.
4: Dagay salamat katropang Ray. Silan karo adlaw mo saka na pud ay. Unsam to akong pag-guwag kagadiyang ni Saba man. Sakta dito mga katropa. Pero ang kirosin ming uspos. Manikaroon niya usan-asan ning sa gubangon sa to ang mga biyahidor. Labi na sa mga nagpasada. Bisan pa man sa mga nagbiyahe sa kadalanan, mga katropa, kung mubiyahe ka, siyempre, motobil may yung ka. So, dana po ipagsaka sa gasolina o krudo. Samtang dilita sa itong mga regional ng mga balita, mga katropa. Kuning siren pinagi sa itong mga kaubanan nga istasyonan sa mga nagkalaidlain nga dapit. Kay gikaingon, mga katropa, ang kanulay 16,000 kapin nga tagominyos ang gikatakdang makadawat matulpaw gayuda o boss sa ECT gikan sa DSWD 11. Ato kini nga siren pinagi na sa report ni katropang Darwin Dolatre sa may XFM Tagum. Katropang Darwin sa report.
3: XFM Report.
6: Bukabat sa 16,456 ka mga Taguminyos kansang napiktuhan sa pagbaha tungo sa shoreline ni atong Pebrero 2026 ang gitakdang makadawat og 5,122 pesos nga ayuda ubos sa emergency cash transfer o ECT gikan sa buhatan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 11. Gisugdan ang pag-abod-abod gahapong adlaw Mayo 4, 2026 diin adunay 1,122 ka mga benepisaryo gikan sa barangay Pagsabangan nga gipahigayon sa Exhibition Center, Rotary Park, ng siyudad sa Tagum, na personal nga gitambungan ni DSWD 11 Regional Director Ruelo Aradanas. Sumala pa nga malungtad, hantod Mayo 16 ng tuiga, ang cash release assistance. Kundiin laumang udawat, usap ang mga benepisaryo, gikan sa Barangay Pagsabangan, Mangkilam, Apokun, Magdom, New Balanban, San Agustin, San Miguel, Bingkungan, Kanukutan, Kuambugan, o Barangay La Filipina. Sa kinatibukan, mukabat sa 18,463,632 nga pundo, ang ipangapod-apod ubo sa ECT na kabahin sa programa sa DSWD sa pagpanghatag og tabang sa mga nahimong biktima sa katalagman nga dakong tabang sa pagpalit og pagkaon, tambal og uban pang panginahanglan sa panimalay. Kahinom duman ang susamang paghatag og tabang pinansyal. Miani og mga negatibong komento kundiin daghan ang mga tataw nga nabahaan sa wala malakip sa listahan. Aron muligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo, melinanser, matagdulog. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatre, XFM News.
4: Dagay salamat katropang Darwin. Manay naka kuan rol kining mga wa na bahay pero daamat sa lista. Giunsa man na paglista mga katropa. Samtang sa like bahay usab. Ang Jinsan kabahin na sa operational responsibility sa SMENCOM. Nga komunidad mga katropa, walay angay nga ikabalaka sa seguridad. Ato ni Seron sa report ni katropa nga Marvin Ibado sa XFM Davao. Katropang Marvin sa report.
3: XFM Report.
7: Ipasalig sa Eastern Mindanao Command at kung Eastmincom ngadto sa mga residente sa General Santos City na wala kini angay ikabalaka labo sa ilang seguridad. Bisan gibalhin kini ubos sa operational responsibility sa Eastmincom gikan sa Western Mindanao Command kung Westmincom. Sumala ni Eastmincom spokesperson Colonel Rosa Marie Cristina Rosette Manuel ang area sa Jensan mas duol sa command ug control sa Eastmincom nun ka sa Westmincom. Gipasabot nga ang transition gihimo alang sa mas nindot nga koordinasyon ug paspas nga pagresponde ingon nga kabahin kini sa security requirements. Dugang sab ni Naval Forces of Eastern Mindanao kun NFM spokesperson Reynante Villela, tukmara ang maong adjustment sanglit dakbahin sa kadagatan nga ilang ginapatrolyahan adunay duol nga dungguan nga nasakop sa Jensan. Kahin duman nga ning milabayng Abril 24 ning iga dihang gilusad ang formal handover ceremony sa Task Force General Santos Headquarters kung asa lakip sa gibalhin sa kusudiya sa Eastmincom ang mga pasilidad ug assets kapag siguro nga mapadayon ang gisugdan nga mga operasyon ug mamintinar ang kaandam alang sa bisan unsa misyon sa umaabot. Mga tropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
4: Dagang salamat katropang Marvin sa maong report. Ato pong tabok-tabukan mga katropa ang bukid nun. Kaya maton pa nun ay drug den sa barangay Mapulo, Malaybalay City. Ang napuhang tulo ka mga individual ang nasikop. Sa iron tani, pinagina sa report ni katropang Michael Ricabo sa XFM Bukid Nun. Katropang Michael sa report.
3: XFM Report.
8: Napuag sa PDA Region 10 ang usa ka drug den sa Suntri, barangay Mapolo, Malablay City, Bukidnon, nga niresulta sa pagsikop sa tulo ka mga individual atol sa ikasang drug bypass operation. Alas City 45 sa buntag, Mayo 2, 2026, ang mga didakpa nilang sila si alias Mike Drug Den Maintainer, 25 anyos, Minyo alias Labi Drug Den Employee, 22 anyos, Minyo o alias Lorenzo Drug Den Visitors, 20 anyos, Ulitaw o mga pulos residente sa naasoy nga dapit. Nakuha silang posisyon ang 13 kapakiti sa gituwang shabu nga mutimbang sa 5 gramos o adunay standard drug price nga 34,800 pesos. Dugang sa napumpiska ang 500 piso bill isip 5 as money, 500 pesos nga cash, coin purse nga gigamit nga sudlanan sa shabu, cellular phone o drug paraphernalia. Gikatakdang pasakaan sa kasong kalapasan sa section 5, 6, 7, 11, 12 o 15 sa Article 2 sa Republic Act 1965 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang mga dinakpan nga temporaryong gitanggong sa detention cell sa Malaybalay City Police Station. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tomar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Softgel Capsule alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Carrato Ricabo, ex FM News.
4: Lainga drug din mga katropa ang napuhag sa kapulisan. Makaingaw tani og mirese. Mali gina, maghilak ang adlaw basta walay droga mga katropa nga ma-report sa ato ang mga kaubanan gikan sa lainga lugar. Samtang sa dugang pa nga report mga katropa, ay adunay 43 anyos niluba kini sa iyang bayaw tungod sa away sa negosyo dito na sa may Libuna, Bukidnon. Ato ning siren sa report pinagida ni katropang Jonathan Lee Soriano. Katropang Jonathan sa maong report.
3: XFM Report.
9: Nanting kagol na sulod sa presuhan sa Libuna Municipal Police Station aga suspects pagpangluba nga nahitabo pasado alas 11:20 sa gabi ngayong Mayo 3, 2026 sa Zone 5 Barangay Gango, Libuna, Bukidnon. Ang biktima na ilang nga si alias Arturo, 43 anyos, samtang ang suspect na ilang nga si alias Umar, 37 anyos, bayaw sa biktima o silintro sab sa mga dapit. Base sa dugang investigasyon sa Libuna PNP na sayran nga ang suspect o ang biktima dunay panaglalis kaniadto nga may kalabutan sa negosyo sa pamilya. Nisulong sumala pa ang suspect sa balay sa biktima o gidunggap kini gamit ang kutsilyo o giingong gilabay sa suspect aga kutsilyo.

0: Ang Jonathan, samtang diri kita sa atong katapusang bahin sa atong regional nga mga balita. Kay adunay tricycle, kalit lang kining nagdilaab samtang ginawilding. Ato ni Saron sa report ni katropang Philip Oligario sa ex-fam Jinsan. Katropang Philip sa maong report.
1: XFM Report.
2: Gikakuratan sa mga residente sa Purok 9B Tinago, Biatele Street, Barangay Dadanga South Jansan, ang kalit kapag dilaab sa usa ka tricycle kagahapon alas 9 sa buntag. Among tricycle, gipanag-iyahan o gimaneho ni Ronnie Indino Malaras, 52 anyos ka residente sa Dakbayan. Aminado ang nasampit nga iyang gitugutan ang welder nga trabahoon ang iyang tricycle samtang nag-andar ang makina niini. Hinungda sa pag-spark gikan sa welding ug paspas nga gilamoy sa kalayo ang iyang tricycle. Hinoon dali ra usab nga apula ang sunog pinaagi sa daling aksyon sa mga tao sa lugar busa wala kini mikayla pa. Sa pagkakaron, padayon ng imbestigasyon sa mga otoridad aron matino ang tinuod nga hinungdan sa insidente samtang blanko ang driver kun usao niini pagpanginabuhi human nga gilamoy sa kalayo ang tricycle nga iyang ginamanihuan. Mga katropa, healthy body ba ang gusto maangkon? Mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na adlaw-adlaw. Alang sa reke usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
0: Mga kato, mga katropa, ang naglangkob sa tong regional nga mga balita. Ikan sa mga nag-line-line na mga sister station na to sa XFM nga mga reporters katropa. Nga nag-line-line nga mga report ang atong masugatan, madunggan sa atong pagpaminaw diri na sa XFM Agusan. So, mga bayuganon, maayong morning dia kaninyo. Matod pa ni Ma'am Ading. Good morning, Sir Al. O sa tanang na Minaw. God bless sa tanang na Minaw. Maglabad akong ulo ani mga report sa Pilipinas. Ang akong ikasulti, God bless the Philippines. Og masilutan ang tinuod nga naay sala. Magini katropang Ma'am Adi. Kining mga nagkalinlain nga mga panghitabo sa ato ang naso. Nga ang kaning mga kasika sa kuan ba na yung mga pagtabon na yung mga gipang utingkay mora na yung ito ang permiti masagupaan mga katropa ning kining pagtabon o pagutingkay na ay giutingkay kay nangita o unsa pa nang gipangita labon kining naay nooy dayag nga sabta na to nga gakinlaw-kinlaw kay perting sinawa. Tabunan hino og mayo. Para mga way makatimaho ba? Amo na tabunan og mayo. Basta-basta ni nga na unsa na ni atong palibot mga katropa. Ani ubad bitaw maingon daghang kay mga komento sa social media nga kanusa pa man maabot ang 2028. Oh, moro ba gyapon mga katropa kay inigabot sa 2028. Dito naman po na duaon sa machine. Kay ang machine mga katropa pa tuplokon ra na. Oh, may lang og dai magbantay dito nga daghang kayo mga katawhan mo bantay. Pwede ka makasulod-sulod. Tanaon, kinanglan, amo ng tanaon ang controller. Kay basin o toploko na po. Okay, mamana mga katropa lagi. Dito sa laing po nga kuan mga katropa, sa gawas po sa atong nasun. Nagpahibalo ang presidente dito napita mga katropa, pinagi na ni President Donald Trump. Nga sugda na sa Amerika ang paggiya sa mga barko nga moagi sa Strait of Hormuz. Sa ato pa na ay kuan ani basig ubanan siguro ni. Sumala sa US Central Command mga katropa. Lakip sa ipadalang military support mao ang mga guided missile destroyers. Kapin sa gatos ka eroplano mga katropa. Og 15,000 ka mga service members. kinikabahan gumikan.

sa gimugna ni Trump nga Project Freedom nga nagtumong matud pa sa pagbawi sa kagawasan sa pag-agi sa maog nga dapit. Muni ang usa sa mga tumong puntarya karon sa US mga katropa na sila ay kining Project Freedom. Nagkatong mga maagi nga mga barko adunay mga guide na ay mag-uban. Liman kaning sa gatos ka aeroplano. Onya 15 mil ka mga service member. Kaning giklaro mga katropa sa maong commander si Brad Cooper nga usa kini ka defensive mission alang sa kasiguridad sa rehiyon o sa global nga ekonomiya. Samtang gipadayon usab ang ilang naval blockade ipasalig hinoon sa usa ka official sa US na dili kini usa ka escort mission. Mao din ni mga katropa na ipagklaro dili ni kanang mag-escort sa maong mga barkong mubiyahe, dili sila mo'y mag kanang maglimpyo ba surbihon sa nangagihanan kay basig na ay kuan mga nag-atak. Muna mga katropa, tangatangi po na ninyo niya sa Express Balita sa Buntag. Musunod na mga katropa, ang Secret of Health. Siyempre, pagkasunda na sa Express Balita sa Buntag. Bullseye Sentro. O guban pa ang mga programa sa kapunon mga katropa, ang ayan ninyong paminawan din hilang sa XFM Agusan. Para tayo oras nga mapanayang pasunan, salamat kayo sa inyong pagkiguban sukat pa kaganihan doon yung mga takna. Sa kala na lang sa kinatibuka ang puwarsa sa XFM Network Philippines. Atong kaubanan sa kontrol si katropang Keanu J. Sibial. Alang sa nagkiyosang Pilipino sa Pilipinas, kini na lang si katropang Al Vicente Sigabon Magingon. Ang pingtakaroon mga katropa ni Niadlawa. Keep safe and have a good time. Bye-bye o pag-ayo-ayo.

0: FM.
1: Isda, isda, isda mudra, isda.
2: Oy, anche.
1: Isda kap.
2: Maligyan ng imong isda, che?
1: Pahiwa ka. Asam ka makakita isda nga panghatag. Natuog ka.
3: Exciting!
4: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
5: Zanthon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
6: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zanthon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
5: Zanthon Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mo bigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
7: Is premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Palit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo.

0: Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ikaw yung mataaga, tapulan dyan kayo ka.
3: So, ay?
2: Layas dire kung di ka masugo.
3: Asa?
2: Unsa ka garon? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
3: Kissin! Bye-bye!
4: Mga katupa, exciting!
5: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The secret of health. Nationwide.
6: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. At syempre, maghahatid na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po natin ang Yes to Health Incorporated at ang mga produkto nito na talagang napakarami na po ang natulungan at napakarami na po ang napasaya. Sa mga kababayan po natin na gusto pong makasubok ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong lugar. Ganoon na rin ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo po mga kababayan. Siyempre sa programa po natin, makakasama natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
7: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat po natin mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome sa atin pong programa na maghahatid po sa inyo ng impormasyon. Paano po tayo magiging healthy at makaiwas ng mga pagkakasakit at humaba ang ating buhay ng masigla at maginhawa. Yan. Katuwang ang ating po mga produkto dito po yan sa Yes to Health.
6: Mm-hmm. Yan, so mga kababayan po natin dyan, ha, na gusto pong subukan yung mga produkto natin, especially sa panahon natin ngayon, ano? Sa season natin ngayon. Usong-uso na naman, Doc. Ito pong mga sipon, ubo, lagnat, trangkaso.
7: Tama.
6: May trangkaso
7: iinit
6: pa ba?
7: Iinit, tapos biglang kukulimlim at uulan. Kaya medyo magulo. Naguguluhan pati yung katawan.
6: Ayan. Kaya sa mga kababayan, kung gusto po ninyo na mapalakas ang sistema, especially yung resistensya ng inyong pong pangangatawan, uminom po araw-araw. Lalo na po yung ating ultimate trio, mga kababayan, ha? Ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang ating pong Premium D3. Yan po yung complete package. Yan yung ating pong ultimate trio na panangga at panglaban sa iba't ibang uri ng mga karamdaman sa ating pong pangangatawan.
5: The Secret of Health.
6: Sa mga kababayan, i-like nyo rin po at i-follow ang ating pong Facebook page, ha? Para updated kayo sa ating pong mga announcements, sa mga promos natin. At dyan, makikita nyo rin, no, sa ating pong Facebook page yung ating pong mga bagong produkto, yung mga impormasyon dyan, pwede nyo pong makita sa ating pong Facebook page, ha? Search lamang at i-like and follow ang ating pong FB page, Yes to Health Inc. At ang isa po ating FB page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para updated kayo lagi, ha? sa mga bagong papromo po natin, mga kaibigan. At sa mga bagong produkto natin na ipinupost natin dyan, ha, sa atin pong Facebook page, mga kababayan. Ha? At puntahan po, ha, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar para makapagpa-check up ng libre, makapagpakonsulta ng libre, mga kababayan. Ha?
5: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
8: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
9: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Sandown Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Sandown Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Sandown Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
11: Ako po pala si Edwill. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit uminom ako ng Sandown Vitamin C. Mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sandown Vitamin C.
10: Sandown Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
12: Mabibigay sa pinakamalapit na
10: Premium D3.
12: Premium D3.
10: Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
12: Premium D3.
10: Premium D3. Ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Secret of Health. Health Info.
6: Kayo po ba ay nakakaranas ng panakit at pangingirot ng mga kalamnan? Ako, maaaring hindi lang yan simpleng panakit, ha? Maaaring simptomas na po yan ng isang karamdaman, tinatawag po na fibromyalgia. Ating konsulta kay Doc Algie, kung ano po ba itong karamdaman na fibromyalgia, Doc?
7: Okay, itong karamdaman na to ay isa sa pangunahing kondisyon na nakakaapekto sa ating buto at kalamnan, sa mga litid natin. Yung fibromyalgia ay isang sakit na hindi madaling ma-diagnose kasi nga yung kumbaga yung mga laboratory analysis na usually ginagawa para malaman kung ano yung kondisyon mo, yung mga blood chem, yung mga blood test, hindi ito basta-basta nakikita. Isa pa ito ho ay walang tiyak na dahilan na nakikita nila no, o identified nila, dahil po ito ay minsan napapagkamala na stress lang or pagod lang or may iba pang kadahilanan. Kaya walang definite na cause itong tinatawag na fibromyalgia. Kung minsan, minsan napapagkamalan din na parang psychological. Hindi ba, may kakilala ako na talagang kahit anong pa-check up, normal naman lahat. Okay, nagpa-ECG, wala naman sakit sa puso. Pero ang pakiramdam niya, parang nahihirapan siyang huminga sa sakit ng katawan. Minsan nahihimatay pa. Di ba? So ito pa, fibromyalgia, mga kaibigan, disorder po ito na characterized nung malawak na musculoskeletal pain. Ibig sabihin na musculo is muscle and skeleton, okay, yung buto natin, na kasama na dito yung sobrang pakaramdam ng pagod or fatigue, yung tulog natin di normal, parang may insomnia tayo. Tapos minsan yung memory pa rin apektado, pati mood, nagkakaroon ng mood issues, mood swing. At ayon sa mga pag-aaral, ito ay ang fibromyalgia, pinaniniwalaan na na-amplify niya yung painful sensation, di ba? Na nakakaapekto doon sa kung paano i-interpret ng ating brain at spinal cord yung process ng pain and non-pain signals. Kumbaga yung nagkakaproblema. Kaya pag may fibromyalgia attack ka, kahit na konting haplos lang minsan, sobrang sakit na sa pakiramdam. Na kung saan ito ay dahilan nga sa hindi normal yung interpretation ng brain sa signal na pumapasok mula sa mga sense areas natin. Okay? Ang pagkirot po ay nakikita po yun, yung tinatawag ng mga trigger points sa iba't ibang panig ng katawan, especially itong mga binti natin, yung mga likod, yung upper back. Yan, laging sumasakit po yan, yung ulo. At kadalasang nararamdaman yung symptoms ng fibromyalgia. Pagkatapos po, yung iba, nakikita nila after accident or surgery or matinding tension or trauma, emotional trauma, nagsisimula na itong maramdaman ng ibang mga pasyente. Kaya nga walang definite Minsan maiisip mo parang emotional or psychological na bagay lang. Ang mga kababaihan po ay mas madalas na nakaka-develop po nitong sakit na to, fibromyalgia, kumpara mo sa mga kalalakihan. For some reason, hindi natin alam. At marami mga tao meron nito, kadalasan may tension headache, yung tinatawag na temporomandibular joint disorder o TMJ, di ba? Ito yung TMJ, dito yan sa panga natin. Parang sumasakit dyan kadalasan, tapos pumuputok-putok yung mga buto dyan sa panga. Pwede rin makaramdam ng irritable bowel syndrome, kung saan pag ikaw hindi normal yung bowel movement. Minsan may mga tao, di ba, pag na-excite, dumi ng dumi, di ba? May mga ganun. At pwede rin magkaroon ng anxiety at depression. Kaya nga kadalasan napapagkamalan nga itong isang psychological problem. Ng isang pasyente.
15: Nako. At lingid sa kalaman ng karamihan, Dok, itong fibromyalgia na karamdaman at mga simptomas nito, matagal na pala ito na napansin ng mga dalubhasa at mga doktor. Subalit, napapaloob lamang nila itong karamdaman ito bilang rayuma ng kalamnan. Diba, yung iba, pag sinabing rayuma, sumasakit yung mga kasukasuan, mga joints. Ito namang fibromyalgia, ang termino ng mga dalubhasa dito is rayuma sa kalamnan o sa mga muscles natin. Pero ito po, mga kaibigan, ay unang tinawag na fibrositis. Dahil lang inaakala ng mga dalubhasa at mga doktor na yung pamamagaan ng mga kalamnan, yun yung nagdudulot ng overall pain sa mga muscles ng atin pong mga kababayan na nakakaranas nito. Pero later on, binago nila yung term o yung tawag. Tinawag nilang fibromyalgia. Ibig sabihin, overall na panakit ng mga kalamnan mo and then yung mga connective tissues without the presence of inflammation. Kumbaga, merong time, Doc, na nandun yung inflammation, kaya sumasakit. Meron naman time na kahit walang inflammation, natitrigger yung mga pain sa iba't ibang parte.
7: Kaya nga nangyayari yan kapag na-surgery ka or gagaling mo sa isang aksidente. Ayun. Kahit wala ng injury, parang feeling mo pa rin may pain.
15: Nandun pa rin.
7: So, yung nga yan sinabi natin kanina, it's a problem doon sa interpretation ng brain natin sa mga trigger points na pwedeng hindi naman talaga painful.
15: The Secret of Health. And sa mga kababayan po natin na nakakaranas ng ganitong uri ng karamdaman, ano po ba, Dok, yung mga maaari, mga possible na pwedeng pagmulan ng ganitong uri po ng karamdaman, Dok?
7: Yung definite na pinagmumulan nito, kung paano ito nabuo, anong nagkukos nito, hindi pa ito 100% naiintindihan. Pero kalaunan, nakikita ng mga dalubhasa, yung koneksyon ng mga iba't ibang uri ng karamdaman or disorder, kaya tayo nagkakaroon ng ganitong uri ng problema. At ayon sa mga pananaliksika, yung ating brain and spinal cord process of processing signal ng pain, pwedeng yun ang number one na apektuhan. Dahilan sa mga sanhi, yung mga triggers na na-identify na nila gaya ng infection. For example, meron kang infection na pwedeng ito ay mag-trigger ng any pain sensation sa mga trigger points. Pwede rin genetic. O for example, yung nanay at tatay mo or relative mo ay may malalang kondisyon ng fibromyalgia, pwedeng ito rin ay mamana mo sa pamamagitan ng genes. Ano? Meron ding physical trauma. Yung mga taong kagagaling sa aksidente, tapos matagal kayong naratay, mm-hmm. diba? Then matagal kayo nakaramdam ng pain na hindi mo na, lalo na daw yung mga taong gumamit na ng matitinding painkiller mm-hmm. because of pain sensation na nararamdaman nila. So kahit wala na yung cause of pain, like yung halimbawa, ikaw ay nabalian ng buto, mm-hmm. eh nararamdaman pa rin. Gawa nga noon. Yung emotional trauma, for example, ikaw ay pinagsalitaan ng masama or iniwan ka ng asawa mo mm-hmm. o ng boyfriend mo sa isang sitwasyong talagang sobrang heartbreaking. Mm-hmm. Eh, kahit na hindi ka naman nasaktan physical, pero pakiramdam mo sa katawan mo, masasakit. Nakaranas ka na ba noon? Pag masama ang loob mo, sa sakit ng katawan mo.
15: Meron, Dok. Oo, meron.
7: Yan ay because of emotional trauma mm-hmm. na kadalasan daw, ito yung nagiging cause sa mga kababaihan na nagko-complain ng fibromyalgia.
15: Mm-hmm. Yeah, sa mga kababayan natin, ano, na nakakaranas ng ganitong uri po ng pahiwatig ano, na karamdaman, mga kaibigan, mas maganda magpakonsulta ka agad ano, sa pinakamalapit na mga paggamutan sa inyong pong lugar or pumunta kayo ha, sa ating pong mga Yes to Health Clinic para ma-assess holistically yung ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Kasi tulad yan ang nabanggit ni Doc Algie, ano, na hindi yung basta-basta kasi mapipinpoint, Doc, ano, yung kung saan ba nagmumula yung mga paranakit. Kaya nga minsan, Doc, iniinuman na lang ng mga pain relievers.
7: Oo.
15: Kumbaga parang nagiging dependent na lang yung katawan natin doon sa mga pang-relief ng pain. Oo. But actually, yung pinagmumulan niya, hindi po natin nakukuha.
7: Oo. Band-aid solution kasi yung painkiller. Kumbaga, siya nga pala yung myalgia, ibig sabihin yan ay pain sa ating muscle group or group of muscle. Kaya yun yung fibromyalgia. So kung ikaw ay nagpi-painkiller, oo, makakatulong yun temporarily. Mm-hmm. Pero kung hindi mo talaga ma-address yung cause ng problem, eh, kaya nga tinatawag ito na chronic condition. Mm-hmm. Ibig sabihin ng chronic, isa itong kondisyon na pabalik-balik at matagal na panahon na nagpapahirap sa'yo at palala ng palala. So yun yung tinatawag na chronic condition.
15: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin ha, na nakakaranas ng ganitong uri po ng mga simptomas ng fibromyalgia, ay magpakonsulta na kagad or mag-seek kayo ng medical attention para po mabigyan po ano ng agarang lunas sa ganitong uri po ng mga karamdaman, mga kababayan.
16: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
17: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
18: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, mabibili sa mga butika.
20: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
21: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
20: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
22: Santon Plus Coffee Mix.
23: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, lunggay, at santon na maganda sa kalusugan.
24: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
25: Premium D3, ang bago.
26: Ako si Carla, hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
27: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
28: The Secret of Health.
15: Welcome back, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay sa atin ng Yes Salt Incorporated at ng Premium D3. Ang Premium D3 po mga kaibigan ay may content po yan siya ng Moringa Seed Oil na nakakatulong para maibsan ang mga panakit sa atin pong mga kalamnan. Lalo na po kung tayo nakakaranas ng karamdaman na fibromyalgia. Ito po mga kaibigan ay may VCO na nagkataglay po yan siya ng mga MCTs or mga medium chain triglycerides na napakahalaga po sa myelination process o yung pagpapanumbalik ng normal na myelin sa atin pong mga nerve. Yan dok, yung kumbaga yung mga ano, balot ng atin pong mga nerves. Ano? Kumbaga sa wire, meron silang outer protection ano? Na yun yung mahalaga para hindi magkaroon ng mga short circuit, mga kaibigan, no? Or mga grounds, kumbaga, no? So, sa ating nerves, meron din pong ganun na balot. Tinatawag po yan siya na myelin sheath, mga kaibigan, no? At ang yung mga MCTs, meron po yan siya mga protein na napakahalaga para sa myelination process, mga kaibigan, no? Upang maiwasan po yung anumang problema sa atin pong nervous system, mga kaibigan. Premium D3, mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika sa inyo pong mga lugar. Ganun din sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo, mga kaibigan. Kaya puntahan po ninyo ang atin pong mga Yes to Health Clinic para makapagpa-check up na rin, makapagpa-konsulta ng libre at maka-avail ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathy Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan,
1: sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel,
0: Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
1: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
15: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic malapit dyan sa inyong lugar para makapagpa-check-up, mga kaibigan, makapagpa-konsulta dahil napakahalaga po. Tulad ng lagi po natin binabanggit, early detection is a must. Mas maaga nyo pong makikita, malalaman kung ano yung mga nag-uumpisa na karamdaman, eh mas madali po yung gamutan, Doc. Ano? Napakabilis ng gamutan. Lalo na pagka yung sa first ano pa lang niya, first onset pa lang ng sakit mo, napakabilis po ng recovery rate po ninyo, mga kaibigan. Kumpara doon sa mga napabayaan na ano, na ipagpaliban na gamutan at ang mahirap doon pagka nagdulot na ng mga komplikasyon sa inyo pong pangangatawan, eh yun yung mas ano, mas mahirap-hirap na kondisyon sa pangangatawan mo, ganoon na rin sa bulsa, Doc.
7: Tama yan. Kasi anumang sakit na lumala, syempre, mas marami na yung concern, lalo ng doktor. Hindi na kaya ng mga painom-inom lang yan, ano, ng supplement pagdating ng panahon na ito'y lumala na. Mm-hmm. Kaya nga ang the best way, meron namang option ngayon, ano, bukod yung tinatawag nating lifestyle medicine, yan yung naturopathy, holistic healing. Pwede po kayong pumunta, lalo na sa Yes to Health Clinic, sa ating mga wellness center para magabayan po kayo. Kasi ang papel ng isang naturopath ay parang mapa yan.
15: Mm-hmm.
7: Okay, na ito yung gagabay sa inyo kung paano nyo mararating yung healing. Dahil alam nyo, marami pong mga pwedeng gawin. Depende rin yan sa kondisyon. Kaya hindi pare-pareho yung tao.
15: Mm-hmm.
7: No, minsan kailangan mong most of the time talaga personalized yung program, yung protocol. For example, mayroong isang tao, ang daming sakit, mataas yung cholesterol, may high blood, may problema sa kidney, mayroong pang problema sa diabetes. So, ang pinaka-the best way na nakikita namin, una, tanggalin yung cause ng problem, yung mga nagtitrigger sa metabolic problem na yan. Ang isa sa binibigay namin yung detoxification or cleansing program, which is napaka-raming variation ng cleansing. Kung yung pasyente ba, kaya ba niya ng ganitong protocol ng cleansing o ito yung klase ng cleansing na tolerable sa isang pasyente, di ba? So, sa clinic po, nakikita natin yan, may mga assessment ano rin tayo, tools na ginagamit katulad ng ARDK, katulad ng Quantum or Infinitus na pwede mong malaman early kung ano yung weaknesses. Kasi alam mo, ang sakit naman, hindi naman nagiging sakit agad-agad yan. Nag-uumpisa yan sa tinatawag na deficiency or weaknesses na kung saan ito ay nag-iiwan ng malaking ano, tama doon sa normal process ng katawan natin. For example, masyadong maraming dumi ang colon mo, hindi na makapagtapon ng dumi. So, yung toxins na iipon sa katawan. Nabiburden yung kidney, nabiburden yung liver mo. So, if you detoxify the colon, mas magiging magaan sa katawan mo yung trabaho niya. Okay? At yung paggamit mo ng supplement, mas nagiging matipid. Kumbaga, instead na you need to take for a longer period of time, eh yung iba, after 1 week, maganda na yung pakiramdam nila. Pag nakita nila o nagawa nila kung anong tamang program, anong diet na kailangang i-focus nila, ano yung dapat iwasan nila, yun po ay ibinibigay namin sa ating Yes to Health Clinic o Wellness Center. Kaya ang ating pong consultation, araw-araw na mga kaibigan, you can visit our consultation para po mabigyan namin kayo ng inyong kailangang gawin at kung ano yung tamang dosage, tamang duration ng pag-inom ng mga food supplement.
15: Ayun. Kaya sa mga kabayan po natin, yung pagpunta sa atin po mga Yes to Health Clinic, very beneficial po yan para sa inyo, mga kaibigan. Ano? Kahit na yung, minsan kasi yung iba, Dok, nagre-reklamo. Ano? Dok, bakit na tagal ko nang uminom ng mga supplementation? Iba't iba ng mga kapsula ininom ko. Eh, hindi pa rin nag-i-improve yung pangangatawan o yung karamdaman niya.
7: Oo. Tama naman yun. Siyempre, kahit sino naiinip, ang dapat tingnan natin, i-consider natin yung situation. Yung circumstances behind. Yung iba nga, di ba, pag nag-take ka ng maintenance, hindi naman yun panandilian lang. Lifetime yun.
15: Yun nga.
7: Sabi ng doktor mo, hindi mo kailangan ihinto yun. Lifetime. So, di naman tayo nagre-reklamo. Di ba? So, pag lifestyle modification or ang target is nutritional, hindi rin natin sukat kasi yung, ano, yung tinatawag na timeline kung kailan mag- re-recover yung katawan natin. Pero ang pinaka-the best kasi noon, gawin mo lang yung tama. Kasi napakarami din naman na nabibiya ng kagalingan using alternative medicine, natural healing. Oo, makikita nyo. Usong-uso na nga ngayon, di ba? Yung mga herbal medicines, ano? Kaya nga yung iba, napepeke eh. Nakakabili ng mga fake na supplement. O kaya siguraduhin nyo po na sa Yes to Health ay nanggaling yung inyong supplement na kung gusto nyo pong talagang authentic, FDA approved at talagang mabisa dahil yung quality ay di kalidad, ano? Para maging mas maganda po yung inyong recovery at hindi masayang yung inyong gastos. So, yun po yung may offer namin dito sa Yes to Health. Another services na pwede naming gawin po sa inyo. Counseling, nutritional therapy at marami pang ibang mga modalities.
15: Ayan. So, puntahan po mga kabayan, ha? Ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar. Bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at napasaya sa pagbisita sa atin pong Yes to Health Clinic at sa pag-take ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Morning, nasa Yes to Health Naturopathic Clinic, Quezon City po tayo. Sir, ano po ang pangalan natin, sir?
3: Domingo Aquino.
2: Taga saan po?
3: Taga Cugio, Antipolo.
2: Sir, user kayo ng Santon Plus Gold, Premium D3 at Santon Vitamin C?
3: Opo.
2: Sir, before kayo nag-take ng Santon Plus Gold, Premium D3 at Santon Vitamin C, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan?
3: Dati ako pong lagi akong hinihingal. Kasi minsan po ako ay nadala sa ospital. Sabi sa akin ng doktor, wala ba doon nakita sa akin sakit?
2: So, ibig sabihin sir, hinihingal kayo, pero sa, may mga test ba na ginawa sa inyo?
3: Mayroon po. Sa ako na Diyos, wala man po sa akin nakita.
2: Pero ang nararamdaman nyo, ang hingal,
3: hingal pa rin siya. Opo.
2: Kahit negative sa mga test.
3: Opo. Ngayon, simula pa ako uminom ng Santon Plus saka Premium D3 saka yung vitamin, sa awa ng Diyos po, inawala naman.
2: So, ibig sabihin, sir, yung hingal mo dati, after mo nag-take ng product ng Yes to Health, ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at Premium D3, nawala yun?
3: Opo.
2: Nawala ang paghingal?
3: Opo.
2: Wow. So before, sir, ang ininom nyo ay Santon Plus Gold lang?
3: Yes po.
2: Yan. Pero nung dumating na si Premium D3,
3: saka yung vitamin,
2: yun, sinabay mo na
3: siya? Opo, sinasabay ko po ito yung umaga.
2: Wow. Sir, anong masasabi mo sa Premium D3?
3: Ang masasabi ko po ay nakakatulong po sa akin yan. Simula po ako nag-inom ng Premium D3 sa aking vitamin C. Sawa na Diyos po ay nawala naman.
2: Nawala yung pagkakas.
3: Yes po.
2: Okay. Sir, ano ang masasabi niyo sa mga nakikinig sa atin ngayon na meron din paghapo, nahirapan din huminga, na gusto din gumaling katulad sa inyo?
3: Sana naman yung mga nakikinig at hindi niya pa nila alam, ito ang the best, yung Premium D3 sa kaayong vitamin C, saka po yung Santo Plus Gold.
2: Wow. Ano nga ulit pangalan din, sir?
3: Domingo Aquino po.
2: Taga saan po?
3: Taga Pugyang, Cebulo.
15: Yan, si Tatay Domingo. Maraming nararamdaman sa pangangatawan. Bumisita sa atin pong Yes 12 Clinic. At sa ilang araw, ilang linggo dok, ano? Pagpunta sa clinic natin. Talagang nakita niya, na-feel niya yung pagbabago sa kanya pong pangangatawan, mga kaibigan. Yung gaan ng pakiramdam, yung mga nararamdaman niya dati na hindi niya nararamdaman sa kasalukuyan. Ayan, nagpapasalamat si Tatay, ano? So sa mga kababayan po natin na nakakaranas din ng kaparehas sa problema kaya Sir Domingo, okay, puntahan na po pinakamalapit ng mga Yes to Health Clinic diyan sa lugar po niyo, mga kaibigan, at simulan na ang pag-inom ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Now, Doc, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may maiwan ka, Doc, ng mga mensahe sa atin po mga avid listeners.
7: Okay, tandaan po natin na ang sakit, huwag niyo titiisin. Ano? May pamamaraan na pwede makatulong po sa inyo na siguradong giginhawa ang inyong pakiramdam. Marami na pong sumubok, marami nang guminhawa. So mula po sa Yes to Health, sana po pakinggan muli ang ating palatuntunan bukas sa ganito ring oras at mga himpilan. At ako po inyong Mantay Kalusugan mula po sa Yes to Health Media Center, si Doc Algie Bakla po ito.
15: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, ang ating pong Certified Naturopathic Practitioner. At ito po yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapalang bukas po ulit magkarinigan tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Dito lang yan sa ating pong mga XFM stations nationwide. Hanggang sa muli, magandang araw sa ating pong lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig at pagtangkilik sa ating pong mga produkto. Hanggang sa muli, magandang araw sa ating pong lahat. Ang Panginoon na ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Uy, mati, kalang uban ba? Wala pa ganit kagikan? Nangayon nagpasalubong. Excited?
9: Exciting!
10: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
11: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
10: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
6: La la la la la la la la la la la la la la.
9: Ah, tadag sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
13: Tungod ni sa Craft Gold bay.
9: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
13: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
9: Unsa din ang Craft Gold bay?
13: Wala pa day kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
9: Maudi na ang Craft Gold bay?
13: Oh bay.
9: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kubay kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Craft Gold na ta.
14: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gi-schedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line vegetation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwa sa atong nasayran, ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha, nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina, sama sa welding machines, nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste, nga nabanggaan o sakyanan, nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
16: XFM. XFM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Mga katropa, atong oras, 5 minutos nilabay ang alasay sa buntag.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita, Express Balita.
0: Mga katropa, niya na mga uluhan sa atong mga balita karong adlawa.
2: Headlines, headlines.
0: Sa balita sa lokal, 10,000 ka kilo nga utanon gipang apod-apod sa Sibagat.
2: Headlines.
0: Sa balita sa regional, sikyo nga mipuhag og putyokan sa baliti na hulog patay.
2: Headlines.
0: Sa balita mga katropa sa national, Cayetano nanawagan og mas lawom nga imbestigasyon sa flood control anomalies.
2: Headlines.
0: Sa balita sa international, US mugiya sa mga barkong muagi sa Strait of Hormuz. Iran nagpagawas og warning.
2: Headlines.
0: Sa balita sa sports, Manny Pacquiao lakip sa US National Boxing Hall of Fame class of 2027.
2: Headlines.
0: Sa balita mga katropa sa entertainment, Miss Philippines Earth Joy Barcuma mitubag na sa isyu sa bullying.
2: Headlines.
3: Express Balita. Express Balita.

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, magbuntag, Luzon, Visayas, og Mindanao. Filipinos all over the world, mga katropa, good morning.
2: Good morning.
1: Adlaw karon nga Martes, mga katropa, Pizza 5 sa bulan sa Mayo, tuig 2026. Siyempre, may pagpanikaisikay sa sayong kabuntagon, Caraga Region, probinsya sa Agusan del Sur, o sa mga sikbit nga lugar nga maabot ang ito pagpanibya karong mga oras. Mga katropa, welcome sa programang Express Balita. Siyempre, ang atuang lakats panahon karong mga orasa, mga katropa, dristog karan sa San Francisco. No, grabe kayamog, mga katropa. So, mauna ang amping-amping sa tanan nato nga mga drivers nga mobiyahe karong mga orasa. No, kay perte kayamog karong mga orasa, mga katropa. No, diri mismo sa tugkaran sa San Francisco. Good morning sa mga nagantabay sa tuang Facebook Live. Siyempre, mga katropa, live ta sa tuang mga Facebook pages karon sa XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. Live usap kita, mga katropa, sa XFM 95.7 Bayugan City. Ingon man ang XFM San Francisco 91.3. Siyempre, ang Express Balita naglanog-lanog sa tuang mga hookup stations. Konektado na karon, mga katropa, ang Metro FM San Francisco. No, unya taod-taod, mga katropa, mo padayon sa pagkonektar ang ato ang mga uban nga hookup stations. Ato ang programa nga Express Balita gipaluyuhan sa Yes to Health Incorporated. Sama na lang, mga katropa, sa produkto nga Turbo Dietary Supplement for Men. No, gamitan ni mga katropa 30 minutos o sa maglabing-labing kang misis kay sigurado nga mas mulami o muligo ng relasyon. Di man ni mga katropa nga ka sulit ka kung makaturbo ka. Turbo Dietary Supplement for Men nga mapalit, mga katropa, sa inyong mga suki o parmasyas butika. O parmasyag butika nga duol sa inyong mga lugar. O ang mga produkto usab sa Yes to Health, inyong mapalit sa itong sibianan. No, naata na himutang, mga katropa, diri sa may second floor Sugano Building, Barangay Pisaan ng Lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur. Atong oras, 10 minutos ang nilabay sa lasay sa buntag. Mga katropa, dita maglangay. Niyan ang mga detalye sa tuang mga balita.
0: Balitang lugar, balita sa lugar.
1: Agusan del Sur, 97.25% na nga andam para sa Palarong Pambansa 2026. Ang detalye sa report ni katropang Ray Alinton.
0: XFM Report.
3: Ana-ana sa 97.25% ang level sa pagpagandam sa lalawigan sa Agusan del Sur alang sa dako og prestihiyosong Palarong Pambansa 2026. Kini ang gipahibalo ni Governor Santiago Cani Jr. atol sa gimong press conference kagahapong adlawa. Sumala sa gobernador, hapit na makabot ang hingpit nga preparasyon sa mga pasilidad, seguridad o logistics nga gikinahanglan alang sa maong nasudnong kalihukan. Gidayig sa opisyal ang panaghiusa sa nagkadaiyang ahinsya sa gobyerno o stakeholders nga nagtinabangay aron masiguro ang hapsay o malampusong kompetisyon. Gilauman nga libuan ka mga atleta, coaches o mga opisyal gikan sa tanang rehiyon sa Pilipinas ang mobisita sa probinsya. Dako ang pagtuo sa lokal nga panggamhanan nga ang maong event makahatag og dakong tabang sa ekonomiya ug turismo sa Agusan del Sur. Sa pagkakaroon, padayon ang paningkamot sa probinsya aron maabot ang 100% nga readiness sa dili pa ang formal nga pag-abli sa mga dula karong Mayo 24.
4: As of today, we are already 97.25% complete sa mga playing venues and playing quarters. Sa may ito pang venues na which are still to be completed and which are already almost complete also. Yung mga finishing touches na.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Governor Santiago Cani Jr., mga katropa, paliguna kanunay ang imong kalawasan, pinagi sa pag-inom og Santon Plus Gold. Alang sa dakyosang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Real Buro Alinton, XFM News.
0: Balitang lugar, balita sa lugar.
1: Sa pikasbahin mga katropa, gilantaw karon sa mga otoridad nga away sa yuta ang gituuhang motibo sa pagpusil patay sa usa ka 46 anyos nga mag-uuma dito ni mga katropa sa Proxice, Barangay Santa Irene, Bayugan City ni atong miaging gabi. Kahibaluang giilas sa Bayugan Component City Police Station ang biktima nga si Reynaldo Pulgo Gilyeman o Gilyeman, residente sa Maong Dapit o Guliman ni mga katropa. Subay sa report, nahitabo ang krimen na mga alas 10:30 sa gabi samtang pauli na ang biktima uban sa iyang asawa sakay sa usa ka tricycle. Sa inisyal nga investigasyon, kalitlang gipusil ang biktima sa iyang likod. Sa wala mahiling suspect gamit ang usa ka mubo nga armas nga miresulta sa iyang hinanaling kamatayon. Sa pagkiginabi sa XFM nga adto kang kagawad isagani. Ligtas ang peace and order sa COOG.

0: Barangay, giyawhag sa gobernador ang mga fraternities, sororities, LGBTQ plus community o uban pang pribadong sektor nga aktibong musalmot sa maong kalihukan. Kini nga inisyatiba kabahin sa preparasyon sa probinsya alang sa hosting sa palarong pambansa 2026 karong umaabot nga Mayo 24. Gipasabot ni Governor Cani nga ang panaghiusa sa komunidad mao yawi aron mapakita ang maayong imahe sa Agusan del Sur ngadto sa mga bisita og delegasyon gikan sa nagdaiyang rehiyon sa nasod. Gawas sa pagpanindot sa palibot, tumong usab sa mong aktibidad nga mapalig-on ang disiplina o responsibilidad sa mataglong suranon sa pag-atiman sa kinaiyahan. Gilauman nga ang tanang barangay Mulihok aron masiguro nga hapsay ang tibuok probinsya sa dili pa magsugod ang mga dula.
1: Itong mga different fraternities sana naman kung nakikinig kayo ngayon sa press ko na to, tulungan ko kami. Pagandahin natin ang entire Agusan del Sur. Kahit dyan lang kayo sa mga area of jurisdiction ninyo as fraternities. Hindi ko na pangalanan basta mga fraternities, sororities, LGBTQ. Kasama kayo. Eh kung ang media na totoo lang, wala siguro yung mga fraternities, diba?
0: Ang tipik sa pamahayag ni Governor Santiago Cani Jr. Mga katropa, aron kanunay tinaw ang imong pananaw, i-maintain ang Vision X Plus alang sa Rekusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini sa katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: Balitang lokal, balita sa lokal.
3: Sa Pikas Bahin, mga katropa, human makabaton og bagong multi-purpose building target karon ni Kapitan Charlito T. Plaza sa Barangay Lukak ning lungsod sa San Francisco ang iyang paningkamot aron matuman ang damgo nga makapatukod og bag-o og permanente nga barangay office. Sa pamahayag ni Kapitan Plaza, giangkon ini nga dili makaya sa panudlanan sa barangay ang pagpatukod og milyon nga kantidad nga building tungod sa kagamay sa ilang lokal nga income. Gumikan ini dako ang iyang pagsalig og hangyo sa kagamhanang lungsod og probinsya nga masuportaan ang maong proyekto. Gipasabot sa kapitan nga dinalian ang maong panginahanglan tungod kay ang kasamtangan nilang buhatan temporaryo lamang og gikatakdang maigo sa road widening project sa Department of Public Works and Highways. Tumong sa maong plano nga makabaton og mas luwas og komportable nga buhatan ang mga opisyal og mga lumulupyo nga nanginahanglan og serbisyo sa barangay.
4: Ang taming barangay office na masunod sa sunod pa ng mga inasyon.
5: Temporary po sa alikap na i-renovate ang iyong barangay office?
4: O, temporary nga kuwan dyan ni siya, sir, kay ang amuha ko diri na maigo sa widening. So, target lang mo na makabalhin o makabalhin ta ito. Kumbag itabang ito ang mga police officials, sa municipal officials. Ang magpatangan din niyo sa itong barangay office.
3: Mota mga tropa ang pamahayag ni Kapitan Charlito T. Plaza sa Barangay Lukak, San Francisco, Agusan del Sur.
2: Balitang lokal, balita sa lokal.
3: Sa Pikas Bahin mga katropa, malampusong gipahigayon ang usa ka multi-agency send-off ceremony ni adtong Domingo. Dito ni mga katropa sa Dato Lipos Makapandong Cultural Center, Barangay Patinay, Prosperidad Agusan del Sur, isip pagpangandam sa seguridad alang sa maabot nga palarong pambansa 2026. Ang mga kalihukan nagpakita sa ligon nga panaghiusa o koordinasyon sa mga nagkadayang ahensya sa gobyerno sa rehiyon sa Caraga. Tumong niini nga masiguro ang kaluwasan, kahapsay o hingpit nga kaandam sa probinsya sa pag-host sa nasudnong kompetisyon. Mitambong sa mong seremonya ang representante o mga representante gikan sa nagkalain-laing sektor, lakip ang Philippine National Police, Philippine Army, Bureau of Fire Protection, Philippine Drug Enforcement Agency, Highway Patrol Group, Disaster Risk Reduction and Management Office. Misaad ang lokal nga panggamhanan o ang mga law enforcement agencies nga buhaton ang tanan aron mahimong malinawon o organisado ang dagan sa palaro sugod karong umaabot Mayo 24.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Mga katropa, detalye na karoon sa mga balita sa regional.
2: Balitang regional. Balita sa regional.
3: Lima ka individual dakpan sa Marihata gumikan sa illegal logging og droga. Detalye sa report ni katropang Ali Vicente.
2: XFM Report.
6: Rima ka personay ang nanakaroon sa prisuhan human na sikop sa gihimong operasyon sa Marihatag Municipal Police Station batok sa ilegal nga pagputol og kahoy og ilegal nga droga sa Prokmulye, Barangay Arurugan, Marihatag Surgao del Sur ni atong miaging adlaw. Ang malamposong operasyon gipanguluhan ni Police Captain Emel S. Baro, ang Acting Chief of Police sa lungsod. Ang mga suspect giila pinagi sa ilang mga alias nga Arthur, Burley, John, Binji, Ridan og Mar, 15 pulos mga residente sa nagkadaiyang barangay sa Marihatag. Sumala sa report na kumpiska gikan sa mga dinakpan ang duha ka sachet sa ginhuang shabu nga mutimbang og 10 gramos og adunay kantidad nga mukabat sa 800 pesos gawas sa droga. Nakuha usab sa kapulisan ang duha ka motorsiklo nga walay plaka nga kargado og 20 ka piraso sa lawaan lumber nga nagkantidad og 3,600 pesos. Lakip sa mga nirecover ang pipila ka mga personal nga kagamitan sama sa bag, kwarta, sigarilyo og lighter. Human mapahibalo sa ilang mga katungod ubos sa Miranda Doctrine ang mga suspect gidala dayon sa buhatan sa kapulisan uban ang mga ebidensya alang sa saktong dokumentasyon. Mag-atubang ang mga dinakpan og mga kasong paglapas sa Revised Forestry Code of the Philippines og Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
2: Balitang regional, balita sa regional.
3: Criminology student patay human na lumos sa Cold Spring sa Kabadbaran. Ang detalye sa report ni katropang Junji Lebrias.
2: XFM Report.
7: Damgo nga magpolis naputol human makabsan sa kinabuhi ang usa ka 22 anyos nga criminology student sa nahitabong pagkalumos sa Cold Spring sa sitio Lusong, Barangay Puting Bato, Kabadbaran City niadtong Sabado, bulan sa Mayo 2026. Giila sa kapulisan ang biktima nga si alias Kyle, residente sa Barangay Ampayon, Butuan City. Sumala sa report sa Kabadbaran City PNP, nangaligo ang biktima sa maong spring kauban ang iyang uyan ug mga igsuon niini. Gikaingong misalom ang biktima sa laom nga bahin sa tubig, apan wala na kini makatunga pa. Hinungdan nga daling nangayo og tabang ang iyang uyab uban sa mga swimmers nga naa usab sa maong lugar. Nilihok dayon ang Kabadbaran City Emergency Response Team alang sa search and retrieval operation. Domingo na lamang malampusong narecover ang pateng lawas sa biktima. Nagpabilin karon nga nagbangutan ang pamilya ni Kyle, kinsa dili pa madam dawat ang kalit nga pagpanaw sa biktima. Ang lawas sa maog criminology student anaanak ron sa pag-atiman sa iyang pamilya alang sa haya. Mga katropa, ang pinganta nga itong panglawas nga mahilayo sa mga nagkadaiyang balatian, magsanton plus gold o santon vitamin C alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.
2: Balitang regional, balitang sa regional.
3: Opisina ni Dinagat Island Representative Kaka Bagaw nagpahimangno sa mga nagpailang coordinator sa Tupad o sa AEX para makapangilad. Ang detalye sa report ni katropang Lemuel Ukay.
2: XFM Report.
8: Nagpahimangno karon ang Congressional District Office ni Representative Kaka Bagaw ngadto sa mga residente sa Basilisa o uban pang lungsod sa Dinagat Islands human makadawat og mga report bahin sa mga individual nga naglibot-libot aron manglista o mga pangalan alang sa mga programa sa gobyerno. Sumala sa advisory nga gipagawas ni District Office Chief Noli Kima, adunay mga tao nga nagamit sa ngalan sa opisina ni Representative Bagaw sa pagpahigayon og kunuhay listing alang sa Tupad o AX. Giklaro sa mga opisina nga wala sila matugot og bisan kinsa gawas sa mga opisyal nga municipal coordinators sa paghimo sa maong kalihukan. Gipahimagnuan ang publiko nga ang bisan unsang programa nga gipasiugdahan ni Representative Bagaw pinaagi sa pondo sa Kongreso, kinahanglan muagi sa hustong proseso sa DULI or DSWD. Gihulagway sa opisina nga bakak nga saad o walay kasiguruhan ang gihimo sa maong mga grupo nga moadto sa mga panimalay aron mangayo og pirma sanglit dili sila otorisado sa mga lehitimong ahensya sa gobyerno. Gihangyo ang mga lungsuranon ilabi na ang mga gitawag nga kauban sa kalambuan nga i-report dayon ang bisan kinsa nga kadudahang individual sa Congressional District Office sa Puruksay Barangay Wilson, San Jose or direkta makigalayon sa mga lehitimong municipal coordinators. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
2: Balitang regional, balitang sa regional.
3: Lalaki gidakop human manunggab og senior citizen sa Asuncion, Davao del Norte. Ang detalyes report ni katropang Bong Algabre.
2: XFM Report.
9: Gidakop ang usa ka 36 anyos nga lalaki nga naa karon sa kustodiya sa kapulisan sa Asuncion Municipal Police Station, Asuncion, Davao del Norte. Human siya giakusahan og frustrated murder batok sa usa ka 66 anyos nga tigulang nga iyang giatake gamit usabang sundang sa Barangay Kamansa niadto nga Mayo 3, 2026. Sa report sa Asuncion Municipal Police Station, ang suspek nailhan lamang sa alias Roger ug adunay kaipon sa kinabuhi samtang ang biktima na ilas pagalang usa ka bin, minyo, parihas kining mga magoma ug parehong residente sa Purok City, Sitio Kabaukawan, Barangay Kamansa. Base sa inisyal nga investigasyon, nahitabo ang insidente alas 4 ng takna sa hapon dito sa balay ni Rene Tabag pag-umangkon sa biktima. Gikabutyag nga gisulong sa suspek ang biktima ug gitigbas gamit ang sundang bisan walay klarong hinungdan. Tungod nini, nakaangkon og samad sa tiyan ang biktima ug dali kining gidala sa Kapalong District Hospital alang sa unang pagtambal. Apan tungod sa grabing samad nga naangkon nini, gi-refer kini sa Davao Regional Medical Center aron kini maatiman. Samtang las 4:30 ang tagna sa hapon, gika-report nga voluntaryong mitahan ang suspek ngadto sa mga kapulisan sa 1st Davao del Norte Provincial Mobile Force Company RPSB nga nakabase kini sa may Barangay Sulun ug dali kini gidala sa Asuncion Municipal Police Station ug karon gipriso samtang ginahimo ang hustong investigasyon aron matino ang motibo sa maong krimen. Katropa, virus bang hinungdan sa sakit kay imo gikadlukan? Inom og premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Alang Rikos ang Pilipino para sa Pilipinas. Katrupang Bong Obaki Algabri, XFM News.
2: Balitang regional, balitang sa regional.
3: Upat kabalay sa lungsod sa Maramag na sunog, 250 mil kapesos natalang damyos. Ang detalyes report ni Katropang Prince Obra.
2: XFM Report.
10: O abot sa 250,000 na natalang damyos sa pagkasunog sa upat ka mga balay nga nahitabo alas 2:05 sa hapon, Mayo 3, 2026 sa May Purok City South Poblacion, Maramag, Bukidnon. Tungod sa kanako sa kalayo, itabang ang mga bumbero sa Bureau of Fire Protection Don Carlos o mga bumbero sa BFP Maramag aron sa pagpalong sa kalayo. Itabang usab ang pulis sa Maramag Municipal Police Station sa pagsiguro sa lugar sa pagdumala sa dagan sa trapiko. Giingon tungod sa electrical wiring ang hinungdan sa maong sunog, nagsumikad sa Pinoy Anan di alias Edmond, 56 anyos. Atol sa insidente, wala diha ang mga tag-iya sa balay. Alas 4:25 sa hapon sa samang adlaw, nagdeklara og fire out ang mga bumbero og maayo na lang nga walay nasamdan o nakatahong casualty sa maong insidente. Samtang padayon pag-imbisigaran sa bumbero ang maong nitabo aron masuta ang hinungdan sa maong sunog. Na problema na baka sa bukol-bukol si mong panglawas si Santon Plus Gold mo na yan. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Prince Obra, XFM News.
2: Balitang regional, balitang sa regional.
3: Station Commander sa Coronadal City Police Station gitangtang tungod sa serye sa pagpamusil. Ang detalyes report ni Katropang Ivan Pulunan.
2: XFM Report.
11: Hingpit nang gitangtang isip Station Commander sa Coronadal City Police Station si Police Lieutenant Colonel Peter Pinalgan Jr. tungod sa serye sa mga pagpamusil sa nasampit nga lugar. Sumala pa, dismayado ang gobernador sa walay undang pagpamusil nga naitabo sa South Cotabato kundiin ang pipila wala pa masulbad hangtod sa pagkakaron. Gialigaran noon nga mando ni South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr. natangtangon si Police Lieutenant Colonel Pinalgan Jr. og ipuli si Police Lieutenant Colonel Harold V. Cornell isip bagong OIC Chief of Police sa maong buwatan nga kaning labaw sa Police Community Affairs and Development Unit o kon PICADU. Samtang dismayado si Coronadal City Mayor Erlinda Bing Pabi Araki Sipil sa naitabong reshuffling tungod mihangyo kini kay Provincial Director Police Colonel Samuel Kadungon nga dili una tangtangon si Pinalgan gubikan sa mga nakalatag nga plano nila sa syudad. Kagahapon, nag-courtesy call si Cornel kay Mayor Arakil din aduna kini marching order nga sulbaron ang mga naitabong krimen kundiin sugod nga nahimo kining mayora tulog kapag pumusila dayon ang natigayon. Mga katropa, ampingi ang imong lawas, pakusga ang imong resistensya aron nga makatrabaho pag-ayo og dili mapulihan sa uban. Magmintinar og Sunthone Vitamin C alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
2: Balitang regional, balitang sa regional.
3: Sa pikasbahin mga katropa, sikyo nga mipuhag og putyukan sa baliti, nahulog patay. Ang Italia's report, ikatropang Stanley Duenas.
2: XFM Report.
12: Patay ang usa ka security guard. Duman kining mahulog samtang nagbuhag og putyukan sa barangay Baga do Marinao sa Buangan Ursur. Ang biktima na ilang si Carlo Yemet, 23 anyos. Lalaking residente sa barangay Cuadro-Cuadro do Marinao. Base kini sa impormasyon nga naibo sa XFM, nasayran ang biktima nagkugi madurba sa iyang pag-duty isip security guard sa usa sa mga establishmento sa Dakbayan sa Bagrian aron magabalik sa ilang lugar o magabuhag og putyukan. Sa wala pang insidente, naka-vlog ba madod ba ang biktima samtang ipuhag ang unang balayan sa putyukan aban sa iyang pagsulay o pagpuhag sa laing balayan kanit madod ba kining nahulog human gitabangan o paag sa putyukan nga mo hinungdan sa grabing pagkaangol. Ginalabaunta ang biktima sa pinagdaol nga ospital aban giniklara gihapong patay sa iyang doktor. Kadroba mo sa balita gikan sa 89.5 XFM pagadian ako sa kadrobang Stanley Duenas. XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Mga katropa, detalye na karoon sa balita sa national.
2: Balitang national. Balita sa national.
3: Nanawagan si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano og mas lawom og mas komprehensibo nga investigasyon kalabot na sa giingong mga irregularidad sa mga flood control projects sa nasod. Inihuman gipahayag sa senador nga dili paigo nga magsalig lamang sa partial report sa Senate Blue Ribbon Committee. Ug matod ni Cayetano, adunay posibilidad nga malimitahan ang kamatuoran kung ang basihan mao lang ang draft report nga gipagawas ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson niadtong Pebrero. Nga hangtod karon, wala pa mapirmahan sa igong gidaghanon sa mga senador. Gipasabot niya nga mas importante ang pagpangita sa systemic issues kaysa magdali-dali og konklusyon base sa report nga wala pa or wala pa mapinal. Giisaway usab ni Cayetano ang giingong issue or sayop nga pag-label sa tanang proyekto isip ghost projects sa sinugdanan sa investigasyon. Og matod niya, dili tanan mga ghost o dili tinuod nga proyekto. Apan, gipagawas lang kini aron mas daghang tao ang masuko. Alang sa minority leader, ang nagkalahing bersyon og ang pagbago o ang pagbagong pamahayag sa mga nalambigit nagpakita lamang sa kinahanglan pa o nga kinahanglan pa ang lawom nga pagsusi sa dili pa makahimo og ligon nga konklusyon.
2: Express Balita. Express Balita.
3: No, bitaw mga katropa, hilo man ang issue sa flood control projects. Mas ilang gitutukan karon mga katropa ang impeachment ni VP Sara. Alright mga katropa, padayon ta alang sa detalye sa balita sa international.
2: Balita sa international. Balita sa international.
3: Gipahibalo ni US President Donald Trump nga sugdan na sa Amerika ang paggiya sa mga barko nga moagi sa Strait of Hormuz. Sumala sa US Central Command CENTCOM, lakip sa ipadala nga military support mao ang mga guided missile destroyers kapin sa usa gatos ka eroplano. Og 15,000 ka service members kinikabahin sa gimugna ni Trump nga Project Freedom nga nagtumong sa pagbawi sa kagawasan sa pag-agi sa maong dapit. Giklaro ni CENTCOM Commander Administrator Brad Cooper nga usa kini ka defensive mission alang sa seguridad sa rehiyon ug sa global nga ekonomiya. Samtang gipadayon usab ang ilang naval blockade. Gipasalig hinuon mga katropa sa usa ka opisyal sa US nga dili kini usa ka escort mission. Sayang through to social account na mahayag si Trump nga tumong sa maong lakang nga mapagawa sa mga tao, kumpanya og nasod nga inosenteng biktima sa tensyon sa maong dapit. Gibutiag usab pagibutiag niya nga adunay very positive discussions o positibong panag-istoryahanay karon tali sa mga representante sa Amerika o Iran. Apan, nagpagawas na o gapasidaan ang taas ng opisyal sa Iran nga si Ebrahim Assisi. O matod niya, ang maong plano sa Amerika o sa kadakong paglapas sa gipatuman nga ceasefire tali sa duha ka nasod.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Mga katropa, detalye karon sa balita sa sports. Lain na usab nga garbo ang ihatag sa boxing legend o people's champ nga si Manny Pacquiao human formal nga gipahibalo nga malakip siya sa class of 2027 sa US National Boxing Hall of Fame. Ang maong anunsyo gihimo atol sa 3rd Pacquiao Elordi Award Night dito sa Kauluhan. Diin gikumpirma ni Eric Smith ang prestiyosong pasidungog alang sa Pinoy ring icon. So wala pa kini nga balita. Una nang nalakip ang ngalan ni Pacquiao sa International Boxing Hall of Fame Class of 2025 dito na mga katropa sa Canastutan, New York. Og tungod niini, ikauban na niya ang uban pang mga sugbuan og Pinoy boxing greats sa mga or sama nilang Gabriel Flash Elorde og Pancho Villa. Nailan si Pacquiao sa tibuok kalibutan isip bugtong boksidor sa kasaysayan nga nahimong 8th Division World Champion sa iyang karera. Nakakuha siya og 12 ka major world titles og nakasangka ang 22 ka mga world champions. Ang maong pasidungog nagpamatuod lamang sa dakong ligasiya og impluwensya ni Pacquiao sa kalibutan sa paugnat sa kusog, dili lang sa Pilipinas kundili sa tibuok kalibutan.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Mga katropa, detalye karon sa balita sa entertainment. Niipagawas na o katinawan si Miss Philippines Earth 2025 Joy Barcoma. Kalabot na sa mga pasangil sa bullying nga nalambigit sa iyang pangalan. Diin matod pa niya, nagsugod kini sa usa ka insidente sa iyang pagtungha. Or pagtungha pa sa Polytechnic University of the Philippines kon PUP. Sa usa ka interview, giangkon sa beauty queen nga nakabaton siya o panagbangi sa usa ka classmate kaniadto sa kolehiyo. Bisan og dugay na kini nga nahitabo, nabanhaw ang issue. Humanikata pag usa ka blind item niadtong Marso nga giingong nagtudlo kaniya. Sumala ni Barcoma mas naapektuhan siya sa paagi sa paghulagway sa isyo sa social media kaysa sa mismong aligasyon. Og matod niya, murag wala na himong seryoso ang pagtanaw sa uban sa isyo sa bullying tungod sa paagi sa pagpakailap niini sa internet. Giangkon usab niya nga posibleng nakatampo ang iyang dog show o kinomedia o palaban nga personalidad sa social media sa sayop nga interpretasyon sa publiko. Bisan pa man ni ana, gihangyo niya ang katawhan nga dili abusuhon ang paggamit sa pulong nga bullying. Ilabi na akong kinigamiton lang kung dunay motobag o mobalos sa pagbatikos. Giklaro ni Joy nga wala niya gisalikway ang bullying o gusto gani niya nga mahimong tingog alang sa mga nakasinati o pagpangabuso o pagpanaway. Si Joy Barcoma na ilan tungod sa iyang pagka-top 8 sa Miss Earth 2025 o sa iyang mga relatable o komedya nga mga post sa social media.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Mga katropa, mututong mga nahipos nga mga detalye gikan sa lokal, regional, national, international o syempre mga katropa, ito ang balita sa paugnat sa kusog o sa natad mga katropa sa entertainment. Adlaw karon nga Martes, ayaw kalimot mga katropa. date sa 5 sa bulan sa Mayo, tuig 2026. Good morning og happy happy birthday sa mga tanan nga nagsaulog. Sa ilahang mga adlaw nga natawhan mga katropa, alright? Og syempre mga katropa, good morning usab sa mga nag-antabay karon sa ato ang Facebook Live. Syempre ato ning hinahinayon mga katropa og usa-usa. Katropang Lina Sipataho, good morning. Og daghan kaayong salamat sa kanunay nga pagsunod sa ato ang programa. Katropang Dai Chavez, good morning. Watching live sa Express Balita sa Buntag. Pa-shoutout sa tanan nga tigpaminaw. Stay safe always and God bless sa tanan from Alegria. Katropang Jaime Balili, good morning. Nimodiha sa may barangay Hubang. Ma'am Ading Granaderos Dapar, good morning. O sa imong mga kaubanan diha, ma'am. Siyempre kang sir. Ang imuhang kapikas, good morning. Randy Santisas, good morning. Ginalyn Arsayo Amara, good morning. Happy Tuesday. Dong Rodel Tikson, katropa, mayong buntag ni mo diha gikan sa may Metro FM Prosperidad. Ani connector na si katropang Dong Rodel, mga katropa, ganina pa ni wanato ni na nabantayan mga katropa. Sige lang, padayong gihapon ta mga katropa. No, dagang salamat katropang Dong Rodel Tikson. Di nga sa ako ang kuan diri away kay na computer. Nahinayo nato ni mga katropa og kanang hinol. No, kay loading si kayo. Alright, Ana. Good morning kang Didin Pataho. Kang Gloria Lopina, good morning. Dagang kayong salamat, ma'am, sa pag-share sa ato ang programa. Ramchan, good morning. Rigor na Rokla, good morning, katropa. Always monitored ni mga katropa sa Express Balita. Thanks, God bless and more power. Dagang salamat, katropang Rigor na Rokla. Nasanay dyan ko, katropang Bronx. Katropang Beverly Pataho, good morning. General Narcey Amaro, once again, good morning. Carmelo Limosnero, good morning sa inyo, Ma'am CJ, og sa Naminaw sa XFM. Saan man gid na nga katropang Rigor nga naandan man gid to si Bronx Rose da Koran. Yan, patawarin tayo. No, na kuan man gud to mga katropa na kuan ang iyang account. Ang ginitan siya ni Meta. No, na nga na kuan ang iyang account. Gihack sa mga kuan hingtungdan ni insitawag ani ni Meta. Muna gingon mga katropa, bisag kita'y nag-install sa atong app, sila may magbuo. Ate Grace sa Polinaria Vivero, dagan kayong salamat. Katropang Wilma Joaquin, dagan kayong salamat. Good morning, kang Sir Ramil Rizaba, kang Sir Rosalio Dumapi, good morning. Sir Winnie Acampado, good morning. Sir Sammy Morilla di sa May Del Monte, Talakogon, good morning. O kang Ate Bibi Mahilon, nga always gaino mga katropa, o Santon Gold Coffee Mix, nga doon ay collagen o glutathione. Sana all kaayo si Ate Bibi. Huwag kang Mr. and Mrs. Sincil, diya sa May Borok Otso Alegria, dagan kayong salamat. Kang Gilbert Istal, dagan kayong salamat. Bulad man langit, diya sa May Barangay Bourbon, dagan kayong salamat katropa sa pagpalanog-lanog sa ato ang istasyon diya sa XFM. Mga katropa, wala mo ko igong oras nga mo padayon pa sa unahan. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa XFM News sa Gusan, sa pagpanguna na sa mga station manager, katropang Ray Sura Vasquez. Siyempre, sa mga news desk, katropang Lemuel Ukay. Sa to mga anchor, sub reporters, katropang Junji Lebrias, katropang Ray Alinton o katropang Ali Vicente. Sa kuwang sparring partner karon sa technical department, katropang Harvey Ramis, dagan kayong salamat. O syempre sa itong mga hookup stations sa Metro FM San Francisco, John Lee Kiamot, dagan kayong salamat. Rodel Tikson, dagan kayong salamat katropa diha sa may Metro FM Prosperidad o diha sa may Metro FM Bayugan City. Salamat kay katropang JJ Ella. Madi Risa Gutierrez, always na nang bahala na nag-late, Madi. Basta importante, nagsaba-saba ta diha. Na Madivisa Gutierrez, dagan kaayong salamat. Hangtod sulod mga katropa sa sunod higayon sa samang takna og istasyon. Alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas, kininyong katropa, CJ Salvan Luy, kiniang Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.

0: FM
1: XFM
0: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa ganit kagikan? Nangayon nagpasalubong.
3: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
5: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
6: Santo Blasco.
7: Ako si Melissa nga taga-Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
6: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
6: The Secret of Health.
5: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
8: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
6: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
5: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
6: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
5: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
5: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: La la la la la la la la la la la la la la.
2: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Krupp Gold Buy.
2: Ha? Sa Krupp Gold Buy? Pag-sure da buy. Nga no good.
1: Sukad nga nigamit ko sa Krupp Gold, midako akong abot sa uma.
2: Unsa din ang Krupp Gold Buy?
1: Wala pa day ka masayod buy. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga pulyar, sticker og hormon. Ispray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krupp Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
2: Maude na ang Krupp Gold, bay?
1: Oh, bay.
2: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kumbay, kay mupalit ko Krupp Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Krupp Gold na ta.
3: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Ahora es Catrupa a las 7:08.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
0: Veritas, virtus, discretion, monumentum. Ang kamatuoran, mao ang atong kusog. Ang pagkamaalamon, mao ang atong proteksyon.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Ang pagbutyag sa kamatuoran, mao'y susi sa kagawasan. Mga katrupa, mayong buntag ka natong tanan sa kinatibuk ang probinsya sa Agusan del Sur. Welcome na sa mga katrupa sa Tuaga Tulumanon. Ang programang
0: Bullseye!

0: Good morning. Morning. Alright, ¿cómo están? ¿Cómo está? ¿Cómo están,
1: manga?
0: ¿Catrupa? Ah, okay ra siguro sila.
1: Hayag na pud ato ang kuan, ato ang adlaw. Kitok na wasdalan ka ganina, murag ganit pasabot ning lagiting ang init aning rong adlaw ba? Basta buglaw gani, kinihibaw ana daan.
0: Oh, kay init ba nang
1: init to?
0: Init og bugnaw, no? Mga katrupa, salamat na nga maayo ang atong kining sitwasyon sa panahon kay dunay kainiton, dunay pagulan-ulan. Dili ta pareha sa uban pa. Nga ang ila dito puro init
1: gyud. Oh, nagantos karon sa init ang uban.
0: Oo. Mabuto tong gi kuan kagahapon tong isgutan ato atong kang Senador Escudero. Gi kuan gyud, particular gyud ang kining El Nino nga dapat preparahan.
1: Mapreparahan. No?
0: Pero diri kita, bless kayo ta kay dili gyud ingon nga gi hurot ang init.
1: Sa gani katropa na pa gani diri ang tagapag-asa gani nga makuan sila kana bang mura sila og
0: maglibog?
1: Maglibog sila kay mo pagawa sila ga advisor nga init ang
0: kurasa. Ulan
1: na ulan man. Una-una nila kung saan may galing Agusan de la Sur nga.
0: Agusan de la Sur mix na siya.
1: Oo.
0: Mao siguro nga lang Agusan, no?
1: Agusan, no?
0: Agusan, okay. Dagaydayan sa mga katubigan. But anyway, mga katrupa, once again, orasan na ito. Doon na kita yung 7 minutos na nakalabay sa alas 7. Mga katrupa, welcome kutubta alas 9 ng atong panaguban sa programa nga Bulsa ay mga katrupa. Of course, kami inyo mga katrupa. Katrupang Ray Celeste Surabasquez.
1: O katrupang Junje Lebrias.
2: Bulsa ay!
0: Ang atong panaguban mga katrupa, kanunay kita uban gumikan kinis paningkamot sa Yes to Health Incorporated. Mao kini mga katrupa ang nagdalas mga produktong tiunay garantisadong lahutay. Aba syempre mga produkto niini, gani ang uban mga katrupa hangtod karong panahon na naggamit sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated kay matag produkto niini, dunay maayong epekto, dunay tabang ngadto sa tong panglawas. Mga katrupa kay buntag paman, mas maayo gamito na to ang kapi mga katrupa ng alamian ni akining Sampton Gold Coffee Mix. Sampton Gold Coffee Mix mga katrupa ang kapi nga creamy sa Yes to Health Incorporated. Aba, syempre, mas maayo ni kay dunay kaning muhayag taba. O niya mo looking young ta, katrupa nga Junji.
1: Oo, mubata.
0: Ayaw lang ang una-una. Oo.
1: Basta kay mubata ang ato ang panagway.
0: Atong look nga, ang atong looks, no?
1: Yag hamis.
0: Ang pangutahan na nga, no, pang mubata man ang atong looks, no? Atong panagway. Tungod lagi kay naah ni mga katrupa. Atong basaho na. Sampton Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
1: Collagen. Mo na'y hinungdan. Mubata ang tao. Ang pamanit.
0: Yes.
1: Diba? Na yung mga kitang unang
0: ang panit katrupang Junji nga kanang dry. Paingon na katrupang nga Junji sa usaka unhealthy nga panit.
1: Oo, kanang. Mamanit yung mailahan. Kanang dry ang panit.
0: Pero panit gani nga medyo naghugot niya, medyo hamison.
1: Kana.
0: Healthy body na siya.
1: Kaya kabantay ka na mga classmates na to kanya doon sa high school o niya magkita. Mayroon niya, uy, hala. Arang-arang naman siguro yung muhang mga trabaho karon kay mga ni bata, mangka. Ha? Diba?
0: Ako, ano, nitiguang man.
1: Hamis, mangka. Ano yung mga reaksyon sa kuan niya?
0: Ambot ka ni si katropang AJ Lorente.
1: Oy!
0: Okay. Masundog po kuno siya. Bitaw mga katropa, no? Sampton Gold Coffee Mix. Agir na siya kapi-kapi mga katropa ang pinakanindot niya na. Pag kapi ni mo, healthy coffee magod ni, mas na kung nakimulatian din ha, apil na siya sa kamada din ha. Kay healthy coffee man ni. Mao lagi na, mo sinaw ang itong pamanit niya, mo bata.
1: Oo, mo ganay na kanindo.
0: Pero naay katropang Junji, basig mo ingon mo nga, mupalit mo diri aga kining Sampton Gold Coffee Mix o kadias mga butika. Niya, gusto na ka pagkasunod adlaw, sinaw na ka. Dili nga na.
1: Oy, mo lagi. Dili na nga na mga katropa hang.
0: Anam-anam na kay.
1: Dili man asiling.
0: Namay giingon. Tama. Namay giingon katropang Junji nga mag-generate na nga itong kining mga functionary organ sa lawas. Mag-generate pa na. But pasabot mo, produce pa ba?
1: Iyaha pa nang i-work out pa na sa kwan. Mga hormones ni mo.
0: Ang point lang nato diha katropa nga Junje. Puslan man kung ikaw mahiligon kag kape.
1: Kape.
0: Diri na lang ka.
1: Kape na lang. Kabinipisyo atong lawas.
0: Yes, kay sa kadugayo niya na mag-generate ang imong mga pangsyonary organs. Aba syempre, matinga na lang ta.
1: Mura na ka. Ang una gyud ana nga makabantay ana ang kadtog yung laing tao nga mutan. Usab lagi imong kuan karon lagi. Panit nimo na mas man lagi ka.
0: Correct. Ano yung sulti ako?
1: Oo.
0: Okay, sultian ko ikaw. Uy, kuha man na, biblical.
1: Uy, biblical.
0: Naminaw si katropang Ironheart. Atong brother. Katropang Ironheart, gimingaw na, miasa naman ka, brother. Sige. Okay, ala City 11, mapalit ni mga katropa. Hindi sa mga butika o kaderi sa atong Sibian. Pwede ka mo magsuroy-suroy diri, ah. Nahimutan kami sa second floor Sugano Building, Purukuan, Pisaan, San Francisco, Agusan del Sur. Ato sa tulumanon mga katropa na kanunay nagpaluyo ka nato ang Crop Gold Fertilizer. Crop Gold Fertilizer, maupuni ang nag-abag sa itong mga mag-uma para magpalambo, magpahimsog, magpadaghan sa ani. Pangitaas ang kinidin ha sa mga agro-store.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Be, kinsa man itong mga higala diri ang nag... Oye, ato ding live mga katropa, inyong makita. Diri sa Facebook, tulog ka Facebook mga katropa, ang XFM nari 1.3. Of course, nari 5.7 Bayugan City. Anyang sa ana, XFM San Francisco 91.3. Og live kita sa atong mga kaubanan, no? Pero atong minsyon nun kung kinsa itong nag-connectar, no? Kaya mura ba naman nakita nga mo ingon og connected na.
1: Diba? Atong kwanon.
0: Tanaw na to kay masayang magsigitag-announce so yung wala ito nag-connectar. Be, kinsa man ni Be? Kaya naman ni si katropang Janle.
1: Nakakunik na.
0: Naingon ba siya nga nag-connectar siya?
1: Connectar na siya.
0: Normal. Ato, ginang i-kuha, no? Ato, yung i-shout out.
1: Basta nakakunektar. Ato, yung i-shout out.
0: Shout out yan.
1: Shout out yun ato ni.
0: Magsugod ta, Dere. Kining pinakauna.
1: Si Atorne. Si Atorne.
0: Si Atorne.
1: Siyempre.
0: Risa.
1: Connected na. Niya.
0: Metro FM Trinto.
1: Si Atty. Risa Gutierrez. Grabe. Niya sunod si GJL Gomez.
0: Katropang GJL sa Metro FM Bayugan.
1: Kamusta ang taga Bayugan?
0: Si katropang
1: si Janli Kiamot.
0: Katropang Janli of Metro FM San Francisco.
1: Ang iya ang oras din nakakonektar alas 5.
0: Wala si Prosperidad, no?
1: Si Prosperidad, si Karen, masig mukuan na ni Ron.
0: At orang ko anon kay magsigitag, ako nang na-realize ba
1: ka?
0: Magsigitag mention niya, wala mag-konektar, sayang. Makaingontag na, baka ni sila? Tulog pa. Mutana na kuha ng si Ray J. Oga, nag-connectar pa na sila. Alas City, Trishy, mga katrupa. Katawa mo na akong partner. Saan man itong partner? Dari sa itong mga pages, be. At ang talaga itong mga katrupa.
1: Kasi nanay mga nagpa-hili, pa-hipli karon ani.
0: I-shout out na nila.
1: I-shout out.
0: Ang atong mga idol, riyari, mag-texture ba na yun? Niya, ingon na ba, kumusta mga idol, lo?

0: ang lang lang may buntag no, sabdi mo diha ha
1: paminaw kini mga abid yun sila gin kami nawang maminaw sa ato
0: Si katropa ang yuan vegetarian.
1: Oy, simple.
0: Ingon siya kagahapon nga katropa. Oh. Oh, karong pagyud nakasiga. Punto dayal-dayal
1: ya sa alas 3 pa di ay ni burnout.
0: Alas 3 pa.
1: Alas 3 pa di ay.
0: Naglabad na yang ulo kay wa naka paminaw sa XFM.
1: Nya na limang ka ni balik alas 6 sa gabi.
0: Alas 6 na. Alas 8 gito yang giingon sa ako.
1: Alas 8, murag ba? Ambot lang ka. Alas 8 ba to?
0: Ala nagtig siya sa ako alas 8 na sa gabi. Ang gabi ay. Pero pag iwan alas 8 na mo ni balik di kagabi pagsiga.
1: Alas 4, alas 5, alas 6 sa city, alas 8, grabe.
0: Ni palabian po diyan GCP.
1: Pito man po ka oras.
0: Pito po ka oras? Pero anyway, thank you so much, Katropang Yuan.
1: Salamat kay Katropang Yuan. Mao man ito ang monitoring.
0: Mao man siyang monitoring din ako.
1: Hindi kita kalimot, ano sa iya. Masigmang luod ni na.
0: Mao yun. Na lang. Niyara ba sidekick niya si Katropang Munoz? Katropang Munoz, good morning po. Hindi, basta-basta. Nga itong mga customer niya karon sa Yuan. Good morning.
1: Good morning, ha. Mga taga-kuan, taga-City Hall.
0: Kasi may naghungit din, ha. Hala, mayong paghungit din yung tanan.
1: Mayong paghungit. Pero kini murag wala pa yung taga-City Hall.
0: Wala, wala pa? Karong orasa?
1: Kini wala pa ni. Gawas o ka ng loanis kay sayo na sila kay mag-flag ceremony.
0: Good morning, ha. Kuan man ron, Martes.
1: Martes man.
0: So, kagahapon niya to.
1: Kagahapon na, ha. Sayo.
0: Sayo.
1: Sayo na sila.
0: Katropang Wilma Joaquin, may buntag sab din, ha.
1: Yeah, good morning diha, Katropang Wilma Joaquin.
0: Si Katropang Dong Rodel Tixion, shout out dere sa Prosperidad.
1: Ay, nakakonek na.
0: Ang mga gwapo nga tulog pa. Ay, tulog pa si Katropang Dong.
1: Tulog.
0: Ay, grabe. Happy sleeping.
1: Happy sleeping, ha? Onya si Larry Tixon Mangadlaw.
0: Good morning.
1: Mayong morning.
0: Di basta-basta, ha?
1: Yun niya si Carmelo Limosnero. Di as may Lapinigan.
0: Good morning, usab. Si Katropang Randy Santisas, good morning.
1: Good morning, ha? Randy Santisas, good morning. Onya, siyempre si Tatay Talisik. Di hadapitas may Alegria.
0: Sa Alegria, Tatay Talisik, good morning.
1: Good morning.
0: Di basta-basta, Tatay Talisik, ko.
1: Ato yun i-mention ni kayo ng luod lagi.
0: Ayaw mang luod.
1: Luod. Grabe si Day Itchabis naman pimintin ma-mention. Silingan man ni sila.
0: Sila?
1: Oo, sila Day Itchabis.
0: Amo ba?
1: Silingan ni sila, kini sila obedensyo. Si Boards obedensyo. Si Day Chavez o kini si Tatay Talisik.
0: Si Tatay Labang.
1: Hindi na ito maminisyon. Kaya hindi magigod ako nun siya si makamisit.
0: Okay. Kita nalang magkuhan. Hindi, parihan nila ni Katropang sila si Borge, Katropang Chavez. Chavez
1: kay makamisit man to sila.
0: Isa pa na yung mga taga-Aligria.
1: Taga sa Facebook.
0: Si Katropang Aning Liliba, good morning.
1: Aning Liliba.
0: Yung siya, good morning, sir. So, Junji, shout out ng talang taga-barangay Hubang.
1: Uy, good morning.
0: Og sa og si Lalans, og si Tams Tams. Good morning, gikan ka na ni Katropang Aning Liliba.
1: Di lang yun, may mga Katropang Aning Liliba, di gina mo malimtan ng Hubang.
0: Hapit na ba?
1: Hapit na, good.
0: Uy, di lita ang masayo kung sa ganito. Pizza?
1: 12 o 13.
0: Aka na ba? May ganit.
1: Ayaw ka bala ka katropang aning liliba. Kaya di ganit may makalimot.
0: May ganit kagahapon kay as early na nakurik ra.
1: Nakurik.
0: Kaya huwag wala to makurik. Basing mupaingon ta dito sa dasagan.
1: Basing maingon na si... kining kuan si kagawad niya kubilo nga oy.
0: Ay.
1: Usa na minyo tiil naman lang nang inyong paksiw naman inyong giaan ni dire.
0: Oy, kagawad diha. Kubilo ha.
1: Oo, kagawad Joel si kagawad de Jeremias. Moralde ha, mayong pagpagawa.
0: Wala naman ko kadungog ni katropang Runrun oy.
1: Oy, si Runrun.
0: Ano siya mas katropang Runrun?
1: Busy, busy.
0: Busy.
1: Grabe ang order sa iya ha.
0: Awawa.
1: Busy.
0: Ay kabala ka katropang Runrun, gamay raman ko.
1: Oo.
0: Gamay raman ko. Oy, kajotra kay mga katropa atong oras sa amdo na kitay 19 minutos ng kalabay sa alas 7. Pasi aw sa gud kajot aning buntag. As opening na to mga katropa.
1: Sakto man pod kayo kay kini manggung buntag. Mo ning kasaba sa mga ginikanas sa mga bata do kay mang mata.
0: Yaw ra ba dayon?
1: Oh, ana ba yaw? Ana
0: man. Moingon man usa man mo mata pa ka din.
1: Di ba anak yun ang may tabuhan na?
0: Sige, pamilo na din ha. Muskwila pa ka din ha.

0: asal tengah sebagai terupa kajo terah mau break unat tah. Atau orang balikan naga tong pada guban homa ni ngatong painam dom standby.
1: Bullseye, bullseye.
2: X X F M
3: X F M.
2: Kung mamino ka sa X F M.
4: Hay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
5: Exciting.
6: Santo Blas Gold.
7: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
6: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Santa Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
10: Ako diay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man diay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
9: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Vision Next, daghan ang natabangan.
11: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oi, labi na nga ula ra bagyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
6: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
12: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
13: Dili ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi na-idol lang ang virus mo. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipo dili.
12: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
14: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di yun dalim. Mataka sa'yo sa kadlaon aron maka pamasahirag sa'yo aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kundisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo pag turbo na mo para gahi pero may ba ako si Dolitz usa ka turbo user.
9: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
15: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at pres.

0: maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
3: Isa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
2: Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
5: Ibilis sa mga butika.

0: Ok, mga trupado, na kita ay alas 7.26. Bullseye! Og kining abahin, mga katrupado, sa karismayo nga kabutoon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Gold Herbal Capsule, mga katrupa. Usa ka produkto sa Yes to Health Incorporated. Nagatabang, labi pa kung duna kay mga bukol-bukol diha, mga katrupa. Maayon din gamiton ang Santon Plus Gold. Pinakamission good ani sa itong panglawas mao ang paghatag og kining kabaskog, paghatag og kaayuhan sa mga problema sa lawas sa mga gadrupa kay food supplement man kini. Bot ba sa bot nagaayo kini kung unsay kakulangon din sa itong lawas mga gadrupa. No? Inga na good na. Murabag sa pagkaon mga gadrupa na kung ang tao gutom, di good na, budlay good na siya. Lawas na, wag ka bulitsing rin na. Maupo ni trabaho ni Santon Plus Gold nga kung unsay imong mga balatian diha, inihinayo na siya mga katrupa o kininga ayo. Mauna nga samaan na kay bukol-bukol sa kalawasan, maayo ni. Nay diabetic baka, high blood baka ka. Imong kolesterol mga katrupa, problema ka na. Santon Plus Gold rin na siya. Now, pangitaan ni mga katrupa na adyas mga butika nga dool sa inyong dapit niya nationwide kini mga national pharmacies, Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica nationwide. Naanap na. Niya diripon sa itong sibyaan mga katrupa, naapod. No? Nang easier ang access ani kung gusto on ganyan niya. Kapalit man gani mo diha og kanang kabayo. Kanang panglingaw-lingaw ra.
1: Grabe yun na ka.
0: Kini nga para sa lawas yung katupang nga John Jay, ha? Yeah,
1: mapingis pag yung gag-isa, madugang nga
0: na. Dungaga na po, na. Mao nang masipaan.
1: Ay, kanya ang resulta ay sukara.
0: Sukara? Sila nga, usap may kabayo.
1: Kinipatahang kapi nga.
0: Yung sila katupang, usap may kabayo katupang rin. Wala mo gimension.
1: Kabayo na
0: liquid
1: siya.
0: Liquid na, liquid, no?
1: Liquid na.
0: Inumunon.
1: Na doing nga kabayo.
0: Di na ito ilito. Sokos mita.
1: Mingas mita nga to, ana.
0: Sige, mga katrupa. Ang mga namahaw diya karon.
1: Pamahaw na.
0: Pagpamahaw. Ang katong wala, mirisi.
1: Si Ma'am Ading Ganaderos de Parma, rag nakakuha na ni.
0: Good morning, katrupang Ading.
1: No, nakapamahaw na siguro, nakapangapi na ni.
0: Kana sila, katrupang Junji, always ready na sila. Good morning, diya katrupang Ading Ganaderos de Parma.
1: Ingon siya, good morning, mga guwapo, sire, Sir Junji. Noy,
0: salamat ha. Thank you very much.
1: Book na ugayo mo ang paminaw basta makadungog
0: na kadungog na ganiyan na mahabin mi
1: panugnaon magiday mi katropang Ma'am Ading Ganaderos
0: ingan lagi sila nga mahibin mo lamang daan na taguan ka po dili oy kasi nagtuo mo dili makainmog dili tinuon Diapos, katropang Jaime Balili, good morning. Oy, kumusta katropang Jaime?
1: Guwapong tao ni.
0: Ay paglubad, lubad pa yung tilis. Atong higala pong ay paglubad sa samta Irene, hangtod ganung panahon na naagyapon.
1: Naagyapon.
0: Si katropang Rigor Narukla.
1: Oy, katropang Rigor.
0: Nagkalain lang, ito lang yung pangalan ni puro agi paglubad, no?
1: Ay paglubad, guwapong tao ni.
0: Guwapong tao. Katropang Roger Alcuran.
1: Alcuran, good morning. Iyon
0: siya nga, good morning. Kanyang duhama, katropang guwapo Ray. Uy. Guwapo, basta guwapo. Po, ganahan ko. Gwapong Junji po.
1: Ginalyn Arcio Amaro, good morning po ni mo, madam.
0: Good morning, katropang Ginalyn. Thank you very much.
1: Kumusta naman sila Eleonor Cañete, no?
0: Si katropang Eleonor. Nabi siya siguro usap, no?
1: Si Ma'am Vivero.
0: Si katropang Vivero.
1: Vivero, busy ni sila.
0: Mga busy ni sila.
1: Di basta-basta na.
0: Di basta-basta. Basta mga busy ganyan mga tao, mga kuha na sila mga kurtahan na, no?
1: Siyempre. Si katropang Bronze Rods Dakuran, ha?
0: Kini siya, busy ni siyang panguma.
1: Busy ni. Gabig binuhi ni nga manahayop ni.
0: Mga hayop.
1: Mga kanding. Mga buhi siya hang
0: mga manok, no?
1: Sayang umah.
0: Kana, lingaw-lingaw na, pero exercise na, di ba? Katropang Bronze, no?
1: exercise na.
0: Exercise at the same time naiabot.
1: Naiabot na income ha.
0: Anak na. Karong panahon na inahanglan kita tanom-tanom.
1: Oy, kay pastilan nagkamahal ang gulay karong katropa.
0: Ang gulay mahal na.
1: Kinahanglan na gyud karon ang kwan na kay kaugalingon nga git tanong. Mga talong, di ba? Talong, okra, kanang mga simple rago gayong nga kuan.
0: Kanang talong, okra, kanang batong.
1: Batong kamatis.
0: Mga kumuna siya nga halinon.
1: Mabuhi yun na, bisa kasag kaangra na katropa, mabuhi yun na sila.
0: Pwede. Wala tayo yuta.
1: Oo, pwede na. Kaang, katulang kaang.
0: Kang-kaang lang ta. Ayaw magbaktas. Kay lahi man ang magbaktas na magkangkaang ka.
1: Kangkaang kay lahi naman to kay kipilasan na.
0: Di aman diris katropang sa text line tabi.
1: Sige.
0: Good morning katropang John J.
1: Oy, good morning.
0: Present ko karon sa inyong programa katropa John. Oy. Pa-shoutout ko diri sa special labi na sa among barangay captain. Especially to you, katropang John J. God bless, Captain. Coming from Julina Turalba, Pacomia.
1: Uy, nakauli na yun.
0: Nakauli na.
1: Usaman, namatay ang mga bulak niya.
0: Kumusta ang bulak?
1: Katropa.
0: Aba mang Laos, katropang Laos, Julina.
1: Giatiman ba katropang Julina ni Juan?
0: Katropang Andi.
1: Andi, kaya wala. Ayaw po pabis-bis, ha? Ayun rin kayo na, wa man nimo gi buuan akong bulak.
0: Ayun na pabis-bis ha. Namoy nga busog ka tropang ani ha. Kana pa di na kumahago. Ina ko. Mga katrodol gipang kilig na kamo dalawa dyan. Sana all XFM 91.1 Luan Cherpol Morina Lady. Siya man eh. Ikaw yung katupang Alexander Bob.
1: Kuyo kayo.
0: Maglibog yung kumag-text ka kay
1: kuyo kayo na. Kanang wana ihala.
0: Ang imong language kay mura siya o may pagka kining saan yung tawag ani kining Latin.
1: Latin, Latin. Mga kwan ba? Hebreo nga mga
0: Bibliyan. Hebrew. Kuya po niya. Basta mga maalamon. Di, basta-basta. Ay, kuya. Bab, no?
1: Mga laom kayo na sila mga binulungan.
0: Mga lalom. Sige, salamat katropang Bab. Mayong morning po diha. Okay. Be, basing na po yung mga suyulib na ito para wala yung
1: magmahay.
0: Magmahay. Disyerta mag... hisgot mga katropa sa atong mga nabantayan. Kaya kita, tigpaniid rin po ito sa palibot unsay isyo mga katropa. Kundi huwag na po mo isyo din na.
1: I-share po ninyo.
0: I-share po din sa amo.
1: Labi na si katropang Yuan kaya updated ng mga isgotanan sa national nga guhan.
0: Ang problema lamang sa iya kay burnout, no? Pito ka text.
1: Burnout na po na ituod ang bayugan
0: karon. Bayugan na burnout.
1: Nanay malang hindi ito ang sugang dagitab.
0: Maulag. Hindi ama si katropang Jennifer Kabutahe. Good morning. Oy, Jennifer. Katropa. Sa Purok Dos, Libertad, Prosperidad, Agusan de Lesor.
1: Oy, taga Prosperidad. Good morning.
0: Good morning, Sir Junja Saray. Jennifer Sarnilio. From Jennifer Sarnilio.
1: Oy, taga Prosperidad. Grabe na ba ng listeners natin taga Prosperidad?
0: Correct, no?
1: Si Kuan lang daan, Francisco Bulahan.
0: Diya sa
1: San Lorenzo.
0: San Lorenzo.
1: Kini, kato, bisagwa ito mag-take sa ito, pero naminaw ganaroon.
0: Libertad. Kini, Libertad, ganyan siya.
1: Libertad.
0: Si katropang Jennifer Sarnilio.
1: Kumusta naman itong ato ang itabangan sa una diha nga gato?
0: Aman dapit.
1: Nakuan ang tiil?
0: Aman dapit.
1: Sa kuan to? San Martin?
0: San Martin.
1: O katong itong ato ang itabangan sa una?
0: Katong sige lubog.
1: Nasgrasya ang tiil?
0: Nasgrasya niya, apektadong tiil.
1: Apektado. Kumusta naman na ituod ka ito siya?
0: Mag-text ba ito sa una? Bitaw po, no? Kumusta na ka ito?
1: Maradala naman itong Dabaw siya. Magkaw na...
0: May tanong okay na ito siya, no? Nahala, sige, pang katropa. Ay, kamudiha sa may Surigao de Lesor. Good morning po, mudiha.
1: Pagpaminaw po din yun, diha, ha? Dapita. Ay. Sa mga nagpista.
0: Sa mga nagpista.
1: Mayong pagpamista po din yun karon.
0: May pista rin.
1: Sugot naman lang po may intaon, di ka may kakaon. Basta kay importante nga mabusog yun mo.
0: Mauna. Tagaan naman na mag-schedule. Ana man ang Mayo, basta Mayo na kayo ng pista.
1: Pista, naghagyun na.
0: Pero nakakuha kong schedule sa Tibok Probinsya, katropang Junjin.
1: Sa kuan yun?
0: Pero Surigao del Norte man.
1: Ay! Ay na,
0: layo man po to.
1: Toyo ono naman yun po kayo.
0: Oh, pati mga barangay na yung mga pista. Mm-hmm. Ah, grabihay naman po, nang naghihimuad to. Oh, grabihay.
1: So,
0: diri unta na to, kaya masakpa na to.
1: Oh, sa may Bayugan City, walay pista sa Pizza 4 sa Mayo.
0: Wala ba?
1: Pero sa 5 na ang andanan.
0: Uy, mao ba?
1: Oo, andanan. Ikaw sa ba, may Bayugan City.
0: Nagdala-dalag yung kaana ba?
1: Oo. Oh. Pastilar, pastilan. Unya, siyempre, pagka Pizza City, ang lower lokak, bukak.
0: Lower?
1: Ang sa bukak.
0: Oh,
1: uy. Dito, sa Pizza City na nila.
0: Sa bukak?
1: Oo, sa bukak.
0: Unya, magpahilom-hilom na siya katropang CG, ana?
1: Oo. Oh.
0: Sangpan ha.
1: Oh,
0: pero nakitaan man ako to sa iyang Facebook nga. Na na may guy dito nga this way to bukak.
1: Oy.
0: Di good kay kias.
1: Morag o dili kay na may guy.
0: Pero pala rong pambansa man.
1: Oy.
0: Dili man intindin pang pista.
1: Oh, kato siguro mga billeting
0: at mauron.
1: Oh,
0: pero
1: gayran.
0: Kana siya signalis man gud na siya nga masakpan ang pista.
1: Gani.
0: Kanus anang pista dia?
1: Kuan, Pizza City.
0: Pizza City sa?
1: Sa Mayo.
0: Ka? Uy, hapit na.
1: Oh.
0: Uy, karong si Manaha. Karong si Manaha, ra?
1: Ogma, 5.
0: Oh.
1: Birnes!
0: Mm.
1: Pastil na.
0: Maulit nung naghilom-hilom siya kagahapon.
1: Oo, oh, hilay!
0: Bullseye! Yeah, maminaw ra ba dayo na si Kartropang Alexander Bob?
1: Oo. Oh, kukuan na, maminaw dayo na siya.
0: Muingon na rin to siya, nga mamista me.
1: Oh.
0: Ikaw yung Kartropang Alexander Bob, ha?
1: Ayong kuan ninyo diha.
0: Mga Kartropa, unyang taon-taon at isigutan mga Kartropa, kining kalabutan. Ah, bibo na kayo ning gusto ma-impeach si BP Vice President Sara Duterte.
1: Grabe, 55 out of 55. Huwag mag-iisa sa iya, ha?
0: Oo. Oh. Pero ang naong ni Vice President Sara Duterte, guwapa na mag-iapon kanunay.
1: Wala ma-stress.
0: Wala ma-stress.
1: Wala ma-stress. Dito gani sa, kung ano, dito gani sa... Murag Makati siya gahapon. Natoy
0: Makati ba?
1: Nag-invite siya.
0: Tuwang masagawa sa nasod to.
1: Nahuli na? Oo, basig... Ay, dili.
0: Tuwa naman sigaw sa nasun.
1: Tuwa naman ito sa dahig kay...
0: Oh.
1: Ni Gakos magani siya kang Alvin Tourism.
0: Mao gani.
1: O ano.
0: Oh, kay gi-aprobahan naman ito ni Presidente Bongbong Marcos ang...
1: Nga makagawa
0: laing siya. Laing schedule niya. Ito na istoryahan niya mga kadrupa. Kay mura magka...
1: Oh.
0: Imbis kay grabing atake sa iya. Ning guwapa magsamot.
1: Ning guwapa.
0: Ano sa may no? Di man pareha sa uban nga golfing atake nagmiwang man.
1: Unya daghan ra bay pahimat ngon ron ang mga tao sa social media.
0: Unsa may pahimat ngon?
1: Oh, nanay pahimat ngon nga ha, ang amo ang congressman ha. Pinaana bitaw.
0: Moingon man nga kong.
1: Oh, sige, pirmahin mo, pirma mo.
0: Ingon nga kong ang iya ko nung pangsulti isip kining usa sa mga bumubuto. Supporters,
1: Botante,
0: no? Hinumdumi ko nung sa panahon sa eleksyon. Adunay nakuha si Vice President Sara na naman eh.
1: Ingan na nga boto.
0: Muraman o
1: magpahinumdoman.
0: Nagpahinumdom?
1: Oo, nagpahinumdom.
0: Pero yun na mga katrupa, no? Mabalik rin gihapon ta.
1: Sige lang, pahinomdoman rin gihapon na to sila sa ads.
0: Balik na ta mga grupa, humaning pahinomdom sa CBN, standby.
2: Bullseye! Bullseye! XFM XFM.
3: Hoy, Inday! Gipatotoy na niyo ang bata?
4: Yes, ma'am. Ako lang gipatotoy.
3: Unya, ang sir ni mo nagkao na.
4: Na, ma'am. Di yun mo kao sa sir. Magsige rin yung siyang totoy. Ako na lang sa gipatotoy, ma'am.
5: Mga katrupa, exciting!
6: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix. ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang premium D3 coffee mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Ako wala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga. Luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayaw kayo siya sa ato ah.
8: Premium D3 coffee mix.
9: Premium D3 coffee mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Senton Plus Herbal Oil.
13: Jenny Abelion, taga-Kitiko. Dati, parating sa masakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
12: ko. Senton Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang sa pusog.
12: Desminoria.
14: No more.
12: Senton Plus Herbal Oil.
15: Atak ka, iskun pa.
16: Ang imong bawon nga kwarta. Yata ka na ka ni mamay mo?
15: Opo, papa. Putang nga mesa.
16: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka?
15: Saton, patanase, halo, himot ko.
16: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yaro. Unya, igdaan sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulit na tubig, okay?
15: Bi! Ah, man ako hinom.
16: Next time, ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
8: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Dainey, taga Cebu sa Cafe Estate. Nakasulay ko 1 week ganisod ug tindog kay gamingod akong tiil. Sa ug likod, sobra kasakiro. Pag tumar na akong Sister Pain, grabe, itiktino kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ibili na anas ga New Corellia, Del Pilar, New Corellia. 69.
6: Bili pa ka magkape.
5: Santon Plus Coffee Mix. Katilaw naman ko. Mayang tulog. Normal imong ihi.
6: Kumusta ang imong pagbaw?
5: Arangkot. Karong panahuna. Lamig yun sa kanang. Lamig sa glasag yun. Ako nga gituyo agad to sa istasyon tong una. Tung wala pa bitaw yung clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaigsunan ako, naminaw karon inumog Santon Coffee Mix kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi kay may imong tulog, nato pa kondisyon imong lawan.
4: Nagkapin ka, itambalan pa ka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Bullseye.
1: Okay, oras mga katropa, doon kita ay alas 7:46.
0: Bullseye.
1: Of course, kining oras mga katropa, hatod sab kadato sa premium D3 soft gel capsule. Mga katropa, karong nga panahon na, kung lawas giha ng kabudlay, okay, lawas ka niya mga katropa, nagluya, okay, tumari ka na sa premium D3 soft gel capsule, aron maulian o mabalikan sa kabaskog mga katropa. No? Mas luwas kini nga gamiton alang sa pagpabalik sa imong kusog mga katropa nga diin ikaw epekto sa stress, epekto baka sa walay tulog o unsa pa na gikinahanglan gud kining premium D3 kay duna kining bitamina usab mga katropa. Luwas nga atong pagagamiton. Premium D3 soft gel capsule.
0: Bullseye.
1: Okay. Check sa atong mga nag-shout out din ha.
2: Burnout pagyudais bayugan gihapon, pagyudais
1: mabalik. Burnout gihapon.
2: Daghanay nang utana nga nung wadaw tay signal
1: sa bayugan. Okay, wa may kurente.
2: Wala yun. Dali.
1: Good morning katropang Day Chavez na sa May Alegria.
2: Good morning ha.
1: Share na daw siya. Thank you so much. Yeah, si katropang Richard Gomez. Good morning usab, no?
2: Oy, good morning.
1: Diya sa May Highway 23. Mga higala na to diya. Kaubanan ni katropang Richard Gomez. May morning niya sa May Highway 23 gas station.
2: Oy.
1: Nasama, nagtaas na ba ron?
2: Sa May Barubo.
1: Barubo, no? Nagtaas na ba ka?
2: Mali, ito ang i-update karon kay murag mo taas man to. Murag 2 pesos man siguro to.
1: Ka 2 pesos ang mga increase. Sige lang.
2: Leon ta ni Ron.
1: Importante nga di lamang mudako og kalit.
2: Di lang gitong pareha sa una.
1: Para sa una nga ning kalit reg dako.
2: Limbang kag tag pimirong arangkada 12 pesos.
1: Niya
2: sunod arangkada
1: 20 ba to?
2: 20 na largon na.
1: Grabe, hay po sila mga presyo.
2: Karon siguro, kasi na konsensya siguro ni mga tibugho. Una nila nga, wala naman tayo una-una siguro nga, wala na may kabutangan di sa akong kwarto. Pare Josie na ninyo diha?
1: Oo. Oh,
2: wala kabutangan.
1: Sobraan ra kapaldo.
2: Buok na kayo.
1: Sir Ray, sa John J. Mura John Mog, artista, tanahon diri sa TV. Uy, naga-TV. Desi katupang ading dirus na par. No? Salamat, ma'am. Naga-YouTube siguro na.
2: Smart TV siguro na iya, ha?
1: Smart TV.
2: Okay, ang Smart TV, katong pas ato yung atong katong yung mga kadako din nga. Dagko biya kaya tatanahon dito.
1: Kaya Smart TV man niya itong...
2: Labinag maka full screen, di ba?
1: Kaya itong television, Smart TV man na. Diris, tubangan na mo, katrupa na aming monitor diri.
2: Salamat kayo, madam, ading Granaderos Dapar.
1: Katupang ading Granaderos Dapar, good morning.
2: Niya, mayong buntag po sa iya ang kapigas kinabuhi.
1: Si sir.
2: Hipin ato karon sa May Kumilik, sa Lurito.
1: Sa Lurito. Good morning, usap, no?
2: Good morning na to, diha, sa May Lurito.
1: Sa Lurito.
2: Abot na ba dito, Lurito?
1: Good morning, mga taga Lurito.
2: Taga Lurito.
1: Nahala. So, mga katropa, orasan na lang siya 49 na.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sa social media, karon katropa nga, Junji Bibo, kay isig awhag na.
2: Kanabang, pimiro na ko nabasahan gahapon si Atty. Turion. May iuna na ko nabasahan.
1: Nag-post siya.
2: Nag-post siya nga, nagiparimay niya si Kagas.
1: Kanang Congressman Kagas ba?
2: Congressman Kagas.
1: Congressman Kagas.
2: Gobernador Ibon Kagas.
1: Usa lang kos mga butante. Ito nung baro Bisaya.
2: Sige, okay. Aningles man gusto. Aningles.
1: Okay. Malisod na sige tag aningles.
2: Kanang hubaron.
1: Usas mga butante. Nga kung mahimo ang inyong kagalingon gyud nga konsensya.
2: Kay siyempre mga tao rabaron.
1: Kay baluta katropa nga dun jay lisod gyud ni karon nga part sa atong mga
2: dili basta
1: atong mga magbabalaod or mga congressman, no?
2: Dili basta-basta. Kay nakuha gyud nila sobra 1/3 atong pinakaunang impeachment.
1: Ingon siya ang congressman John Tracy Cagas sa Lone District of Davao del Sur. Hinaot ko nga manghinaot ko nga dili di mo ni isipon nga personal nga kuan kini pagpadayag. Iyang giingnan katupang nga Junji nga please know that more than 98% of the people of Davao del Sur again sa plano nga pag-impeach ni BP Sara.
2: Girimain.
1: Girimain, yeah.
2: Girimain.
1: That's Davao area. Tinood good. Amot ka diri sa Agusan del Sur.
2: Tanawa ragan itong suporta kang Kap Dudong, ha. Kapitan ragani, ha. Pero moingong kag... Na, murag
1: nagbahang supporter.
2: Murag idsay. Nyang sa pagkaha ang unsa pagkaha nga si ang pamilyang Bukol og ang si mga Duterte nga perti man sa ura.
1: Mao. Mao na nga gi-remind niya nga kung yun, mahimo dili suportaan ang pagboto sa
2: impeachment
1: kay karong sunod semana katurupang Junje.
2: Kuha naman good.
1: Magbinutuhay na sila.
2: Naman good. Muna nga nakabantay karon ang mga Duterte sad nga side nga karon ang grabing tinawagay ron.
1: Ay, Grabe. Ang anak ni... Ay, may buntag ni katrupang Tata Boyles. Kumusta po niya?
2: Tata Boyles. Good morning.
1: Thank you so much. Niya, unsa po niya? Ito sing basahon ni. Katrupa, bakit news bastap hubang wala jud pa jud ma aprobi pal unsa man ni? Ikaw gud katrupang... Ikaw gud katrupang Bob, di ko kasabot sa imong kan. Mamura gud ni siya o pagka Hebro. May pagka Latin. So, mao lagi na katrupang Junji, mismo si Sandro Marcos.
2: Nanawagan.
1: Na nanay mga balita nga nagsige na kunog
2: pangawhag.
1: Ilan ang gi-consider ang pagbilang sa mga musuporta sa pag-impeach sa Vice President? No? So, kamo mga katrupa, sa inyong tanaw, malipay ba mo din ha? Nga i-impeach ang Vice President?
2: Yeah, walay igo nga kanabang basihan.
1: Walay igong basihan.
2: Igong basihan.
1: Doon ay gihimo, mga katrupa, ginganlan ganito sa Vice President o fishing expedition.
2: Kay
1: ugboto na naon katrupang Junji?
2: Wala.
1: Ang nagreklamo mismo, wala mag-iigong ebidensya.
2: Inyana ramanggod ang nahitabo ana.
1: Nya. Ang nangita naman hinuon og ang nangita naman hinuon og ebidensya
2: ang dili maoy akusado.
1: Ang Congress naman hinuon.
2: Oh, Congress. Mura gud na katropa sa katong Vatican nga broadcaster nga dapat untana gi-question ang jurisdiction. Dapat untana gud ang kumplinan si Marcos. Pero ang nahitabo ang itaga NBI mo oy ni file o kaso. So, mao po ni nahitabos kongreso.
1: Mao po ni sagot.
2: Ang gitret, si La Romaldes, kay gitret lang yun daw kunuhay, o si pang presidente. Pero ang kongreso mo ay nangusok.
1: Nangitag nangusok.
2: Sila na.
1: Anyway, ila man po na. Pero dirita. So, mao na ni karon mga kadrupa, isig-awhag na, nga dili suportahan, ang impeachment case batok ni BP Sara. But masabot, sa sunod si Mana Manggod, dito sa plenary, kanang plenary, mauna siya ang tibuok nga panagtapo.
2: Tanan congressman.
1: Nga congressman. Sa plenary. Now, dito na lang mga katrupa pagkabutuhan ang kung i-impeach ba ang Vice President.
2: O dili.
1: So, normal, la, dito sa Davao area, daghan po yung mga congressman.
2: Daghan po yan.
1: Sa Agusan del Sur,
2: naapod, duha. O niya sa Surigao City, nga, o sa
1: Surigao del Norte.
2: Surigao del Norte, naapod ito.
1: Duha.
2: Niya dili Surigao del Sur, duha.
1: So, ang mga katauhan niya ng mga katrupa, nagsige nag-auhag, kung mahimo, dili suportahan.
2: Ang Agusan del Norte, si Corbera, daan
1: di magigkuno siya.
2: Daan na magigid siya nagpasidaan. Okay na diha. Area.
1: Niya kato si Joboy Aquino.
2: Si Joboy. Nangusog.
1: Komite ba magigid siya?
2: Nangusog magigid siya.
1: Ni pirma magigid.
2: Ni pirma eh. Pirma magigid siya dito.
1: Iya po na.
2: Isabi siya sa 55. Sa 55 ka ni Kuan Gahapon.
1: Ni Butar. Siya katong Committee on Justice.
2: Committee on Justice. So, sa Gilbo na sa... Diha siya, sa Gilbo.
1: Well, anyway, ang pag-impeach sa Vice President, Doon ay gikinahanglan ni Katrupang Junji nga...
2: One-third.
1: Mm-hmm. Subot mo sabot kung individual na siya nga counting.
2: Oo.
1: 106.
2: Kay ang kuan karon ang marag 300 kapin man siguro ang congressman karon.
1: 300 kapin?
2: 300 kapin, no?
1: Oo. Oh. Mm. Masyag 300 oh, kapin na siya.
2: 300 kapin.
1: So kung one-third mga kadrupa,
2: so 100 kapin.
1: Ang gusto nga abton, kay kung makuha ng one-third, automatic impeachment.
2: So
1: makuha dia ang articles of impeachment. Oh. Mamanay kinahanglan.
2: Mamanay basihan.
1: Oh, ma-endorse tayo dito sa Senado for trial.
2: So nanginahanglan sila mga imutang na to og mga 180, 170.
1: Dili, 16
2: na gin. 106. Tama. Oh. Gamaya ra gyud ay.
1: Gamaya. Onya mga kadrupa.
2: Onya 55 na gudaan.
1: Dunay 55. Ah, 55 nga sila ang miboto nga
2: nga
1: dunay probable cause kay ilam kamamani ang sakitong committee on justice
2: okay
1: nga nag-imbestiga no kalabutan niya ng kaso lagi or kining gi-file nga impeachment case no so dunay matud pa 55 apan kadrupang Junji diri usab matod pa doon ay may withdraw usab kato pang Junji as
2: nanay na balaka di ay.
1: Authorship. Amot siya ka nakatinood, ha?
2: Oo, nanay na balaka di ay.
1: Na gipos ang buras Facebook.
2: Pero, no? Ug na ini atras katropa, nakasabot na yun siya.
1: Ah, mao na ay, what?
2: Mo na gina yung gayon katropa lagi na.
1: Ang ingon,
2: na ay ni atras.
1: Ni atras.
2: Mo ini ingon, o.
1: Hadlock daw sa backlash.
2: Ayay.
1: Hadlock nga ma kuan sinitawag ani
2: ma bardaon
1: ma kuan balikan
2: mabalikan sa 2028
1: wa may problema actually kung mo decide gyud ka abi ninyo mga katropa no kini man gong hitabo aning pag plano pag impeach sa vice president para na ko katropang Junji wa may problema og mo decide kag
2: dili ka
1: impeach o dili asong tinuod ka nag decision ang problema ana kung doon na kay kining giingon nga issues malita-malita, balikan yun ka.
2: May
1: ma-presyo yun ka.
2: Ma-presyo mo yun.
1: Kaya kung tinawag na mga katropa, kaya ang nakatrigger mga niya, kung wala akong talagang hatag-hatag.
2: Oo, wala na. Dili yun.
1: Dili nga na yun.
2: Oo. Milang na imusugod.
1: Kaya gano, papagaay na mag-us na akong yun, bisaglaruhan na.
2: Kinikaroon, napugos yun ang umanani, kato na kadawat. Yung madamay mo ito.
1: Magani. Ang mali, himuong
2: sakto.
1: Pero ang oras, dali mong dagan ka doon pang Junji. Alas 7:58 mga katropa.
2: Magtiwas at mga katropa, inigbalik.
1: Ato nigbalik ka na. Humaning atong nga painom-dom sa sabihan. Standby, kapi-kapi sa muli ha. Labi pa nining kapi mga katropa nga... Santon Plus Coffee Mix, no? Balik kami, humaning, painom-dom, standby.
0: Bullseye!
3: X-F-M X-F-M
4: Ura, Kapitan!
5: Kung gwapo gani mo toto, unsay tawag?
4: Kiligon!
5: Kung pangit gani ang mututok, unsay tawag?
4: Edi Manyakis! Exciting! Exciting!
6: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usa sahay mapugna nini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs og mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol og uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat og mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan og mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga mao'y gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
8: The secret of health.
7: Aron malikayan ang pagkagrabe og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok og kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang paggagahi og paghuot sa mga ugat.
8: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, ug apilis sa pag-inom sa healthy nga kape. Sanzone Plus Coffee Mix,
9: the secret of health.
7: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Mao ang ilis dina ang naanda na ninyo nga kape. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
8: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si James. Dagana kayo kung natiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyon na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Suloyigid ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
7: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
8: The secret of health.
7: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
8: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.